0: Dapat lagad mo kung nga 10 kay Karun
1: iyo.
0: Eh 10 man kay Kariko
1: iyo. Iyo. Dapat diba? May aro kaya.
0: Pagwara.
1: Ari mate.
0: Eh bistado ko ini.
1: Nagbabawas kita 10% yan. Pag uminagi sa kuya.
0: Matindi yun ini.
1: Ano nga?
0: Eh sorry po. Bro, PM sent ako sa iyo. Sinong bro?
1: Isa yan.
0: Ah.
1: Ah, si Roberto.
0: Ah, iyo.
1: Oh, iyo. O, isa ka sa akong tabi, Terry. Si ito nang gana. Pakikuan mo na lang tabi.
0: Oo.
1: Ah, kung si isa iso pinagana.
0: Oroch, ang tabi, ang tabihan ni Dumatugang sa mga, siyempre, interesado kita kang report kang, ano ha, kang Feebox. Ta, ini nag-alboruto ang mayon eh.
1: Tsaka medyo kuminusog talaga. So, love of flow. No, pagbanggi, medyo talagang grabe liwanag.
0: Iyo. Sabi ni Kuya Dani Alberto, ay ala ay, magandang umaga sa mga panyero. Lima Charlie na iyo. Salamat Panginoon sa Panginoon. Kumusta ang kaso tungkol sa birthday iyo? May kaso nga ni guilty taday nagpadara. Kanina pa kami kaatungal digding. Kuya Dani. Dahil lamang.
1: Kuya Dani, guilt. Kung say mo guilty as charged, sa tuya, guilty as charged to experience.
0: Guilty as charged to experience. Ta, yaon na, nagbabagaw-bagaw sa Barizon.
1: Ay, pambihira.
0: Ata iyo.
1: As a mirison.
0: Nagbabagaw-bagaw duman.
1: Matindi.
0: No, dahil lamang kita naalala digdi. Di ba, le?
1: Sabi niya pati ni Kuya Dani, pwede na siguro ang outblow na Jay Max Salbax.
0: Iyo nga, ne. Iyo. Di ba, le, Sir Dani? Pag birthday mo Sir Dani akong bahala sa iyo. Nore nga ng birthday ni Sir Dani. Nore ng birthday ni Sir Dan.
1: Kung marila man kundi pa ini magbiyahe.
0: Si Sir Dan, asain man ini?
1: Sa kano sa Kuya Dan.
0: Ay si Kuya si Sir Dan. Oh. Pag birthday mo Sir Dani, maduman kita. Mike Eve, kay Pas JJ ko po ipadara mga pas.
1: Oh, diba?
0: Iyo po, mga pas.
1: Basta pangaranan mo tabi.
0: Pangaranan. Yan. Tapos may bilang. Bilangin mo. Okay, ay, yaw na. O, sige. 8:04 in the morning. Tapos ako sa kita sa servisyong Kirian.
2: Servisyong Kirian. Tata Kirian.
0: Ay, kunyan na pagkaga. Maswerte yung kitang mga kaulay itang kunyan. Ang chief ng Volcanic Monitoring and Eruption Prediction ng FEBOLS. Kasama ko natin ngayon si Ma'am Maria Antonia Bornas. Good morning po tabi, Ma'am. Madam, good morning. Anong number? Itas ko lang, yes.
1: Ma'am, good morning.
0: Diyos mo rin agad tabi, Ma'am. Garuday pa naka makaano. Kasama natin tabi ngunya. Diyos mo rin agad tabi, Ma'am.
1: Ma'am?
3: Hello ko.
0: Ayun, medyo inaayos pa tabi namin, Ma'am, dito ang connection. Oo. Yung medyo ano yan?
1: Cellphone ata. Number,
0: oo. Medyo maluya tabi, Ma'am, mga ano namin digdi. Baka pwedeng ano, messenger ano.
1: Kaya lang, hindi daw friend si Ma'am sa...
0: Ayoyo.
1: Kaya hindi makatawag sa messenger.
0: Sayang ano. Kung messenger sana, mas maliwanag.
1: Kung messenger sana, mas maganda.
0: Mas malinaw ang messenger dito. Pag cellphone, medyo...
1: Okay na? Wala dito? Hindi wala, namin na... Wala?
0: Hindi namin na sasagap.
1: Wala eh. Baka pwedeng sabihan siya na i-add ka sa messenger... Para makul natin sa messenger. Para mas malinaw.
0: May time pa naman.
1: May time pa naman.
0: Baka may messenger account ka tabi mo. Ta importante ini na maaraman kang taong bayan ang sitwasyon ngayon kay Mayong Volcano. Tagaro, ano garo iguaning tawag dito. Kakaibang tawag dito. May kakaibang galaw.
1: Tsaka dapat maraman ta.
0: Mayong volcano
1: kung mo niya. Kung gaano ang percentage kang, kung ini may possibility talaga na
0: magsabog. Oo. Number 3. Sige.
1: Hello, ma'am? Hello, good morning po.
0: Day na kakakaya penetrate. Nawara. Try natin kay Don Alfonso sa ano,
1: sa Messenger.
0: Baka pwede nating mahingi ang Messenger
1: account. Ipapa-add mo, ipa-add ka. Tawagan mo tapos sabi mo i-add ka sa Messenger.
0: Baka pwede ano kasi sayang naman ang pagkakataon na ini. Alam mo nakulon man gibo ining mga taga Feeballs ano. Baka malaman kita ang estasyon na nag-aarap po tsenda. Kaya sayang ano, mapakinabangan natin.
1: Medyo maluya kaya sa tuyang signal ligdi sa laog.
0: Halatalaton ta mga tugang, halatalaton ta yan. Sabi ni Mike Esplana, medyo saranit pa po pans pag nagdarakulaon na po. Oo, kapag madali na maghinog para ko po ayan, saranit pa
1: siguro. Yeah, salamat Abi Eva.
0: Bako man yan, mga bulaklak pa. Bakit mga bulaklak pa man? Puso-puso pa sana man siguro
1: basta, iguan, basta ang importante may nagpangako.
0: Basta may nagpangako.
1: Basta iguan ang atang. At least may nagatang.
0: Bako itong 6 months na.
1: Na
0: dahil pa ka, araw kong pangako, baga kang mamsa.
1: Aloy-aloy na atang ito.
0: Atang aloy.
1: Atang aloy. Grabing atang ito.
0: Aloy.
1: Aloy. Basta at least may atang.
0: May atang. Mm. Alam mo, isang mga Christian na churches. Pwede ba mag-inan? Maraw tang atang.
1: Hindi. Iyon nga ni Pigsa sa Biblia, halos nga ni ang atang, puun sa Old Testament hanggang New Testament, may mga atang.
0: Kung ngabo nindok ang atang, love gift.
1: Iyon.
0: Mga Christian, bagabo kang atang sa Katolik kong ngayon. Yan. O di love gift. di love gift, ako atang. Pastor Ricky, Binyon is Bulgar. Marami na pag-aaga tayo.
1: Good morning, Tabi. Good morning. Hana, good morning, Tabi, sa inyo dyan.
0: Good morning, Tabi. Pastora Hana. Nilolook forward namin na Pastora Hana na kami maimbitahan mo dyan sa imong kaharian. Ano? Sa Kaluukan. Yao na. Sige. Diyos marami na pag-aaga, Tabi. Ma'am Maria Antonia Bornas ng Feebox. Chief ito siya ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction ng Feebox.
1: Dito kayo sa akin mo. At saka maganda talaga makausap natin si ma'am.
0: Ayan na. Ayun, good morning Tabi.
3: Hello, good morning po. Magandang umaga po.
0: Magandang umaga po ma'am. Ayun, buti naman at... naka-penetrate kami po sa inyo. Ma'am, good morning Tabi. Gusto lang naman ho namin malaman, kumusta ho ang kalagayan ng Mayon Volcano sa ngayon?
3: Okay, kahapon po ay nagkaroon po tayo ng mataas na level of activity buong 24 hours po. Katunayan po ay nakapagtala po tayo ng 163 volcanic earthquakes buong araw. Kalisabay po ito dito po sa masigabong nangyayaring strombolian activity. Meron po tayong na-record na 106 na discrete events kung saan po yung nakikita po natin din na parang may mga minor bursts ng lava sa crater. At ito po ay nagdudulot ng masigabong lava flow sa tatlong galis dito po sa Mayon Volcano. Lalong-lalo na po dito sa Maymiisi Gali na nakaharap po sa Daraga, Albay, dito po sa southwestern sector ng Bulkan. Nagkaroon din po tayo ng marami-raming mga pyroclastic density currents. Ito po yung bumubulusok na magkahalong abo, bato at mainit na gas sa pababa ng pool ng vulkan. At nakapagtalaan naman po tayo na mataas na bilang ng rockfall na 398 discrete events po ang record ng ating station. No? Ang ating pong activity kahapon ay nagdulot po ng medyo madami-dami pong ash po, 1,200 meters elevation po yung taas ng pinakamataas na natala po na ating pong plume, ash plume. Ngunit sa ngayon po, wala po tayong natatanggap na ulat na meron po tayong mayroon pong naapektuhan na mga pamayanan dito po sa paligid po ng Bulkan. No? At katulad po nung na-record po natin nung July 11, nakapag-record po tayo ng pinakamataas na antas ng sulfur dioxide. Noong July 11, natalabas po tayo ng advisory. Ito po ay pumalo ng 13,128 tons per day. Ito na po ang pinakamataas na tala ng sulfur dioxide. Mula po within 26 years na mula po ng 2000 eruption na pawang explosive, no? Ay kahapon po ay nakapagtala po tayo ulit ng mataas na antas ng sulfur dioxide. Ito po ay umabot ng 9,028 tons per day. No? So, ibig sabihin lamang po nito ay meron pong tayong fresh, very fresh magma na galing po sa ilalim ng bulkan na ngayon po ay pinuputok. Ito po ay hindi nagdudulot ng masyadong madadhang sabog. Typically po kasi ganito, pag ganito mga levels ng sulfur dioxide ay maaari po itong mauwi sa pagsabog. So may chance po nang mangyari yun. Subalit sa pagputok po ngayon ng ngayon, kahit po mataas ang sulfur dioxide emission ay hindi naman po pumapalo ang pamamaga ng bulkan at hindi po masyadong pumapalo ang although mataas po, no, hindi po ito masyadong pumapalo yung total, yung overall real-time seismic energy release ng bulkan. Ito po yung binabantayan natin para po tayo ay mag makapag assess o makapag evaluate kung ang bulkan po ay may napipintong malakas sa pagsabog. So sa ngayon po ay hindi naman po natin nakikita yun bagamat mataas po ang antas ng sulfur dioxide emission.
1: Ma'am, ano po ang alert status ngayon ng Mayon?
3: Okay, nananatili po ang Mayon Volcano sa alert level 3. Ibig sabihin po ay meron po tayong ongoing na pagputok ng bulkan, subalit hindi pa po natin nakikita yung trend papunta po ng yung worst case scenario na highly explosive eruption, pero hindi po natin matatanggal yung posibilidad, no? Na maaari pong maganap yun. Katulad po nung nangyari this week, sa isa pong iglap, maaari pong magbago ang kondisyon ng bulkan. No? Kaya po, kahit po tayo ay naka-alert level 3, nagpalabas po tayo ng abiso noong July 11 na kailangan po ang ating pong mga local government units at ang mga pamayanan po natin na nasa loob po ng pyroclastic density current hazard map. Ito po ay maabot ng 7 hanggang 8 sa iba't ibang lugar na paligid po ng bulkan. Dapat po ay may kahandaan po na hindi po tayo dapat magulat dapat po ay may kahandaan na tayo na ng agarang paglikas kung sakaling nga po anytime magbago po ang kalagayan ng bulkan at magkaroon po tayo ng napipintong pagsabog nito. No? So, pero alert level 3 po, hindi pa po natin nakikita yung condition na yun sa ngayon.
0: Mm-mm. Pero linawin naw natin na ma'am, unstable siya, so may posibilidad pa rin na magsabog siya anytime.
3: Opo. Opo, tama po yun. No? Bagamat yun nga po, hindi naman po natin nakikita ang trend na yun sa ngayon. At tinignan po natin ang ating mga records, bagamat yung ganito pong levels ng sulfur dioxide emission, ay nare-record po yan typically kapag meron pong explosive eruption ng Mayon Volcano. Meron din po tayong episode ng, meron po tayong isang eruption din, na hindi naman po sumabog ng malakas ang bulkan, bagamat pumalo po ng halos 13,000 tons per day ang sukat ng sulfur dioxide. No? Ito po ay noong 2006 kung saan pumutok po ang bulkan ng 4 na buwan at ito po ay nagluwa lamang ng pawang isang habang lava flow na lumagpas po ng 6-kilometer radius ng bulkan. No? Pero hindi po ito sumabog, nagluwa lamang po ito ng lava. So, meron pong ganun scenario, no? Either or. Sa ngayon po, medyo mas nandun po tayo sa hindi sasabog ang mataas, mas mataas na probabilities.
0: Okay.
1: Ma'am, kasi dumadami yung lava flow. Mayroon po bang connection ang mga paglindol sa pagdami ng lava flow?
3: Yung iba-iba po kasi ang uri ng mga volcanic earthquakes. So, hindi po katulad ng lindol na malalakas yung nararamdaman natin.
0: Mm-mm.
3: Sa klase lang po yung kumbagay yung mechanism, no, kung ano po yung Amerikano, yung pag galaw po o pag bitak sa mga active faults. No? Ang mga volcanic earthquakes po, ito po ay iba-iba. Meron po tayong lindol na sanhi po ng basag ng bato dahil po yung magma kapag ito po ay pulpilit na umakit ang vulkan at hindi po smooth o nakabuka yung daanan nito, mababasag po ito ng bato. Ito po yung tinatawag na volcano tectonic earthquakes. Meron din po tayong mga volcanic earthquakes na doon po ng pagsilit ng gas. Ito po yung mga low frequency volcanic earthquakes na nare-record po natin. And then meron din po tayong tinatawag na tremor. Ito po yung pag-uga po ng vulkan na essentially kapag meron pong dumadaloy na magmatic fluid, either volcanic gas or magma, o pareho po nito, ay parang umuuga po yung vulkan. Para po yan yung gripo, yung sanding gripo na pag binuksan po natin, ay medyo papalo po yung gripo. So, ganun po yung tremor. So, iba-iba po yung klase ng volcanic earthquakes. At sa ngayon po yung nare-record po natin volcanic earthquakes, yung 163 volcanic earthquakes po. Sila po ay lahat ay associated po dito sa mga nangyayaring strombolian activity sa crater. Sa crater po. At meron din po tayo mga shortwave lava fountaining. No? So, humahalinhin po po minsan-minsan doon sa strombolian activity. Nakikita po natin. No? Hindi po masyado matalaas yung lava fountains. Pero ito po ay sinasabayan ng volcanic tremor. So, ibig sabihin po, meron pong parang steady supply po ng lava na iniitsa po doon sa mga fountains. So, parang mga surface processes lamang po ito yung nare-record natin low frequency volcanic earthquakes. So, yung iba pong, meron din pong mga lindol ang vulkan na nararamdaman naman po. Pero pag tayo po ay nasa vulkan, pag tayo po ay nasa slopes ng vulkan, pwede po natin yung maramdaman. Pero hindi po ito mararamdaman ng typically ng mga nakapaligid na bayan, nakapaligid lamang po na bayan sa vulkan. No? Dapat po ay tayo po ay nandun sa slope ng vulkan.
0: Eh ma'am, kanina pa ako po ay taga San Antonio, Santo Domingo, Albay. Pagising ko kayo ng umaga, napakaraming ash fall sa sasakyan. So ito ba ay normal talaga, ano po, na ang hangin ng niyan ay habagat, so therefore ang tapon talaga ng mga ashes ay papunta sa First District.
3: Apo, tama po yan. Anong July 10 and 11, nagkaroon po tayo ng reported ash fall dito po sa mga bayan ng Malilipat at Bacacay actually. No? Hindi, kahit po yung nagaganap po ng mga parang classic density currents ay nandito po papunta po ng daraga, no? Dahil medyo malakas po ang hangin at yung mga abo po ay natatangay papuntang hilagang silangang bahagi po ng Bulacan papunta po ng northeast. No? Kaya po doon po bumabagsak yung mga ash falls. Sa ngayon po ay yung kahapon po ang wala po tayong natanggap na report ng ash fall. Pero tingnan po natin ngayon, no, kasi medyo marami po tayong events kagabi at ngayon lamang po umaga na kumakalat po ng information ang ating quick response team sa Albay po.
0: Ma'am, sa record po ng inyong opisina sa mga ganitong activity ng vulkan, sa mga ganito, masasabi po natin na medyo matatagalan o malapit ang pagsabog ng vulkan.
3: Hindi po natin masasabi yun, sir. Ano? Sa ngayon po, talagang kailangan po talaga ay daily monitoring. Ang nakikita lamang po natin so far sa trend po, ay meron po tayong panagagong episode ng activity sa Mayon Volcano na mas energetic po kaysa dito sa mga nag-develop na pagtutok nito nung simula ko po ng January, ito na po yung pinaka-energetic phase ng eruption. So far po, wala po tayong nakikita ang indication na sasabog siya. No? Lahat po ng ang ating pong monitoring parameters ay nagpapakita po na sustain po yung ganitong klaseng ugali niya ngayon na meron po siyang strong volume activity. At patuloy pa rin po ang pagluwa ng maraming lava mula po sa bunganga ng bulkan.
0: Ibig sabihin, may posibilidad din talaga, ma'am, na ito'y mag-die down na lang. Imbis na sumabog, paunti-unti na lang na tumigil. Kumalma.
3: Meron pong posibilidad, sir, na mag-win. Yun nga po, anything can happen po. No? So, katulad po, nung nakaraang linggo, ang ating pong akala ay patahimik na po ang bulkan dahil lahat po ng parameters ay will be declined, no? Ganun din po, pati po yung seismic energy na release ng bulkan ay pa-decline na po. Pero bigla po itong nag-akyatan ng mabilisan. So yun nga po yung gusto nating paintindi po sa ating mga kababayan na anytime pwede pong magbago yung ugali ng bulkan kasi meron po tayong panibagong batch ng fresh magma na iniirap po ng bulkan. Ito pong batch na po ito, alam po natin na bagay po sa ating empirical o yung parang naging karanasan po dito sa Mayan Volcano. Nagkaroon po kasi ng mga sunod-sunod na mga volcano tectonic earthquakes. Dito po sa may bandang Santo Domingo po, no? Ito po ay isa po sa mga nakikita po natin hudyat na meron pong intrusion, no, sa ilalim po ng bulkan. Nagtitrigger po yung pagpitik po ng mga local faults dyan sa malapit po sa Santo Domingo. Kaya po nagkakaroon po ng pagdindol. At ito pong sunod-sunod po ng mga dindol dito sa may Santo Domingo nangyayari po yung kadalasan kapag meron pong pagma-intrusion at after a while, no, ay nagkakaroon po tayo ng pagputok ng mayon. No? Pero ngayon lang po tayo nakaranas na habang meron po tayong eruption o halos patapos na po yung eruption, ay nagkaroon po tayo ng ganitong events, nagkaroon po tayo ng fresh intrusion. At yun nga po, muli na naman pong nagkaroon ng panibagong phase of eruption itong Mayon Volcano.
0: So, but sabihin, ma'am, ito pala na mga sunod-sunod na paglilindol dito sa Santo Domingo area, ay may connection pala yon sa pagputok ng mayon ngayon?
3: Opo, opo. Ito po ay sa ating pong theory, ito po ay parang conceptual model lamang po na ating pong nabubuo based po dito sa mga sa mga nakaraang taon po ng medyo high resolution na monitoring na po tayo sa Mayan Volcano, no? Isa't kalahating dekada na po ang maganda po nating network dyan. Kaya po marami na po tayo nahuhuling details ng eruptive activity nito. At ang ating pong nakikita ay meron po talagang area, medyo malaki pong area na sa ilalim po ng bulkan, beneath 5 kilometers po, na siya pong nagsusupply, doon po nasusupply yung magma niya. At ito po ay nagdudulot ng, kasi po ito po ay, kumbaga, naka-impinge o naka-sangga po dito po sa mas matitigas na bato, dito po sa may bandang Santo Domingo, at dito po sa may, sa kabilang side din po, nasa Ligao. Kaya po kapag tayo po ay meron pong intrusion, ay medyo nagkakaroon po tayo ng volcano tectonic earthquake sa magkabilang side po. No? Either doon po sa Ligao area, katulad po nung bago pumutok noong 2018, meron po tayo na record ng earthquake swarms doon. O ito po sa may Santo Domingo, no? May earthquake swarms po tayo na record. Ito po ay naghuhudyat sa amin based on our conceptual model ng magmatic system ng mayon na meron po tayong intrusion na nangyayari. No? Yung magma po kasi hindi po yan nagkakaroon, nagdudulot po ng ganitong klaseng earthquake. In fact po, no, sa mga tectonic and volcano-tectonic earthquakes, hindi po ito dumadaan ng maayos sa mga magma. No? Kaya po, parang bakante po yung area na yun when it comes to yung occurrence po ng volcano-tectonic earthquakes. So wala po tayong nare-record dito sa area na sa pagitan po ng Santo Domingo and Digao. And yun po yung nakikita po natin na parang magmatic source po ng mayon at 5 kilometers dot po.
0: Mm-hmm.
3: So, yun po yung ano yung ating naranasan nitong pong nakaraang mga linggo.
0: Maraming salamat po ma'am sa mga impormasyon na yan. Last, paalala nyo po sa ating mga viewers at sa ating mga listeners sa buong Bicolandia.
3: Okay, sa ating pong mga kababayan sa lalawigan ng Albay, hindi pa po tapos ang boxing. Unfortunately po ay pumasok po sa panibagong phase na eruption ng ating pong vulkan, ang Mayan Volcano. At sa ngayon po, ipatuloy pa rin po ang minor na explosive activity nito, yung pinatawag po nating Sombolan activity, kung saan po meron po tayong panakanakang pagsaboy, no? Ng lava o pag-itsa ng lava mula po sa crater at ang pagluwa po ng mas masigabo pong pagluwa ng lava na nagdudulot po ng pag-agos ng lava flow at ang pag-collapse po nito at pagkakaroon po ng rockfall at ng mapanganib na pyroclastic density current. Na dito po sa mga galis po ng Niisigali, Bonga at Basugali, no, na siya pong nakaharap dito po sa mga bayan ng Daraga, Legazpi City at Santo Domingo. Kaya po, kailangan po nating iwasan ang 6-kilometer radius permanent danger zone. Alam po natin na marami po sa atin ang sobrang naiinip na at gusto na pong umuwi. Kahit po noon sa hilagang bahagi po ng vulkan, kailangan po natin manang umiwas dahil anumang oras po, maaari pong biglang magbago ulit ang kalagayan ng vulkan. At maaari po tayong magkaroon ng pagsabog. Hindi po nawawala yung posibilidad na yun. So kaya, at kapag nagkanyari po ito, ang ating pong mga volcanic hazards, hindi na lamang po dito sa tatlong bayan na maaaring dumaloy. Maaari po itong maganap sa buong paligid po ng vulkan. Kaya po, sa ngayon, bagamat tayo po ay naka-alert level 3, dapat po ay may kahandaan ng ating pong mga communities within the 8-kilometer radius sa paligid po ng vulkan sa agarang paglikas kung sakali man pong magbago ang kalagayan ng vulkan, mag-escalate po ang ating monitoring parameters at tayo po ay magtaas sa alert level 4. So, yun po. Mag-ingat po tayo. Hindi pa po tapos. Kaunting panahon na lang po sana na tayo po ay magtiis na iwasan po ang ating 6-kilometer radius.
0: Yan. Maraming salamat po ma'am sa inyong mga paalala at sa mga makabulong talakayan natin patungkol sa activity ng Mayan Volcano ngayong araw. Maraming salamat po ma'am. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos.
3: Okay, welcome po. Ingat po tayo.
1: God bless you ma'am.
0: Oh, yan po mga kapatid. Maraming salamat kay Ma'am Antoni, Maria Antonia V. Bornaz, ang Chief Volcano Monitoring and Eruption Prediction ng FIBOLS. Maraming salamat. At kami rin po ay magpapaalam na. Maraming salamat po sa inyong pagkatabay ngayong araw ng Merkules. Lagi po nating paalala habang may panahon pa.
1: Tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang ating Chief Tech, Don Alfonso. At kayo po ang mga lalaking kaalmusalan ninyo kahalakhakan tuwing umaga. Ang mga lalaking magpapapundok ang sa indong kamunduan.
1: Asin magpapadagos kan sa indong kaugmahan.
0: Ang nag-iisa, El Solamente, Rico Jalit.
1: At ang nagsusulong guapito, Ronnie Renzales.
0: Bye-bye, tabi. Susunod na po ang negosyo at trabaho kasama ang ating station manager. Goodbye. God bless.

0: Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinyon. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, CARE 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: It's now 8:34 in the morning.
1: Negosyo asin trabaho, programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

A blessed Wednesday morning sa lahat ng ating mga kaibigan, mga kakarians at mga taga-subaybay dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama para sa ating programang Negosyo Sin Trabaho hanggang alas 9:30 ng umaga. Kumusta po ang inyong mga biyahe papunta sa inyong mga trabaho? Kung kayo man ay nasa sasakyan pa at nagda-drive, ingat lamang po sa inyong pagmamaneho. Ganun din yung mga ating mga mamang drivers na naghahatid at nagsusundo sa kanilang mga pasahero. Mag-ingat lamang po sa inyong pagmamaneho. Magbaba at magsakay sa tamang babaan at sakayan. Ayan, ingat-ingat lamang po. Huwag po kayong mag-overspeeding. At nako, delikado po ang ating mga kalsada. Kaya ingat lamang po, doble ingat sa ating mga pagmamaneho. Tandaan po natin na tayo po ay meron pang mga pamilyang uuwian mamayang gabi. Ayan, kaya magandang araw sa inyong lahat. Kumusta po kayo sa inyong mga pahinga, sa inyong mga tulog at sa inyong almusal? Magandang araw! Ayan, maraming salamat muna sa ating mga kaibigan sa Anislag National High School. Ayan, kahapon eh, nandun po kami ni Alvis Ray, ni na Momsi, ni na Pastor Sam. At syempre kasama natin dyan sila, Ate Tin. And of course, si Pastor Abel and Kuya Mike Manzanilla. Hello, salamat po sa inyo sa pagsama sa amin yesterday. And of course, si Teacher Chen and Teacher Jemar. Ayan, sa Anislag National High School, grabe, ang daming tao. Ang population pala ng Anislag National High School ay 4,000 plus. Grabe. Ang ating na-serve kahapon eh almost 1,000 ang ating na-serve kahapon for the medical and dental services. Hatid sa atin dyan, of course, in our partnership with BHRMC and DOH. Maraming salamat, Doc Santua. God bless po sa inyong team, BHRMC and DOH, Department of Health. Maraming salamat po, Medical and Dental Mission yesterday sa Anislag National High School. Ayan, pasalamatan din natin ang ating mga nakasama yesterday, ang Philippine Navy. Nako, maraming salamat sa inyo ha. Talagang one call away ang ating Nav for Sol. Maraming salamat po sa inyo at talaga pong kami ay saludo sa inyong mga tulong para sa ating bawat labas at bawat misyon. Ayan, at syempre pasalamatan din natin ang Diyos Mabalos po Foundation. Ayan, na sa Shell Med, ang 528. Naku, maraming salamat po sa inyo. Lalong-lalo na po kay Tita Meds Villanueva ng Shell Med. And of course, ng 528. And of course, ng Diyos Mabalos po Foundation. Hello and good morning, Miss Badette Mitra. Sila po. Naku, ang dami po. Ang sarap ng lomi. The best. Ang dami pong batang nasiyahan. Pati po kaming mga volunteers ay nasiyahan sa napakasarap na lomi. Maraming salamat po. And God bless you more. It is an honor to work hand in hand sa ating komunidad. Kasama po kayo na aming mga partners. At syempre, papasalamatan din natin ang ating mga kaibigan dyan sa Anislag National High School. Ayan, hello madam. Yan ang principal, ang assistant principal at syempre ang ating principal. Naku, maraming salamat po sa inyo at ang ating lunch kahapon. And napakasarap, may pa-buffet si madam. Kuya John, di ka nagpunta. Ang sarap ng pagkain ni madam. Buffet talaga. Eat all you can kami yesterday. Ayan, salamat po sa lahat ng mga guro, ang mga BC at sila talaga ang nag-prepare ng ating mga pagkain yesterday. Marami pong salamat. At nandun din si Pastor Ronnie Sayanes, ang president ng PTA. Naku, maraming salamat po sa inyong mga pagtulong, sa pag-assist and syempre sa inyong naubusan kami ng cups para sa lomi dahil napakadami talaga ng lomi. Ayan, maraming salamat, Pastor Ronnie. At of course, ang mga PTA, ang mga parents, teachers, mga officers na nandun. And of course, yung mga estudyante ng government
student government, maraming salamat sa inyong mga assistants. Ayan, naku, napakasarap po talaga na tayo ay nagko-community service dahil nakikita at nakikilala natin ang ating mga kaibigan sa labas at lalong-lalo na, na sila ay nabibigyan natin ng serbisyo. Lalo na po mga estudyante, ang haba ng pila sa kanilang dental services kahapon. Talaga naman, dahil nga natapos kami almost past one na ang aming natapos kahapon dahil nga po napakarami pa talagang estudyante. Ayan, kaya naman maraming salamat sa ating mga partners at syempre sa mga gamot na inyong ipinagkaloob din doon sa mga may reseta. Marami pong salamat. Pagpalain po kayong ng Panginoon. Ang lahat ng ito po ay aming panalangin na ibalik ng ating Panginoon sa inyo. Ang inyong mga serbisyo ay nakikita at nakikita ng ating Panginoon. Maraming salamat po. And of course, TOG 5, ang Philippine Air Force for the trash cans na inyong ipinagkaloob sa Anislag National High School. Kaya shout out sa mga students and of course sa mga teachers na napakagwapo at magaganda at mababait ng Anislag National High School. Hello po sa inyong lahat. Ayan, at abangan nyo po, kami pupunta din sa Arimbay Elementary School. Yan din ang ating gagawin, ang medical and dental services. Dahil nga po tayo talaga ay iniisa-isa natin ang mga eskwelahan para ang mga estudyante ay matulungan natin sa kanilang medical and dental need. And of course, may counseling services na sa pangunguna ng ating Kairos team ni Ma'am si Shelo Ebasco. Marami pong salamat at good news yan ha, dahil continuous ang ating counseling dyan sa Anislag National High School every Monday and every Friday. Ayan, maraming salamat pong muli sa inyo. At syempre sa lahat ng mga tumulong sa atin, maraming salamat at mga nananalangin sa ating mga ginagawa. Ay maraming salamat po sa inyo. At syempre, pababati muna tayo ng happy birthday sa lahat ng mga may birthdays today. Nako, unang-una na dyan ang ating, ano bang tawag natin dito? Tita Mel. Tita Mel na lang. Tita Mel, hello. Birthday niya ngayon pero pinatrabaho natin siya. Happy birthday, Ate Mel. Ayan. At syempre, naghihintay kami dito ng pa-burger. Pwede naman yan i-grab habang ikaw ay nandyan sa Marison Hotel. O, diba, social? Kahit pinatrabaho kita ngayong birthday mo, Marison, ang birthday celebration mo, ha? Happy birthday, Ate Mel, and God bless you more. Ayan. At syempre, babatiin ko din ang ating Business 101 segment, ang ating laging kasamang ating online mentor na si Dr. Ariel Bernardo ng happy birthday, Dr. Ariel. Ayan, bigati ng mga ka-birthday ni Tita Mel, ha? Dr. Ariel Bernardo, happy birthday po sa inyo and God bless you po. At syempre, si Pastor Caloy, magsakay din yun. Eh, birthday din ngayon. Happy birthday, Pastor Caloy. O, diba, Tita Mel, bigatin ang iyong mga ka-birthday. Oo, Tito Caloy. Pastor Caloy, Dinyo, maraming salamat din po sa inyong mga suporta at maraming salamat po sa inyong buhay. God bless you po, Pastor Caloy, magsakay Dinyo. At sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ng kanilang mga birthdays today, kami po'y bumabati sa inyo ng happy birthday. At any celebration na inyong sinaselebrate today, whether it is an anniversary or a special occasion, kami po'y masaya. At kami ay talaga namang nakikiselebrate sa inyo. Sa mga tagumpay niyo po, kami po'y masaya dyan. Kaya kami po ay talagang bumabati sa inyo ngayong umagang ito. Ayan, kaya po naman, samahan niyo po ako hanggang alas 9:30 ng umaga ngayong umagang ito. Ano ba yung mga pinagsasabi ko, kuya? Parang nasa ano na ako. Dahil nga kahapon eh, grabe po yung pagod natin dahil dun sa medical dental mission natin sa dami ng tao. Pero alam niyo po, ang saya-saya sa pakiramdam na makita yung mga bata na talaga namang natitignan, natche-check up, lalo na po yung mga sangipin na alam niyo naman, mahal. May pa-fluoride ang mga bata doon, kaya naman ang saya-saya nila. At syempre, yung kanilang mga merienda, masaya sila at may mga take-home pa.
Kaya alam nyo po, kahit sobrang pagod, ito ang ating kasiyahan na makita ang ating mga pinaglilingkuran na mga estudyante at ng mga komunidad na masaya. Ayan, kaya naman po kami po ay talagang nananawagan sa ating mga kasabay sa paghayo. Meron pong 4 na kapamaraanan para kayo ay aming makasabay sa paghayo. At una na dyan ang pananalangin. Maraming salamat sa patuloy na pananalangin para sa atin dito sa CARE 104.3 The Way FM sa FEBC Philippines. Maraming salamat po sa patuloy na pananalangin ninyo. At syempre sa bawat paglabas namin, maraming salamat sa inyong pananalangin at ganun din sa ating transmitter na talaga namang ito ang ating laging pinapanalangin na hindi magkaroon ng problema sa ating kuryente. Nako naman, hello Aleko. Ayan, maging tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente doon sa ating transmitter site dahil ngayon po ay medyo nagka-problema ang ating generator doon. So we are praying na maayos din ang generator at ang maayos ang mga pangangailangan doon at magkaroon tayo ng bagong generator para naman maiwasan natin ito. Pero alam niyo po, nasisira talaga yung gamit dahil sa pawala-wala na, alam niyo, para tayong laging Pasko, may Christmas lights dito sa ating lugar. Kaya naman nakakasira talaga ito ng gamit. Kaya talagang pinapanalangin natin dyan. Ayan, pati po yung ating aircon

ng kuryente dito sa ating lugar. Kaya maraming salamat sa pananalangin para sa ating himpilan. Kaya po yung mga gusto pong magsabay sa atin sa paghayo, ipanalangin niyo po ang ating himpilan sa patuloy na pagsasahimpapawid. At ang pangalawa sa ating kasabay sa paghayo ay ang pag-volunteer. Katulad po kahapon, nandun po si Ate Melay at tayo ay kanyang tinulungan. Ganun din si Kuya Mike Manzanilla at syempre ang ating mga ibang broadcast partners na kasama natin yesterday na nag-volunteer kapag kaganitong tayo may mga activities, community service, sila po ay nandoon. Dahil nga po alam nyo naman na kami dito ay iilang piraso na lamang. Kaya hindi po kami pwedeng sabay-sabay na mawala at sabay-sabay na nandoon sa bawat event. Kailangan po nandito ang iba para naman tuloy-tuloy ang daloy ng ating mga programa. At ganun nga po, maraming salamat sa mga kasabay natin sa paghayo, sa mga volunteers, hindi lamang sa pagproprograma, kung hindi pati sa ating technical needs at syempre sa ating mga pangangailangan dito sa ating himpilan, kung ano man ang talent at skills na mayroon ka at nais mo itong ipagamit, ay maaari kang pumunta dito sa ating himpilan upang ikaw ay mag-volunteer. Ayan, salamat muli kay Bob Molo. Ayan, ako Bob Molo, salamat sa iyong pag-volunteer. Ayan. Oo, na-miss namin siya dahil na-miss niya din kami. Ayan, salamat Bob Molo and hello and good morning sa iyo. Ayan, at syempre pa, ang ating pangatlo sa kasabay sa paghayo ay ang pagpropromote. Kung saan man po kayo may mga big events or mga gatherings or mga sa inyong eskwelahan, sa inyong mga anniversary, sa inyong mga church, sa inyong trabaho or saan man sa inyong organisasyon, pwede nyo po kaming imbitahin upang pumunta at ipakilala ang gawain ng FEBC Philippines. At syempre, kasabay na dyan ang pag-share ng mga program links natin. I-share nyo po at i-like ang ating mga program links. Ganun din ang ating page para naman po mas marami pa ang makakilala at makarinig sa ating mga programa upang mapaabot natin ang mga magagandang mensahe. Ayan, sa ating Facebook page, FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. At sa ating YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. At sa ating online streaming, bit.ly/TheWayFM. At ang pang-apat natin sa ating kasabay sa paghayo ay ang pagbibigay. Kung kayo ay tinatawag ng ating Panginoon at may puso sa pagbibigay, maaari po kayo na maghingi o kumuha ng inyong mga coin banks dito sa ating himpilan. Libre lamang po ito or kung saan man kami pumupunta at nakikita nyo kami, maaari po kayong kumuha ng inyong coin banks. At yung mga coin banks na yan, pag napuno po yan, ay pwedeng-pwede nyo po yung ihatid dito sa ating himpilan or maaari namin kunin at daanan sa inyong mga lugar upang ito ay pagsamasamahin natin at tayo ay malaking tulong para yan sa ating ministeryo ng radyo. Maraming salamat, New Print Masters, para dito sa napaka-generous at napakagandang coin banks na inyong ipinrovide. Maraming salamat po at pagpalain po kayo, New Print Masters. Ayan, at syempre pa, maraming salamat po sa mga patuloy na nagpapaabot ng kanilang mga donasyon sa pamamagitan ng coin banks, ng GCash at ganun din ng ating mga direct deposit. Kung nais nyo rin po mag-sponsor ng programa, ng isa sa mga programa dito sa ating himpilan, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin to sponsor a program. Ayan, para po sa patuloy na pagsasahimpapawid ng mga programa, ay maaari po kayong mag-sponsor. Maraming salamat sa ating mga partners and mga donors na patuloy na nagbibigay sa atin at ito ay malaking tulong para sa ating himpilan. Maraming salamat. Ayan, batiin natin ang Wafu Chan. Ayan, kanina. Hello, Kuya Wilson Ferrer and Ate Babes. I hope po kayo ay maayos na Ate Babes at kayo ay patuloy na lumalakas. Ayan, maraming salamat po. Ayan, kung kailangan ninyo ng masarap na, ano yung kuya kinakain natin? Siopao and Lomi, Mami, nako po. Ayan po yan. Sa Wafu Chan po yan.
dyan lang sa Legazpi. Napakasarap. Ano? Kaya maraming salamat po and good morning.

0: Morning po sa inyo, and of course, batiin din natin sa Ate Chi Luna, nagpapagaling ngayon dyan sa Ligaw. Hello, Ate Chi, pagaling at palakas ka po. Ayan. At batiin din natin si Nanay Loring. Si Nanay Loring ay taga Bakakay. Ito yung binibisita natin palagi pag tayo ay nasa Bakakay. E binibisita natin yan si Nanay Loring. Ayan, hello Nanay Loring. At kami po ay nananalangin para po sa inyong kagalingan. Siya po ay naka-confine ngayon. Ayan, bibisita tayo dyan kay Nanay Loring. Hello Nanay Loring, and happy listening po sa inyong buong pamilya at lalong-lalo na po sa inyo. Kayo po ay nasa panalangin namin. And of course, Nanay Masing. Hello Nanay Masing. Hello. Hindi ko po kayo na sasagot sa inyong mga, sa lahat ng inyong mga text, pero ito po ay natatanggap ko. Good morning Nanay Masing, and happy day po sa inyo. Magandang araw sa inyong lahat, at syempre po ngayong araw na ito ay ang ating Department of Trade and Industry. Meron po mga na-conference na nangyayari at nagaganap ngayon. Kaya nga po si Melissa ay ating pinagtrabaho sa araw ng kanyang birthday. Maya-maya po mag-update po tayo tungkol dyan. At yan po ang ating mga aabangan. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan. At syempre pa ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.
1: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
2: Akuin muna.
1: Diba?
3: Ba ang susi ng pamumunong may paninindigan at tapang na kailangan natin sa ating buhay at trabaho? May magandang paalala sa atin sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8 tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob at katapangan. Ang sabi dito, "Only be strong and very courageous, then you will make your way prosperous and then you will have good success." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tagumpay ay para sa may tibay ang kalooban. You need courageous leadership to succeed in life and in business. At paano natin ito isa sa buhay? Una, tandaan mo, real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo may flaws. Ngunit, hindi mo hahayaan na pigilan ka ng iyong weaknesses para abutin ang iyong mga mithiin. Ang pagkilala sa iyong kahinaan at kakulangan ay isang hakbang tungo sa katapangan. To overcome these weaknesses is real courage. Pangalawa, real courage is recognizing your need for others. Katapangan din ang pagkilala na kailangan mo ang tulong ng ibang tao. We are stronger when we work with others. May mga bagay na natatakot tayong gawin kung mag-isa lamang tayo. Pero kapag may kasama na tayo, lumalakas ang ating kalooban. Draw courage from the people you value and trust. At pangatlo, real courage is possible in Christ. Maraming bagay sa trabaho at buhay natin ang hindi tayo maglalakas loob na gawin kung nakatuon tayo sa sariling lakas lamang natin. But focus on who God is. Focus on what Christ has done for you, and you will be courageous to face life's challenges. Isa sa mga battle cry ko sa tuwing ako'y panghihinaan ng loob ay ang Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag kailangan mo ng tunay na katapangan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya ka humingi ng lakas ng kalooban. Kailangan mo bang maging matapang para harapin ang mga problema sa iyong trabaho at negosyo? Real courage is not the absence of weakness, but the ability to overcome it. Real courage is recognizing your need for others. Real courage is possible in Christ. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran Salumbides. Be a blessing in the workplace today.
4: DTI Corner.
0: Ayan, it's 8:59 in the morning at tayo po'y nagbabalik sa ating programang Negosyo Sin Trabaho. At ngayong araw na ito po ay ang ating Department of Trade and Industry Corner. Dahil nga po ngayon ay merong mahalagang conference na nangyayari at ginaganap a big event for Department of Trade and Industry, ay ngayon po ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Hindi po natin makakasama ngayon ang ating resource person dahil nga po sila ay abala doon sa event na nagaganap ngayon. Pero may update po tayo na ipagkakaloob sa bawat isa. It's 2026 Bicol MSME Conference to Highlight Resilience and Sustainability. Ang DTI Bicol Legazpi City, ang ibig sabihin po nito ay Resilience and Sustainability Take Center Stage at Bicol's Micro, Small and Medium Enterprises, MSMEs, Unite for the 2026 MSME Conference, a vibrant showcase of innovation, collaboration, and the sector's vital role in shaping the region's future economy. It is organized by the Department of Trade and Industry Region 5, DTI Bicol. The two-day annual MSME conference is set to draw nearly 400 participants, including MSMEs, industry leaders, government partners, and other business organizations. The gathering will explore strategies to strengthen business continuity and adaptability in the face of evolving market challenges. This diverse participation emphasizes the collaborative spirit of the conference, highlighting the shared commitment to resilience and sustainability in driving regional growth. It also reaffirms DTI's dedication to creating an environment where businesses can grow, innovate, and serve as catalysts for inclusive economic development. At ngayong taon nga po, ang tema ng ating DTI event or conference is Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSMEs. It underscores sustainable practices, encouraging enterprises to adopt eco-friendly innovations, digital solutions, and community-centered approaches. Through plenary sessions, panel discussions, and interactive workshops, Participants will gain insights into balancing profitability with responsibility, ensuring the growth contributes to both economic progress and environmental stewardship. And the conference will feature keynote addresses from distinguished experts, success stories from local entrepreneurs, and networking opportunities designed to bolster partnerships across sectors. DTI Bicol Regional Director Dindo G. Nabol stressed the importance of the gathering. The MSME conference is more than an event. It is a movement to empower our entrepreneurs, strengthen their resilience, and guide them toward sustainable practices that secure long-term prosperity for the Bicol region. And to further support MSMEs, a one-stop service lane will be set up, featuring assistance from key agencies such as the Food and Drug Administration, or FDA, Small Business Corporation, or SB Corp, Intellectual Property Office of the Philippines, and Banco Central ng Pilipinas. Participants will also benefit from services offered by GSIS, Land Bank, PhilExport, GCash, SGS, and SEDP. Complementing this initiative, a shared service facility showcase will highlight locally produced goods, while the Greening Lane Expo will feature innovative products, digital solutions, and homegrown brands, providing MSMEs with valuable exposure and networking opportunities. In celebrating MSME excellence, the conference will honor outstanding entrepreneurs whose innovation and resilience have uplifted communities across Bicol. Likewise, DTI will confer the Bagui Seal of Excellence to retail establishments that champion consumer rights, provide excellent customer service, and uphold ethical businesses or business practices. The 2026 Bicol MSME Conference takes place on July 16 to 17, 2026 ngayon po yan hanggang bukas at the Marison Convention Center, Legazpi City, marking 2 days of learning, collaboration, and celebration for the region's MSMEs. Yan naman po yung ating mga small and medium enterprises or businesses ay iniimbitahan para po kayo ay makadalo dito dahil marami pong collaborations at marami pong mga learnings na pwede nating matutunan dito sa ginaganap na DTI MSME Conference. Dahil po ang kanilang tema ngayon taong ito is Navigating the Shift, Building Resilient and Future-Ready MSEs. Ayan, maghapon po ito from 8:30. Nagsimula na dahil ang kanilang registration or preliminaries is from 8:30 to 9 a.m. at magsisimula po ang nagsimula na 9 o'clock hanggang alas 4 ng hapon. At pati po bukas, 9 o'clock to 4 p.m. ay meron din pong second day ang DTI. At yan po ang ating maihahatid na balita para sa ating DTI Corner today. So, yung imbetado po ang lahat na ating mga small and medium enterprises na kayo ay dumalo, pumunta doon at marami po tayong makikitang mga produkto. Makikita po natin doon, pwede tayong makipag-collaborate sa other MSEs na nandun. At meron din po mga learnings na makukuha para po dito sa two-day event or conference ng Department of Trade and Industry at Marison Hotel. At ito po ay ngayon hanggang bukas. From 9 a.m. until 4 p.m. Kaya punta na po kayo, dalo na kayo. Ayan. Makikita niyo po doon si Tita Mel ang may birthday. Kaya pwede niyo po siyang batiin kung kayo ay naroon. And that is our DTI Corner for today. Tayo naman po idadako sa ating HR Corner.

0: HR Corner.
1: Tayo naman po idadako sa ating HR Corner. At sa ating HR Corner, dito po eh, meron tayo iba't ibang tinatalakay. At isa na po din yung libro ng Pro Tips. Pero ngayon po ay meron po ako nais ibahagi sa bawat isa. Lalo-lalo na po sa ating mga kaibigan na naniniwala at sumusunod kay Kristo sa kanilang mga workplaces. Ayan, diba sa ating mga workplaces, eh, iba-iba ang ating mga nakikita at nakakasalamuha. At iba-iba din ang mga attitude or character na ating nakakasalamuha. Pero tayo po ay pwedeng maiba. Ang ibig sabihin po ng maiba, ay maipakita po natin kung mayroon tayong Panginoon sa ating puso. Ngayon po ay ating pag-uusapan, how do we represent ang ating Panginoon sa ating mga trabaho? Kasi hindi naman lang Sunday natin marirepresent ang ating Panginoon, kung hindi sa everyday na buhay natin ay pwede nating mairepresent ang ating Panginoon. Lalong-lalo na po sa ating mga trabaho na kung saan eh, mas matagal tayong nandyan sa ating mga workplaces. At yung mga tao na nakapaligid sa atin sa ating workplace, yung ating mga co-workers, eh sila pa rin yung mas matagal nating nakakasama, nakakausap, at talaga namang sila yung mas mahaba ang oras at panahon na sila ang ating kasama. Kaya naman, we need to represent ourselves or ang Panginoon sa trabaho. Ayan, una na dyan, don't complain. Do everything without complaining or arguing. Yan po ay nasa Philippians chapter 2 verse 14. Huwag tayong complain ng complain. Baka naman wala ka lang ball pen na magamit, eh kinomplain mo na. Baka pwede namang may sarili tayong ball pen, mura lang naman ano. Or baka naman pwede na mag-request, diba? Or huwag tayong complain ng complain sa lahat na lang ng areas ng buhay natin, yung silya natin, yung ating office, yung kung ano-ano na pwedeng mai-complain. Minsan, wala na lang, basta na lang may mai-complain. Huwag tayong basta-basta nagko-complain because we are not representing our Lord sa ating mga workplaces. Sabi nga, do everything without complaining or arguing. Sa ating mga trabaho, sa ating mga ginagawa, ay pwede naman natin itong gawin ng masaya at pumasok ng masaya without complaining. Yun po yung pinakauna. At syempre, ang pangalawa, watch your language. Bantayan natin ng ating mga sinasabi, ang ating mga salita, ang ating mga words. Dahil po, mas maganda na we use our words sa pag-encourage. At yung encouragement na yon with a very humble heart, like the heart of a child. Napakaganda po na ikaw ay kasama sa workplace. Kung ang lumalabas sa iyong mga labi, sa iyong mga bibig, ay full of encouragement. Alam mo yung kahit nahihirapan na ang team, kung ikaw ay kilala bilang tagapag-encourage, eh talaga namang ma-encourage ang buong team. Ayan, kaya Kuya Jun, huwag ka namang bully ha. Watch your language. Kuya Jun, makinig ka. Hindi, joke lang po namin yan. Yan, watch your language. Sabi nga po sa Ephesians chapter 4, verse 29, let no corrupting talk come out of your mouths, but only such as is good, is good for building up as fits the occasion, that it may give grace to those who hear. Alam mo yun, yung makakabless sa mga makakarinig. Yan ang dapat na mamutawi sa ating mga labi. Iwasan din natin yung mga corrupting talk, yung mga paninira, yung mga simpleng ipag-pray natin siya, pero yung pala, ito ay ating paninira na dun sa tao. And also, kasama na dyan yung pagmamaritesan natin. Eh nako, magandang maritesan ang ating gawin. Let no corrupting talk come out of your mouths. Kaya, ito yung pangalawa, watch your language. At yung pangatlo, encourage others. Encourage others with your kind words and good deeds. Ito po ay pwedeng maging a living example to others, and let God and His Spirit lives in you. Alam mo po yun, we can be an encourager even if it is in our works. At hindi lang yun, yung mga kind words natin, alam nyo, minsan nakaka-encourage yung pagpasok mo pa lang, eh naka-good morning, naka-smile ka na, kesa naman yung dire-diretso ka na lang at hindi ka bumabati. Or minsan, hindi ka na mabati kasi nakasimangot ka na kagad. Hindi nakaka-encourage. Kaya, encourage others. Hindi yung dire-diretso ka na lang. Greet someone na makakasalubong mo sa workplace mo or madadaanan mo sa workplace mo. It is also a form of encouraging or encouragement. So, encourage others with your kind words and good deeds. Yung mga pagtulong natin sa kanila, yung mga simpleng pagtulong natin sa kanila, yung simpleng pag-share ng ating mga baon, nako, that's already an encouragement to others. It can be an encouragement to others. Ayan, anong baon mo, Kuya June? Speaking of baon, walay, nako. Yan, let us encourage others with our kind words and good deeds. At syempre, yung pang-apat, pray for your co-workers. Kailan mo ba pinag-pray ang iyong mga katrabaho? Kailan mo ba pinag-pray ang iyong boss, ang iyong leader? Baka naman, puro na lang tayo complain at hindi naman natin sila ipinag-pray. Kaya, in James chapter 5, verse 16, pray for one another so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Kaya naman, let us pray for one another. Napakahalaga po nito, di ba? Let us see witness and be a witness. Yung power of prayer, napakalaki po nito or may napakahalaga po nito para sa ating workplace. Instead of complaining for others or complaining sa ating mga co-workers, sa ating boss, sa ating leader, let's pray for them. Diba, kailan mo ba na ipag-pray ang iyong boss? Or kailan mo ba na ipag-pray ang iyong mga katrabaho? Yan po yung pang-apat. At yung pang-lima, shut down conversations that are centered around gossip and just walk away. Ayan, let us be sensitive with the feeling of others. I-avoid po natin yung involving ourselves to gossip. Lalo na po kung ine-entertain natin yung mga issues. Instead na yung mga katotohanan ang ating pinapakinggan, mga issues ang ating napag-uusapan. Kaya shut down conversations that are centered around gossip and just walk away. Pwede naman tayo mag-excuse at lumayo pag nararamdaman natin na ang pinag-uusapan na ay gossip. Hindi po yan maganda at hindi din ito nakakatulong. Let us be sensitive with the feelings of others. At yung pang-anim naman, in everything you do, do it as a form of worship. In 1 Corinthians chapter 10, verse 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Sa ating pagtatrabaho, kung ang ating trabaho kahit mahirap, may challenges, if we do it as a form of worship, mas nagiging magaang. Dahil nga po, may paalala ang Biblia na whether we eat or drink, kahit yung simpleng pagsubo natin ng ating pagkain, nung ating pag-inom, nung ating pakikisalamuha sa ating mga kapwa, lalo na sa ating mga co-workers, ay malaking bagay para ito ay maging form of worship. And everything you do, do it as a form of worship. At yung pampito, do things with excellence. In Colossians chapter 3 verse 23, whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. Syempre, 'di ba? Pag alam natin na ginagawa ko 'to para sa Panginoon, we will do it with excellence. Nakakaya naman sa ating Panginoon kung pachamba-chamba lang at pa-petiks-petiks lang yung ating ginagawa sa ating trabaho. So, we do things with excellence. Yung the best, yung excellent ang ating ipagkakaloob, ang ating gagawin sa ating workplace kung ilalagay natin sa ating kaisipan na ang ating pinaglilingkuran ay ang ating Panginoon. At yung pangwalo, be the light. Represent Him. Make an impact. And sabi nga po, ang ating mga workplaces, marami Yung mga tao dyan na iba-iba ang ating pinanggalingan, maaring iba ang kanilang mga problema at challenges sa buhay, and let's make a difference. Yung ating mga ilaw bilang mga tagasunod ni Kristo, o kung tayo ay may Diyos sa ating puso, eh pasindihin natin yung mga ilaw natin doon sa mga tao, doon sa kapaligiran na merong kaguluhan at kadiliman. Hindi ikaw pa ang pinagmumulan ng kaguluhan. Dapat ikaw ang pinagmumulan ng liwanag. Kaya represent Him, make an impact, make a difference. Tandaan po natin, your workplace is your mission field, and let your life point others to Jesus every single day. Be bold, be kind, and be Christ-like. Glorify God in your work today. At yan po ang ating HR Corner for today.

At ngayon naman po, idadako tayo sa napakalagang informasyon mula sa ating Provincial Public Employment Service Office or PESO Albay. Nako, maganda po ito na balita para sa mga nag-aanahanap ng kanilang mga trabaho. Dahil po ang PESO Albay, the Provincial Government of Albay, through the Public Employment Service Office or PESO Albay, in partnership with Technical Education and Skills Development Authority and with coordination to Department of Labor and Employment Region 5, Department of Migrant Workers, and Albay PESO Federation, will be conducting the PESO Albay Job Fair, featuring World Cafe of Opportunity. At ito po ay mangyayari on August 20, 2026. Ayan, mahaba-haba ang preparasyon, ano? At ito ay gaganapin sa Albay Astrodome, Legazpi City. Ito po ay ang World Cafe of Opportunities, PESO Albay Job Fair 2026. Again, it will happen on August 20, 2026 at Albay Astrodome, and this is sponsored by Provincial Government of Albay and Sangguniang ang Panlalawigan ng Albay in partnership with Technical Education and Skills Development Authority. Kaya ilagay nyo na po yan sa inyong mga kalendaryo, August 20, kung kayo ay naghahanap ng inyong mga ng trabaho. Maganda na po ng inyong mga resume, ng inyong mga application letters, ng ibang mga requirements na on hand. At ito po ay i-prepare na natin upang tayo ay makadalo at makapunta dito sa PESO Albay Job Fair 2026. Baka isa na po sa mga trabaho na nandoon, ang mga openings, ay ang trabaho na naghihintay para sa inyo.

0: Kaya i-mark nyo na po yan sa inyong mga kalendaryo. At ngayon po, July 15, ay may nangyayari po na Bicol Summit for PWD Health and Wellness. Ito po ang second Bicol Summit on Health and Wellness Program for Persons with Disabilities. Oo, kasama pala kami dito kuya. Which aims to promote inclusive healthcare and empower persons with disabilities across the region. Ang summit po ay organized by the Department of Health Bicol Center for the Health Development. At ito po ay magaganap, hindi po pala July 15, sorry po. Correction lang tayo dyan. It will be held on July 23 at the Proxy Hotel. Kaya po ang mga ating mga PWDs ay iniimbitahan na kayo ay dumalo sa July 23 at the Proxy Hotel. Health professionals, policymakers, advocates, and stakeholders are expected to gather to discuss strategies that advance the rights, health, and well-being of PWDs. Again, the second Bicol Summit for PWD Health Wellness will happen on July 23 at the Proxy Hotel. More information ay ipagkakaloob po natin for the exact time para dito. Ayan, at nako, marami pala tayong naibalita na mga magagandang informasyon ngayon para sa ating mga tagpakinig para naman po mas maging updated tayo. Again, we are inviting the small business owners na ngayon ay meron pong nagaganap na Department of Trade and Industry Conference for small and medium enterprises. Kayo po iniimbitahan na dumalo. At ito po ay happening na sa Marison Hotel. Ngayon pong araw na ito ay 9 a.m. until 4 p.m. at bukas din po ay 9 a.m. until 4 p.m. dun pa rin po sa Marison Hotel. At yan po ang ating mga hatid na balita for our HR Corner at ang ating DTI Corner. At bago po tayo pansamantala magpaalam sa umagang ito, hayaan niyo po na iwanan ko kayo ng isang salita ng Diyos. Ang ating salita ng Diyos ay nagmula sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. For this light, momentary affliction is preparing us for an eternal weight of glory beyond all comparison. As we look not for the things that are seen, but the things that are unseen. For the things that are seen are transient, but the things that are unseen are eternal. Ito pa isang magandang paalala na i-focus po natin ang ating mga mata doon sa mas mahalaga. At ito yung sinasabi po dito na the things that are unseen are eternal. At yan po ang ating salita ng Diyos mula sa 2 Corinthians chapter 4, verse 17 to 18. Ayan, kaya ako po'y pansamantala na magpapaalam sa umagang ito sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Maraming salamat sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umagang ito sa ating programa. At syempre po, antabay lamang po kayo hanggang mamaya alas 7 ng gabi dito sa ating himpilan, Lunes hanggang Linggo. At susunod na po ang Family Matters with our Female Empowerment. Of course, kasama dyan ang ating Mamsi Shelloy Basco and Mami Cherie. Susunod na po, Family Matters. Ako po'y magpapaalam muna sa inyo at salamat kay Don Alfonso sa pagsama sa akin sa technical side. Have a blessed day everyone! Make a difference in your workplaces and be a blessing. Saan man po kayo naroon sa inyong workplace or saan man kayo naroon, be a blessing. Give a warm hug and warm smile to everyone. Para po naman ito ay maging form of encouragement to them as well. Maraming salamat! Have a great day, everyone! Ingat lamang po kayo! Bye-bye!
1: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo as in Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
2: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
3: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
4: Bakit, Apo? Ano meron?
2: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
3: Ah, ganun ba?
2: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
4: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
2: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
3: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
2: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin, eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
4: Aba, eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige. Simulan mo na ngayon.
2: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 Dway FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang Wednesday morning po sa ating lahat. Kami po ay nag-welcome sa inyo dito sa Far East Broadcasting Company Philippines, nakasapi ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And you are watching and listening live sa Wednesday edition po ng Family Matters. At napapakinggan po ninyo ito at napapanood dito sa FEBC Bicol Station, ang CARE 104.3 The Way FM. At isa lamang po ako sa makakasama ninyo sa oras na ito, si Ma'am Cicello Ibasco.
1: Hello, hello! Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po si Sherry Welle. Kumusta po ang inyong Wednesday morning?
0: Mm-hmm.
1: Today is July 15.
0: Mm-hmm.
1: Araw ng sahod! Wow!
0: alam mo, Mami, usapang pamilya, ano, maganda na ipinapanganak mga 16.
1: Oh,
0: magpapakasal kayo, mga 16, 17.
1: Okay, marami, one, two,
0: para pag nag-anniversary, yung nagse-celebrate ng birthday, marami pang pera.
1: Yan. So, isang magandang Wednesday morning po sa inyong lahat. Salamat po sa mga kanina pa nakaantabay. Ayan.
0: Oo, at speaking of birthday, anong sabi nila yan, pag maikakasal daw, malalanahan daw yung bibig. Pag may birthday, ano, bala na ba o maaasukalan yung bibig? Ano? Happy birthday po sa dalawang tao na malapit sa puso natin.
1: Mm-hmm.
0: Happy birthday sa ating programming director,
1: yes.
0: Mel. At syempre, yung dating kasama po natin dito na nandoon na sa iba yung panig ng mundo.
1: Oo.
0: Okay, si Richelle.
1: Yes, yan.
0: Happy birthday. At sa iba pa po na nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anniversary.
1: Yes.
0: At ano man yung halimbawa, ano, na receive mo yung balita na approved na yung visa mo. Yay! Congratulations sa'yo.
1: Mm-hmm.
0: Or may promotion. Yan. Meron bang mga board exams ngayon na inil-release yung result? Wala pa, ano?
1: So far, parang wala pa.
0: Nagre-review pa lang, alam ko, yung mga teachers, ano, nagre-review pa pa for September,
1: mga
0: I
1: nursing,
0: think.
1: Nursing, students natin.
0: Yung mga engineering students natin, nagre-review pa rin. Oo, sige. At iniimbitahan po namin kayo na samahan kami sapagkat po pagka Wednesday, Family Matters, may mga segments po kami na kakaiba.
1: Yes, tama po yan. Dito po kapag Wednesday sa Family Matters, meron po tayong EBA tips. Ayan. Dito po tayo ay nagbabahagi ng iba-ibang tips patungkol sa home organization o kaya mga side hustle. Yan, kikay tips. At kung ano-ano pa na pwede nating matutunan para naman mas lumawak ang kaalaman ng ating mga EBA. Ayan. At syempre, nandyan ang kusina ni Mamsi o kaya balita ni Mamsi.
0: Diskarte ni Mamsi.
1: Pero
0: dahil we have five Wednesdays ngayong buwan ng July, mm-hmm. ano, so twice po ang ating kusina ni Mamsi. Nilagay ko sa gitna yung isa.
1: Ayan.
0: At mamaya po, isang napakasimple, madali, pero siya ay isang Maguindanaoan recipe.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Kaya abangan nyo po, nakailang luto na ako dito. At itong bulinggit na kasama natin dito ay gustong-gusto niya yung ating
1: yes.
0: recipe.
1: Benta,
0: maya-maya. Oo, abangan nyo po.
1: So yan. At syempre po, ang ating main segment ay ang usapang EBA, na kung saan tayo po ay nagtatalakay at nagbabahagi ng isang theme para ma-encourage at mapalakas ang ating mga kababaihan. And for today, ayan, ito po ang magandang topic natin today, mga different ways kung paano natin ma-encourage ang bawat isa.
0: Sa madaling sabi, Mami Sherry, ito yung ikaw yung encourager.
1: Mm-hmm.
0: So, parang how to grow
1: yes.
0: as an encourager.
1: Yes.
0: Yan. Ikaw yung magbibigay. Kaya, samahan niyo po kami, lalo na sa panahon ngayon, ano? Mas matindi, kasi ako, lumaki ako sa generation na ibang-iba talagang ngayon. So, sa mga ganitong panahon, kailangan po ng maraming mga encourager.
1: Yes.
0: So, how to be one?
1: Mm-hmm.
0: Abangan nyo po mamaya at samahan nyo po kami.
1: Yes. So, yan po. At kung gusto nyo pong sumali sa ating mga discussion o kaya magpaabot ng inyong mga pagbati o kaya mga prayer requests, ang ating pong mga contact information ay narito po. Simulan natin sa ating numero na 0998-843-0573. At meron po tayong mga iba-ibang social media platforms para mapanood nyo ng live ang maraming programa ng ating himpilan. Simulan po natin sa Facebook, I-search nyo po ang FEBC Bicol Dash Care 104.3 The Way FM sa YouTube at Instagram po. Ang FEBC Bicol Dash Care 104.3 DWAY FM. At meron po tayong online streaming. Doon po sa address bar ay i-type nyo ang bit.ly/thewayfm. At kung nais nyo pong mapabilang sa ating chat group, i-search nyo po ang Carians Official GC.
0: Ako ay ilang araw lang nakikinig sa ating online streaming kasi gusto ko buo yung program kasali yung mga
1: kanta.
0: yung mga kanta. Kaya doon ako pumupunta kasi kung may wifi naman po kayo, ano, pwede naman po kayong pumunta sa live streaming talaga.
1: Yes.
0: So para na rin kayo nakikinig sa inyong mga radyo.
1: Tama.
0: Ayan. Gaya po nitong susunod, ano, sa mga nakikinig sa radyo at sa live streaming, abay, mapapakinggan nyo po ang awiting ito at sa mga nasa Facebook Live and YouTube, ilan pong mga lalo pang pagpapakilala tungkol sa ating himpilan.

0: Nikki kay Tips. Tips na pampaganda. Housekeeping tips. Tips ng pag-aayos ng ating tahanan. Kita tips. Tips sa pampalago ng ating kabuhayan at marami pang iba. Dahil ikaw, Eba, ay tunay na kakaiba.
1: Hello, magandang umaga po muli sa ating lahat. At ako po si Sherry. At welcome sa ating Eba Tips segment. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay patungkol sa confidence sa trabaho. Minsan, kahit na tayo ay skilled, kulang ang ating tiwala sa ating sarili. But meron tayong good news para dyan. Ang confidence ay can be built step by step. Kaya samahan niyo po ako at tingnan natin kung ano ba itong mga steps na to para tayo ay magkaroon ng confidence sa ating trabaho. Ang una po sa lahat ay we have to speak with clarity. Kapag malinaw ang ating mga salita, mas maiintindihan ka ng inyong team at mas magiging credible ka. Ang pagpapractice ng pagsasalita ng mahinahon at saka ng malinaw, lalo na kapag sa meeting, ay nagbibigay sa'yo ng kumpiyansa. Ang pangalawa ay stop minimizing your achievements. Huwag mong i-downplay ang mga nagawa mo. Kung meron kang project na natapos o kaya goal na na-reach, i-acknowledge mo ito. Ang iyong confidence ay nag-grow kapag inaako mo ang iyong mga panalo. Ang pangatlo ay learn continuously. Mag-invest po tayo sa mga bagong skills o kakayahan. Mag-invest din tayo sa mga trainings o kahit mga short courses. The more na meron tayong maraming nalalaman, the more na magiging secure ka sa iyong role. Ang pang-apat ay confidence grows through action. Hindi pwedeng puro isip lang. Mag-try tayo ng mga maliliit na steps. Mag-volunteer kung merong presentation sa inyong opisina o kaya mag-share ka ng iyong idea. Ang bawat action ay nagbibuild ng confidence. At ang panglimang practical tip natin is that ang quiet confidence is still powerful. Hindi kailangan maging maingay o kaya maging loud para maging confident. Kahit ikaw ay kalmado at steady, makikita ng iba ang iyong kalakasan. Quiet confidence ay nag-i-inspire ng trust. Ang confidence sa trabaho ay hindi magic, diba? Kasi minsan kahit na tayo ay talagang may kakayanan, minsan tayo pa rin ay nagdadalawang isip kung kakayanan ba natin ang mga future projects. Ito ay nabibuild through clarity, owning your achievements, continuous learning, taking action, at ang pagkakaroon ng quiet or kahit maliit na confidence. Step by step, pwede mong palakasin ang iyong tiwala sa sarili. At yan mga kaibigan ang ating Eba Tips for today. At hanggang sa susunod, keep blooming, keep building, and keep showing up with grace.
0: Nakakabighaning halimuyak ng kanyang kusina. Nakakatakam na lutuin sa kanyang hapagkainan. Pabalik-balik ang recipe ng mga pagkain kanyang ibabahagi direct from her kitchen sa kusina ni Mom's.

Welcome sa kusina ni Mamsi. Ako ang inyong kasama, si Mamsi Shelo Ibasco. Isa po uling Maguindanaoan recipe ang gusto kong ipakita at iparinig sa inyo sa umagang ito. Pwede po siyang panghimagas or pwede po siyang merienda. Ang pangalan po ng recipe ngayong umaga ay Palil. Ang spelling po ay letter P, then apostrophe, tapos L-I-L. Palil. Kung paano ito gawin, let's go! Simple at moro lamang po ang mga ingredients na kailangan dito sa ating palil recipe. Apat na pirasong saging na saba, hinog, 1 half cup white sugar, 1 teaspoon baking powder, isa't kalahating cups ng all-purpose flour, at syempre kailangan po natin ng cooking oil para sa pagpiprito. Alatan na yung saging at durugin po ito, i-mash po ito. Durugin mabuti. Idagdag yung sugar at saka haluin mabuti.

Ayan, nahalo na pong mabuti. Wala akong inilagay na liquid. Hindi po natin kailangan maglagay ng liquid. Kasi pag naglagay tayo ng liquid, magiging mushy masyado. Hindi natin ma-form na ball or mahihirapan po tayo na gawin siyang bola-bola. Ayan, ready na ako na magprito. Sa mainit na oil, drop around 2 inch size po na

Palawan recipe, ang tawag po dito ay talil. May kahawig po siya sa niluluto natin. Ano yung tinatawag na ginamos? May kahawig siya. Pero hindi saktong ginamos ang lasa niya. Kakaiba rin po. So, sige, subukan niyo po. Ako si Ma'am Chichelo Ibasco mula dito sa Kusina ni Mamsie.

0: Usapang Eva, talakayan patungkol sa puso at diwa ng mga kababaihan ng ating tahanan. Pakinggan!
1: Welcome po sa ating Usapang Eva at gaya ng sinabi namin kanina, pag-uusapan natin kung paano tayo mag-grow or mag-i-improve to be encouragers. Kailangan po ng maraming encouragers sa panahong ito.
2: Yes.
1: Kung ikaw nga, kaibigan, tayo mismo sa ating sarili, gusto natin na ini-encourage tayo, di ba? How much more nararamdaman din ito ng ibang tao. Unang-una na siyempre, yung mga anak mo, yung asawa mo, yung nasa loob ng iyong pamilya, and then lalabas ka na ng konti, yung circle of influence mo.
2: Tama ka, ma'am, si and

0: nga, dahil sa dami ng mga pinagdadaanan ng tao ngayon, no, talagang naghahanap tayo ng mga encourager. Kasi ang buhay ay napaka-challenging. Ang daming natin pinagdadaanan. Tapos kung minsan, nagbumukmok na tayo, hindi natin alam kung saan tayo kukuha ng lakas para magpatuloy sa buhay. Mm-hmm. Alam mo, sa mga nababasa natin sa mga social media platforms, meron dyan sa kung ilan pa, talagang nagpo-post na yung mga tao na nakikinig pa ba ang Diyos, yung mga ganyan mga statement nila. So us, bilang mga nakakakilala at may personal na relationship sa Diyos, ayan, isa ito sa mga nais nating gawin, ang maging encourager.
1: Mm-mm. Ang kabaliktaran yan, Mami C, parang batikos dito, batikos doon, criticize dito, criticize doon, bash dito, bash doon, pintas dito, yun po ang kabaliktaran. Tingnan nyo ha, kung araw-araw, nafi-feed tayo ng mga negative,
0: yes,
1: it will greatly affect you. Mm-hmm. Kahapon po, itong ating station, ano, yung CARE 104.0 The Way FM, sa kasama yung mga partners, ang Bicol Regional Hospital, ang Navy, ang AIM, yung ano yung tawag dun sa massage group. At marami pa pong partners. Pumunta po kami sa Anisalag National High School at yung kami, ako particularly, may kasama po akong team, ano, doon kami sa counseling side.
0: Mm-hmm.
1: So, syempre, yung magpapatingin sa doktor, yung sa ngipin din, merong dentist, ano, yung sa masahe, meron talaga. Kami naman, ay yung mga nurses po natin, pagkuha ng mga vital signs.
0: Mm-hmm.
1: So, kami doon sa counseling side.
0: Wow.
1: Yung pumunta. Eto yung kayo, Mami She.
0: Mm-hmm.
1: Tamang-tama, ano, kahapon, meron kaming supposed to be nakasama sa team na nag-back out kasi parang hindi pa daw niya kaya.
0: Okay.
1: Hindi pa daw niya kaya. So, tamang-tama itong topic namin ngayon. Mag-grow ka lang, kaibigan. Malaman mo lang kung paano mag-encourage.
0: Mm-hmm.
1: At pagka lagi mo itong ginagawa, you will grow as an encourager. At natural,
0: yes,
1: na yan nalalabas sa'yo.
0: Mm-hmm.
1: Pagka ganoon, hindi naman kailangan na talagang magaling ka sa counseling, nag-aral ka.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pwedeng ang gamitin mo is yung skill mo, kakayanan mo to encourage.
0: Yes.
1: Gaya kahapon, ano, dun sa mga nakausap ko, tatlo yung nakausap ko, ang dalawa talaga doon, I mean all of them, nangangailangan talaga ng encouragement.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko nga na i-share yung gospel kasi parang hindi ko siya maipasok, hindi bagay sa kanyang sitwasyon.
0: Mm-hmm.
1: It's more on in-encourage talaga sila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya mga kaibigan, samahan niyo po kami, pag-usapan natin ito, paano ba talaga tayo mag-grow as an encourager?
0: Yes.
1: Okay, ang material po natin ay galing po sa sinulat ni Caleb Davies.
0: Mm-hmm. Ayan, napakaganda, Mamsi, ng ating topic. So, meron dito mga iba-ibang steps, ano, mga practical tips para maging encourager tayo. Simulan natin sa una, number one. Ano ba ito? So, you have to tell others how God is working through them.
1: Mm-mm.
0: Hindi through you, ha? Sila muna.
1: Kumbaga, Tagalogin ko, ho. Sabihin mo sa kanya na nakikita mong kumikilos ang Diyos sa pamamagitan niya.
0: Yeah. Ayan, ang ganda niyan. So, tayo ay sinasabihan ni Paul doon sa Thessalonians na you become an example sa lahat ng believers in Macedonia and Achaia, for the word of the Lord rang out from you, not only in Macedonia and Achaia, but in every place, that your faith in God has gone out. Kadalasan, tayo ay nabablind doon sa mga mabubuting bagay that God is doing through us. It may be because feeling natin wala na tayong kailangan gawin, no? Pero nakikita natin yung imperfect nature of what we have done, or simply because yung mga tao, they don't take time to notice and appreciate. Pero si God ay gumagawa or kumikilo sa pamamagitan natin. When we see this, kapag nakikita natin yon or na-acknowledge natin that God is working through us or through other people, we are led para magpasalamat with joy of participating with God and want to endure. So, ipakita natin sa tao kung paano sila ginagamit ni God. Halimbawa, sa setting, no? Halimbawa, sa opisina nyo, merong isang tao dyan na talagang always willing to help. Lalo na sa mga baguhan, ganyan. And by nature, ang tao, selfish, di ba? So, kung nakikita mo that yung isang tao is willing to help other people sa mga ganong setting, then lapitan mo siya at encourage mo siya. You know what? Thank you for being, ano, ganito, helper ka sa mga baguhan. I can see that God is working through your life. Mga ganong simpleng bagay.
1: Oo. So, yan po yung una, ano, sabihin mo doon sa kanya, sa tao, kung paanong nakikita mong ang Diyos ay kumikilos sa ibang tao, pero siya yung ginagamit. Ito naman po yung number two. Sabihin mo doon sa tao na nakikita mong kumikilos ang Diyos sa kanya na. Sa kanya mismo. Kasi yung number one, di ba, dumadaloy yung pagkilos ng Diyos papunta sa ibang tao, pero siya yung daluyan. Pero ito pong number two, kumikilos ang Diyos sa kanya mismong buhay, sa buhay mismo, yung nung dinadaluyan ng pagkilos ng Panginoon. So, napaka, alam nyo, napaka powerful na tool ang patotoo, ang testimony. Siyempre, ikaw ang makapagkwekwento ng ginagawa at ginawa ng Diyos sa buhay mo. Nagkaklase po ako ngayon sa isang pag-aaral sa buhay ng isang people group. At sabi nung aming tagapagturo, ano, palagi nang very powerful ang patotoo mo when you are reaching out people na kapareho mo ng uri. So yung nabagong buhay sa'yo dahil sa ginagawa ng Diyos, yan po ang makapag-i-encourage talaga. It doesn't have to always be about salvation. Kung may answered prayer ka, baka yung hiniling mo, yun din ang prayer ng ibang tao. And knowing na kung paano kumilos ang Diyos na sinagot niya ang panalangin mo, ang pangangailangan mo. Sa'yo yan, pero pag naririnig yan ng ibang tao ay mai-encourage din sila. So mahalaga, kaibigan, na sa'yo mismo, ano, nakikita mo na kumikilos ang Diyos sa'yo. Pero alam mo yun, pero iba yung sinasabi ng iba, uy, alam mo, naalala ko na sinabi mo sa akin that you are praying for this. Nakita ko, napansin mo ba, answered ka na ng panalangin mo, kitang-kita ko sa buhay mo na talagang sinagot ng Diyos ang iyong mga desire. So sabihin po natin sa tao ito, it will really encourage the person to grow more, mag-aspire pa more sa pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay.
0: Yes. At tama yan, Ma'am C, ang ganda. Tapos yung pangatlo, parang related to sa number two. Kasi sasabihin mo doon sa tao kung paanong nakikita mo si God na pinapalago at binabago sila. Sabi nga doon sa Thessalonians, yung nabasa natin kanina, hindi natin kailangan magsalita anything dahil they themselves report what kind of reception we had from you. How you turned to God from idols to serve the living and true God and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus, who rescues us from the coming wrath. Sa pang-araw-araw natin na buhay, sometimes na feel natin that we are stuck and parang nakikita natin na parang wala naman akong progress. Sometimes we doubt that God wants to or has or can change us. Tapos minsan kailangan natin ng validation ng ibang tao para makita natin kung saan tayo nanggaling and celebrate the thing, the changes God has made. God is sanctifying. Show people where you see their growth. Kaya po, kung nakikita nyo that God is really working sa puso ng isang tao, tell them. Kasi baka hindi nila alam na may pagbabago na pala sa buhay nila, nababago na pala yung puso nila, at malayo na pala sila doon sa dating version of themselves because of God working in their lives.
1: Mm-hmm. Meron lang akong konting side note tungkol po sa pagbabago sa ating buhay, sa ating pagkatao, especially sa ating character, sa ating mga attitudes, yung thought pattern natin, ano. Ganito po yan. Itong tayo mismo, itong katawan natin, dahil sabi po sa Bible, ano, tayo ay sinner, tayo ay makasalanan. At ang katawang ito na dati ay perfect, pero nang pumasok ang kasalanan po, ang katawang ito ay na-corrupt. Kaya ang destination ng katawang ito ay kamatayan. Mamamatay tayo. Kaya, di ba, mayroong namamatay. Inilalagay sa kabaong inililibing itong katawang ito. At mayroong pangako ang salit sa salita ng Diyos na yung mga nagtiwala kay Jesus at sa ginawa nito, although namatay, kasi corruptible, sabi nga ni Paul, ano, corruptible, mabubulok po itong katawan na ito, ay babangunin sa darating na panahon at bago na ang katawan. Kung paanong glorified body yung kay Jesus nang siya ay bumangon mula sa mga patay. Kaya sabi sa Bible, firstborn. So, kung ano yung katawan ni Jesus, tayo, ganun din po ang katawan natin. Hindi na yun mabubulok. Okay, ngayon, eto po yun. A lot of us are praying na, Lord, baguhin mo ako. Pero pansin niyo po ba may problema diyan? Hindi dapat baguhin mo ako yung prayer. Help me to change. Hindi po ganoon. Kasi kundi ang prayer po natin, Lord, help me to put on. Tulungan mo ako na isuot ko ang aking bagong pagkatao. Kasi kung babaguhin mo yung lumang pagkatao, hindi nga po mababago kasi papunta nga po yun sa pagkabulok. So there's no more hope for that, kundi isuot mo ang bagong pagkatao na binibigay sa'yo sa pamamagitan ng presensya ng Diyos sa buhay mo. So the prayer would be, every day, tuwing umaga, Lord, help me to put on the new me, di ba? Bagong creation, kaya nga new creation ka na, eh. The old is gone. So, kaya itong katawan na ito, ito po yung old. Hindi ito ang babaguhin natin, kundi isusuot mo yung bagong ikaw, bagong pagkatao, at ang nagbibigay sa iyo niyan ay ang kapangyarihan ng banal na espiritu. Siguro there's something sa ating mga panalangin, kaya nag-i-struggle tayo sa mga pagbabago. But then kapatid, kung wala kang personal na ugnayan, kaibigan, ano, kung wala kang personal na ugnayan sa ating Panginoon, ay talagang hindi ka magbabago. Kasi yung presensya ng Diyos sa buhay mo, isusuot mo yung bagong pag, if anyone is in Christ, sabi ni Paul, he is a new creation. Kailangan mo si Kristo para ikaw ay maging bagong tao. Ayan po. Yan ha. So, pero pag nakikita mo ito sa isang tao na talagang hindi na siya yung dating siya, kundi totally opposite nung luma niyang pagkatao, abay, kailangan mo rin naman sabihin ito sa kanya para ma-encourage talaga siya na, ay, tama pala talaga yung decision ko na nagtiwala ako kay Jesus, na tinalikuran ko yung luma kong buhay, lumang pagkatao, at ang ikinabubuhay ka no ngayon, sabi nga ni Galatians 2:20, ano? Na ang ikinabubuhay ko na ngayon, I live by faith. Bagamat nabubuhay pa rin ako sa flesh, sabi ni Paul, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me.
0: Yes.
1: So, kung minsan po kailangan pakinggan natin ang ating mga sinasabi sa panalangin. Minsan panalangin tayo ng panalangin, nagiging usal na lang kasi sanay ka na, memorize mo na. But then, kung pakikinggan mo, mali eh. Alam niyo po, nakikinig ako sa panalangin ng ibang tao, yung mga nananalangin sa atin dito sa radio. Ano, sometimes I listen, many times pala I listen to the prayer. Sabi ko, parang usal na lang yung ginamit niya dahil memorize niya. Pero hindi naman talaga yun yung pinakalaman ng puso niya. Kaya mga kaibigan, pakinggan po natin yung ating mga ipinapanalangin. Kung tama ba, baka memorize na lang yan. Hindi na talaga galing sa puso. Ano po? Yan. Number 4, praise the good you see people are doing. Ay talaga naman po. Alam nyo, may personal na relationship sa Diyos o wala siyang personal na relationship sa Diyos, basta meron po siyang ginagawang mabuti at consistent ito sa sinasabi ng salita ng Diyos, ano, sabihin mo dun sa tao. At very important, kaibigan, sabihin mo kung ano yung ginagawa niyang mabuti. Wow, galing! Sa mga anak natin, wow, ang galing naman yan. Wag lang yun, mami. Wag lang yun, daddy. Sabihin mo kung ano yung magaling niyang ginagawa. Wow, ang galing naman. Nagustuhan ko na pagkakain mo. Hinugasan mo yung plato mo at nagpunas ka ng table. Sabihin mo kung ano yung mabuting ginagawa nila. Wag lang very good. Wag lang, uy, gusto ko yung ginawa mo. Be specific. So, gawin po natin itong kaugalian, gawin po natin itong habit. Alam ko na marami po sa ating mga generation na lumaki sa mga panahon na yung mga unang mga tao nung sa atin, ano, hindi sanay sa ina-affirm, pinupuri, ano, ina-encourage, hindi sanay. Pero nakaraan na po yun. So, baguhin po natin. Let's begin. Sa anak natin, sa asawa natin, nakakahiya eh, kasi hindi ka sanay. But then, pag sinimulan mo yan, magiging lifestyle mo na yon na nagsasabi ka ng nakikita mong mabuti sa ibang tao. Nakakatawa nga. Ako po, sa pag-practice ko ng ganyang ugali, ano, alam nyo, ganito, pag nakasakay ako sa jeep, pag may nakikita akong kapuri-puri, kailangan pagsabihan mo ng maganda. Like for example, buhok. May nakasakay po ako na alam kong estudyante sa isang school na mayroong course na criminology. So they are required sa certain haircut, ano, pero babae siya. So sumakay siya at naupo siya sa katabi ko. Gandang-ganda talaga ako dun sa buhok niya at kumbaga, bagay dun sa mukha niya. Hindi talaga ako nakatiis na sinabihan ko, uy, sabi ko, I really like your hair. Lalong lumiwanag. Sinabi ko, lalong lumiwanag yung mukha mo. Nangiti siya, tapos nagpasalamat. At medyo mahaba-haba pa po yung biyahe, ano. So, from Legazpi to Daraga somewhere, ano. So, napapansin ko maya-maya, hinahawakan niya yung kanyang hair.
0: Na-conscious to
1: him. Oo, hinahawakan niya at umiingiti siya. Hindi naman siya na-conscious, kung umiingiti siya. Tapos, nung pagbaba niya, nagpasalamat uli siya sa akin. So, alam niyo mga kaibig, hindi ko naman siya kilala, pero there is something really talaga na nagtulak sa akin na sabihin ko yung sa kanya. Kasi mga babae, di ba, gusto natin long hair. Tapos siya sa course niyang ganun. Oh. So, there is something talaga. Kahit hindi nyo po kilala, say something good. Ang ganda ng tabas ng damit mo. So, parang, saan mo ba yan nabili? Saan ka nagpatahi? There is always something good na masasabi mo, kaibigan. Hindi ka lang kasi sanay sabihin yan. So, para masanay ka, gawin mo yan sa loob ng bahay. Well, hindi madali lang pag mga batang maliliit, 3 taon, 5 taon, madaling sabihan ng, abay, pag malaki-laki na, high school na, college na, asiwa na tayong sabihin. Yan, yung mga magaganda dun sa anak natin. At anong nakikita? Pintas na, napapalitan na po ng pintas. Yung mga mali na yung nakikita. Yan.
0: Oo, Ma'amsi. Kagaya niyan, Ma'amsi, ng isang routine, no? Pag meron ng isang bagay na sanay ka nang gawin, madali na lang. And then, halimbawa, ito, sa mga trabahong bahay, kumpleto kayo, yung members ng family, kumpleto, tumutulong. Tapos, biglang may nagbakasyon ng isang buwan. Ayan. So, yung mga chores niya, walang gagawa. So, sinong gagawa ng yun chores na niya? So, mag-a-adjust ka. Kasi, hindi yung kasali sa routine mo. Sa una, mahirap kasi hindi nga siya kasali sa routine mo. But, as the days go by, nasanay ka na, naisali mo na siya sa routine mo, ayun, nagiging magana ang lahat. Kaya same din yan sa pagbibigay ng encouragement. Mm-mm.
1: Naalala ko pa, minsan pumunta ako sa PSA. Yung office nila kasi, di ba nandun dati sa Albay area? Provincial ba yun? Mm-hmm. Tapos lumipat na sila dito sa Rawis. May kailangan akong kunin. I think kailangan akong kumuha ng copy ng aking marriage contract. Ano. So pumunta ako sa PSA. Alam mo, pagpasok ko, ang bango-bango. Ang bango-bango, amoy malinis. Amoy, alam mo, nung tawagin na yung number ko, sinabi ko talaga dun sa staff, uy, ang bango ng office nyo. Ay, salamat, ma'am. Mga kaibigan, kahit maliit na bagay yan, it really brings, yung ngumiti yung tao, parang, uy, lumiwanag ang mundo ko. Yes. Ayan, ngayon, parang, you made my day. Parang ganon. Yes. Okay, patuloy po natin.
0: Yes, ang panglima po ay paalalahanin natin ang mga tao that God sees the good they are doing. Ayan. So, hindi lang natin sinasabi kung ano yung nakikita natin, no? But we must remind people that God sees their work kahit na walang nakakakita niyan. Kahit mag-iksa ka sa bahay, as long as you are doing good, God sees it. And siya ay pleased. For God is not unjust. He will not forget your work and the love na na-demonstrate mo for His name by serving the saints. Sino ba yung mga saints? Siyempre, yung mga anak ng Diyos. And by continuing to serve them. So imagine kung meron tayong mga fresh in our minds that though unseen by many, God sees the time na nag-volunteer tayo sa church, yung mga nagpag-aalaga natin sa ating mga anak in the middle of the night, yung pag-intercede natin sa ibang mga tao, at yung mga sacrificial generosity natin na sinasarili lang natin, pero si God sees it all and siya ay nade-delight. So, i-remind natin yung iba about it. Halimbawa, ma'am, si ano ba yung mga ano dyan? Halimbawa sa church, tagalinis ka, yan. Walang gustong gumawa noon, but God sees your heart.
1: Yung public CR, yung pagme-maintain na, yung CR ng church, di ba? Siguro may mga churches na merong tagalinis, may mga churches din naman na wala, voluntary basis. So, importante yung panatilihin na malinis po yung CR. Yan, na pag-uupo ka doon, kumbaga, gusto mo magstay kasi amoy malinis at malinis naman talaga siya. So, maganda, di ba? At may kaugnayan ito doon sa routine na sinabi mo, Mami Sherry, kanina, na alam mo yun na kapag ka, yun na kasi ikaw na yun, sanay ka nang gumawa ng mabuti, may nakakakita man sa'yo o wala, gagawin at gagawin mo talaga kasi yun na yung routine mo. Yun na yung routine mo. Pero marami pa rin ngayon ang tawag po natin doon, nagpapakitang gilas. Na gagawa lang kapag ka mayroong
0: nakakakita
1: or gagawa lang kasi mayroong reward. Pero hindi eh. Lalabas, kaibigan, ang tunay na pagkatao ng taong nag-aarte, nagdadrama, nagkukunwari. Yan. Lalabas at lalabas talaga ang tunay na pagkatao niyan. Pero kung ang tunay na pagkatao mo ay talagang ikaw na yun, palagawa ka ng mabuti, may nakakakita man o wala, ay ikaw talaga yan. At ang reward sa'yo, kasi walang nakakakita, ay ang rewarder mo, yung greatest of all ang ating Diyos. I-reward ka niya at nadudulutan mo siya. Imaginein mo, ano kaya ang imagination mo ng napapangiti mo ng todo-todo ang Panginoon sa iyong ginagawa. Yan, di ba? Okay. So, next po, pang-anim, declare to others the truth of who they are. Ito naman, kanina ano yung mabubuting ginagawa nila, sasabihin mo, ito naman po yung katotohanan of who they are. May kaugnayan na ito sa kanilang pagkatao. Yan. So, karamihan sa atin po ay nag-i-struggle sa ating identity. Naalala ko kahapon, may tinanong po akong estudyante. Sabi niya, ako nalilito ako kasi ang ibang tao sinasabi ganito, ang ibang tao sinasabing ganito. Sabi ko sa kanya, ikaw, para sa'yo, ano yung stand mo? Sabi niya, hindi ko nga alam eh. So, we struggle with many things in our lives, kasama na po ang ating identity. Kung minsan, natutukso tayo na magkunwari or magsuot ng maskara. Pag may mga nakikita tayong mga tao na may kahanga-hangang katangian, ano, hinihiram natin yung katangian nila, yung ginagawa nila, yung lengguwahe nila. Hinihiram natin at ginagamit natin hoping na magiging kagaya nila tayo. Pero kanila yun eh, tatak nila yun. Hindi ikaw yun, kaibigan. So, alam nyo po ang mundo, kadalasan hinahanap natin yung pag-affirm sa atin sa mundo. Like, pag nag-post ka, ay, hala, ilan ba yung magla-like, magbibigay ng thumbs up, ano? Yung mga emoji ba dyan, may heart, may ano? Minsan hinahanap natin sa mga ito yung affirmation na hinahanap-hanap natin. Kasi pagka marami, abay, lalo na pag trending ano. Pag trending ay grabe. Uy. Grabe yung confidence na binibigay nito sa iyo lalo na pagka ang gaganda lahat ng reaction nila. Pero tandaan po natin, ano? Hindi natin talaga maaasahan lahat ng mga reaction. Some of them might really be totoo. Pero some of them, dahil lang sa kilala ka nila, ayaw ka nilang ma-offend, mag-i-emoji na lang sila ng alam nilang magugustuhan mo. Yes. So, kaibigan, ang ating pagkatao hindi nakasalalay sa mga bagay sa mundo, kundi ang ating pagkatao ay nakasalalay sa Diyos. Eto po yun. Ano ba ang tingin ng Diyos sa'yo? Paano ka ba niya tinitingnan? Sino ka ba para sa Kanya? Hindi yung sino ka para sa ibang tao, kundi ano ba yung sinasabi niya? Sino ka? At mula sa sinasabi ng Diyos, kung sino ka, ano yung pagkatao mo, ito yung ipamuhay mo. Sabi ng Diyos, ako ay peacemaker. So, sisikapin mo na maging peacemaker. Diba? Sabi ng Diyos, ako ay precious. So, dahil ako ay precious, ako ay special, hindi ko mamaliitin ang aking sarili, and at the same time, hindi ko rin mamaliitin ang ibang tao because they too are precious and special sa paningin ng Diyos. So, ito na po yung ating sukatan, yung pananaw ng Diyos, yung paningin ng Diyos, yung sinasabi ng Diyos. Dito po natin dapat sinusukat yung pagkakakilala natin sa ating sarili. Kasi pagkasusukatin natin, gamit ang sukatan ng mundo, lagi po tayong masasaktan. And we will never become the persons na talagang dinisign sa atin ng ating Panginoon.
0: Ang susunod po ay, thank people for being a blessing to you. Ayan. I'm sure na maraming tao ang nagiging pagpapala sa buhay mo, hindi lang isa. kasi blessing comes in many form. Hindi lang siya financial, hindi lang material things. There are people praying for you na hindi mo alam. And yung mga prayer na yon ay naging pagpapala sa'yo. So, thank people, no? Especially those that you know. And nakikita mo talaga na nabibless yung life mo because of this person. I-appreciate natin po sila. Acknowledge natin yung mga ginagawa nila sa atin. Kasi sometimes they don't know na blessing na pala sila sa ibang tao. But because we don't appreciate it or we don't acknowledge, hindi rin nila nalalaman. Sabi ni Paul doon, I give thanks to God, to my God, for every time that I remember you. Oh, always praying with joy for all of you in my every prayer. For who is our hope or joy or crown of boasting in the presence of our love, of our Lord Jesus at His coming? Is it not you? Indeed, you are our glory and joy. Yun nga, iniisip natin that alam ng tao how much they mean to us, but every time na itatry natin sabihin, uy, alam mo ba, blessing ka sa akin, salamat kasi ganyan-ganyan. Tapos sabihin ng tao, reaction niya, talaga ba? So they don't know unless we tell them. Kaya sabihin po natin yon. And mag-offer tayo ng encouragement. Diba? Kasi pa, may nakarinig na po ba kayo ng ganito? Uy, alam mo, blessing ka sa akin. Nakarinig ba kayo ng response na, alam ko. Diba? Ang laki encouragement mo sa akin. Alam ko. Matagal ko nang hinihintay sabihin mo. Diba? So, yun po. So, unless we tell people, kahit na sa yung hindi natin alam mo, no, mag-post lang tayo sa ating isang social media account na sa mga taong naging pagpapala sa buhay ko na hindi ko alam, thank you so much. Then, minsan sinasabi natin na, you know who you are, diba? So, we thank them. So, yun.
1: So, bago po tayo magpatuloy, basahin natin itong message sa atin ni Jonathan Herrera Alcon. Pabati daw po sa Alcon family sa Kimantong Daraga.
0: Good at nakikinig po.
1: Bati-bati, binabati po namin kayo diyan sa Kimantong, ang pamilya ng mga Alcon.
0: Yeah.
1: Okay. So naalala ko lang yung sa sinabi mo, Mami Sherry, ano. Meron ako naging leader. At palagi niyang sinasabi sa akin na, "Oh, Mamsi, how could I do it without you?"
0: Mm-hmm.
1: So, parang kung sa Tagalog, paano na lang kung wala ka?
0: Mm-hmm.
1: At that time, siguro mga 20 years ago, hindi ko alam kung paano ako magre-respond.
0: Mm-hmm.
1: Magre-respond doon na hindi ko alam. Palagi niyang sinasabi, paano kung wala ka? So, paano na lang? Ganun na yung sinasabi. So, kumbaga, sinasabihan akong gano'n, nahihiya tuloy ako. Sabi ko, ikaw naman, para yun lang, kunting bagay. Pero ngayong nagkakaedad na ako at sige, continuous ang ating pag-aaral. Ano po, how to grow sa different areas ng ating buhay. Sabi ko, ako pala noon, napakabata ko pang masyado na hindi ko alam kung paano i-handle yung mga gano'n. Yung pala, sinasabi na niya sa akin na, malaking tulong ako sa kanya, malaking blessing ako sa kanya, na kung ano man yung contribution ko, ay talagang na-appreciate niya kasi parang suwak kung ano yung kakayanan ko, kung ano yung nagawa ko, ako lang talaga ang makagagawa nun at suwak na suwak dun sa kanyang pangangailangan. So, tayo naman na recipient ng mga ganun. Huwag po tayong mahihiya. Alam ko na mahirap gaya ko, mahirap tanggapin. Para napahumble effect ka talaga. Actually, nahihiya talaga ako na tumanggap ng mga ganun. Pero natutunan ko rin along the way na tumanggap at magbigay lalo. Yan. Okay, sunod po.
0: Yan, highlight the character of God na nakikita mo sa iba.
1: Ito naman si God, ano?
0: So, alam po natin that we are in the process of ating character, and God is renewing each of us more and more into the image of Christ. Sabi nga eh, from glory to glory, di ba? This means people are displaying reflections of God continually. Sa pamamagitan ng iba, we see a picture of God's kindness, ayan, hospitality, faithfulness, service, boldness, at kung ano-ano pa. So, sabihin natin sa iba kung ano yung nakikita mong character ni God sa kanila. And malalaman natin na walang iisang tao ang nagpo-possess ng lahat ng character ni God. There are many different people that will reflect each character of God. Kasi gusto niya tayo ay magkaroon ng unity in diversity. Ayan, nasabi na natin to dati, no? Unity in diversity. So, si Mamsi, alimbawa, ano bang character ni God ang nakikita ko sa kanya? Ayun, maasikaso. O, ganyan.
1: God is caring also.
0: Yes. O, alimbawa, kay Tito June, ano bang character ni God ang nakikita ko? Always making sure that everything is working.
1: God is in control.
0: Yes. Yan, bilang tech, di ba? At marami pang iba. So, sabihin po natin yun sa tao. And I'm sure na ma-encourage sila kapag sinabi natin yun.
1: Kasi, di ba, dapat daw, ma-conform tayo sa image ni Christ. Mga kaibigan, di ba, nung... Ito po, sa mga hindi nagbabasa ng Bible na nakikinig, ano, nung nag-isip ang Diyos na likhain ang tao, sabi ng Diyos, lilikhain ang tao ayon sa kanyang wangis. Ayon sa kanyang emahe. So, nagawa nga na nalikha niya ang tao ayon sa kanyang emahe. So, meron tayong mind, nag-iisip po tayo, meron tayong damdamin, meron tayong kakayanan na gumawa ng mga desisyon, gumawa ng mga pagpipili. At meron tayong kakayanan na malaman kung ano yung dapat nating gawing tama. Okay. So, nung nilikha ng Diyos ang tao, perfect. Di po ba? Perfect. Kaya lang nang pumasok ang kasalanan, ang naging tendency po ng tao ay palaging mag-isip at gumawa ng masama. Kaya nasabi nga ni Pablo, ni Apostle Paul na, yun anyang alam kong mabuti, naiisip kong mabuti, hindi ko nagagawa. At yung hindi ko dapat ginagawa, yun ang aking ginagawa. Mm-hmm. O wretched man that I am, sinong makapagliligtas sa akin dito? So si Kristo. So si Kristo na naging tao, siya lamang po ang taong naging perfect. Kaya nga, pagka tinanggap mo siya sa iyong buhay, you are putting on the image of Christ. Ibinabalik niya tayo dun sa pagiging perfect. So, kaya ang makikita niya sa atin, dahil nandito pa tayo sa corrupt na body natin, ano, makikita nila ang character ng Diyos sa atin. Nakarinig na po ba kayo ng tao nang sa, you know what? I see God working in and through you. Nakarinig na po ba kayo ng ganyan na, uy, nakikitang kumikilos ang Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Hindi ikaw ang nakikita nila, kundi yung katangian ng Diyos na kumikilos sa buhay mo. Well, ito po yung ibig sabihin na sasabihin natin sa ating kapwa na. Pero, again, specific. Okay, sino ba si Lord? Siya ay faithful. Mm-mm. Siya ay loving. Siya ay provider. Siya ay caring. At marami pa pong iba. At ito yung hinuhubog niya sa atin. Dapat daw po tayong maging Christ-like. Yan. Kasi ito yung design niya sa tao. Maging image bearer. At ibinabalik niya tayo sa ganong original intent niya dahil nga nasira ang design na yon ng kasalanan. But through Christ, ibinabalik po tayo. Okay. And lastly po, eto, napakaganda. Ano? publicly recognize the contributions of others. Ako ay nakikinig din po ako ng ONB. At sa ONB ay binabati ng ating mga host yung mga magagandang ginagawa ng ating mga opisyal, ng ating mga kababayan. Kung merong jeepney driver na gumagawa ng mabuti, tricycle driver na ay binabati po yan. So, ay hindi lang yung mga host. Dapat tayong lahat po ay nagsasabi nito. 'Di ba? Sabi nga ni Paul sa Philippians ano, whatever is lovely, whatever is pure, hindi lang think about these things kundi sabihin mo. Sabihin, punuin po natin ang ating paligid, ang ating mundo ng magagandang bagay. Ngayon, punong-puno ng fake news. Hindi mo na talaga alam kung anong totoo. Labanan po natin yon by highlighting the good we see in other people. Lalo na pag ikaw mismo ang nakaranas noon, alam mong totoo, alam mong hindi fake, alam mong hindi nagsisinungaling. So, ganun po yung ating gagawin. Kaya mga kaibigan, naway nakatulong po itong 9 ways. Hindi naman kailangan gawin mo ito lahat, pero alam kong meron ka na, alin man dito, ay pwede mong i-apply at subukan that you grow as an encourager. So, eto po uli yung Siam. Ulitin natin, Mami Sherry.
0: Yes po. Una sa lahat, tell others how God is working through them. Pangalawa, show others how God is working in their life. Tell people how you see God growing and changing them. Number 4, praise God. Praise the good you see people doing. Number 5, remind people God sees the good they are doing. Number 6, declare to others the truth of who they are. Number 7, thank people for being a blessing to you. Number 8, highlight the character of God you see in others. And ang panghuli po ay publicly recognize the contribution of others.
1: Ayan. So para po sa mga nakikinig sa atin sa radio at sa ating live streaming, eto na po yung ating last song at eto naman po yung nasa Facebook Live and YouTube.

0: Alam niyo po, yung encouragement is shared with the hopes that it will lift someone's heart toward the Lord. This is the biblical encouragement. Kasi yung encouragement, outside the Christian perspective, it will result lang po sa paglaki ng ego. But we are talking about biblical encouragement. Ipinagdidiinan po ng biblical encouragement ang mga ebidensya ng biyaya o pagkilos ng Diyos sa buhay ng ibang tao. To help them see that God is using them. It points a person to God's promises na nagbibigay po ng assurance that all they face is under His control. Control po ng ating Panginoon. Ngayon sa New Testament, ipinahayag po dito that encouragement, ang Tagalog po sa encouragement ay pagpapalakas ng loob. Yan. Encouragement was a regular part of the early life of the church. They shared scripture-saturated words with each other para palakasin ang pananampalataya ng isa't isa. Ano pa ang palalakasin? Yung pagkakaisa, yung kagalakan, yung kalakasan, yung pagiging fruitful, yung pagiging matapat, pagiging matyaga. At higit sa lahat, ini-encourage po sila sa pag-asa ng pagbabalik ng ating Panginoon. Therefore, encouragement was and is an essential way of extending grace to each other. So, how do I would grow continuously in encouraging others? Wala pong iisang paraan para encourage natin ang isa't isa. Pero merong ilang idea bukod po sa nasabi na namin kanina. Ito pa po yung iba. This is very good. Una, pray for God to make you an encourager. Hingin mo sa Diyos na gawing kanyang palabigay lakas ng loob. Pangalawa, makakatulong sa'yo kung pag-aaralan mo ang buhay ni Barnabas o ni Bernabe. Kasi of all the Bible characters, siya po yung may taguri ang Barnabas the encourager. In-encourage niya talaga si Paul. And ask God to make you like Barnabas. Naisip ko lang, ano kayang Tagalog sa Barnabas? Sa Bernabe, pwedeng Bernadette. Yan po. Next, make encouragement a daily discipline. Pag nag-pray ka, mag-i-start yung day at kinukumit mo yung sarili mo sa Panginoon, magkaroon ka na ng goal. Lord, help me to encourage 5 people today. Lead me to these people. And then mula sa 5, mag-grow na yan, magiging 6, 7, hanggang marami ka nang nai-encourage. Especially kaibigan, kung lagi kang lumalabas ng bahay, nakakahalubilo mo ang maraming tao. And then, pray for God to show you who to encourage. And then, sa pag-encourage, pwede mong gamitin ang salita ng Diyos. Pero hindi na kailangan sabihin, sabi sa Matthew 6:33, pwedeng i-quote mo na lang mismo yung salita ng Diyos na hindi niya iisipin na gumagamit ka talaga ng mga Bible verses by using the name of the book and the number. Pero yung verse na mismo ang sasabihin mo. And then, be specific in what you say. Dito kaibigan, kailangan dito talaga ng masusing pag-aaral. Ibig kong sabihin, piliin mo ang mga salitang gagamitin mo. Kasi pag basta-basta lang, ginagamit din niya ng lahat Christians and non-Christian alike. Ang dating niya, nambobola ka lang. To be intentional, choose the words na iyong sasabihin. And then, eto po. Nung isang week, the other week, nag-attend ako ng isang training tungkol sa mobilization. At may na-share din ako doong article. Actually, na-share ko na po ito sa Movie Mates. Na karamihan daw po sa mga pastor ay malulungkot. Kasi wala silang masyadong kaibigan. Ang kaibigan din nila actually ay kapwa pastor. Pero yung hindi pastor, kakaunti ang kaibigan nilang hindi pastor. So malungkot ang buhay nila. Kasi hindi kasi sila basta-basta makapag-share whatever it is na nagiging pabigat sa kanila. Hindi eh, hindi nila ito basta-basta mai-share kahit kanino. Lalong-lalo na din ang asawa ng pastor. Hindi niya ito basta-basta pwedeng mai-share whatever it is na nagpapabigat sa kanya. So regularly pray for your pastor and the wife of your pastor. And kaibigan, manalangin ka that God would create a culture of encouragement sa inyong church. Pray na yung church ninyo would be an encouraging church. Magsisimula yan sa isa, ikaw. And then, mapipick up ng iba yung maganda mong gawe, maganda mong character, at gagayahin kanila hanggang ang buong church ay maging encourager na. And then, maging wise ka, kaibigan. If you want to encourage someone of the opposite sex, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Use discernment. Kung pwede, kung babae, babae, kung lalaki, lalaki, if you will do it with the opposite sex, kailangang meron kang kasama. Huwag lang kayong dalawa. Okay? So, kahapon, mayroon akong niyakap na estudyante yung lalaki, pero marami po kami. Bakit ko niyakap? Nasa context po ng aming pinag-uusapan. At humingi ako sa kanya ng permission to really do it. At marami pong tao dun sa room. At higit sa lahat, kaibigan, marami na kaming binigay na tips. Get started. Simulan mo na. ASAP. So, ngayong araw na to, pray for God to help you find someone whom you can encourage and how you will encourage the person. May the Lord do more than we can imagine through just a little encouragement.
1: Tayo po ay manalangin. Father in Heaven, maraming salamat po sa araw na itong pinagkatiwala mong muli sa amin. Salamat, O Diyos, na binigyan mo kami ng panibagong pag-asa, panibagong kagalakan, panibagong kalakasan para mas makilala ka po namin at nang kami ay maging pagpapala po sa ibang tao. Salamat, O Diyos, sa mga nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan ngayon. Pagpalain mo sila, pati ang kanilang family and those who are celebrating anniversaries. At kahit anumang tagumpay, Panginoon, na sineselebrate nila, bless them. Dahil alam namin na ikaw ang tumulong sa bawat isa. Lord, help us sa mga gusto naming baguhin sa aming sarili. Ikaw, Diyos, ang nagbibigay sa amin ng desire to be more like Jesus. So help us, Lord. Hindi siya madaling process because we have to unlearn many things para maisuot namin, Lord God, yung mga character na gusto mong matutunan namin. Help us through this process. And I know, Panginoon, na gagawin mo yun dahil ikaw ay tapat. Nangako ka na sasamahan mo kami, hindi mo kami iiwan at pababayaan. Ano man season meron kami sa aming buhay right now. Maraming salamat, O Diyos, dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay tapat. Sa bawat umaga, Lord, your faithfulness and your mercy, they are new every morning. So we rejoice and we have hope and we can face the day and future because kasama ka namin. Maraming salamat, O Diyos, sa mga patuloy na nakikinig at sumusuporta sa ministeryong ito. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, kanilang pamilya, kanilang mga trabaho. Bigyan mo sila ng malusog na pangangatawan para ang liwanag mo na nasa kanila, Panginoon.

0: Ministry. Maraming salamat po at patuloy kang kumilos sa buhay namin. Tulungan mo kami to be an encourager and bless each one, O God. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Alam niyo mga kaibigan, merong nagsabi na wala naman daw pong presyo yung encouragement. Ibig sabihin, hindi tayo magagastusan kapag tayo ang na-encourage, kasi ang kailangan lang dito yung ating attention. So, ang Diyos na mismo ang naglalagay ng mga tao sa ating buhay. Anumang oras, anumang araw. At isa sa mga pinakamabisang paraan na abutin yung mga nasa sphere ng ating influence, ano, is a word of affirmation or encouragement. It costs us nothing except maging aware po tayo. Yet, it is richly valuable doon sa tatanggap o doon sa makakarinig. Tandaan po natin yung salita po natin. Our words can breathe life or death. It has been said that more people fail for lack of encouragement than for any other reason. Kung minsan, isang mabait na pananalita can help keep another from falling or keep them keeping on. So, maging mapagmasid po tayo. Lakasan natin yung ating pakiramdam at discernment to whom God places on your path before you. So, kasi po, walang nagkataon lang. Walang chance. Lahat po yan. Especially, if you already have a personal relationship with Jesus, lahat yan ay kasali sa plano ng Diyos sa buhay mo. So, wag po nating, wag nating hayaang mamiss po natin. Mamiss po natin ang opportunity to be a blessing to someone else. Kaya nga po, ayan, bago po kami tuluyan magpaalam, ano, paalala sa Sabado po, ang ating Ali CF anniversary. Yes. Yan, yung presence po natin ay magiging encouragement sa bawat isa. Yung mga panagkita, uy, high fives, tapos anong baon mo, ayan. So magkita-kita po tayo sa darating na Sabado sa Ali CF anniversary, at ang alam ko ay gaganipin po ito doon sa BU Engineering area. Ano po? Yan, sige. At pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Huwag po natin kalimutan, ano? Ako, paglabas ko dito mamaya, may pupuntahan ako. Nako, sige. Sino kayang mai-encourage ko? Yan. So, maraming salamat po sa Yutin na nanonood, at kay Pastor Jonathan Herrera Alcon. Maraming salamat po. At sa Bumadi, sa ating programming director, si Mami Audrey, maraming salamat po.
0: Yes,
1: at
0: thank you po.
1: Sige, batiin natin. Baka nagluluto yung ating programming director. Ano? At pabati po sa mga nakatanggap ng bookmark kahapon. Siguro pinamigay ninyo sa inyong pamilya yung bookmark at nakikinig sila. At na-like nyo na yung ating Facebook page. Pagbati po sa mga teachers at non-teaching and teaching personnel, mga estudyante ng Anislag National High School. Ako po si Ma'am Shelly Ibasco.
0: At ako po si Sherry Welling.
1: Sa technical side, nakasama po natin ang nag-iisang Don Alfonso Apinado. Hanggang sa muli, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

0: niya na ako. Ano pa ang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
7: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
6: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
7: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
6: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Magandang umaga sa lahat ng ating mga kasama at mga kaibigan, mga ka-carians, ano pa man ang mga tawag sa inyo, mga ka-TNT, magandang umaga sa inyong lahat. Kayo po ay nasa programa ng Far East Broadcasting Company at ito po ang FEBC Bicol, ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, TNT, your lunch break cafe on air. Ito po ang Wednesday edition, kaya po tayo ang magkakasama ngayong tanghaling ito. Hanggang alas 12:30 ng tanghali, magkakasama po tayo. Kumusta po ang inyong mga almusal? Kung may mga late na nag-aalmusal or baka brunch na katulad ko na nag-brunch. Ayan, kumusta po yung mga nagbe-break na dyan, kumakain na ng kanilang mga early lunch. Kumusta po ang inyong mga early lunch? At para sa mga hindi pa nananghalian na nag-prepare pa ng kanilang mga pananghalian, naku, sigurado masarap yan. Naalala ko tuloy ang lunch namin yesterday ni Kuya Alves at ng mga kasama namin yesterday sa Anislag. Oo, Bicol Express. Pinangat pala yun, hindi laing. Pinangat at fried chicken na meron pang saging na matamis na masarap. Naku, naalala ko tuloy. Pero ngayon, ang lunch natin ay, ano nga yung lunch ko? Nakalimutan ko yung tawag doon. Chicken popcorn yata yun. Pambata yung lunch ko ngayon. Ayan, pero thank you Papa sa paghahanda ng aking masarap na tanghalian. Ayan, kaya good morning sa inyong lahat. At syempre, batiin natin ang mga kasama na natin ngayon dito sa ating programa sa TNT Your Lunch Break Cafe on Air, si Pastor Jonathan Herrera Alcon. Hello Pastor, sabi niya pa shout out sina Mama Julie at Papa Frank Alcon. Nakikinig sila ngayon. Hello sa Kimantong Daraga Albay. Magandang araw po, Papa Frank and Mama Julie at sa buong Alcon family dyan sa Kimantong Albay. At syempre, ganun din ang Alcon family sa Claveria, Masbate, lalo na kay Pastor Dave Alcon at sa buong pamilya. Magandang araw sa inyo dyan sa Masbate. Kumusta po kayo dyan sa Masbate? Nako, at nakaranas at nakaramdam tayo dyan ng mga pagyanig. Kumusta po kayo dyan sa Masbate? At syempre, sabi pa ni Pastor Jonathan Herrera Alcon, pa-shout out kay Teacher Kay na ngayon ay nagtuturo. Sabi ni Pastor Jonathan, Teacher Kay, galingan mo daw ang pagtuturo at God bless. Siyempre naman, magaling talaga si Teacher Kay. Napaka-dedicated and passionate na teacher niyan si Teacher Kay. Hello, Teacher Kay! Ayan, at siyempre pa sa lahat ng mga kasama na natin ngayon dito sa atin, Carmela. Hello, Carmela. Ayan si Carmela. Oo, ting TNT dapat nandyan ka ha. Yung mga message mo, yung mga sagot mo na mga pangmalakasan eh. Ilabas mo na yan. Ate Carmela. Hello, Ate Carmela. Ayan, habang hinihintay natin ang aking partner. Oo, medyo nasa na. Ay, ayun, sumisilip na. Ang aking partner. Na naka-uniforme at siya na galing pa sa kanyang trabaho at babalik pa sa kanyang trabaho. Ayan na. Siyempre, mami ay makakasama na natin yan. Si Ate Gracious. Ayan, akala ko pa sosolohin mo ko eh. Ayan, kaya good morning sa lahat ng ating mga kasama. Sabi din ni Pastor Jonathan Herrera Alcon, sabi niya, shoutout din kay Ninang Char at Tutubo. Hello Ate Char, kumusta po kayo Ate Char? Ayan, bigyan natin ng mikropono ang aking kapartner. Oo, ang aking Wednesday partner. Ayan, ang napakaganda at napaka fresh na fresh. Parang hindi galing sa trabaho, no?
1: Ay, Ate Beth. Ako natutuwa pagkasama kita talaga kasi nanarinig ko. Eh.
0: Ganun ba? Ayan. Ayan naman. Pabatiin na natin tong aking napakagandang kasama every Wednesday. Si Ate Gracious. Go ahead, Ate
2: yes,
0: Gracious.
2: Good morning. Good morning po mga ka-TNT. Yes, we are back here
1: At tayo ay live na live, syempre kasama ang ating Ate Yvette. And yes, yes, it's me again. At syempre, Ate Yvette, ang init-init-init sa labas ngayon.
0: Oo nga, init.
1: Oo, mainit.
0: Grabe.
1: Struggle na naman tayo ngayon, no, pag lumalabas tayo. Pero syempre, binabati natin ang ating mga uncle at ang ating mga ante na nakikinig at nanonood sa atin ngayon. At syempre, binabati ko rin po ang ating mga nanay. Syempre, hindi mawawala ng Taradong Kamaligal Bay na palagi nakasubaybay at nakikinig sa ating programa. Hello, hello.
0: Ayan
1: po.
0: Oo, mga taga-Taladong, hello po sa inyo, mga taga-Taladong. Ayan. Siyempre naman, alam mo, sobrang init talaga.
1: Oo, ate. Hindi ko alam bakit. Akala ko tagulan na.
0: Hindi. Di ba, unyo lang tayo.
1: Pinatikim lang tayo kasi parang may nagbadyang bagyo.
0: Yes. Tapos ngayon, mainit ulit dito sa ating lugar. At syempre, no, yung kahapon kasi nasa Anislag kami. Napakaraming tao kasi sobrang init. Parang pakiramdam ko ako ay may
1: buti hindi.
0: Buti hindi. Nilakad-lakad ko na lang.
1: So, actually, kayo na pa ako nasa labas.
0: Ay, ganun? Eh, ba't hindi ka pumapasok?
1: Saka naka 11:15. Pang around 10:45.
0: Ano ka ba? Tapos narinig mo ko.
1: Wala nga. Di ba lang? Wala dong radyo sa labas eh.
0: Ay, bakit walang radyo sa labas?
1: Na-feel kita. Na-feel kita.
0: Okay.
1: So, andyan na siya. So, pamasok na ako. So, yun.
0: Hindi pati ako nag-check sa labas. Ayan. Kaya pag nandiyan ka na sa labas, magparamdam ka sa akin.
1: Kasi paparamdam ako sa'yo next time. Pero kumusta ka, ate?
0: Ay, I'm good. Kasi medyo pagod nga lang yesterday dahil nga dun sa ating
1: Anislag. Kamusta naman pala, ate, inyong pagbisita sa Anislag National High School?
0: Ay, napaka-overwhelming. Siyempre sa pangunayan ni Teacher Chen at ni Teacher Gemma. Napaka-overwhelming ng pagtanggap. At napakasarap ng pananghalian. Ha? Kaya nga namimiss ko
1: ano
0: ngayon.
1: Ano ba? Ano ba ang pananghalian niya dun?
0: Bicol Express. Wow. Fried chicken.
1: Parang hindi ka
0: pinangat.
1: Nagagamot.
0: Ay, yes, with saging. And unlimited, talagang buffet ang
1: kaya
0: table. Kaya
1: parang very heartwarming ang welcome dahil may food na masarap.
0: Oh, at syempre may ano din, na hindi maubos-ubos na lomi kahapon na masarap din. Ako.
1: Ah, sikat din sila dyan.
0: Ay, talaga.
1: Meron sila dyan mga lomihan, loglogan.
0: Pero yun ay ang ano ng Diyos Mabalo Spo Foundation. At tamang-tama yan. Ay, yan. Naku, basahin muna natin itong ating mga pabati. Mga lunch na yan eh. Ayan, kaya batiin muna natin sila. Ayan, sabi ni Pastor John Wisdom Bonavente, ang ating kaangkul kapag Tuesday and Thursday sa TNT, ang sabi niya, good morning. Yan, good morning po sa inyo. Ayan, at syempre, si Ate Carmela, sabi ni Ate Carmela, hi Ate Yvette, at meron siyang
1: purple heart.
0: Yan. Alam mo, Ate Carmela, ma-birthday na ako, ha? Dapat may purple greetings ka dyan.
1: Ay, hindi dapat mawala yun.
0: Yan ang favorite namin ni Ate Carmela. Ayan, at ang sabi pa ni Carmela, hi Mare, so blooming.
1: Ay, grabe. Natatago diba? Tayo ng red lipstick lagi.
0: Alam mo, naghanap nga ako ng red lipstick. No. Kasi nga, red, ikaw baga, talagang red na red talaga.
1: Red lipstick saves my day talaga.
0: Yes.
1: Every day.
0: Kori, kahit na pagod ka, no? Kahit galing ka pa sa duty at walang tulog. Galing basta naka-red lipstick yan. Nako. Yes. Diba?
1: Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, it's that time to use it. Dahil it is life-saving.
0: Yes. Mm-hmm. Yun nga. Speaking of that, nung Sunday, nag-try ako sa mall. Naghanap ako ng red lipstick para makasabay naman ako sa'yo. Diba? Tapos nag-try ako red lipstick. Hindi bagay sa akin, ate.
1: Mamaya may re-recommend ako sa'yo na product.
0: Sige, mamaya. Pag-usapan natin yan, ha?
1: Meron pa bumabate.
0: Sino yan?
1: Nabasa mo na ba si
0: Sino?
1: Sir Jonathan?
0: Yung kanina, yung nauna. Pero meron na
1: pero
0: siya.
1: Sabi dito din ni Ma'am Joy.
0: Sir, di Pastor Joy.
1: Ay, Pastor Joy.
0: Ng Family Matters Fatherhood Edition.
1: Good morning din po, no? Good morning from our Wednesday program. At syempre, happy lunch time din. At sabi din po ni Sir Jonathan Herrera Alcon, please pray din sa Burias Claveria Masbate dahil 5.4 ang lakas ng lindol po. Ate, this past few days parang sunod-sunod tayo
0: nililindol ngayon. Nililindol tayo, 'di ba?
1: Parang at, nakaka, hindi ko alam. Dahil yes. akala ko hypoglay lang ako, yung pala lumilindol.
0: Lumilindol talaga. Tapos ate ang mayon ha. Kaya yung mga kababayan natin, dobling ingat tayo. Mm-hmm. Lalo na po dito sa banda ng Santo Domingo, Albay. Dahil meron po dyan ng mga nararamdaman na mga ash fall. Mm-hmm. Yan, kaya ingat
1: mainit,
0: ha.
1: Ate, no?
0: Yes, kaya maingat. Kasi nga, may parang kanina sa balita ng Feebox, kausap ng ONP, kanina ng ating mga gwapong pastor, talagang ano, maaari na talagang anytime ay pumutok ang Mayon Volcano. Mm. Kaya doble ingat ha, mga kababayan, yes. lalo na po sa paligid ng Mayon, yung mga nasa 6-kilometer danger zone, talaga naman lumikas po kayo at wag na po kayong maghintay na may mga malalang sakuna ang mangyari.
1: Yes, and keep on praying.
0: Praying and keep on tuning in dito sa ating himpilan dahil kami po ay nagbibigay ng mga mahalagang information lalo na po sa mga ganitong kaganapan.
1: Updated information.
0: Yes,
1: diba?
0: Correct. Mm-mm.
1: Marami pa nagpapabati ate sa ating comment section.
0: Sabi din ni Pastor Jonathan Herrera, ito hindi ko nabasa eh kasi sabi niya, pabati kay Pastor Joshua Alcon at ang kanyang anak na si Eliseo Cross at baby Nia Hart.
1: Hello. Parang umuulan tayo ng pabati.
0: Oo nga. Mm-hmm. Diba? Sige
1: ikaw,
0: lang.
1: Wala kang babatiin?
0: And of course, si Tita Mel.
1: Oy.
0: Happy, happy birthday, Tita
1: happy,
0: Mel.
1: Happy, happy birthday.
0: Uh-huh. Uh-huh. Medyo ano yun, kasi pinatrabaho ko siya, dapat nakalive yun. Sorry na, Tita Mel. Nasa Marison Hotel yon kasi merong DTI conference.
1: Oy, parang kahapon, meron din kaming conference sa Marison. Eh.
0: Ayun, nandun siya ngayon. Kaya kung gusto nyo po siyang batiin or magpalibre, ganun. Puntahan nyo po siya doon.
1: Malapit lang doon yung Seattle's Best.
0: Uy, oo, katapat lang. Di ba ako nakapasok dyan ate?
1: Payayain mo na. Diba? It's your time, birthday naman eh.
0: Oo nga eh.
1: Pero ikaw malilibre. Ay,
0: alam mo, iba na ngayon.
1: Iba na ba?
0: Dapat, yung may birthday ang nililibre.
1: Ay, kung ganyan, ayoko na. Huwag na lang mag-birthday talaga.
0: So, ay, ganun, binawi. Okay, happy birthday, Tita Mel. And enjoy dyan sa Marison. Yan na, di ba? Pa-birthday ko yan sa'yo, Marison.
1: Wow. Diba? Ang social naman, naka-Marison.
0: Yes,
1: no?
0: Ganun talaga tayo eh.
1: Yun pala, hindi, parang planado mo naman din. Kasi yun, di ba? Di ba, di ba? Parang ginagaslight na lang natin si Tita Mel.
0: Para ma-enjoy na lang niya. Oo. Ayan, oh, sabi ni Pastor John. Anong sabi ni Pastor John?
1: Ano pa dito? Sabi ni Pastor John Benavente. Watching here from Sunrise Subdivision while waiting sa uwian ng mga bata. Napaka-init. Sobrang
0: yes.
1: init.
0: Ingat po kayo dyan.
1: Sabi din niya, si Sir Jonathan, pabati din daw kay Pastor Joshua Alcon at ang kanyang anak na si Eliseo Cross at baby Nila. Ang gaganda naman ng mga name ngayong generation natin.
0: Oo, no? Diba?
1: Parang nakakatakot na magpangalan sa anak. Kasi parang mapinangalanan mo siya ng, alam mo yun, yung mga common names. Parang mababash ka. Parang mababash ka. Parang hirap na rin mag-apply sa mga, alam mo yun, government IDs. May kapangalan ka na. So,
0: si
1: dapat talaga, unique ka talaga, no? At syempre, happy birthday din daw. Sabi ni Pastor John Wisdom Benavente. Sabi niya, happy birthday, Tita Mel.
0: Yan. Si Tita Mel ang kanyang partner kapag...
1: Ilang taon na ba ang ating ate Mel?
0: Ay, hindi ako pwede magsabi eh. Tanayin mo si Kuya June.
1: Ayoko, baka si Kuya June ang masaktan mamaya.
0: Sanay na yan si Tita, si Kuya June.
1: Mahirap na, mahirap.
0: Yan. Pero, of course... Kahit na, alam mo, yung isang mapagmamalaki namin na kahit tayo ay nadadagdagan ng edad, tayo naman ay, gracefully or graciously, gamitin lang natin pangalan
1: sige na,
0: mo.
1: Sige na, wala namang bagay yun eh.
0: Graciously aging.
1: Ay,
0: diba?
1: The more we age, the more we enjoy life.
0: Correct, diba? At mas marami tayong mga bagay na nadadagdag sa ating taon, mas nadadagdagan ang ating hindi lang kagandahan kung hindi yung ating mga experiences.
1: Totoo, diba? Parang life is more fruitful and exciting kapag ikaw ay mas marami nang nag-experience whether it is good or bad.
0: Yes, true. Kaya naman i-enjoy lang natin itong mga dagdag edad natin. Kaya sige lang, Tita Mel. At okay lang yan.
1: Grabe naman sa pa-mention. Uh-oh.
0: Yes, yan. Kaya naman ngayong araw na to, talaga namang napakaganda ng ating mga mapag pag-uusapan.
2: Yes. As always.
0: As always. Abangan nyo po ang ating segment na tanong ni Te. Mm-hmm. At syempre ang ating trending topic now talaga. Maya-maya ay mapag-uusapan natin yan. E meron tayong katanungan na pwede ninyong sagutin mamaya sa ating tanong ni Te. At yan po ay nakapost na sa ating social media page. At pwede po kayong magkomento. Ayan, saan sila pwede magkomento, ate?
1: Siyempre, para sa ating mga texters, you can comment at pwede kayong mag-send ng inyong mga kasagutan, pabate, kung sino bang may birthday ngayon o mag-birthday pa lang o nag-birthday na, you can send your pabate sa 09988430573 at sa ating social media accounts sa Facebook na live ngayon. You can comment there at aming babasahin yan sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM at meron din po tayong online streaming on their bit.ly/dyfm at sa ating mga chatters na miyembro na ng ating GC, you can send your pabate kasagutan para mamaya sa ating tanong nite sa Carian's official GC.
0: Ayan, kaya bati lamang po kayo yan. Si Pastor John Wisdom, may pabati siya. Ang teacher ng anak niya na si Teacher Lynn. Birthday niya din po today. Yan. Happy birthday, Teacher Lynn.
1: Happy birthday, Teacher Lynn.
0: Madaming mga July babies ngayon, no? And belated happy birthday yesterday kay Laika. Ayan, yung kasama natin dito. Ayan eh. Happy birthday. Belated happy birthday, Laika, yesterday. Ayan, 22 years old siya. Batang bata so pa, no?
1: I can remember.
0: Yeah. When the days.
1: Parang it's, the days are so old na. Long time ago.
0: Hindi naman, ate.
1: Hindi ba?
0: Hindi natin yan, ano, walang question dyan.
1: Pero syempre, we're happy aging.
0: Graciously aging. Ganyan na yun sasabihin natin. Graciously aging.
1: Proud and loud.
0: Oo, diba? Kaya sige lang. Alam mo ba, natatawa nga ako kasi kanina kinukwento ko nga kay Alvis. Kasi diba, ititreat nga ako ng aking napakabait na anak na pangalawang anak. Hello, Minette.
1: Hi, Ate Minette. Baka pwedeng pasabay.
0: Oo, sinurprise nga ako eh. Pamborakay, ano?
1: Wow.
0: Tapos, ngayon, nagawa siya ng group chat. Mm-hmm. Ang nakalagay, Jubilee.
1: Bakit Jubilee?
0: Jubilee. Ano yung nilagay niya sa, ano niya, sa group chat namin, ang pangalan, Golden Jubilee.
1: Ay, grabe naman Bora. Sa pa-Golden Jubilee. Parang hindi pa naman.
0: Hindi, golden na talaga.
1: Ay, oo ba? Sabi ko naman kasi sa'yo, ate, di ba, akala ko sa'yo, batang-batang-bata. Pero batang-bata pa ang mukha mo kasi.
0: Golden talaga. Kaya natawa ako, ano ba yung pinagdidikdikan talagang golden. Dinagdagan pa talaga yung Jubilee.
1: At least gold is something precious.
0: Correct.
1: Oh, diba? Something expensive.
0: Correct. Tama ka dyan. Mm-hmm. Kaya sige lang, kahit tayo ay golden jubilee na.
1: Wag lang golden retriever.
0: Wag yun. Ayoko yun.
1: Wag lang yun. Mas okay ng golden jubilee.
0: Yes, very true. Kaya sige lang at tayo po ay patuloy lang mamaya.
1: Natawa ko sa golden retriever.
0: Natawa din ako sa retriever. May lang nagpasok ng retriever.
1: Parang late yung tawa mo, no?
0: Oo. Ngayon ko lang na
1: nagsisink in. Ako din, ba't ko sinabi yun?
0: Kaya sige lang.
1: Dati siguro ganito epekto,
0: ano?
1: No?
0: Ano ba
1: yung siguro sa, siguro epekto lang, ano, medyo 2 hours lang ang, ano, ang tulog.
0: Oo. Ako din, medyo hindi ako nakatulog masyado kasi ay, sobrang pagod yesterday.
1: Ako pagpagod, masarap ang tulog.
0: Ay, hindi ako ganun.
1: Nababaw tulog mo, no?
0: Pagpagod na pagod ako, tapos lalo na masakit yung mga katakatawan mo, yung mga muscle mo, ay hindi ako niya nakakatulog.
1: Magpamassage na.
0: Ayan, baka
1: sabihin
0: mamaya.
1: Sabihin mo kay, ano, sa manlilibre sa yung anak, sabay na sa package ang massage.
0: Oo nga.
1: Di mas masaya ang mami.
0: Oy, hindi ka. Meron akong ano, na tumatawag din sa akin ng mama na ililibre niya ako. Full package
1: ay,
0: ng spa.
1: Grabe naman. Ang blessed naman.
0: Kaya
1: birthday.
0: Hindi ko alam kung ngayon o bukas yan. Pero hinihintay ko siya kasi full package of spa ang kanyang regalo.
1: Diba? Parang paglabas mo ng spa, para ka ng baby sa sobrang fresh. Oh,
0: ayoko na lang umalis.
1: Oh, parang it's a new life, new beginning. Diba?
0: Ay, nako, yan na. Napag-usapan na yung birthday at ang edad.
1: Oh, pero, si Ate Mel kasi.
0: Oo nga, si Ate Mel may kasalanan nito eh.
1: Wala na sa Marisol.
0: Ayan, kaya magpatuloy po tayo. Abangan niyo po ang tanong ni Te. Maya-maya lamang at syempre ang ating trending topic now talaga. Pero bago yan, tayo po muna ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating impilan at ang mga nasa radyo naman at sa ating online streaming ay makakapakinig ng isang napakagandang awitin para sa inyo. Enjoy lang po!

0: Para sa ating tanong ni Te ngayong umaga, may pagkakataon bang nakaramdam ka ng pressure dahil sa utang na loob? Ano ang nangyari ka TNT? Para sa kasagutan at sa mga gustong sumagot sa ating tanong ni Te ngayong umaga, pwedeng-pwede niyong isend ang inyong mga kasagutan at sabayan kami sa ating kwentuhan ngayong umaga sa ating contact numbers 0998-843-0573 at sa ating social media account na Facebook, FABC Bicol-Care 104.3 The Way FM, YouTube at Instagram, FABC Bicol-Care 104.3 DWAY FM at sa ating online streaming na bit.ly/TheWayFM. Pwedeng-pwede rin po kayong mag-send ng inyong kasagutan sa ating tanong nete sa ating messenger under Carian's Official JC at wala kaming papalampasing sagot dahil lahat ay aming babasahin. Ayun, that is our tanong nete ngayong umaga. Uulitin ko, may pagkakataon bang nakaramdam ka ng pressure dahil sa utang na loob? At anong nangyari ka TNT sa mga nasa live na natin ngayong umaga, pwedeng-pwede na kayong makisabay sa kwentuhan at sagutan ang ating tanong ni Te na parang medyo mahirap sagutin.
1: Correct. No,
0: parang lahat ba ay nakaranas nito? Ikaw ba ay nakaranas
1: meron
0: nito?
1: Meron. Oo. Ayan. Pasensya na kayo mga ka-TNT kung kanina ay medyo tumatawa-tawa ako. Hindi si Gracious yung tinatawanan ko, ha? Ang may kasalanan nito ay si Uncle.
0: Ano na naman ang sinend kasi? Ba't kasi nagsisend pag live sa
1: GC? Hindi ko talaga napigilan.
0: Oh, ay, kaya pala tahimik ka.
1: Kasi sabi niya, may pabati siya. Sabi niya, happy birthday, Tita Mel. Wow. Naway maabot niyo po ang mga pangarap niyo.
0: May mga party at ako nakikita.
1: Ayan, medyo natawa-tawa ako talaga to si Uncle. Oy, Uncle, wag mo akong babatiin ng ganyan na binabalaan na kita.
0: Ay, hindi. Wag ka makinig, Kuya Alvis. Oh, dapat happy-happy tayo dito.
1: Correct.
0: Fair dapat kung may ganyan si Alvis. Or si Ativet. Diba?
1: Ayan, pero yan, sige, going back sa ating tanong.
0: Diba, sabi mo may pagkakataon ba na minsan nakaramdam ka ng pressure dahil binigyan ka ng tao ng mabuting kalooban na minsan bang parang ang hirap nang kumawala kasi may ginawa siyang mabuti sa akin.
1: Yes. Diba? Alam mo, sa ating mga Pilipino, diba, yung utang na loob, masyado tong mabigat sa atin na lagi to na yung, ito yung utang na hindi mabayad-bayadan.
0: At ikaw, may tanong ko kanina pa habang papunta
1: ano
0: ako dito.
1: Sige.
0: Utang na loob ba na maikukonsider ang ipinagkakaloob na care sa ng magulang sa anak?
1: Alam mo, kasi ito yun eh. Ako as a parent,
0: I want to ask you because you are a parent, diba?
1: As a parent, hindi ko sasabihin utang na loob.
0: Yes.
1: Dahil as a parent, it is our responsibility. Lahat ng ginagawa natin sa ating mga anak, yung mga gusto nating kabutihan para sa kanila, yung pagpapaaral, pagpapakain, pag-aaruga, because they are gifts from the Lord.
0: Yes.
1: At sila ay ibinigay sa atin and we are responsible sa kanila. Diba? So hindi yun utang na loob.
0: Okay.
1: Kaya yung minsan na sinasabi, ako po ito ha, as a parent ng aking mga anak, lagi kong sinasabi sa kanila na hindi nyo kailangan akong bayaran. Pero, yan ay, alam mo, kasi naniniwala ako, pag ginawan mo na maganda yung mga anak mo, inalagaan mo sila, inaruga mo sila, talagang binigay mo yung best mo para sa kanila at lumaki sila ng maayos, alam mo, hindi mo na kailangan sabihin, hoy, bayaran nyo ako. Ikaw naman ang mag-alaga sa akin. Ikaw naman ang mag-ganto sa akin. Ikaw naman ang mag-suporta sa akin. Alam mo, hindi mo kailangan gawin. Hindi mo kailangan sabihin kasi automatic gagawin niya ng mga anak mo.
0: Yes.
1: Diba? Ako, for example, ito, katulad nitong birthday ko, yung surprise ng anak ko, it is because yun yung way nila of thanking me and celebrating yung buhay ko dahil sa pagiging nanay ko sa kanila. Diba? Mm-hmm. Eh, masaya yun. Hindi ko hiningi na, oy, libre nyo naman ako. Oy, bigyan nyo naman ako.
0: Yes.
1: Hindi ako na ganyan sa kanila ever since. Kahit may mga trabaho na sila, professionals na sila, yung sweldo nila, sa inyo yan. You are not obliged to give me something for the bills, for the ganto, for the ganyan. Mm-hmm. Walang ganong, wala kaming ganong usapin. Wala kaming ganong mga bagay.
0: Mm-hmm.
1: As long as you are with us, everything is taken care of. Pero kapag may sakit kami, kusa sila na nagbibigay na pangdagdag sa gamot, pangdagdag sa ganito, yung mga ganon. And even si Habakuk ngayon at his age at 14, mm-mm, yung reason kung bakit gusto niya maging piloto, which is gusto naman niya, pero one of the reasons why gusto niya maging piloto kasi alam niya I love traveling.
0: Wow.
1: At pag piloto siya, pwede niya ako isama kahit saan siya, di ba? Makaka-travel-travel ako.
0: Ang sarap, di ba, Tibet, na parang pag nangangarap sila, kasama ka.
1: Yes. Mm-hmm. And that is because, not because of the utang na loob. Maganda kasi yung utang na loob if it is something in a good meaning.
0: Mm-mm.
1: Pero pag yung utang na loob, na hindi, bayaran mo ko. Yung minsan insurance na yung anak eh. Parang inipon mo, tapos may return.
0: Oh, Ate, but kasi parang last time or this past few days.
1: Bakit mo pala yung natanong?
0: Ate Yvette, siguro coming from a very simple family. Hindi naman sa amin yan ini-imposed.
1: Mm-mm.
0: Siguro ako, own thought ko yun, no? Before, kasi parang sabi ko, I need to do this, I need to do that, kasi I need to bring back the favor because they mga did ganun. This, they Mm-mm. did that. May mga ganun akong thoughts ngayon natin. Kaya I wanted to ask you, kasi okay lang naman, di ba? No, to ask this, kasi I don't know what is the answer. It is okay to ask from a parent, di ba, from you. Kasi alam ko rin naman na yung mga parents ko, it is, they think the way you think.
1: Mm-mm.
0: Pero syempre, bilang isang anak, mag-iisip ka, kailangan kong gawin to, kailangan kong gawin yan. Kasi lately, yung best friend ko, si Jessica Bautista. Hello, hello. Iniwan kita dyan.
1: Special mention. Ikaw muna ang bahala dyan.
0: Muna, ha? Babalik ako. Nag-uusap kami about life. Siguro, adulting na rin kami. We've been friends for many years na rin. Tapos, syempre, we both came from a very simple family and syempre, there are obligations. Nag-uusap kami, sabi ko, just one day, I will have a family. Ngayon, I will work hard para pagdating ng panahon, hindi ako manghihingi sa mga anak ko.
1: Yes.
0: At kung ano ang pera nila, pera nila. Pero exactly. Kung tutulong sila, salamat.
1: Exactly.
0: Diba? Tapos, Ate Beth, sabi ko
1: siya, appear tayo dyan. Oh, sige, ganyan din.
0: Appear.
1: Ganyan din yung kaisipan ko ever since. Kasi alam mo, lumaki din ako sa parents na hindi pinamumukha sa amin na may utang na loob ka, kaya kailangan ibalik mo to.
0: Yes.
1: Hindi kami lumaki ng ganun. Kaya ngayon, sa mga anak ko, ganun din. Hindi ko, alam mo yun, magpapasalamat kayo, nagpapasalamat sila kasi inalagaan mo sila. Hindi naman ibig sabihin nun na yun. Kasi ngayon yung utang na loob, hindi mo naman talaga yan mababayaran. Walang
0: hindi,
1: katapusan yan eh.
0: Kung
1: diba?
0: Babayaran mo yan siguro, till death do us part.
1: Yes, correct. At walang katapusan. Kaya lang minsan kasi nagkakaroon ng maling ibig sabihin yung utang na loob. Oo.
0: Parang sinabi ni Paul dito sa message, sa comment section sa Facebook. Hello, Paul Anthony Esrica Ford. Pero gusto ko sumagot ka pa ulit, hal. Bigyan mo ng katarungan ang ating tanong nito. Pero sabi niya dito, wow, may throat pa pala. Akala ko na normalize na ng mga Pilipino ang lies. Yun yung problema ate. Na-normalize na natin mga Pilipino ng utang na loob ay kailangang binabayaran.
1: Yes. Kasi hindi talaga siya nababayaran.
0: Minsan nga ate, yung utang na loob, alam mo yung bayad, minsan pera, minsan work act of service, pero minsan years of working doon sa taong pinagkautangan mo ng loob. So parang magulo. Hindi mo alam kung anong mangyayari.
1: Yun yung nakakalungkot. Kasi sabi nga natin, wala namang masama sa utang na loob. Kung gusto mong bayaran yung utang na loob, walang masama.
0: Totoo.
1: Pero may limitations. Kasi minsan yung utang na loob, dahil gusto mo magbayad ng limitation, gusto mo magbayad ng utang na loob na hindi naman nababayaran talaga.
0: Hindi
1: natatapos. Magtatrabaho ka kahit hindi mo gusto. Kahit nako-compromise na yung mga bagay-bagay sa buhay mo kasi may utang na loob ka sa tao. Susunod ka sa pinapagawa sa'yo kasi may utang na loob ka. Diba, sabi, ay ginagawa ko to kasi may utang na loob ako. Pero yung utang na pinapagawa sa'yo is mali.
0: Yes.
1: O sige, magnakaw ka. O sige, gawin natin to.
0: May limitasyon,
1: diba?
0: Ate, diba?
1: Because of that, kaya diba sa politics natin, very ano to kitang-kita yung utang na loob, paying back. 'Di ba na sinasabi o hindi kampi-kampi tayo kasi kailangan natin bayaran yung utang na loob natin sa kanila o susunod tayo sa kanila kasi may utang na loob tayo sa kanila. Kahit to the extent na mali na yung ginagawa o pinapagawa sa iyo. And even in the families, 'di ba? Nakaka-pressure sa mga anak na magtatrabaho silang mabuti because kailangan, marami na kasi ako sa counseling narinig na mga young adults na hindi, alam mo yun, umiiyak sila. Napagod na sila kakatrabaho pero never sila natanong or nasabihan na anak magpahinga ka or anak unahin mo yung sarili mo. Anak yung pangangailangan mo yung unahin mo. Alam mo yun, na umiiyak sila na yung pinagpaguran nila, pagtingin nila ng sweldo nila, nagiging breadwinner automatic.
0: Mm-mm.
1: Which is, hindi naman kailangan ganun na ibigay natin lahat yung responsibilidad sa kanila. Yung iba hindi na nakakaasawa kasi iniisip nila, paano yung pamilya ko?
0: Tama.
1: Pero there's nothing wrong with that kung tayo ay tatanaw ng utang na loob doon sa ating kakayanan.
0: Yes.
1: Doon sa ating, base sa ating pagmamahal sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: At base, tama yun, base sa pagmamahal natin sa kanila at base doon sa ating kakayanan.
0: Mm-hmm. Siguro ate, it's a burden of every Filipino breadwinners.
1: Correct. No? Kaya nagiging, imbis na blessing yung utang na loob, kasi you can do it freely, you can pay it forward or pay back ng freely, kasi according sa kakayanan mo, pero yung utang na loob, nagiging bondage.
0: Grabe.
1: Nagiging mabigat na hindi ka makamove forward kasi meron kang utang na loob dito sa ganintong.
0: Ako ate, I always thank the Lord for placing me into this family, into my family. Kasi my brothers and sisters, alam mo, nakagraduate ako sa Patak-Patak. They are all helping me, no? Because, no, my profession, my course is not a joke. No?
1: Yes. So, ikaw ba naman mag-medtech?
0: It's very expensive. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nag-pre-med sa Pinas. No?
1: Correct.
0: It's very expensive. That's why I can proudly tell to people na ako ay nakagraduate sa Patak-Patak at ng mga kapatid ko. No?
1: Yes.
0: Mga kapatid kong may mga sariling mga pamilya na, pero the moment I graduated and I already have my own work and I am earning now, never akong nakarinig ng inuubligan nila ako to do this and to do that.
1: Yes, oo.
0: Alam mo, I am very blessed to have this brothers and sisters biologically. Alam mo ngayon, even without them telling me or inuobliga ako na gawin to, I wanted to help my younger brother kasi I've experienced the love they gave to me. That's why I am sharing it to my little brother.
1: Ayun, diba? Yun yung positive nung tinatanaw mo yung utang na loob and you are paying it forward or paying it back by helping your other siblings. Mm-hmm. Diba? And of course, diba kanina nga nag-uusap tayo nag-work ka kasi may mga kinukonsider ka na ay pag nagkasakit itong mga ito, pamilya ko, meron silang ganito, di ba? So, yun. Mm-mm. Hindi man kailangan na bayaran mo sila ng utang na loob or bayaran mo sila ng pera.
0: So, the amount, diba, ate, of the exchange of the utang na loob is the amount of how you love the person.
1: Correct, diba? Ayan, may pa-trivia dito si Pastor Jonathan Herrera Alcon. Sabi niya, alam niyo ba, ang utang na loob hindi galing sa libro or batas.
0: Wow.
1: Yes. Oo. Galing siya sa pamumuhay at values ng mga sinaunang Pilipino bago pa dumating ang mga Kastila. Oo, totoo naman talaga. Yung utang na loob is gratitude.
0: Yes.
1: Diba? Positive yan eh. Gratitude. Yung being thankful. More
0: it has
1: than
0: to be positive sana.
1: Yes. Pero nailalagay minsan into negative yung utang na loob.
0: Siguro
1: diba?
0: Sa lahat naman ng bagay, Ate Yvette, no? May mga positive things na minsan na may misuse natin at nagkakaroon ng negatibong pananaw ng
1: mga tao. Exactly. Oo. Kaya yun nga yung sinasabi natin kanina, nakakalungkot na lalo na nangyayari ito sa family, na minsan yung mga anak natin, sila na yung bahala na kayo, nakagraduate na kayo, automatic bahala na kayo.
0: Mm-mm.
1: Pero minsan makikita mo, may kakayanan pa naman tayo. Diba, may kakayanan pa naman yung mga magulang. Yun, alam mo, yung sinabi mo kanina, I think nabanggit mo yun, kami din na mag-asawa, lagi kong sinasabi kay Habakuk na kami ni Papa, pag matanda na, we wanted to stay in one place and ready kami. Kaya we have insurance, we have yung medical ano namin. Kasi ayaw namin ma-burden sila.
0: Yes.
1: Ayaw namin na may sarili-sarili silang pamilya na nag-aaway-away sila kung saan kami dadalhin at sino yung titingin sa amin or sino yung bibili ng gamot.
0: Tama.
1: Siyempre, may iba na yung pamilya, may mga pamilya na sila. And we don't want to be a burden to them. Kaya ginawa namin, habang malakas kami, inuunti-unti namin na pinaghahandaan yung mga ganong bagay. Kasi darating tayo sa ganong punto.
0: Yes.
1: And of course, it will be a great joy for us parents na makikita natin na yung mga anak natin ay tumatanaw ng utang na loob sa atin sa pamamagitan nung kakayanan at dahil yun sa pagmamahal at sa naranasan nila sa atin.
0: Pagdalaw, pagkamusta, yan, diba? Mapa, kamusta ka. Pero paano naman Ate Yvette kung utang na loob sa ibang tao?
1: Ayun, kung utang na loob sa ibang tao, just like what we mentioned kanina, yung mga sa politician, mga politics natin ngayon, kahit mali na, na gagawin pa rin kasi utang na loob.
0: Mm-mm.
1: Pero alam mo, tayo din, hindi lang yung mga politicians natin, meron tayong mga kaibigan na may mga ginawa sa ating maganda.
0: Yes.
1: Like for example, ipinasok ka ng trabaho, di ba? Oh, yan, may utang na loob. Automatic, may utang na loob ka na.
0: Huwag mo kakalimutan kapag sumahod ka na. May mga ganang bagay.
1: Okay naman yun. O yes, pag sahod mo, di libre mo siya ng kape.
0: Siguro unang sahod.
1: Mm-mm, diba?
0: Pero hindi every sahod.
1: Tapos yung, alam mo yung may nabasa nga ako eh.
0: Mm-mm.
1: Nag-birthday yung Nina, ano, inaanak.
0: Mm-mm.
1: Sabi niya, uy, pinasok ka ta sa trabaho, natatandaan mo ba nung ganito, ganun. Eh, lumipas ng isang dekada. Tapos, o ngayon, birthday nito, hindi mo to inaanak, pero, ano, kailangan, bigyan mo sa birthday niya, ganun-ganun. May request pa siya, ha?
0: Oo, may specific pa ang
1: may specific
0: request.
1: Pa, may request. Kasi nga daw, may utang na loob yung tao.
0: Yan ang mahirap.
1: So, yung tao, imbis na ganahan siyang magbigay.
0: Parang sapilitan na lang.
1: Oo, bigla siyang may isip, ha? Kailangan ba talaga?
0: Mm-mm.
1: Bakit naman parang hindi ko na yata itong mababayaran at pagkatapos ko itong pagbigyan siya, may mga susunod pa. Kasi nga, may utang na loob ka.
0: Oh, alam mo, Ate Yvette, natutuwa ko dun sa mga ka-churchmates ko. No, na, for example, may mga activities, may mga events, may mga outreaches. Tapos,
1: yes,
0: mag-aabot sila ng help. Pero ayaw nilang magpakilala or ayaw nilang sabihin yung pangalan nila. O siguro specifically one time, I have this brother in church na siguro kakastart lang niya sa trabaho. Siguro hindi pa siya sumasahod nun. Tapos meron kaming gawain every Sabado. And syempre, hindi naman bonggang snack. Kahit pa paano may magpagsalusaluhan ng habang nagkakantahan, nagkakwentuhan.
1: Correct.
0: Tapos binigyan niya, nagbigay siya ng budget. Pero sabi niya, ate, huwag mo na lang sabihin.
1: Yes.
0: Kailala mo kung sino ka.
1: Diba?
0: And I'm very blessed to have you as my brother.
1: Oh, at saka diba, mayroon naman talaga sa Biblia na when you give, huwag mo na ipaalam sa kabilang kamay mo.
0: Oh, nagbigay
1: itong kabilang kamay, huwag mo ipaalam to dito sa kabilang,
0: yes,
1: ina-announce mo pa. Diba? Iyon yung ano eh, makikita mo din yung tunay na generosity at yung tunay na pagbibigay dito sa mga ganitong klase ng karakter.
0: Yes.
1: Lalo na kung hindi naman kinakailangan.
0: Mm-hmm.
1: Pero there are also times na kailangan mo din sabihin.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung ganyan, syempre may accounting, may mga ganyan na, alam mo yun?
0: Siguro for the record.
1: For the record, yan. Mm-hmm. Yan yung gusto ko sabihin. For the record, ganyan. Kailangan mo talagang sabihin.
0: Yes.
1: But not necessarily, lahat naman ay kailangan for the record.
0: Na kailangan mong i-broadcast dito, yes, sa mikropono ng FEBC.
1: Ay, nilibre kita ha, ng ganito ha. Uy, ikaw susunod, ganito ha. Mga ganyan.
0: Parang sumbat na yun, ate.
1: Yun nga yung negative ng sumbat utang na loob eh. May kasamang sumbat.
0: Yes, sakit.
1: Diba? Mm-hmm. Kaya meron din na mga sinasabi na mga anak daw ay nagiging insurance.
0: Ay, yan ang sikat na linya dito sa Pilipinas. So, hindi ko alam kung dito lang ha, pero baka pati na rin sa iba't ibang lugar.
1: Mm-hmm.
0: Pero as I know,
1: dito sa
0: Pilipino,
1: atin.
0: Yes.
1: So, sa atin talaga, very ano yan, yung nagiging insurance sa mga anak,
0: mm-hmm,
1: na patatapusin mo ng pag-aaral para pagkatapos nila mag-aaral, eh, ikaw naman.
0: Naging piggy bank.
1: Oo. Mm-hmm. Eh, yung sila naman na mag-aasikaso. Well, there's nothing wrong with that.
0: There's nothing wrong with helping your parents, no?
1: Mm-mm.
0: Pero not in a way na parang
1: automatic.
0: Parang ikaw na ang padre di pamilya.
1: Yes, ikaw na lahat.
0: Oo, ikaw na lahat.
1: Especially if may kakayanan ka pa. Tama? Yes. Kung yung magulang ay may kakayanan pa, they are our responsibility. Mm-hmm. Diba? At alam mo yun, ibang klaseng utang na loob ang meron sila sa atin. At pwede nila yan suklian ng pagmamahal, ng kindness, ng pagsunod sa atin. Diba? Ako bilang magulang, sayang-saya ako kapag ka, yung mga ganun lang kasi. Oy, mga ganun.
0: Sinong tapos, hindi sasaya sa Boracay?
1: Diba? Or minsan yung dadalan ka lang ng pasalubong.
0: At even, diba? Hindi mo yun, hindi ka nagparinig, no?
1: Hindi, walang ganun.
0: Talagang, ma, I want you to be happy.
1: Yes, walang ganun.
0: And that reflects your anak's love to
1: you. Yes. Alam mo, yun yung mas feel na feel mo. Mm-hmm. Na talaga,
0: kakayak yun. Umiyak ka ba?
1: Hindi naman. Nagulat ako kasi sabi, wag daw ako mag-schedule ng anything on my birthday kasi nga may ganun. So, alam mo, yung ganun na feeling, ibang klase. And I believe the Lord will bless her more. Kasi ganun niya, ganun siya nagbayad. Yung yes. Payback niya sa magulang niya, eh ganun. Diba?
0: Siguro marami nang nakaka-relate at this yes. moment. Pero, yeah. Just mm-hmm. hold on. Marami pa tayong pag-uusapan.
1: Marami pa. Yes, sa ating mga pag-uusap. Pero bago yan, sa ating pagpapatuloy, tayo muna po ay makikinig ng ating pangalawang awitin sa mga nasa radyo. At ilang paalala mula sa ating himpilan sa mga nasa social media platforms. Kami po ay magbabalik.

Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at

0: Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna.
0: Diba?
2: What's hot?
3: What's not?
2: What's cool?
3: And what's lame?
4: What's trending?
2: What's fading?
5: Let's talk about it. Here at Trending Now Talaga.

0: Trending now talaga ang isang interview ng actress na si Eugene Domingo na ibahagi niya na pag tinulungan mo, kalimutan mo na. Maganda ang punto na ito ni Miss Eugene Domingo dahil kung ikaw ay tumulong, huwag mo nang itali ang kabutihan mo sa kapalit o habang buhay na pagkakautang. Ang tunay na pagtulong ay kusang loob. Ang sabi pa ng ibang netizen, bilang taong tinulungan, iba naman ang usapan. Hindi obligasyon na suklian ng eksakto, pero magandang huwag kalimutan ang kabutihang ginawa sa'yo. Kung dumating ang pagkakataon at kaya mong tumulong pabalik sa taong iyon man o sa iba, iyon ang magandang anyo ng pagtanaw ng utang na loob. Sabi pa ng ibang netizen, ang utang na loob ay hindi dapat gawing tanikala o panumbat at hindi rin dapat maging dahilan para kalimutan ang kabutihang tinanggap. Ang respeto, pasasalamat at kabutihang ipinapasa sa iba ang mas mahalagang sukli. Yan ang ating trending now talaga. Ayan, Ate Gracious, nakita mo ba itong interview na to ni Miss Eugene Domingo?
1: Napahapewan lang, pero napadaan ako dyan.
0: Yes, kasi during the interview, merong isang sikat na ngayon sa Hollywood na nagsabi na sobrang nagpapasalamat siya kay Miss Eugene Domingo dahil dun sa tulong na kanyang ibinigay. Oo, yung mga ginagastos niya sa schooling niya, tinulungan sila. Kaya ngayon, siya ay nagsumikap at talagang nagpursige. At binanggit niya talaga doon yung pasasalamat niya kay Miss Eugene Domingo.
1: Yes.
0: Ito naman si Miss Eugene Domingo, ang sabi niya, nakalimutan ko na nga iyon. Dahil, ang sabi nga niya, pag tinulungan mo, kalimutan mo na daw.
1: Ganda nun ah.
0: Diba? Mm-hmm. So, na-surprise siya na nabanggit yung pangalan niya at siya ay ina-appreciate doon sa kanyang pagtulong, which is sa kanya nga, nakalimutan na niya.
1: Oh,
0: may ganun ka bang pagkakataon na yung tinulungan mo, nakalimutan mo na, natulungan mo pala?
1: Wait, ate. Natulungan pa ba ako?
0: Uy, grabe ka naman meron.
1: Siguro yes. Oo. Siguro simple ways, hindi ko na rin ate. ayoko na rin i-mention.
0: Oo, diba?
1: Pero parang during service. Siguro kasi ate ako

0: I choose to, alam mo yun, to forget. Give. No. Mm. Forget, forgive and forget. Parang, gusto ko siyang ayusin yung sentence ko.
1: Oh, sige.
0: Gusto ko, I am trying with all my might and with all my strength and with all my pocket na kahit papaano.
1: Yes.
0: Magbigay-bigay. Mm-mm. Then, siguro, there are days atin na, siguro short na rin, pero, wala namang mawawala pa eh. Wala na rin naman ako. Wala namang mawawala na. Just give it. Tapos, nung una ate, parang later on, hindi ko na makita yung purpose ng ginagawa ko. Mm-mm. Siguro, one day, you will be reminded of your purpose, of the purpose you are doing right now.
1: Mm-mm.
0: In the moment, people, kasi hindi naman masama ma-recognize.
1: Yes. Oo, kasi hindi yun masama.
0: Your the recognition, siguro hindi lang yung recognition na para bang ibabandera mo na, pero yung recognition, that recognition will remind you of your purpose, and that recognition will warm your heart. One day, parang nabanggit niya na nagpapasalamat siya.
1: Mm.
0: Kasi nga daw, nandyan daw ako and everything. Siguro ako, sometimes recognition will not boost the pride in one's person's, alam mo yun, heart. Pero most of the time siguro, sa taong humble,
1: yes,
0: recognition will warm their heart and will remind them of their purpose.
1: Exactly. Ayan, sabi nga ni Sir Paul Anthony Ricoport, ang sabi niya, natulungan mo kami, te. O, di ba? Meron kang affirmation dito. Natulungan mo kami, te, pero nakikita mo kami every Saturday and Sunday. O, di ba meron?
0: Ikaw
1: talaga.
0: Tama na yun, Paul.
1: Di ba? Yun, di ba? Let it be na manggaling sa iba.
0: Yes.
1: Hindi yung ikaw pa yung magsasambit or magsasabi, kasi it will sound like naniningil ka.
0: Oh.
1: Diba? Pwede ganun eh, di ba? Oo.
0: Alam mo, sa totoo lang, I don't have any expensive dreams for myself. Siguro, yung dreams na, alam mo yun, yung hard-earned dreams ko, yung mga dreams na talagang matagal ko nang pinapangarap, pero not expensive things, because I know I am not built for expensive things.
1: Mm-hmm.
0: One motivation why I am working hard is para sa mga kapatid ko sa simbahan.
1: Wow!
0: So, yun yung motivation ko. That's bakit ako bumabangon araw-araw, Ate Yvette.
1: Oh, talaga. Oh, di ba kasi may ganun na tanong bakit, di ba? Ayun, wow, God bless you more, Ate.
0: Thank you
1: sobra
0: po.
1: Kaya nga ngayon, yung pag-uusapan natin ngayon, yung utang na loob, is it gratitude or bondage?
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag positive yung pagtingin mo sa utang na loob, yung gusto mong bumawi because of that utang na loob, yun yung gratitude.
0: Yes.
1: Pero kung ikaw ay nagkakaroon na ng natatali ka na, nababurden ka na, kahit mali na yung pinapagawa sa'yo because of that utang na loob, ang tawag dyan is bondage. Yun yung negative.
0: That's the difference.
1: Yun yung difference. Mm. So, tayo mga Pilipino, sobra ang natin dyan sa word na yan. Mataas masyado yung pagpapahalaga natin dyan sa
0: kulang
1: utang
0: na lang,
1: na
0: lumuhod tayo eh.
1: Diba? No? Minsan sa mga drama na yun, paano ko, ano pa bang gusto mong gawin ko para mabayaran ko ang utang na loob ko sa'yo?
0: Magpapaalila ako sa'yo.
1: Oo, diba? Yung mga ganun. Lumuhod, whatsoever. Mm. Masyado ang ating values or yung value natin dyan sa word na utang na loob, which is hindi masama.
0: Okay.
1: Basta it is out of gratitude.
0: Yes.
1: Diba? Yun, gusto lang nating linawin yan, ha?
0: Mm-hmm.
1: Oo. So, isa sa mga magagandang katangian ito ng ating culture. At yung mga taong marunong magpasalamat, yun yung gratitude. Mm-hmm. Kung yung tao na talagang marunong magpasalamat, ito ay karaniwang ginagalang. Diba? We respect those na marunong magpasalamat.
0: Mm-hmm.
1: 'Di ba? Yung nagpe-pay forward, gumagawa ng mabuti kahit hindi doon sa kung sino man yung gumawa sa kanila or may utang na loob sila, pero ginagawa din nila sa iba yung naranasan nila.
0: Yes.
1: 'Di ba kagalang-galang?
0: Oo.
1: 'Di ba?
0: Parang ang nakikita ko dito, Ate, no. Makikita mo lang ang difference ng utang na loob.
1: Mm.
0: Kung paano kakausapin nung taong pinigyan ka ng kabutihan.
1: Yan.
0: During that time,
1: if the
0: action is obliging you to do things, well, it's a bondage.
1: Yes.
0: But if the action is giving you a free will to thank the person and to do good things in return, Well, that's gratitude.
1: Yes. Alam mo yung mga salitang binigyan kita, hindi ka malang marunong magpasalamat.
0: Mm-mm.
1: Diba? Imbis na, sandali, ano, hayaan natin sila ang makarealize na magpasalamat. Kasi pag sinabi natin na binigyan kita, hindi ka nagpasalamat, may ini-expect pala tayo.
0: Naalala ko tuloy ate, diba? Minsan kapag nasa labas ako, tas may mga bata bagang kakanta, tapos bibigyan mo ng barya, parang, hindi ka man nagpasalamat.
1: Oh, di ba may mga ganon? Walang ganon.
0: Alis lang sila.
1: Oh, yun, di ba? Kasi, minsan kasi ganon yung ano natin, may expectations tayo. Di ba? Gagawin ko itong mabuti kasi may expectations ako na ibabalikan niya din ako ng mabuti.
0: Ay, mahirap yun.
1: Di ba? Yun yun.
0: That's so unpredictable.
1: Yes. Kaya nga ngayon, pag-usapan natin, ano nga ba ang talaga ang utang na loob? Ano nga ba talaga, Ate Gracious?
0: Ang utang na loob, mga kababayan. Ito na ang oras para magising tayong lahat. Ang utang na loob, hindi ito utang na pera. Okay? Ito ay pagkilala sa kabutihang ginawa ng isang tao para sa atin. No?
1: Yes.
0: Kapag may tumulong sa atin noong tayo ay walang-wala, no? Tayo'y bagsak na bagsak, tayo'y lugmok na lugmok, natural lang na makaramdam tayo ng pasasalamat. Siyempre, pinakitaan ka ng kabutihang loob, bibihira lang yun, di ba? So say thank you na lang, oh, salamat.
1: Yes.
0: At ang pasasalamat ay isang magandang ugali, ngunit hindi pareho ang pasasalamat at habang buhay na obligasyon. Yan ang ating sinasabi. Pero ano nga ba ating pagkakaiba na pagiging mapagpasalamat at pagiging sunod-sunuran? Magandang tanong yun. No? Kasi maaari bang maging grateful ka kahit hindi mo gawin ang lahat ng hinihingi sa'yo? Uy, that's controversial.
1: Oo, di ba? Medyo ano yan.
0: Pwede ba yun, Ate Yvette? Grateful ka pero hindi mo ginagawa yung favor na hinihingi nila sa'yo.
1: Oo nga, no?
0: Medyo, diba? Sa tulungan nyo nga kami.
1: Diba? Tulungan nyo kami dyan.
0: Comment down below.
1: Baka meron kayo dyan mga kasagutan sa ating mga nakikinig dyan. Ayan, sabi nga ni Pastor Jonathan Herrera Alcon, sabi niya, apat na paraan daw para makaalis sa utang na loob. Suklian ng tama, pag-usapan ng maayos, tanggapin na tapos na, ipagpatuloy ang kabutihan. Good point. Oo. At maaari natin dito mamaya madaanan, 'di ba? Ayun, kabatiin din natin si Pastora Emma Israel Hile. Yan. Sa Bakakay. Ayan, Kawayan, Bakakay, Albay. Magandang umaga po sa inyo diyan. Magandang tanghali na. Ayan.
0: Tanghali na.
1: May sagot din si Sir Paul.
0: Uy, ano ba 'yan? Ate, sige, ikaw na magbasa.
1: Ayan, sabi niya, sabi ni Sir Paul, yung utang na loob daw po noon, pwede suklian ng candy.
0: Ito talaga walang kaseryosohan.
1: Ngayon daw, hindi na.
0: Ay, oo, hindi na. Pag nagsukli ka ng candy, baka iba to pa sa'yo nung sinuklian mo yung candy. Tapos, correct. Snow beer pa yung sinuklian sa'yo, yung matigas yun.
1: Ay, nag-promote ka pa ng candy.
0: Ay, sorry, sorry. Hindi ba yan,
1: hindi ba yan yun?
0: Sorry.
1: Diba?
0: Pero totoo yung sinabi ni Paul.
1: Correct. Ngayon ang alam ko yung candy kapag
0: may... Nagsuklian ka na ba ng candy?
1: Oo, yung wala sila pa sukli ng piso, dalawang piso.
0: Parang hindi ka makapagreklamo.
1: Kaya sabi ko, ganito na pala yun. Candy na
0: pero
1: pala yung sukli.
0: Pero ngayon hindi na, diba? Ngayon hindi, meron pa ba?
1: Ewan ko, hindi ko lang alam. Pero
0: ibabash ka kapag sinuklian mo ng candy. Magsara ka na.
1: Yun, pero dati talaga ganun. Meron talaga yung pag may sukli ka, bibigay sa'yo candy.
0: Pero makikita mo yung logic to natin, no? Na someone gave you amount of money, then you return a piece of candy.
1: Yes.
0: Diba? It's possible to give a person a big some big things, no? Or big deals. Pero you're going to just give a piece of candy, which is, alam mo yun, a kind heart, no? A thankful heart.
1: Uy, nagandahan ako dun sa analogy mo. Kasi, diba, yan, utang na loob. Tinulungan ka. Tapos, it's a natural thing for us na kung talagang may maganda tayong character at buhay o yung isipan natin, it's natural for us also na gumawa ng mabuti doon sa tao na yun.
0: Yes.
1: Diba?
0: Whether the exchange or the return is malaki o maliit.
1: Yes.
0: Alam mo, ate, nararanasan ko yan kapag nag-outreach kami.
1: Talaga?
0: Oo, alam mo yun, yung putik-putik ka ng paa mo, pero ang saya-saya.
1: Diba?
0: Kasi bibigyan ka nila ng saging. Ng puso ng saging, ng bunga ng saging, ng abukado. Ang sarap sa feeling.
1: Bigyan mo ako abukado.
0: Oo, magbinigyan ako, binyanin kita.
1: Sige,
0: mahal ba yun dito sa ano?
1: Oo, mahal yun.
0: Sa sentro, sige.
1: Mahal ang abukado. Tsaka very, nutritious ang abukado.
0: Kaya, alam mo, yun yung masaya.
1: Yes.
0: Nabalik sa'yo.
1: Correct, di ba? Yung mga simple ways na may ginawa ka sa kanila because you're not expecting too much or you're not expecting anything in return. Yeah. Hindi ka man sasabi, ay, may ginawa ako sa inyo mabuti. So, ako, nagpakapagod ako dito. Oh. Nagputik-putik yung paa ko.
0: Nanunong batyarn?
1: Di ba? Nanunong batyarn yan.
0: Wag ganun.
1: So, di ba? Wag ganun. Pero di ba, pag binigyan ka ng mga simpleng ganun, ay, masaya. Saya-saya.
0: Masaya ate.
1: Kahit na kandabigat ka sa pagdadala ng mga yun, eh, ang saya sa pakiramdam.
0: Masaya, diba? It's unexplainable.
1: Correct. At yun yung nagiging blessing yung utang na loob.
0: Yes. No?
1: Kaya nga, kailan nga ba talaga nagiging pagpapala or blessing ang utang na loob?
0: Mm-hmm.
1: Ang sabi nga dito sa article na nakita natin, kapag ang utang na loob daw ay nagtuturo sa atin ng pagpapakumbaba, nagtuturo ng pasasalamat, at nagtutulak din sa ating magtumulong din sa iba. Kumbaga, ano may yun, parang may domino effect.
0: Yes.
1: Na pag ikaw ay nakaranas na tinulungan ka, automatic sa susunod, eh ganun din yung gagawin mo. Diba? Alam mo, ako, nakaranas ako ng talagang yung spiritual mentor ko, talagang tinulungan talaga niya ako. At nung pagtulong niya sa akin, ayan yung kung bakit ako ngayon ganito. Pagdating sa giving, pagdating sa pag-counseling, pagdating sa pagmamahal sa... Hindi naman perfect.
0: Yeah.
1: Oo. Minsan talaga, meron din akong ano eh, may soy sauce. Mm. Di ba?
0: May toyo ka din.
1: May toyo din ako minsan. Pero alam mo, because of that, dahil naranasan ko yon, siya yung pinadala ng Panginoon para maranasan ko yon. And gumawa nun, hindi ko binayaran ng utang na loob ko sa kanya ng mga kung ano-ano.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung utang na loob ko o yung dahil naranasan ko yon, I am paying it dahil ginawa ko din yon, ginagawa ko din yon sa iba.
0: Pareho tayong testimony ate.
1: Di ba?
0: Oo, alam mo yun, dahil hindi ako pinagdamutan, hindi ko kaya magdamot.
1: Exactly, di ba?
0: That is the best placebo effect you can ever see.
1: Yes. Kaya nga domino effect eh. Yun yung magandang pagtanaw ng utang na loob.
0: Tama.
1: Na you continue to do yung mga naranasan mo dun sa tao na nagbigay sa'yo ng kindness. Kahit financial yan or anything yan, inalagaan ka, ikaw din, eh, ganun din yung iparanas mo sa mga susunod na henerasyon.
0: So, may pagpapala sa utang na loob.
1: Yes. Kaya nga, yun yung ginagawa ng lifestyle, ang paggawa ng mabuti, kaya tinatawag ito ngayon na pay it forward. Hindi mo man masuklian ang lahat ng tumulong sa'yo, kasi naman, kung napakaraming tumulong sa'yo, minsan hindi mo na alam kung paano mo ito ibabalik. Pero alam mo, yung kindness, at saka yun nga na pagiging kind, mabuting tao, are already paying it forward, maaari ka ding maging pagpapala sa iba.
0: Tama ka naman ate, no? Sa sobrang dami ng taong tumutulong sa'yo araw-araw, di mo
1: correct
0: na alam kung paano at paano iisa-isahin sila.
1: Oo, di ba?
0: So, simply as just giving kindness to other people lang.
1: Di ba? Yun yun eh. Oo. Yun. So, ano yung susunod natin ate?
0: Next, kailan nagiging pagkakagapos?
1: Yun, or bondage.
0: Ang utang na loob, no? Sabi dito nagsisimulang magkaroon ng problema.
1: Ayun.
0: Kapag ginagamit ang utang na loob bilang paraan ng pagkontrol. Ayan. Halimbawa, tinulungan kita noon, kaya gawin mo rin ito.
1: Nako naman.
0: Hindi ka pwedeng tumanggi. Wala kang utang na loob. Ay, sakit-sakit ng sa
1: lagi ko itong naririnig, di ba? Hindi man sinasabi sa akin, pero laging ganito yung mga termino.
0: Oo. Kahit sa mga movies,
1: yes,
0: no? Pero unti-unti, hindi na tayo malayang magdesisyon dahil sa mga naririnig nating mga panunumbat na ito, no? Hindi na tayo nagtatanong kung tama ba ang gagawin. Ang tanong na lang ay, ano ang sasabihin nila kapag tumanggi ako? Ay, totoo to, ate.
1: Diba?
0: Ano na lang sasabihin nila, di ba? Kahit sa trabaho. Hindi ka makatanggi sa boss mo. Kasi, ano na lang sasabihin niya kapag tumanggi ako? Eh, hindi ko naman nakaya, di ba?
1: Yeah.
0: Ang tunay na pagtulong ay hindi naniningil. Kung tumulong tayo dahil mahal natin ang tao, hindi natin siya dapat alipinin.
1: Yes.
0: Ang tunay na pagtulong ay nagbibigay ng pagkakataong makatayo muli ang isang tao, hindi para habang buhay siyang nakayuko sa atin.
1: Yan.
0: Tama yun ha. Parang real check yun ha.
1: Yes.
0: Kung may inaasahan tayong kapalit sa bawat pagtulong, hindi na yun regalo. Isa na yung transaction. Oh, that's very different, no? Kapag tayo ba ay tumutulong, may inaasahan ba tayong kapalingan?
1: Ayan. At yan, real talk yan sa atin.
0: Real talk yan sa ating lahat.
1: Oh.
0: Sa ating lahat, ha?
1: Correct.
0: Most of the time, ate, no, kahit love,
1: Oo, 'di ba?
0: Kahit love, no, pag na mahal kita, mahalin mo din ako.
1: At saka yung mahal kita kong depende sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin. Hindi
0: kahit
1: ganun.
0: Kahit sa kaibigan, no, the way you treat me, I'll treat you.
1: 'Di ba may mga ganun? Yes. Yan. Uy, naku, so, na-real talk tayo dito.
0: Wait lang, umilag na lang po yung mga natatamaan na dyan, ha.
1: Pero 'di ba, pag ikaw ay nagmahal, magmahal ka.
0: Mahal.
1: Diba?
0: Oo.
1: Kasi alam mo, ating Panginoon is a perfect example of unconditional love.
0: Love is unconditional.
1: Sabi ng iba, hindi naman tayo Diyos eh. Hindi naman tayo siya. Mm. Pero alam mo, pag naranasan mo yung pagmamahal mula sa Panginoon, talaga naman, hindi din pwede na hindi mo din maiparanas yun sa iba.
0: Dahil mangangatik kang iparanas yun
1: sa iba.
0: Yes,
1: diba ate? Mm-mm. Yung alam mo yun na na-bless ka sa mga bagay-bagay, eh, hindi mo din maitatanggi na yun din yung gagawin mo.
0: Yes.
1: Oh, yun na yung kilos mo, no?
0: Hindi ka makaka-resist but to give it to other people.
1: Yes. Maganda yung sinabi mo eh, isa na yun na transaksyon. Parang alam mo, may kontrata na lang.
0: May kontrata ka na eh. Parang pumirma ka balik.
1: Oo. May utang na loob ka sa akin, kaya ang gagawin mo, ibayaran mo.
0: Eh di pag ganun ate, but hindi yun love.
1: Hindi. Oo, parang ganun kasi nga may ini-expect ka.
0: Love is unconditional, mga ka-TNT. Yes. Remember that.
1: Kaya dapat wala tayong inaasahang kapalit kapag tayo ay tumulong. Mm-hmm. Dahil sinasabi nga sa Biblia na, pero alam mo ang Bible sinabi sa Biblia, hindi against ang Biblia sa utang na loob.
0: Oh.
1: Walang sinabing bawal ang utang na loob. Walang ganun. And sa katunayan nga, marami talagang scriptures sa Biblia ang nagtuturo ng pasasalamat. Mm-hmm. Kasi yun naman talaga yung meaning dapat ng utang na loob. Yung pagpapasalamat. Dun sa tumulong sa atin, magpasalamat tayo.
0: Tama.
1: Katulad ng sinabi sa 1 Thessalonica 5:18, magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon.
0: Yun oh.
1: 'Di ba? Yun yung mga tinuturo sa atin na yun ang hindi against ang Biblia doon sa utang na loob. Mm-hmm. Dahil ang tinuturo ng Biblia sa utang na loob na meaning ay yung pagpapasalamat.
0: Tama.
1: Oo. So, ibig sabihin ate, kapag tayo ay may tumulong sa atin o tayo ay tumulong, nagpasalamat sila sa'yo, tapos.
0: Tapos.
1: Diba? Oh. Move forward.
0: Yes. Oh,
1: hindi na yung aalalahanin mo pa yon na ito, walang utang na loob to. Tinulungan ko to nung ano, ngayon wala na. Hmm. Hindi na ako naaalala. Hanggang kailan yun?
0: Pero parang ate, para sa taong tumulong, parang mas mabigat yun, no? Kung bawat tulong mo, iisipin mo yung ano ba?
1: Bit-bit mo siya.
0: Eh, para wala kang bit-bitin. Just leave it behind.
1: Yes, correct. Kaya naman ngayon, meron tayong mga practical na mga applications kung paano tayo magiging mapagpasalamat. Oo.
0: Nang hindi nagiging alipin.
1: Yes, ng utang na loob. At hindi tayo dyan matali na lagi na lang natin iisipin yung utang na loob, utang na... Alam nyo, maganda sana talaga yung utang na loob eh.
0: Nami-misinterpret lang natin.
1: Gamitin natin ang tama, yung totoong meaning nitong utang na loob. Yes. So, paano nga ba ate?
0: First, huwag kalimutang magpasalamat. Oo, 'di ba?
1: Yes.
0: Just be grateful, just be thankful, and also to the person who helped the other person, be thankful because you have a huge heart of helping other people.
1: Yes.
0: 'Di ba? It's very rare to have that heart, kaya para sa tumulong at natulungan, huwag kalimutang magpasalamat.
1: Ayun kasi yung tunay na dahil, ay tunay na meaning ng utang na loob.
0: Mm-mm.
1: Yung marunong tayong magpasalamat. Mm-mm. Tinulungan tayo, magpasalamat tayo. Kung may ginawa sa ating maganda, suklian natin yun ng pagpapasalamat. Yes. Alam mo, hindi lang naman words yung pagpapasalamat eh. Diba? Pwede tayong tumanaw ng utang na loob ng pagpapasalamat by doing good things to others.
0: Yes.
1: By? Marami eh.
0: Diba nga sabi nila, ang utang na loob ay hindi pera.
1: Hindi lang pera. Mm-hmm. Diba? Yan. Kaya nga sabi dito, pwede natin suklian ng kabutihan kung may pagkakataon.
0: Oh,
1: diba?
0: If there is any chance, grab it, no?
1: Alam mo yung maalala mo lang na kumustahin?
0: Ay, oo.
1: Ay, ang sarap kaya sa pakiramdam na may nangangamusta sa'yo.
0: Oo.
1: Ang sarap sa pakiramdam na naaalala ka.
0: Alam mo ate, naaalala ko parang masaya na ako kapag nagsisend tong kapatid ko sa church ng, ate, may devotion ako. Gusto kong i-share sa'yo. Tapos minsan, i-chat niya ako, ate, pinag-pray po kita.
1: Ay, di ba ang sarap?
0: Ang sarap na nun sa akin, yes. Okay na ako dun. Tapos
1: diba?
0: Na.
1: Oo, kasi yun eh. Ang sarap nung ganun na naaalala ka.
0: Yes.
1: Hindi yung may isip mo, ay, kinamusta ako, may kailangan to.
0: Diba? Ay, mami, may mga kilala akong ganyan.
1: Ang tagal-tagal mo hindi nagparamdam, tapos nagparamdam ka, may kailangan ka pala. Diba?
0: Yes.
1: So, suklian natin ang kabutihan sa lahat ng pagkakataon, or kung may pagkakataon tayo na suklian ang kabutihan, yun po yung pagpapakita ng ating utang na loob.
0: Yes, at ayan. Sa pagpapakita ng utang na loob, Ate Yvette, ang pagsukli ng kabutihan ay pwede mong gawin sa pagtulong sa ibang tao.
1: Ayan.
0: Yes, paulit-ulit nating sasabihin yan na you can pay back not to the person who gave you the help or stretch you the hand, but you can spread love to other people, and by that you are fulfilling the kindness na naranasan mo.
1: Yes, oo. At yung pagtulong natin sa ibang tao naman, para sila din ay
0: para
1: makaranas.
0: Para ano mo yun, na kumakalat.
1: Yes.
0: Hindi lang specific pero generalized.
1: May maganon ha.
0: Ganon.
1: Oo. At syempre, kasama din dyan yung magsabi tayo ng hindi. Ayun. Kasi minsan hindi tayo makahindi.
0: Kasi feeling na nakatali na tayo eh.
1: Nakatali tayo doon sa utang na loob. Na meron silang ginawa at utang na loob natin yon. Kasi yun nga, ang pagsasabi natin ng hindi or no, kung mali ang hinihingi.
0: Yes.
1: Oy, pakasamihan natin kasi may utang na loob tayo dyan. Oy, ganito kasi may utang na loob ako dyan.
0: Kahit
1: kaya okay
0: malina,
1: lang yan.
0: No?
1: Oo. Mm. Kaya matuto po tayong magsabi kasi may hangganan. Yung, syempre hindi na nga tama eh. So, hindi na natin yun, kasi nga, kanina pa natin sinasabi, kabutihan. Mm-hmm. So, ang pagpe-payback natin is through kabutihan.
0: Yes.
1: So, pwede tayo magsabi ng hindi para hindi ka natatali. Hindi ka nape-pressure, hindi mo maiisip na, naku, anong sasabihin niya kapag hindi ko to ginawa.
0: Mm-mm. It's a reminder, diba? No, sa mga nakatanggap ng kindness or tulong sa ibang tao, it's okay to say no.
1: Yes.
0: Pag hindi na tama.
1: Yan, correct. At yung panglima naman, ate.
0: At panglima, no, huwag gamitin ang pagtulong bilang paraan ng pag-control sa iba o sa taong tinulungan. Very good reminder yan sa ating lahat, no, na pag tumulong, tapos na.
1: Correct.
0: Huwag na itong gamitin bilang, alam mo yun, minsan binibait pa natin yung tao.
1: Ayan.
0: Because, oy, tinulungan kita, tulungan, gawin mo to
1: gawin
0: sa akin.
1: Gawin mo din to sa akin, di ba? Yung mga ganon. So, reminder yan sa atin din na talagang gawin natin yung pagtulong natin ng very willing. Katulad nung sabi nga ni Miss Eugene Domingo na pag tumutulong siya, kalimutan mo na. Huwag mo nang bilang-bilangin, huwag mo nang ano-anuhin pa yan. Para if in case man na hindi sila tumanaw ng utang na loob sa'yo, eh wala ka,
0: wala
1: hindi ka nasaktan.
0: So, ganun na lang.
1: Hindi ka masasaktan kasi tapos na.
0: Yes.
1: Oo. At kung may binigay ka, alam mo yan yun eh. Alam mo, ito eh, isang strategy ko to. Natutunan ko to kay Pastor Rico.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, ewan ko ba, pakiramdam ko, feeling ng mga tao, napaka-millionary ako.
0: Feeling ko din.
1: No, Kuya Jun. Kung alam nyo lang, kay Kuya Jun ako nanghihingi ng pera eh.
0: Sabi ni Kuya Jun.
1: Lagi po ako walang pera, kay Kuya Jun lang ako nanghihingi ng pera eh.
0: Wait, baka ano ah, baka tinatago mo lang yung ano mo, yung funds
1: si
0: mo dyan.
1: Ayos si Kuya Jun, kay Kuya Jun ako nanghihingi ng pera. Anyways,
0: okay.
1: yun yung alam mo yun, ang feeling nila ganon. So, lagi ako yung nilalapitan.
0: Mm-mm.
1: Na minsan, yan ang dilemma ko na mag-say no.
0: Okay.
1: Kasi nga, naranasan ko kung paano ako nawalan at kung paano may mga tumulong sa akin.
0: Mm-mm.
1: Na minsan, kahit wala na ako, hindi ako maka-say no.
0: Mm-mm.
1: O, di uutang. Alam mo, ito yung pinaka-lesson ko this year.
0: Bait mo naman.
1: Mm-mm. Kahit wala na akong pera, uutang ako sa iba para upayutangin ko siya. Alam mo, yan yung sabi ni Pastor Rico. Yan, special mention ka ha, Pastor Rico. Thank you for this learning.
0: Mm-hmm.
1: Alam mo, yung pwede kang magbigay ng according sa meron ka.
0: Mm-hmm.
1: At hindi yung, kuya, sabi, payutang naman ako 5,000. Mm-hmm. Eh, kung wala kang 5,000.
0: 1,000 lang.
1: Or, alam mo, yung pagpiligyan mo siya ng 5,000, eh, nakatanim yan sa isip mo. tumulong ka, nagbigay kang 5,000, tapos pag hindi ka nabayaran, galit ka.
0: No.
1: Ikaw pa ngayon yung may problema. Mm-mm. Kasi hindi ka makasingil, hindi ka makaganon whatsoever. Hanggang sa masisira yung relationship nyo kasi dahil sa isip mo, umutang to sa akin, tapos hindi nagbabayad. Mm-hmm. Diba? So, ang greatest lesson ko dito is, pag may ganong lumalapit, ibigay mo lang yung according sa kakayanan mo. Kung meron kang kakayanan o kapatid, hindi kita mapapahiram ng 5,000, ito yung mabibigay. Kasi bigay ko na lang yan sa'yo.
0: Kasi na-pressure ka eh.
1: Yes.
0: So, tapos pag na-pressure ka, tapos hindi mo na siya masingil, magagalit ka.
1: Oo, syempre. Kunti ngayon, wala kang problema.
0: Kung ano lang.
1: Oo, kasi binigyan mo siya according lang dun sa meron ka at kakayanan mo. So, wala ka din talagang bit-bit. Ngayon, pag nag-pay forward siya, edi ang saya. Diba?
0: Edi, kasi thank you.
1: Tapos nakalimutan mo na kasi yun. Mm-hmm. Diba? So wala rin mangyayari na hindi maganda sa relationship nyo kasi nagbigay ka, tumulong ka ng maluwag sa puso mo. At hindi mo yun itinanim at sinabi sa isip mo na ay may utang to, may ganto to, may sisingilin ako. So wala kang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: Dama.
1: So yan yung mga isa sa mga greatest learnings ko this year. So ngayon, alam ko na kung paano.
0: Oh, we really learn from our experiences.
1: Correct. Yes. Oo. Ayan, may pahabol dito. Oh. Ate, sabi ni, nakakita mo ba?
0: Hindi, ate.
1: Ay, hindi. Ang sabi ni Pastor Jonathan Herrera Alcon, ang pinakamagandang utang na loob ay kay Jesus.
0: Yes.
1: Kasi malaya tayo makakapaglingkod sa Kanya. Mm-hmm. Correct. Diba?
0: Tama.
1: Yung pagmamahal ng Panginoon sa atin at tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan, mm-hmm, through the blood of Jesus Christ. Alam mo yun, ito yung pay forward natin kay Lord, maglingkod tayo sa Kanya. Maging mga mabubuting tao tayo.
0: Yes.
1: Diba? Ayan, kaya yan po. Ano nga ba ang utang na loob? Is it gratitude or bondage?
0: Mm-hmm.
1: Nawa po eh, tayo ay merong napulot at nakuha ngayong araw na ito para sa ating magandang usapin. At tayo po bilang mga anak ng Diyos o yung mga may takot sa Diyos, eh nawa po ang ating itong utang na loob ay maging positibo sa atin at ito ay maging gratitude instead of bondage.
0: Tama.
1: Ayan, may pahabol ka pa, ate.
0: Oh, wala na. Very well said to the both of us.
1: Ayan. Oo, ayan. Kaya sige, ate, i-request natin si Ate Gracious to pray sa atin ngayon, lalong-lalo na dito sa mga, alam mo yung may kapikatan,
0: mm-mm,
1: na pakiramdam nila na hindi sila makamove on dahil dun sa utang na loob.
0: Yes, okay. Yes. Okay.
1: Sige po, let's pray.
0: Samahan niyo po ako sa isang maikling na panalangin ngayong hapon. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin ni Ate Yvette na kami po ay makapagbahagi ngayong hapon. Panginoon, we are praying for your people and sa mga taong hindi namin alam ang battles ngayon, pero nakikita mo sila, Panginoon, sa mga pakiramdam nila ay nakakulong sila sa mga responsibilidad, Panginoon. At Lord, ikaw na po ang bahalang magpalaya sa kanila. Lord, send them people that will help them. Send them people, Panginoon, na pwedeng magkaroon ng kapahingahan at magkaroon ng tulong sa kanila upang sila ay, alam mo yun, Lord, magkaroon ng kagaanan sa kanilang mga buhay. And we are praying, Lord, also to all the people na hindi pa po matutunan ng bagay na to. Ikaw po ang magturo sa kanila upang maranasan nila ang pag-ibig na hindi kayang ikumpara, Panginoon. Ang pag-ibig na kayang-kayang ibigay ng walang kapalit at libre. Ito ang aming panalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Amen. Ayan. Maraming salamat sa napakagandang panalangin na ito. Aming patuloy na panalangin para sa bawat isa ang dito ay makakawala tayo sa ganitong klase ng bondage. Kaya naman po, sa aming pansamantalang pagpapaalam, ngayong tanghaling ito, ay iiwanan po namin ang mga nakikinig sa radyo ng isang napakagandang awitin at ang ating mga kababayan, mga kakarians, mga tagapakinig, tagasubaybay. Eh, kami po ay patuloy na mananalangin para sa bawat isa. Marami pong salamat. Ito po si Yvette Pao.
0: At ako si Gracious Camille Dalde.
1: At salamat din kay Don Alfonso sa pagsama sa amin sa technical side. Ito po ang inyong TNT, your lunch break, Cafe on Air. Bye everyone!

0: Hey, let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang tanikalang lagot.

Si Yahweh ay matuwid at sa gawaing mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay ang sa kanya ay sumusunod. Mga awit 11:7. Ako po si Hannah Gabriel. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking patotoo kung paano ko po naranasan ang kabutihan ng Diyos. Pakinggan po ninyo.

0: Hana, marami akong napanang pugitan ngayon.
1: Talaga? Akin na at nang madala ko sa palengke. Ipapamalit ko ng bigas kay La Green. Patagal na siya nagtatanong kung namamana ka pa sa madaling araw ng pugita. Pulutan daw kasi ni Cario. Dahil birthday ni Cario, ito daw ang ipapalit sa kinubang aso. Kasi pinagbawal ng gobyerno na bawal magkatay ng aso.
0: Eh kung ako na lang kaya ang magdala mismo sa bahay nila. Para hindi ka na pumunta ng palengke. Alam ko pagod ka sa paglalaba.
1: Ako na lang. Baka maaya ka pang makipaglasingan. At saka malamang maarbo lang ito ng mga kaibigan ni Cario na mga sunog baga. Ikaw nga ang pagod at kulang sa tulog. Kagabi ka pa nasa dagat. Tara at magkape ka na.

0: Naku, hindi daw nagtinda sila Green ngayon dahil birthday nung asawa. Paano na itong pugitang dala ko? Kanino ko ibibenta ito? Matumal pa naman ito. Bigay ng pusit at alupihang dagat. Mabili dito. Pero itong pugita, bihira ang kumakain dito sa baryo.
1: Pugita ba yung paninda mo?
0: Ay opo, pugita po. Sariwa po. Kahuhuli lang ng mister ko po. Napana niya.
1: Naku, masarap yan. May pagdadalhan ka na ba niyan?
0: Naku, sa totoo lang po, meron sana. Kaso di po nagtinda. Bakit po? Kumakain kayo ng pugita?
1: Oo. Sige, papakyawin ko ng lahat yan. Magkano ba yan?
0: Po? Talaga po? Sige po, ibebeto ko po sa inyo ng mura lang po.

0: O mabuti at nakauwi ka na. Nanggaling dito sila Gring at nagsabing di na niya bibilin yung pugita kasi may kinatay na silang kambing si Kario.
1: Okay lang. Naibenta ko naman lahat. Pinakyaw nung ali. Suki ko na nga siya.
0: Talaga? May kumakain pa pala ng pugita sa baryo? At teka, nasaan ang bigas natin?
1: Iahatid ang kargador ni Mrs. Tan. Isang sako ng bigas ang binili ko. Bahit sa pugita.
0: Talaga? Nakatagpo ka ng suki sa palengke? Bilib ako sa'yo. Kakaiba ka mahal sa lahat.
1: Diba, sabi ko naman sa'yo, lahat ay matututunan. Gaano man kahirap, basta kasama kita.
2: Hindi ba nakahalata na inutusan kita at isa ka sa mga tauhan ko?
3: Madam, pangfamas ang arte ko. Kaya malabong makahalata ang unikaiha mo.
2: Tinalikuran niya ang marangyang buhay na para sa kanya. Ipinagpalit sa lalaking mahal niya.
3: Eh, madam, ano ang gagawin ko sa pugita? Kumakain ba kayo nito?
2: Hindi. Ikaw, baka gusto mo. Iuwi mo na yan. Baka gusto ni Ma'am Peter, yung driver mo.
1: Uy, Ma'am Cora! Dito talaga kayo namamalengke?
3: Oo, Hana. Kasi mga sariwa ang laman dagat na tinda dito. Ano ba yung tinda mo ngayon?
1: Walang pugitang napana si Dario, yung asawa ko. Pero alupihang dagat ang tinda ko. Namuhunan lang ako para kahit papano kumita. Kaso matumal. Halos lahat ng tindera dito sa palengke, alupihang dagat ang tinda. Kaya mahirap sa akin dahil wala akong pwesto.
3: Ah, ganun ba? Di sa'yo na ako bibili. Suki mo naman ako. Ilang kilo ba yung lahat? Papakyawin ko na.
1: Po? Sure po. Bigay ko po sa inyo ng mura. Naku, salamat talaga, Ma'am Cora.

0: Ano yung tinda ni Hannah? Mga alakdan ba yan? Baka makamandag yan. Mamatay ka pa.
1: Madam, alupihang dagat ito. Masarap ito, madam. Ito yung kinain natin sa Singapore.
0: Kinakabahan ako sa mga tinda ng anak ko. Baka sa susunod na itinda nito, serena na.

0: Mahal? Di ka pa natutulog?
1: Ikaw lang naman ang hinihintay ko. Hindi ka pa ba matutulog? May problema ka ba?
0: Wala naman. May lulan kasi ako kanina sa bangka at nagpahatid sa isla. Mga born again sila. At yung pastor na nagbayad sa akin sa upa sa bangka ay nakangiting nagsabi na mahal daw ako ng Panginoong Jesus. Nag-iwan siya sa akin ng Biblia. At may minarkahan siyang talata. Binasa ko. At nakasaad dito, sabi ni Jesus, ako ang daan, ako ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko.
1: Nasaan na yung Bible para mabasa ko rin?
0: Naiwan ko sa bangka, pero saglit lang kukunin ko.
1: Naku, tinanghali na ako. Ginabi na kasi kami ng uwi. Sarap kaya makinig ng salita ng Diyos na ibinabahagi ni Pastor.
2: Eh, kasi ikaw eh, ang bagal-bagal mo kumilos.
1: Pero teka, kilala ko itong kotseng nakaparada. Kotse ito ni Mama. Oh, si Mang Peter ang driver. Anong ginagawa nila dito sa palengke? Hindi kaya natuklasan na nila na dito ako sa baryo ito dinala ni Dario?
3: Mang Peter, naku! Late na tayo!
1: Ha? Si Ma'am Cora? Ang sakay ng kotse?

0: Hana mahal, sorry talaga.
1: Naiinis ako sa'yo. Matagal mo na palang alam na si Ma'am Cora ang tauhan ni Mama.
0: Pakinig ka muna sa paliwanag ko. Huwag kang mainis. Alalahanin mo, mga born again na tayo. Sinadya kong kausapin ng Mama mo nung nakaraang buwan. Hindi siya galit at hindi kanya babawiin sa akin. Pero may kondisyon. Kung papayag akong tatanggapin ng pera galing sa kanya, pambili ng bangka para may sarili na tayong bangka. Lahat kasi na napag-usapan ninyo ni Ma'am Cora mo, nang suki mo. Nakakarating ang report sa Mama mo. Yung dumaing ka ng naawa ka sa akin dahil sumasideline lang ako sa pagbabangkero. Kaya naisip ng Mama mo, bilan tayo ng bangka. Tapos yung binigay ko sa yung ipamumuhunan mo sa pagkakaroon ng pwesto sa palengke, galing lahat sa Mama mo. Kasi naawa na ako sa'yo. Tsaka naisip ko na blessing na rin sa atin to. Nanalangin tayo na magkaroon ng sariling bangka at puhunan. Yun, kinalabit ng Diyos ang Mama mo. Saka sa kanya galing ang biyaya ng Diyos.
1: Nako! Kung hindi lang kita mahal na mahal, sarap mong i-adobo na parang pugita!
0: Pugito? Lalaki ako. Ang pugita babae.
1: Patawa ka! Sige na! Tawagin mo na yung biyena mong pinaglihi sa tipos. Pababain mo na ng kotse at kakausapin ko na. Alang-alang sa Panginoong Jesus, sa pag-ibig ng Diyos.
2: Salamat anak, at pinatawad mo akong sa aking pagiging strikta. Sa pakikialam ko sa lalaking mahal mo.
1: Matagal ko na kayong pinatawad, Mama. Pasalamat na nga rin ako kasi kung hinayaan ninyo ako at di kayo humadlang sa amin ni Dario, maaari pang hindi kami nagkatuluyan nito.
0: O nga po, Mama. Maganda rin ang kinauwian ng pagigipit niyo po sa amin. Laking tulong po ito sa amin. Dahil pala, kung nagkataon, iniwan din ako ni Hana. Gaya nung iba po niyang boyfriend.
2: Tapos na yan, ha? Nagkasundo-sundo na tayo. Hindi ko kayo pipilitin na doon kayo tumira sa atin, Hana. At sa tingin ko naman, masaya ka na rito sa buhay. Pero wag mo namang ipagkait na di ko kayo tulungan. Hayaan naman ninyong ipadama ko sa inyong dalawa ang pagiging ina ko.
1: Okay lang po yun, Mama. Uli lang lubos na rin kasi itong si Dario. Pero kung gusto po ninyong tumulong sa aming mag-asawa, hindi po namin kayo tatanggihan. Kayo na po ang mag-sponsor sa aming dalawa ni Dario kasi pareho po kami mag-aaral sa Bible School habang wala pa kaming baby.
2: Masaya ako maging bahagi ako sa inyong pagmi-ministeryo, mga anak.
0: Oh, purihin ang Diyos!

0: namin mag-asawa ay halos di namin maipaliwanag. Mismo ang numero unong kaaway ko sa aking buhay, sa aming pamilya, ang aking mama. Kontra sa lahat kung gusto, ang siya pa ang naging supporter namin mag-asawa sa aming pagmiministeryo. Nagagamit ang aming kayamanan na naiwan ni Papa sa mga gawain ng Panginoong Jesus. Hanggang sa aming pagsunod sa panawagan ng Diyos na maging missionary kami sa lugar ng Europa. Purihin po ang Diyos ng buhay!
1: Si Yahweh ay matuwid at sa gawaing mabuti ay nalulugod. Sa piling niya ay mabubuhay ang sa kanya ay sumusunod. Mga awit 11:7.
2: Mga kaibigan, sana po ay napagpala kayo sa kasaysayang patotoo na ating binigyang buhay dito sa Dulang Tanikalang Lagot. Kasaysayang patotoo ni Hannah Gabriel. Mga nagsiganap:
3: Marjorie Maglinte,
4: Yul Serbonieto,
5: Eva Morataria Gomez.
2: Technical supervision at isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, sa pamamahala at produksyon ni Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, ugaliing makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello, kaibigan. Welcome to our Wednesday edition of Music and Chat Recharged over FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And I'm your friend Mel. I'm inviting you to join me again for another special edition of Music and Chat Recharged dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. We are the station that cares. At kami nga po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre pa, kami po ay nagbo-broadcast mula dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At kaibigan, itong araw na ito, it's the 15th of July. And very special day po ito for me because today is my happy birthday to me. O diba? Salamat sa mga bumati na ng maaga. Ang iba sa inyo bumati na kahapon, napakaaga talaga. At sa mga bumabati pa rin po, thank you so much. I'm really thankful for the Lord for giving me another year. Ayan, nakasama ko po kayo. And actually, 2 years ago na pala, itong Music and Chat po ay na-launch on my birthday. Kaya wow, hindi natin makakalimutan ang kaarawan na ito ng Music and Chat Recharge. Na-relaunch ito actually, noong 2024. Ayan, kaya ako ay talagang double celebration ngayon para sa ating program at para po sa aking kaarawan sa araw na ito. So guys, ngayong araw na ito, dahil birthday ko, we will be giving you more of music sa ating program na ma-access nyo po ng mas malinaw ang mga naka-line up na songs today dahil wala po muna tayong mga regular features. Pero meron pa rin po tayong By Request, Tunog Pinoy, and of course, our Song of the Week for this week, and Praying Time. Kaya guys, huwag kayo malungkot dahil punong-puno na mga inspirational songs ang ating pong afternoon time na ito habang siguro kayo ay nagsisiesta, nagpapahinga, ano pa man ang inyong pinagkakaabalahan habang kami po ay nasa background nyo lamang. Kami ay already happy and thankful sa inyong pag-antabay. You can access us dahil po nakapost na sa ating pong FB page ang ating pong program link sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. I-share nyo na rin po yan at patuloy na i-like at para mas marami po tayong maabot. Nandiyan na rin po ang ating online streaming site, naka-post na rin po at i-click nyo lamang yan. Mas malinaw nyo maririnig ang mga naka-line up natin ng music, lalo-lalo na po sa ating pong mga musical program kagaya po ng Music and Chat Recharged, Papuri Radio, and of course ang UV Express, ang 10,000 Reasons pag Saturday, and pag Sunday po kasama nyo naman ako sa Music and Memories ng 9:45 to 10:30 in the morning. Kaya ano pang hinahanap mo? Manatili ka lang naka-tune in dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM at i-access mo na nga ang bit.ly/ The Way FM. Ayan po ang ating online streaming at sa ating po mga Carians na nasa Carians Official GC, pwede pa rin po kayo mag-chat. Nandyan pa rin tayo sa YouTube and Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. Hi muna at magandang hapon sa aking kapatid na nandito sa Bacolod at ang kanyang buong family na patuloy na naka-tune in at nakasubaybay. Ayan, si Robil, si Fayette, at saka si Zane. And of course, Mama Lumen, magandang hapon po sa inyo. Ingat-ingat kayo dahil itong si Kanlaon ay patuloy pa rin na nagbubuga ng hindi maganda dahil sa aktibong-aktibo. Kagaya ni Mayon Volcano. Yan po ang patuloy natin na panawagan. Patuloy tayong mag-ingat, magbantay, at maging informed para po makaiwas tayo sa mga aksidente o kaya mga negatibong epekto ng mga ganitong kalamidad sa ating kapaligiran. Okay? Sige po, nasaan ka man ngayon kaibigan? Dito ka man sa probinsya ng Albay, dito sa Catanduanes, and of course sa Masbate na madalas na nakakaranas lately ng mga pagyanig dahil sa pag hindi natin alam pa masyado kung ano ang pinakadahilan ng mga earthquakes na nararamdaman din po namin dito sa Legazpi City. Kagaya kahapon, dito sa Legazpi ay medyo malakas din po yung ating naramdaman. Hi din dito sa ating mga kaibigan sa Sorsogon, of course Camsur,
Cam Norte, Northern Samar, Leyte at sa buong Philippines na nakaantabay po and of course overseas na hindi po bumibitaw sa ating mga broadcast. Thank you so much. Well, ano pa hinihintay natin? Just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong afternoon listening habit. At nagpapasalamat din tayo sa ating mga don na patuloy nag-a-assist sa atin sa technical side. Ako nga po si Mel Manzanilla. Ito na po ang mga naka-lineup natin na song sa hapon na ito para lamang sa iyo, kaibigan.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Music and chat recharged by request.

0: Let's pray. Heavenly Father, we thank you po sa araw na ito, sa patuloy na pag-iingat niyo po sa bawat isa sa amin, sa kabila po ng mga hamon sa amin pong kapaligiran at sa amin pong sa nature na meron po kami, kagaya po ng Mayon Volcano, maging ang Bulkang Bulusan, at ito pong mga ongoing, Lord, na pagyayanig na nararanasan po ng aming mga kababayan. Alisin mo, Lord, ang anumang mga agam-agam at pagkatakot sa aming mga puso habang kami po ay patuloy na nagiging handa at mapagbantay sa aming kapaligiran. Nawa, Lord, ikaw ang patuloy na sumama sa bawat isa sa amin, at alam namin na nandyan ka palagi para kami ay tulungan at ingatan sa araw-araw. Dahil ito po ay aming hinihiling in Jesus' name. Amen. Well, kaibigan, kailangan ko na magpaalam sa iyo. I would like to say thank you so much for joining me today. I hope na nag-enjoy ka sa mga naka-lineup natin na song sa araw na ito. I hope to be with you again tomorrow for another edition of Music and Chat Recharged. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At iiwanan ko sa inyo ang isang paalala patungkol sa takot. Ano? Ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 7. It says, "For God has not given me a spirit of fear, but one of power, love, and a sound mind." Thank you, guys. But please stay tuned. We have more programs until 7 in the evening. God bless you. This has been your friend Mel. Ingat lang. Bye-bye.
1: Have you been inspired by what you heard today? Let us know by texting at 0998-043-0573. Or message us in our Facebook page, Care 104.3 The Way FM. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid, naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ilang mga ngaral na ba ang patuloy na nagkamali dahil sa papuri na kanilang natatanggap mula sa tao? Hindi lingid sa ating kaalaman. Maraming mga mangangaral ang pinagkalooban ng Diyos ng iba't ibang katangian na kagamit-gamit sa gawain ng Panginoon. Subalit kung hindi maingat ang isang mangangaral tungkol sa bagay na ito, ang papuri na nanggagaling sa ibang tao na dapat sana ay sa Diyos ay kanilang inaari. Minsan ay may isang pastor akong narinig. Nag-uumpisa pa lamang siya sa pagpapastor noon. Bata pa siya at nasa kasibulan ng kanyang paglilingkod. Kahanga-hanga siya sa kanyang husay sa pangangaral dahil sa husay ng kanyang pagsasalita ay napakalinaw ng kanyang paliwanag sa salita ng Diyos. Dahil dito ay hindi may iwasan na makatanggap siya ng papuri mula sa kanyang mga tagapakinig. Minsan ay kinamayan siya ng isang dumalo sa pagsamba. Pinuri ang galing niya sa pagsasalita. Sumagot ang pastor at kanyang sinabi ang mga katagang, "Maraming salamat. Kung susuriin ay walang mali sa kanyang tugon." Subalit para sa akin ay para na rin niyang inari ang nararapat na para lamang sa Diyos. Tunghayan po natin ang kaisipan ni Pablo tungkol sa bagay na ito. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret sa unang minsahe na matatagpuan sa Unang Korinto, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang Tatlo. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
1: Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng Ikalawang Korinto, Unang Kabanata, Unang Talata hanggang Tatlo. Ang una nating paglalakbay sa aklat ng Korinto ay dapat nating malaman na ang may akda ng liham na ito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Isinulat ni Pablo ang Unang Korinto noong siya ay nasa Epeso, kung saan nagkaroon siya ng napakalawak na gawain. Ganito ang kanyang sinabi sa Unang Korinto, Kabanatang 16, ikasyam na talata. Malaking pagkakataon dini sa ating gawain, bagamat maraming humahadlang. Ako ay naniniwala na napakalawak ng gawain ni Pablo doon sa Epeso. Tunayan, sa Epeso nagsimula ang magandang balita na napakinggan ng mga taong nabubuhay sa kasalanan. Ako ay naniniwala na wala na marahil gaganda pa sa kalagayan ng ministeryo na kanyang ginawa kung ihahambing sa ibang lugar na naihayag ang salita ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ni Pablo sa kanyang sinabi na malaki ang pagkakataon dini sa ating gawain. Dahil sa gawain iyon, hindi madali para kay Apostol Pablo na iwan ang Efeso at magtungo sa Korinto. Sa Korinto naman matatagpuan ang kaumpisa pa lamang na gawain. Makikita sa iglesyang iyon ang mga mananampalataya, ngunit patuloy pa rin silang nabubuhay sa gawa ng laman. Tulad nila ay mga bata, nais nilang dalawin sila ni Pablo, ngunit ang totoo, nangangailangan lamang sila ng pansin. Kailangan nila ng pagkain at tulad ng isang bata ay nais nilang mapalitan ang kanilang kasuotan. Sa aking palagay ng mga pagkakataong iyon, sila ay tulad ng bata na nabasa ang kanyang kasuotan. Umiiyak na tulad ng isang sanggol. At nang hindi nga makarating si Pablo, sila ay nagdamdam. Dahil dito ay isinulat ni Pablo ang kanyang unang liham at sinabi niya na darating din ang panahon at makakarating ako riyan. Nanatili si Apostol Pablo sa Efeso nang humigit kumulang sa 3 taon, ngunit hindi siya nakarating sa Korinto. Ito ang dahilan na nabahala ang mga taga roon. Sa halip, inutusan niya si Tito na magtungo doon sapagkat hindi siya makararating. Kasama ni Pablo si Timoteo sa Efeso noong mga panahong iyon. Nilisan ng dalawa ang Efeso at nagtungo sila sa Troas at doon nila hinintay si Tito upang makipamalita kung ano ang nangyayari sa Korinto. Basahin po natin sa aklat ng Ikalawang Korinto, Ikalawang Kabanata, talatang 12 at 13 na ganito po ang sinabi. Nang magpunta ako sa Troas upang mangaral ng mabuting balita tungkol kay Kristo, binigyan ako ng Panginoon ng magandang pagkakataon na maisagawa iyon. Ngunit hindi rin ako mapanatag sapagkat hindi ko natagpuan doon ang kapatid kong si Tito. Kaya ako'y nagpaalam at nagtuloy sa Macedonia. Nang hindi makarating si Tito, nagtungo si Timoteo at si Pablo sa Filipos. Doon nila natagpuan si Tito at nagulat tungkol sa kalagayan sa Korinto. Maganda ang balita na kanyang sinabi tungkol sa Korinto, na ang mga taga-Korinto ay tapat na sinusunod ang mga tagubilin ni Pablo. Tungkol sa kasagutan sa kanilang mga katanungan na ating napag-aralan sa aklat ng unang Korinto. Sa Filipos isinulat ni Pablo ang ikalawang Korinto. Bagamat hindi niya nadalaw noong una ang Korinto, ay nais pa rin ng mga taga-Korinto na ang kanilang apostol ay makarating upang siya ay makapiling. Ganun pa man, nagkaunawaan ang mga taga-Korinto at si Apostol Pablo. Sa kanyang ikalawang liham ay inumpisa ni Apostol Pablo sa maayos na pananalita ang kanyang liham para sa mga taga-Korinto. Isinulat niya ang totoo niyang damdamin. Mas makikilala natin ng lubusan si Apostol Pablo sa liham na ito kaysa sa unang sulat niya sa mga taga-Roon. Tinalakay sa ikalawang Korinto ang kalagayan ng paglilingkod sa loob ng iglesia. Samantalang ang unang Korinto ay tumatalakay sa kalagayan at pagwawasto sa mga suliranin ng iglesia. Naglalaman ang ikalawang Korinto ng mga personal na problema. Mahirap balangkasin ang aklat na ito, subalit mapapansin po natin ang mga tinatalakay ni Pablo sa bawat kabanata. Sa unang kabanata ng aklat na ito ay tinalakay ni Pablo ang kaaliwan na kaloob ng Diyos sa mga balakin sa buhay. Ang unang dalawang talata ng unang kabanata ay nagsisilbing panimula sa liham. At ang sumunod na mga talata ay tungkol sa kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Pansinin po natin kung papaano sinimulan ni Pablo ang liham na ito. Basahin po natin ang unang talata na ganito ang kanyang sinabi. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa iglesia sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sa talatang ito ay mapapansin po natin na isinulat ni Pablo ang liham na ito na may karapatang bilang apostol. Ako ay naniniwala na ang bawat mangangaral ngayon ay may kalayaan at karapatan na ipangaral ang salita ng Panginoon. Wala rin sa isa'y kung nangangaral tayo ng salita ng Diyos kung ang mangangaral ay hindi nakatityag sa katotohanan na kanyang ipinangangaral. Kung wala rin lang katiyakan ng katotohanan ang kanyang ipinangangaral, mas mabuti pang marahil na magtinda na lang siya ng diaryo o maghanap ng ibang gawain, sapagkat hindi siya karapat dapat sa gawain ng Diyos. Noong mag-umpisa ang pag-uusig sa mga mananampalataya, sinabi nila, O Panginoon, Ikaw ang Diyos. Kaibigan, kung hindi ka nakatitiyak na siya ay Diyos, hindi ka rin nakatitiyak sa kahit na ano. Subalit ang mga mananampalataya noon ay tiyak nila ang tungkol sa sinabi ng Biblia. Ito ang kanilang naging gabay sa buhay sa lahat ng pagkakataon. At si Pablo nga ay sumulat na mayroong karapatan at kapangyarihan. Niloob ng Diyos na si Pablo ay maging apostol. Wala nang tataas pamarahil sa ganitong kalagayan. Ito ay isang karapatan at may kalakip ng kapangyarihan mula sa Panginoon. Kung ang iyong buhay ay nasa kalooban ng Diyos, malinaw na pangahawakan mo ang katotohanan ito. Kung ikaw ay nasa kalooban ng Diyos, nakatityak ka na nasa mabuting kalagayan ng iyong buhay. Marahil meron kang dinaramdam sa panahong ito. Kung ito ang kalooban ng Diyos sa iyo, masasabi mo na ito ang tamang lugar para sa akin. Sa unang talata na ating pag-aaralan ay binanggit ni Apostol Pablo ang mga kataga na ating kapatid na si Timoteo. Napakasarap isipin ang katotohanan ito. Si Timoteo ay isang kapatid na mananampalataya. Isa itong katotohanan para kay Pablo at para sa kabuuan ng iglesia noon sa Korinto. May mga pagkakataon na tinatawag ni Pablo si Timoteo na anak sa pananampalataya. Ganoon pa man, sa tuwing sumusulat ng liham si Pablo para sa mga mananampalataya, ay palagi niyang binabanggit si Timoteo na malapit sa kanya. Isa ito sa mga hinahangaan ko kay Pablo. Palagi niyang inilalagay sa magkapantay na katayuan ang kanyang sarili at ang mga mananampalataya. Binanggit din ni Apostol Pablo sa unang talata ang mga katagang sa Iglesia sa Corinto. Ang tinutukoy na iglesia ay ang iglesia ng Panginoon. Maraming tao ang nagsasabi ng mga katagang tulad nito, ang aking iglesia o di kaya ay ang aking simbahan. At kung minsan sa kanilang mga pagkilos at gawa ay makikita na talagang inaaringan nila na ito ay kanilang iglesia. Nakakalimutan nila ang katotohanan na ito ay iglesia ng Diyos o ng Panginoong Hesukristo kung saan tinubos niya ito ng kanyang sariling dugo. Kaibigang nakikinig, yamang tinubos tayo ni Kristo ng kanyang sariling dugo. Isang pagtubos na hindi mababayaran. Nawa ay maging maingat tayo sa paggamit ng mga katagang tulad nito. Huwag nating aariin ang iglesia o simbahan sapagkat tanging ang Diyos lamang ang may karapatan na magmay-ari nito tulad ng sinasabi sa unang kabanata. Binanggit ni Pablo ang ganitong mga kataga sa iglesia sa Corinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Ang iglesia ng Diyos ay hindi lamang matatagpuan sa Corinto. Matatagpuan din ito sa buong Akaya at ngayon nga ay matatagpuan na ito sa buong mundo. Noong panahon ni Pablo o saan man maihayag ang mabuting balita ay nagpapatotoo ang mga tao na naligtas. Ibinabahagi nila ang karanasan ng kaligtasan na kanilang natanggap. Isa sa aking mga kaibigang mga ngaral ay nakarating na sa makabagong lupain ngayon ng Akaya. Ayon sa kanya ay napakagandang bansa ang Akaya. Matatagpuan daw sa lugar na iyon ang pinakamagandang ubasan. Makikita rin sa lugar na iyon ang magagandang bulaklak. Ayon sa kanya ay para niyang nakita ang mga mananampalataya noong panahon ni Apostol Pablo na nalilinlang at nahuhulog sa kasalanan sa lungsod ng Corinto. Ngunit noong maabot ito ng magandang balita na dala ni Pablo, nagkaroon ng pag-asa ang mga tao. Nagkaroon ng liwanag ang madilim na kalagayan ng kanilang buhay at kaluluwa. Mula sa buhay na makasalanan ay nanumbalik sila sa Panginoong Hesus. At ang mga mananampalatayang iyon ay hindi na natiling tahimik at sinarili ang kaligtasan na kanilang naranasan. Humayo sila sa lahat ng sulok ng Akaya at nagpapatotoo tungkol sa karanasan ito. Marami ang naligtas para sa Panginoong Hesus. At sa talata na ating nabasa ay makikita po natin na nangusap si Pablo sa kanilang lahat na nakaranas ng kaligtasan sa mga hinirang ng Diyos. Isa itong kahangahangang kalagayan. Subalit dapat nating tanggapin ang katotohanan na isa sa mga iglesia na tinutukoy ni Pablo ay ang iglesia sa Corinto. Kapahayagan ito ng iglesia sa iyong lupang tinubuan, ang mga simbahan na iyong nakikita ngayon na nangangaral ng kaligtasan mula kay Kristo Jesus ay matatawag na iglesia ng Diyos. Huwag po nating kalilimutan ang katotohanan ito sapagkat sinabi ni Apostol Pablo sa ikalawang talata na ganito, sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Malimit gamitin ni Pablo ang ganitong uri ng pagbati, ang pagpapala at handog, ang kahangahangang handog ng Diyos para sa mga mananampalataya. Sa ikatlong talata ng unang kabanata sa aklat na ito ay mababasa po natin na sinimulan ni Apostol Pablo na talakayin ang kaaliwan na nagmumula sa Diyos. Ganito po ang kanyang sinabi, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Sa ibang sali ng Biblia ay hindi mababasa ang katagang purihin. Subalit ang sasaliksikin nating mabuti ang kataga sa orihinal na salin, makikita natin na tinutukoy din nito ang tungkol sa papuri. Tulad ng unang kataga na binanggit sa ikatlong talata, purihin natin ang Diyos. Kaibigan, gaano ba tayo katapat sa pagpupuri sa Panginoon? Ayon sa talata na ating nabasa, ay ganito po naman ang sinabi ni Haring David. Basahin po natin sa mga awit, 34 na kabanata, unang talata na ganito ang sinabi. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Sa mga sinabing ito ni Haring David, ay masasabi ko na kung ikaw ay tunay na matuwid, ay hindi mo magagawang magreklamo sa kalagayan sa buhay. Nararapat lamang na papurihan natin ang Diyos sa anumang kalagayan sa buhay. Ganito po ang sinabi ni Haring David sa mga awit, kabanatang 50, talatang 23. Ang parangal na nais ko na sa aking ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat na masunurin. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa sinabi ng talatang ito, ang Diyos ay Ama. Ito ang Kanyang katangian, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. Si Kristo ay naroon na noon pa mang una. Ang dahilan kung bakit naroon na siya bago pa man nag-umpisa ang lahat ng bagay ay hindi dahil sa ipinanganak siya ni Birhen Maria, kundi dahil sa isang katotohanan na siya ay Diyos na naroroon na noon pa. Ganito po ang sinabi ni Pablo sa aklat ng Efeso, 2, talatang 6-7. Na bagamat siya ay Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Si Kristo ang anak na magpawalang hanggan, at ganoon din ang Diyos Ama, siya ay nagpawalang hanggan. Ang anak at ang ama ay kapwa magpawalang hanggan. Sa talatang ito ay tinawag ni Pablo ang Diyos na Ama ng awa at Diyos ng kaaliwan. Nais ko pong bigyan ng paliwanag ang mga katagang ito, pag-ibig, awa at biyaya. Naging bahagi ng buhay natin ang tungkol sa pag-ibig. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda ay hindi maaring walang alam tungkol sa pag-ibig. Sa bawat kalagayan ng tao ay may sariling paliwanag tungkol sa bagay na ito. Malimit ay dito nakikilala ang Diyos na ang Diyos ay pag-ibig. Tunay nga na mahal tayo ng Diyos. Napakainam na isipin na tunay nga na iniibig niya ang tao. Katunayan, hindi natin maipaliwanag ang taas, lalim at lawak ng Kanyang pag-ibig. At kung masusukat lamang natin ang pag-ibig ng Diyos, marahil ay mababagabag ang ating puso. Mahal tayo ng Diyos, kaya't iniligtas niya tayo dahil sa Kanyang biyaya sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano ba ang biyaya? Ito ang hindi mapapasubali ang kabutihan ng Diyos sa tao. Ipinapakita nito na walang ibang batayan ang kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Mahal tayo ng Diyos, kaya't iniligtas niya tayo dahil sa Kanyang kagandahang loob, dahil siya nga ay mahabaging Diyos. Dahil dito, nagbigay siya ng isang tagapagligtas, at ang anumang nasa sa atin ngayon ay bunga ng Kanyang habag. Kaibigan, kailangan mo ba ang habag mula sa Diyos ngayon? Kung kailangan mo ito, lumapit ka sa Kanya. Hindi mo masusukat kung gaano kalawak ang

kanyang dakilang habag at ako ay patuloy na nangangaral dahil dito. Kaibigan, nais kong malaman mo na mayroong tunay na kaaliwan sa Diyos. Subalit mayroon ding kaaliwan na nagmumula sa tao. Kaaliwan na puno ng pagpapaimbabaw. Malimit kung naririnig ang mga katagang ito. Niloob ng Diyos na mangyari sa akin ito, kaya't buong puso ko itong tatanggapin. Subalit kung hindi nila kayang tanggapin ang mga pangyayari sa kanilang buhay, ay ito na ang dahilan ng kanilang paghihimagsik sa Diyos. Ang mensahe na nais kong sabihin ay ang maging tapat tayo sa Panginoon. Kaibigan, sabihin mo sa Kanya kung ano ang iyong nararamdaman. Sabihin mo sa Kanya na hindi ka masaya sa mga nangyayari sa iyong buhay. Katunayan, alam ng Diyos ang lahat ng ito. Alam niya ang laman ng iyong isipan. Nais ng Diyos na sabihin mo sa Kanya ito ng tuwiran. Dahil sa Kanya ay meron tayong kaaliwan. May mga nagsasabi na ang kaaliwan ay tulad ng isang musika na kinapapalooban ng iba't ibang himig o nota. Maraming anyo ng kaaliwan ang hinahanap ng mga tao ngayon. Sa aming lugar ay mayroong tinatawag na kaaliwan sa tabi ng lansangan. Subalit para sa akin, kailanman ay hindi ito matatawag na kaaliwan dahil wawasakin nito ang isang pamilya. Binabalingan nito ang ipinagbabawal na gamot bilang kaaliwan. Subalit napatunayan na walang kaaliwan na masusumpungan sa mga bagay na iyon. Sa orihinal na salin ng Biblia, ang kaaliwan ay may kahulugan na patnubay. Sa ganitong anyo, natin mailalarawan ang banal na Espiritu. Siya ang ating katuwang o katulong nang ipinangako ng Diyos na Kanyang susuguin ang banal na Espiritu. Ganito ang Kanyang sinabi sa mga alagad at sa mga mananampalataya. Basahin po natin ang sinasabi sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 14, talatang 18. Hindi ko kayo iiwang mangungulila, babalik ako sa inyo. Sa orihinal na salin, ang katagang mangungulila ay may hahalintulad sa isang sanggol na nawalan ng mga magulang. Tulad siya ng isang batang nasa bahay ampunan. Kaya't sa talatang ito ay parang sinasabi ng Panginoong Hesus na hindi ko kayo iiwan tulad ng isang bata sa bahay ampunan na iniwan ng mga magulang. Susuguin ko ang isang papatnubay sa inyo. Basahin po natin ang kanyang sinabi sa kanyang mga alagad. Ganito po ang kanyang binanggit sa Ebanghelyo sangayon kay Juan, Kabanatang 16, talatang 7. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi pa parito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Kaibigang nakikinig, hindi lamang siya tulad ng magulang na handang halikan ang galos sa iyong mga tuhod. Siya isang katulong, nagbibigay kalakasan, manananggol at kaaliwan. Siya ang nagpapalakas sa akin. Siya ang pumapawi sa aking kalungkutan at takot at pinapalitan ito ng kapayapaan. Siya ang umaaliw sa akin sa panahon ng matinding suliranin ko. Ganito ang sinabi ni Haring David sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 30, ikasampung talata. Kaya't ako ay dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O Yahweh, ako ay pakinggan, mahabag ka. Yahweh, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Ito ang hinaing ng isang kaluluwa na nangangailangan ng mga aliw. Ang Diyos ang lahat ng kaaliwan. Kaibigang nakikinig, bakit hindi mo hanapin sa Kanya ang kaaliwan sa oras na ito, iyong matatagpuan? Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pag-aaral, tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, dumudulog, nagpupuri, nagpapasalamat sapagkat ikaw ang Diyos naming buhay, makapangyarihan at dakila sa lahat. Ikaw, Panginoon Diyos, ang nakakabatid, nakakaalam sa bawat kalagayan at pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat, Panginoon Diyos, sa banal na Espiritu
na minsan ay iyong sinugo

0: sa amin, Panginoon, upang hanggang ngayon, Siya ang aming katulong, Siya ang aming kaaliwan. Siya ang nagtuturo sa amin sa panahon ng mga pangangailangan. Hindi kami pinababayaan. Salamat sa iyo, Panginoong Diyos, sapagkat Ikaw ang patuloy naming gabay. At sa oras na ito, Panginoon, aking idinadalangin ang bawat mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita. Itinataas ko po sila sa iyong mga kamay. Abutin mo po ang kanilang kalagayan sa oras na ito. Kung sakali mang meron silang mga mabibigat na mga suliranin, Panginoong Diyos, ang sinabi mo ay magsilapit kayo sa akin, kayong nabibigatan at nahihirapang lubha, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Salamat, Panginoong Diyos, at kami po iyong pangunahan sa mga panahong ito. Panginoong Diyos, kami po iyong umaasa na kami ay iyong dinirinig at tutugunin ang aming mga panalangin, sapagkat ang lahat po ay aming idinadalangin at hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon mga kaagapay! Ito ang programang Papuri. Kasama niyo po kaming tatlo ngayong hapon. Ako po si Tricia Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kaagapay! Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Yes, magandang hapon po. Ito po si Dennis Campanier at ngayon po ay July 15, 2026. Kumusta po kayo ngayon mga kaagapay? Ngayong, naku, pabago-bago ang panahon.
2: Oo.
3: Sabi nga, tag-ulan na, di ba? Pero minsan, ramdam mo pa rin yung grabing init, lalo na sa tanghali.
2: Yes.
3: Alam mo, isa nga po yan sa mga bagay na hindi talaga natin kontrolado, yung panahon.
1: Yes, totoo yung sinabi mo, Papa. Maraming mga pagkakataon sa buhay natin ang hindi talaga natin kontrolado. Pero ang maganda po dyan, anuman ang ating sitwasyon, may Diyos tayo na siyang may hawak ng lahat ng bagay at kontrolado niya lahat. Kaya siguradong merong blessing na pwedeng ma-enjoy sa mga panahong gaya nito.
3: Ah yes, at ang maganda sa blessing ni God, hindi siya limited sa finances o material blessing. Dahil higit pa sa material ang kaya niyang ibigay.
2: I-agree ako dyan. Kaya nais kong ma-encourage tayong lahat sa Philippians 4:19 sa Tagalog. At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus.
3: Amen!
2: Amen!
3: Amen! Hindi mauubusan si God ng pagpapala sa kanyang mga anak. Maririnig din ang Papuri Music sa iba't ibang platforms, kagaya po ng Spotify.
2: Mga kaagapay, nais ko pong basahin ang inyong mga messages na ipinadala sa amin last Wednesday. Sisimulan natin sa mga nag-comment at napagpala sa kwentong papuri ng ating tampok last Wednesday na si Jean Rojas. Mula kay Jojo Simbulan ang kanyang sabi, "Thank you Ate Jean sa life testimony mo, napagpala ang marami at isa na ako doon, patuloy lang." At si Guy Santos ang sabi, "Gandang hapon, Campanier family. Ang ganda ng testimony ng guest, lahat din ng song line-up sa Diyos ang papuri." At nangungumusta din kay Jean, si Nancy Lan Shin. Sabi niya, "Hi Jean." Ayan, hello po sa inyo, Jojo, Guy at Nancy.
4: Hello!
2: At tulad po ninyo na blessed din kami sa kwentong papuri ni Jean Rojas last Wednesday. God
4: yes,
2: bless you!
4: God bless you! Sabi naman ni Leonida Rubio, "Ako po ay nakikinig mula umaga hanggang gabi. Since 1987 pa ako listener ng 702 DZAS. Acts 16 verse 31 ang verse ko for my family. At salamat sa dakilang katapatan ng Panginoon sa nakaraan kong 76 years
2: wow!
4: of God's faithfulness last June 28. Wow! Belated happy birthday
2: belated
4: po sa inyo.
2: Belated happy birthday
4: noong
2: po.
4: June 28, Lola Leonida. Ang pagpapala po ng Diyos ay sumain nyo at ganun din sa inyong family."
2: Yes.
4: God bless po.
2: God bless po.
4: Shoutout din sa mga kaagapay natin sina Ferdy S. Jota, Prel Manalo Aquino, Ernesto Masangkay, Leonard Don Reyes, Nora Canchela, Rowena Malyari, Roberto Manyebo Jr., Ernesto Pascual, Jose Verueco, Precious Ablazo at James Christian and Orlando Ambagan. Happy listening po sa inyo!
2: Happy listening po!
5: Itutuloy po namin ang pagbasa ng inyong mga pagbati maya-maya. Ngayong araw na to, maririnig natin ang kwentong papuri ng ating kapapuri na pinagpala ng Diyos pagdating sa talent ng pagsusulat at pag-awit din.
3: Yes!
5: At wow! Sa dami ng kanyang mga naisulat at inawit para sa papuri, hindi po sapat ang isang Miyerkules para sa kanyang mga kwento. Kaya makakasama pa po natin siya. Hindi lang po ngayong araw na to, kundi sa mga susunod pang Miyerkules.
2: Wow!
5: Yan nga po ang ating kapapuri na si Rading Humakyo. Kaya dyan lang po kay mga kaagapay. Stay tuned po!
1: Yes, stay tuned po mga kaagapay. Sa ngayon ay atin munang pakinggan ang mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 18, ang Uwian Na. Yan po ay inawit ni Eugene Gailaw at ni May Ann Casal, sinulat ni Paul Armisen, at ang ibigay na inawit ni na Charmaine Manalo Campanier at ni Ermi Domingo Ligda, sinulat ni Pastor Ronel Rubrica. Susundan niya ng dalawang awitin mula sa Papuri 24, ang bagong awit,
6: Inawit ni Pastor Romel at Susan Guevara, sinulat ni Pastor Hernan Baluyot at purihin siya na sinulat ni Ken De La Rosa at ni John Roland Villarreal, inawit ni Aya at Misha Valencia at ni Zia at Yanza. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Patuloy po kayong nakikinig dito sa programang Papuri. Kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: Happy Wednesday mga kagapay! Ito rin si Charmaine Manalo Campanier kasama ninyo.
3: At kasama niyo rin po ako, ito po si Dennis Campanier. Hello sa mga nakikinig sa radyo at sa online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para niyo pong maipabot sa amin.
4: Galit ka ba?
3: Di naman masyado.
4: Ang din eh.
5: Gano'n niya lang ka gusto yung mabasa yung mga comments.
3: Kasi gusto ko talaga mag-comment sila sa Facebook para maipabot nga po sa amin ang inyong message at song requests.
1: Mga kaagapay, tuloy-tuloy lang po ang pagpapadala ng inyong kwentong papuri. Ang inyong mga kwento ay pagpapala sa aming lahat. Talagang nakaka-inspire pong marinig ang iba't ibang kwento mula sa papuri singers, papuri composers, at ng papuri listeners. Pwede nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com kung paanong ang mga songs ng papuri ay naging bahagi ng inyong buhay. Pwede nyo pong i-share ang kwento kung bakit yun ang inyong favorite papuri song ng amin pong mabasa at maiplay na rin ang favorite song ninyo. Hihintayin po namin yan para ma-feature dito sa Papuri Program.
2: At gaya po na nabanggit ko kanina, ang tampok nating kwentong papuri ngayong araw na to ay mula sa ating kapapuri na si Rading Humacio. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
6: Magandang araw po sa ating lahat mga kaagapay. Ako po si Rading Humacio. Tunay nga pong kagalakan at pribilehiyo para sa akin na maibahagi ko po sa inyo ang ilan sa mga awitin na ipinagkaloob ng Diyos upang maihayag ang kanyang kadakilaan at pagmamahal sa pamamagitan po ng musika. Masaya po ako na ang mga awitin ito ay nagiging instrumento para magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa bawat nakikinig. Narito po ang ilan sa aking mga awitin. Ito po yung Dahil sa iyo o Diyos na nagmula po sa unang salmo. Natatandaan ko po ito nung sabay po kami na narito na aking asawa, si Rina Humacio. Ang kanya pong awitin ay purihin at sambahin. Napakasarap pong isipin na kami po ay sabay na nanalo rito. At hanggang sa ngayon ay ginagamit pa rin po namin ang awitin ito sa pagpupuri sa kanya. Pangalawa po yung unang pag-ibig. Kajuwit ko po rito yung pamangkin namin si Roxanne Lansangan. Ito po ay naging theme song sa Heartline. At ang ikatlo pong awitin ay nagmula po sa Kasalan 2, Pangako ng Pag-ibig. Inawit po sa atin ni Ruben Laurente. Salamat po sa Panginoon. Nais ko lang po magbigay ng encouragement sa lahat po ng mga nakikinig. Ito po ay dahil po sa mga pagbabago o mga nangyayari sa ating mga kapaligiran. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa. Isipin na lang po natin na may isang pag-ibig na hindi kailanman nagbabago. Ito po yung pag-ibig ng ating Diyos. Sa mga panahong masaya tayo, di po ba nandyan siya? Sa mga panahong mabigat ang ating dinadala, ay nariyan pa rin po siya. So ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakadepende sa ating mga nagawa o pagkukulang. Kahit nagkakamali tayo at minsan ay nalalayo sa Kanya, patuloy pa rin Niya tayong minamahal at tinatanggap. Siya po ang nagbibigay sa atin ng lakas kapag tayo ay napapagod. Siya rin po ang nagbibigay ng kapayapaan kapag tayo ay nababalisa at ang pag-asa kapag tayo ay nahihirapan na. Kaya anuman po ang ating pinagdaraanan ngayon, tandaan natin na hindi tayo nag-iisa. May Diyos na nagmamahal sa atin ng buong buo at walang kondisyon. Isang pag-ibig na hindi kumukupas, hindi nagsasawa at mananatili sa bawat yugto ng ating buhay. At sa mundong punong-puno ng pagbabago, napakasarap malaman na ang pag-ibig ng Diyos ay laging maasahan at mananatiling totoo kailanman. Nawa sa mga awiting ito ay mapagpala po tayo. Sa Diyos ang papuri!
2: Ay, totoo nga po yung sinabi ni Kuya Reding. Hinding-hindi magbabago ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Ano man ang ating nakaraan o maging ang ating kasalukuyan, pati na ang hinaharap, hinding-hindi magbabago ang kanyang pag-ibig.
1: Heto, atin ang pakinggan ang mga awiting nabanggit at isinulat ni Reding Humacio. Simulan natin sa Dahil sa Iyo o Diyos mula sa unang salmo, inawit ng Papuri Singers, sinulat ni Reding Humacio, na susundan din ng Purihin at Sambahin na mula rin sa unang salmo album na sinulat naman ng kanyang may bahay na si Rina Humacio. Susundan pa ito ng Unang Pag-ibig na isang heartline theme song na inawit ni Reding Humacio at ni Roxanne Lansangan at ang Pangako ng Pag-ibig mula sa Kasalan 2 na inawit ni Ruben Laurente. Ang lahat ng yan ay dito lang.

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Kayo'y patuloy na nakikinig sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Magandang hapon mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier po.
1: At dalangin nga po namin na kayo'y na-encourage sa kwentong papuri ng ating kapapuri na si Rading Humakyo kanina. Kami po rito ay nakaabang sa inyo mga kaagapay sa inyong mga kwento tungkol sa inyong mga favorite papuri songs. At maaari niyo po niya i-comment ngayon sa ating Facebook page na
4: 702 DZAS FEBC Radio
1: or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com.

0: sinulat namin ni Sok Villanueva kasama po si Thyro Alfaro. Thank you very much po uli, Panginoon, sa pagpapalang ito. Sa Diyos ang papuri.
1: Yes, thank you, Lord.
0: Thank you po.
1: And speaking of pagpapala, balikan natin ang pagpapalang mula sa salita ng Diyos, ang Philippians 4 verse 19 sa Tagalog, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Pakinggan po natin ngayon ang Di Minamadali, inawit ni Tricia Denise, kasama si Thyro Alfaro, at sinulat ni Sok Villanueva, Tricia Denise, at Thyro Alfaro. Ito po si Dennis Campanier.
0: Ito po si Tricia Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Mga kaagapay, let us all stay safe and healthy. Lagi po nating tatandaan na
3: sa Diyos ang papuri!

Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Itong inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition kung saan pinapakinggan ang inyo pong nararamdaman. At saan mang panig ng mundo kayo po naroroon, kami po ay nagagalak na tayo po minsan pa ay magkasama-sama ngayong Wednesday. At kami po ay excited minsan pa to really fellowship with you. At sa mga pauwi po sa kanilang mga tahanan, dalangin po namin ang pag-iingat ng Panginoon sa inyo pong pagbiyahe, yung mga nagte-travel, di po ba? At yung mga nag-drive din, higit sa lahat, ingat po kayo sa inyong pagmamaneho. At medyo madulas-dulas po ata ang ating kalsada ngayon kasi medyo lately ay nakakaranas na po tayo ng mga pakonti-konting pag-ulan. At alam ko dun sa mga ibang area, nakaka-experience na rin ng mga mild na pagbaha, di ba? Kasi mahabang panahon na hindi umuulan. So ngayon, lumalabas lahat ng mga problema ng ating mga drainage system at ating mga kalsada. At ngayong gabi ay hindi pa rin po ako mag-isa dito. May mga kasama po tayo, may mga bisita tayo, and excited ako sa gabing ito sa mga mapag-uusapan po natin. At ang goal natin kasi dito po sa Heartline Youth Edition ma-inspire natin yung younger generation at magkaroon tayo ng pagkakataon, of course, to encourage this generation to really step up their game, di ba? Maganda makarinig tayo ng mga testimony, mga patutuo ng ating mga kapatiran din that would really encourage us na tayo din ay merong gawin at merong tayong kayang i-contribute kahit tayo ay mga bata pa. At ngayong gabi, gusto ko lang muna na i-welcome si Pastor John na kasama natin dito sa studio.
2: Pastor. Kuya Pastor Andrew, at sa lahat po ng ating mga kaagapay na sumusubaybay, isa pong magandang pinagpalang sa bawat isa.
1: At dapat lang, Pastor, na patuloy nating ipanalangin, 'di ba, ang isa't isa at higit sa lahat ipanalangin ang ating bayan.
2: Yes, diba? Opo.
1: Maraming maraming mga bali-balita.
2: Yes, so grabe.
1: Pastor, na hindi nakakatuwa eh.
2: Totoo po 'yan. Alam niyo, sabi nga ng mga kaagapay natin, ng mga nagpo-post, no. Sabi nila parang hindi na exciting manood ng mga Netflix ngayon. Parang ang magandang panoodin ng ngayon nangyayari sa gobyerno natin.
1: Kaya lang, Pastor,
2: yun ang inaabangan.
1: Naapektuhan din yung mental health natin.
2: Totoo po 'yan. Grabe yung epekto nito, yung stress, no.
1: Parang, yung iba kasi, Pastor, parang siyempre nag-worry sila, 'di ba?
2: Right,
1: nag-worry sila sa future natin, nag-worry sila sa maraming bagay, Pastor.
2: Yes.
1: 'Di ba, dahil sa pinagdadaanan ng ating bayan. Pero nandun tayo sa dun sa brighter side.
2: Right. Diba?
1: Paano tayo makakatulong? Paano tayo makakontribute?
2: Totoo
1: ano ba yung pwedeng maging role ng mga young people? Diba?
2: Yes.
1: Kasi meron naman talaga tayong pwedeng gawin, Pastor.
2: Totoo po yan, Pastor.
1: At yan yung mga bagay na pag-uusapan natin at pinag-uusapan natin dito, Pastor. Kasi
2: yes,
1: patuloy tayong nagbabantay siyempre sa kabataan. At paano nga ba natin nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? At sa mga nangyayari ba, Pastor, sa tingin mo, nagiging magandang halimbawa ba yung mga nakatatanda para sa future generation? Parang yun pa lang meron tayong Pastor, no?
2: Doon pa lang meron ng challenge.
1: May
2: Pastor,
1: challenge, may yes, discrepancy, may problem that
2: right,
1: needs to be solved.
2: Yes.
1: Pero yun nga ang ating layunin, Pastor, na mapag-usapan natin dito, how can we mend, diba? Paano tayo magiging provider ng solution?
2: Yes.
1: Ano yung mga bagay na kailangan nating itanim sa panahon ngayon?
2: Right.
1: Diba? Na siyempre i-reap natin pagdating ng takdang panahon. Kasi kung wala tayong gagawin ngayon, anong expect natin in the future?
2: So, yes, diba?
1: So might as well do something today. Hindi naman kailangan malaki, diba? Pero something that can really contribute para mas mapagaan natin o mas maging maayos yung mga bagay-bagay sa ating paligid.
2: Yes. Okay.
1: At lagi mag-uumpisa yung pastor sa sarili, di ba?
2: Right.
1: Yung kumbaga ikaw kung paano yung perspective mo, di ba? Yung pananaw mo, yung maturity mo din is also very important. How you view, nung mga nakaraan, Pastor, pinag-usapan natin is about success.
2: Right.
1: Diba? How we view success in life. Para mahalaga ba yung purpose that you really are serving. Diba? So, kailangan natin, Pastor, mas mapag-usapan din siguro yung mga bagay na mas positibo din eh. Minsan, right. Diba? Para, hindi, ang pagpuro negatibo. Pero ngayon, feeling ko, marami, halo yung pag-uusapan natin today.
2: Totoo po, totoo yan, Pastor. Oh, at kasi, excited na ako. Excited na ako sa pag-uusapan natin.
1: Yes, Pastor. Kasi meron tayo ulit special na bisita.
2: Right. Right, yes.
1: Diba ngayong oras na to, ngayong araw at be excited at i-share niyo po ang ating pong programa, i-share niyo po ang ating live sa lahat po ng nakikinig sa amang platform po kayo na nakikinig ngayon. Eh i-share po natin yung mga nasa Facebook, pwede niyo pong i-like yung Facebook page natin at makita po diyan yung live na nangyayari dito po sa studio. So pwede po kayo mag-comment din, magbigay ng inyong opinion, kung meron po kayong katanungan i-send niyo lang po diyan sa ating Facebook live. Pero tayo po ay natutuwa at nagagalak sa lahat po ng mga kasama natin ngayon makinig sa lahat ng sa anmang bahagi ka ng Pilipinas o sa anmang bahagi ka ng mundo ay na nakikinig. Maraming salamat po sa pagtutok at gusto ko lang batiin yung aming mga kapatid dyan sa Antipolo Rizal, especially sa mga kapatiran natin sa One in Christ Fellowship Missions International at last week ay gusto ko rin pong batiin ang Outreach Ministries Philippines na nag-conduct ng kanilang family camp. At maraming salamat po sa inyo pong pag-imbita at sa mga kabataan dyan, patuloy kayong maglingkod, diba, nang merong kagalakan sa inyong mga puso. Sobrang ako po ay nabibless kung paano kayo nagpapagamit sa ating Panginoon. At iba kasi, Pastor, no, kapag yung pagsiserve natin, nandun yung joy.
2: Yes, opo, Pastor, totoo yan.
1: Diba, marami namang nagsiserve. Totoo sa loob po ng church. Pero hindi lahat nananatili yung kagalakan sa kanilang puso, right, sa kanilang paglilingkod.
2: Meron kasi nandun lang sa church, kumbaga na isama lang. At saka matagal na nagsiserve, kumbaga unti-unti nang nawala yung fire nila. So yes, iba talaga, Pastor, kapag masaya ka habang gumagawa ka sa ministry, sa mm-hmm. ministeryo ng Panginoon.
1: Yes, that's right. At yun yung sana wag mawala sa atin.
2: Right.
1: Sa ating mga ginagawa. Ano man yung ginagawa natin, hayaan natin na maging kagalakan or magkaroon ng kagalakan sa puso,
2: yes,
1: natin. Diba? At gusto ko rin batiin, Pastor, happy listening din po sa ating mga kaagapay dyan po sa Bicol Region. At tayo po ay nasusubaybayan na din sa CARE 104.3 D-Way FM Legazpi. At kami po ay masaya na kayo po ay kasama namin dito sa ating program. At hatid pa rin po sa inyo ang isa't kalahating oras ng Usapang Puso at Counseling. At tayo po ay napapakinggan via online streaming ng febc.ph kung sa amang panig ng mundo ay maaari nyo kaming pakinggan. At maraming salamat po kay Cherry Buquero. Hi daw, Kuya Obed. At sabi niya sa ating pong mga listeners na merong app na ikaw ay legit na kaagapay, siyempre kung meron kang DCAS app. Pero kung wala pa, ito po yung magandang pagkakataon para i-type mo lang ang sa Google Store or sa Google Play or sa App Store ang 702 DCAS. Tapos i-download mo na agad ang 702 DCAS Agapay ng Sambayanan. At siyempre kami po ay kasama ninyo 24/7 ang feel good music, hugot at hope-filled kwentos at wisdom na swak sa life mo, of course. At whether chill ka sa buhay o nasa biyahe ka ngayon, kagaya ng aming pagbati kanina, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad brought to you by FEBC Radio. At maraming salamat din at gusto ko lang rin mag-shoutout sa mga kasama po natin dito sa ating production team. Nandiyan po si Kuya Natnat na lagi po nating kasama at talagang napaka-supportive. Si Kuya Benjo at ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi transmitter site. Sa lahat po ng mga young people din at mahalaga na tayo po ay patuloy pong manalangin para sa ating mahal na Pilipinas. At tayo po dito sa Heartline ay mapapakinggan from Monday through Friday kagaya po ng aming nababanggit palagi. Pero iba-iba po yung mga counselor na makakausap po ninyo dito. Every Monday po, kasama nyo ang Amaya Counseling, kasama po si Pastor Archie at ang kanyang buong team. At every Tuesday naman ay usapang legals. na mga kwentong legal yan. Kung meron kayong concern, pag Tuesday po, kasama po si Ate Heidi Sampang at sila Attorney Frank at marami pa pong iba. At of course, every Wednesday, kasama po ninyo. Walang iba kung hindi inyong Wednesday squad, ang inyong pong Kuya Pastor at Pastor John at ang ating mga guest dito every Wednesday. At para sa kabataan naman talaga ito eh. Diba itong Wednesday na usapan na to. So kaya ishare nyo po yung ating Facebook page. Ishare nyo rin po sa inyong mga kaibigan na kapag Wednesday, tumutok sila dito po sa ating Facebook Live. O kung may radyo man kayo or kung meron pa kayong app na dinadownload, maganda na sama-sama po tayo na palawakin natin yung influence natin dun sa mga kabataan po. At syempre every Thursday naman po, ito po ay Family with Jason kasama po ang Guillermo Family sa pangunguna po ni Kuya Ken, usapang pamilya. At syempre pag Friday, ito po ay General Counseling kasama po si Kuya Pilola Harka at marami pa pong iba. At kagaya ng nabanggit po namin, tayo po ay counseling program. So kung kayo po ay merong counseling concern, pwede po kayo mag-send ng message po ninyo dito po sa ating Facebook page. Ang official Facebook page po ng 702DZAS ay i-type nyo lang 702DZAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message kung hindi po sa Facebook. Ay meron po tayong mga phone lines. Kung kayo po ay Globe user, ito po ay 0999-223-5671. Or kung kayo po ay Smart user, ito po ay 0961-784-9351. Or kung hindi man, pwede po kayong mag-personal message sa amin if you have any question or any topic na gusto po ninyong pag-usapan po natin dito. At bago po ako tumalon dun sa ating guest, Pastor, baka meron ka pang gustong batiin para mapakalala na natin yung ating bisita ngayong oras na ito. Mukhang excited na rin yung mga listener natin. Totoo kasi binabati. Na mukhang nakikita na siya kanina sa ating Facebook Live.
2: Yes. Sige pa, sir. Babati muna ako. Gusto po nang batiin yung aming mga kasamahan sa ministry doon po sa aming church sa May Baras Rizal, ang Holy Light Church. So sa lahat po ng aking mga co-pastors and co-church workers, hello and hi po sa inyo. Shout out po sa inyong lahat dyan. At yun din po yung aming organization doon din po sa same na bayan na yon, ang Alliance of Ministers and Mission Churches sa pangunguna po ni Reverend Melchor Tan. Shout out po sa lahat ng pastors na kasama ko sa organization na yan. They are working talaga para po sa soul winning sa lugar na yan, Pastor. Kaya shout out. At yung aming pong chaplaincy, ang Values Formation and Spiritual Transformation Council of the Philippines sa pangunguna po ni Reverend Nicolas Amatorio, ating lolo. So shout out, lolo, sa gabing ito.
1: And happy listening po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong puso sa paglilingkod po sa Panginoon na sa lahat.
2: Yes,
1: Pastor. At saka sa mga tao na dinadala rin ng Panginoon sa kanila. So maraming salamat po. And hindi na natin patatagalin, Pastor. Pakilala natin yung ating kasama dito po sa studio. Napaka-special nitong kaibigan natin. So naalala ko nung kabataan nito. Bata pa naman to. Pero nung mas bata pa talaga siya. Nung nagkakilala kami. Alam ko, God, Pastor, lagi kong sinasabi, walang aksidente sa Panginoon.
2: Ay, totoo yan, Pastor.
1: Diba, lahat ng bagay, kumbaga, naayon sa kalooban talaga ng Panginoon. Perfect timing.
2: Yes.
1: So ako naniniwala ako nung nakilala ko tong tao na to. Itong batang ito, bata talaga. Itong batang ito. Sobrang na-bless ako sa buhay nito. Pero
2: yes,
1: siguro siya na yung magkwento later nung kanyang buhay din. And welcome na lang natin ang ngayong oras na ito, ang ating pong bisita. Walang iba kundi si Attorney Obed De La Cruz.
3: Good evening po sa inyo lahat. Good evening kay Cherry. Actually, girlfriend ko yan eh.
1: Ah, girlfriend mo si Cherry. Hi, Cherry.
3: Si Teacher Kat, tapos si Ash, Anthony.
1: Pastor Anthony.
3: Pastor Anthony. Hello po. Good evening po sa lahat ng listeners.
1: Ayan. And Pastor, alam mo ba na si Obed, isa to sa pinakabata na grumaduate. Hindi ko lang alam kung ilan sila na bata graduate ng kolehiyo.
2: Yes, okay.
1: Pero sa lahat ng kakilala ko, sa dami ng kakilala ko, ito lang ang natatangi. Na, kaya talagang saludo ako sa sipag, saludo ako talaga sa talino din ng ating kaibigan ni Attorney Obed. So he graduated at the age of 16. Yeah. Tama ba, Attorney?
3: Yeah. Nung sa college. So,
1: kwentuhan mo naman kami. Kwentuhan mo naman kami nung journey mo nung ikaw ay ikaw ay nag-aaral. Kasi parang, Pastor, di ba struggle ng mga, may mga questions kasi tayo dito, ang struggle ng mga kabataan ngayon. Marami talaga, they are very challenged when it comes to pursuing their education. Marami tinatamad na talaga sa pag-aaral.
2: Yes.
1: Diba? So, kwentuhan mo naman kami, Kuya Obed. Kasi si Obed is also a pastor's kid.
3: Yeah.
1: anak ka rin ng talagang mga lingkod ng Panginoon. Kaya siguro, ano, yes, maliban dun sa sariling talino, feeling ko, Pastor, talagang grabe yung pananalangin din ng kanyang mga magulang.
2: Right, yes.
1: Diba? So, nagtanim yung parents.
3: Yeah, amen. Of course. Ayun, so yeah, nung time na yun, 12 years old ako pumasok ng college. Pakita ko lang sa video, no? Parang ganito itsura ko noon, tinago ko yung itsura ko.
1: Oh, para po dun sa mga nakakarinig, medyo kimpy po. Long
3: medyo,
1: hair.
3: Hindi nyo pa kilala si Justin Bieber ng mga panahon ito.
1: Oh, yan, yung mala Justin Bieber.
3: Pero hindi pa siya sikat na ito nung panahon na to. So, nauna ako sa kanya.
1: Oh, okay. Tama nga. Kung nakikita nila yung video, makikita mo medyo Justin Bieber.
3: So, ayun.
1: So, at the age of 12?
3: Age of 12. Kasi nag-ACE ako noon.
1: Oh, okay.
3: Alam niyo, ACE. So, marami namang tulad ko daw.
1: Mm-hmm.
3: Hindi lang, hinahanap ko sila.
1: Uh-huh.
3: Ang na-meet ko naman isa na parang 15 or 16 gumraduate ng college, pero hindi siya nag-ACE.
1: So, ipaliwanag natin, Kuya Obed, ano yung ACE?
3: Yung ACE, yung Accelerated Christian Education.
1: Mm-hmm.
3: So, it's a curriculum na 12 paces or 12 modules per subject a year.
1: Mm-hmm.
3: You can finish it anytime.
1: Mm-hmm. Kumbaga self-paced to.
3: Yeah.
1: So kung masipag ka, mabilis mm-hmm. ka mag-aral, talaga nakatuto ka, pwedeng mabilis ka talaga.
3: Yes.
1: Matatapos.
3: Tama. Kasi dati nung naalala ko yung word building, parang English subject, pinatapos ko isang linggo, parang apat. Eh, 12 lang naman kada taon
1: So simula anong year? Simula grade 1?
3: Actually, nalito na ako. Simula grade 3.
1: Simula grade 3.
3: Tapos, noong time na yun kasi hindi pa naman uso yung homeschool.
1: Mm-hmm.
3: Konti pa lang. So, nag-test ako sa DepEd para meron akong diploma mapapakita.
1: Okay. So, pag after mo na ACE, kailangan mo mag-exam sa DepEd.
3: Yeah.
1: Parang
3: Dati ha. Pero ngayon parang meron ng mga homeschool providers talaga. Dati lang my mother was clueless pa.
1: Uh-huh.
3: Kaya, pero ngayon parang marami nang pwede mag-assist.
1: Oo, kasi parang ngayon kilala na rin yung homeschool global. Yeah. Diba? Yeah. At marami pang ibang organizations or institutions talaga na homeschool, parang home-based na rin yung pag-aaral.
3: At hindi, my mother, hindi siya licensed professional teacher.
1: Mm-hmm.
3: Pero siya yung nagturo sa akin paano mag-compute, yung mga early stages ba. Tapos nag-aaral siya kasama ko.
1: Yeah.
3: Ganyan. So, ibig sabihin, kahit hindi ka licensed professional teacher, you can teach your child kung gusto.
1: Iyon. And iniisip ko lang, Pastor, no, at the age of 12, tutong-tong ka ng college. Imagine the pressure.
2: Grabe, Pastor.
1: Kasi marami nga ngayon, Pastor, at 16 na, di ba? Parang 16 years old na parang pressured pa sila getting into
2: parang
1: college.
2: Parang hindi ka pa ready, di ba?
1: Oh, di ba? Kasi yung mga crowd, unang-una yung crowd mo eh. Yung pressure ng professor.
2: Diba? Pagdating mo din doon, Pastor, hindi mo mga kasing edad yung mga magiging kaklase
1: exactly.
2: mo.
1: Exactly.
2: Diba?
1: Yeah.
3: Yung iba doon nagkakagusto sa akin, kinukuha number ko, nag-vandalize. Hindi naman sa nagyayabang ha, pero yung nadatnan ko noon, 12 years old ako, very clueless sila. They were 16, 17.
2: Right.
3: Kinukuha yung number ko, tapos minsan may nagbiru pa, hahabulin daw ako. Pero they were clueless. They were clueless.
1: That you're that young.
3: Yeah. So, hindi ko sinabi kagad.
1: Oh, kasi malaking bata ka din siguro noon.
3: Mm. Mas matangkad na ako sa tatay ko noon.
1: Oh,
3: right. Mga panong yun.
2: Mm-hmm. Kahit kaya, ngayon, Pastor, malaking tao talaga si
1: kaya, so mapagkakamalan mo talaga na yung edad niya. 'Di ba? Parang hindi angkop eh.
2: Yes.
1: So pero ano yung sa tingin mo naging pros and cons you being kumbaga that young na papasok ka ng university?
3: Ang pros, syempre mas marami akong time on my table. Parang syempre gumraduate ako na mas maaga, mas marami akong pwedeng gawin sa buhay. Na parang alam ko yung ginagawa ko.
1: Mm-hmm.
3: I can actually ang dami opportunities.
1: Mm-hmm.
3: Pero yun nga lang, ang cons doon ay una, hindi ako nagka-jowa noon. Ang hirap magka-jowa kasi...
1: Parang feeling ko pros din yun eh. Kasi bata pa siya.
2: Sa totoo lang.
3: Pero kasi ako, sobrang delayed ako nagkaroon ng girlfriend. Actually, my first girlfriend yan, si Cherry. Parang wala pa lang kami. Parang 2024, November. Mm-hmm. Doon pa lang kami... Doon pa lang yung first official girlfriend ko.
1: And I think that's a blessing.
3: Pero ang nangyari kasi, paano ba? Somewhere in my 20s ng pandemic, start ako maging babaero. Alam naman ng girlfriend ko yun eh.
1: So may ganun kang face?
3: Oo, may ganun face. So nung nagwawala na ako, tapos ang pandemic pa, sakto. So parang medyo kung sino-sino kinakausap ko sa internet. So nagkaroon ng ganun face.
1: So parang dahil mahabang panahon ka na not in a relationship, you don't have any experience, so parang late bloomer and dating.
3: Actually, paano ba? Marami akong naging ka-text, tapos may mga dinate.
1: Mm-hmm.
3: Tapos doon ako nagwala. Kasi... Ang point ko, nagpakatino ako, tapos mm-hmm. nung ginamit ko yung dynamics ng bad boy, ang daling makakuha ng babae.
1: Mm-hmm.
3: Tapos parang sabi ko parang...
1: Gusto ko yung pagiging positive, honest. Pagiging honest ni Obed.
2: Tsaka parang positive problem to.
3: So, kaya tapos, pero ang nakita ko din dun, mas nafo-fall yung mga may family problems.
1: Mm-hmm.
3: Sila yung mas madaling utuin, kumbaga. Pero sila din yung parang madaling mong ayawan kasi ang daming parang issues din.
1: Mm-hmm.
3: Pero sila yung madaling, alam mo, mauto. So parang sabi ko, nakita ko na, doon ko nakita na talagang kailangan ng may stable family.
1: Mm-hmm.
3: Kasi karamihan ng mga madaling mag-yes or parang ma-invite ko out for a date nang walang ano, kahit total strangers. Kadalasan meron silang like separated yung parents, iniwan sila, mga mm-hmm. ganun. So, parang may dysfunction within the family.
1: So, pero, may meron silang parang need na hinahanap.
3: Yeah, pero hindi sila aware. Hindi sila aware.
1: Yeah.
3: Hindi sila aware. Lalabas silang sa parang natural na kwentuhan.
1: Mm-hmm.
3: Ganyan.
1: Pero pag habang pinakikinggan ko, Pastor, kasi kagaya ng mga pinag-uusapan natin dito, we always Pastor. Promote na, di ba, parang wag muna kayo mag-girlfriend
2: right,
1: talaga, tsaka boyfriend, until such time that you are really prepared.
2: Mm-hmm. Yes.
1: Kaya feeling ko sa kwento ni Obed, parang pre-deserve pa siya ng Lord.
2: Totoo po yan, Pastor.
1: Di ba, yeah. Ng mahabang panahon. Kasi yung iba, bro, maraming maaga pa lang pumapasok na sa
2: totoo
1: relationship.
2: Totoo po yan. Yeah. Yes.
1: And nagkakaroon ng trauma eh. Diba, eventually, at yung perspective mo of relationship, of love, nagiging different eh. Pero sa'yo, parang dahil later on ka, o first girlfriend mo, si Cherry. Hi, yeah. Cherry. Hindi pa tayo nag-meet. Shout out. Hindi pa tayo nag-meet formally eh. Pero, yun nga, pero sa tingin mo, ano yung naging good side naman? Na
3: ang naging good side naman nun ay, yun nga, mas marami akong naging experiences outside. I know how to protect myself. Hindi ko rin naprotektahan ng completely yung sarili ko. Na-blackmail din ako.
1: Mm-hmm.
3: Naranasan ko din yun.
1: Na-blackmail ng babae?
3: Mm-hmm.
1: Okay.
3: Actually, nalaman ko sindikato sila.
1: Mm-hmm.
3: For another topic yun. Kung ano mga pinagagawa ko sa mga dating apps. So may, pero online lang. Everything was online. Pero na-blackmail din ako dun.
1: Mm-hmm.
3: Pero yung ano lang, I know how to, parang kumbaga, na, kaya ko mag-discern.
1: Mm-hmm.
3: Although ako lang hindi ako masyadong umaalis kagad pag kahit nakasense ako ng danger.
1: Mm-hmm.
3: Pero may idea ako.
1: Mm-hmm.
3: So parang mas, emotionally, kaya ko, nararamdaman ko pa rin yung normal na emotion. Pero mas kaya ko siyang i-handle. I have the skills to self-protect myself. Although, kailangan ko mag-decide na protektahan sarili ko kasi hindi sa lahat ng pagkakataon pinotektahan ko kaagad ang sarili.
1: Yeah, yeah. Ayan. So makikita mo, Pastor, yung perspective natin depende rin dun sa ano mo eh. Dun sa journey mo siguro nung ikaw bata pa.
2: Kasi totoo po, Pastor.
1: Pinag-uusapan natin kay Obed at the age of 12, he entered university.
2: Yes.
1: So isa sa pinakamalaking university yung pinasukan mo. So hindi ka ba na culture shock?
3: Hindi naman. Kasi sanay akong makipag-usap sa mga matatanda. So
1: okay.
3: Kaya ganun.
1: Kung dahil church, dahil sa experience mo sa church.
3: Sa church, saka lagi ako lagi ako matin ng mga seminars. Kahit mga church, usually mga church events, inter-church, inter-fellowships, mga ganyan.
1: Mm-hmm.
3: Tapos nung bata ko, ang ginagawa ng nanay ko, sinasabi niya kagad, puntaan mo yung speaker, kaway ka lang, sabi mo lang, good morning, can you pray for me, ganun lang. So sinanay niya ako.
1: Mm-hmm.
3: Kaya parang normal ako nakikipag-usap kahit sa mga talagang matatanda.
1: So maganda yung naging training mo from your mother.
3: Yeah.
1: Maganda rin yung pastor eh, no? Na
2: totoo
1: yung,
2: talaga.
1: Talaga mga magulang mo, yung malaki yung contribution nila.
3: Mm-hmm.
1: At dun sa magiging, siguro, sa pagkatao mo in general.
2: So i-highlight natin, pastor, talagang yung mga nanay, pagdating sa panalangin, talagang i-ano ka niyan, i-voluntold
1: ka
2: niyan.
1: Kasi talaga, mag-raise ka lang ng hands, tapos sabihin mo, gusto mo ng prayer.
2: Totoo yan,
1: prayer pa din talaga. Which is, talagang yung buhay ni Obed, punong-puno ng panalangin. Kaya minsan feeling ko kahit na naging babaero, Pastor, pinagingatan ng Panginoon pa rin. Yeah.
2: Right.
1: Pero syempre, hindi natin pinopromote po yun.
3: Na-blackmail din ako noon. So, mayroon din, shocking lessons.
1: Kumbaga ito, this is part of Obed's story.
2: Right.
1: Diba, kwento ni Obed. So, when you enter college, ano yung mga naging challenge mo na na-encounter? Siyempre, as a young person, hindi ka ba na-discourage ever to go to school?
3: No, actually, na-enjoy ko naman yung college life. And doon ako na-involved sa mga student organizations.
1: Mm-hmm.
3: Sinabi ko na lang yung age ko siguro bago ako gumraduate.
1: Mm-hmm.
3: Ganon.
1: So, hindi nila alam. Hindi nila sobrang alam.
3: Except
1: sila.
3: Except yung talagang circle of friends.
1: Okay,
3: pero
1: so
3: the rest of the campus, hindi nila alam.
1: Mm-hmm. And siguro meron akong ibabatong question, Obed, from our listeners. So, may kinalaman dito sa ating pinag-uusapan and of course, your story. Nitong mga nakaraan kasi, Pastor John, di ba yung mga mga questions na nare-receive. Lagi may kinalaman dun sa itutuloy pa ba namin yung pag-aaral? Lalo na ngayon, kakatapos ng mga graduation.
2: Right.
1: Di ba? Tapos ngayon, magpapasok ka na naman.
2: Totoo yan.
1: This coming school year. So, yung iba nag-struggle, papasok ba kami? Ano ba yung benefit talaga ng pagpasok sa school, ng pag-aaral?
2: Yes.
1: So, sabi nung isang kaagapay natin, sabi niya, bakit kailangan po mag-pursue pa ng studies if there are already other opportunities? So while diploma cannot guarantee success. So ayun, magandang opportunity to bed no sa mga tagapakinig natin, especially sa younger generation. Though sabihin na natin, merong nag-iba sa dynamics nung ano ngayon ng sistema ng edukasyon. Ika nga, kasi dati talagang face to face lahat. Ngayon marami na mga online courses, 'di ba, na pwede kang mag-enroll. Mas marami na ring opportunity, mas marami na ring university. Pero nababago ba yung kahalagahan ng pagtatapos ng pag-aaral, or ano yung sa tingin mo na benefit talaga yung from the question ng ating kaagapay?
3: Siguro i-klaro natin sa kanya ano yung kanyang tingin sa success.
1: Mm-hmm.
3: Naniniwala ko na na may plano ang Diyos sa bawat isa.
1: Mm-hmm.
3: And hindi ko masasabi kung anong specifically plano ni Lord.
1: Mm-hmm.
3: Pero for those na may leading sa kunyari mag-aral, tuloy nyo lang, kasi actually I've struggled with this din.
1: Mm-hmm.
3: May mga times na nung dati sabi ko, but parang mas may pera pa sa akin yung hindi nakapagtapos.
1: Mm-hmm.
3: Mas una nakabili ng kotse, mas mm-hmm. una nakabili ng bahay, yung mas mababa yung grade sa akin.
1: Mm-hmm.
3: Ayan. So naranasan ko naman yun, nakita ko. And nakita ko na sabi ko, may point ba ba na sabi ko nga, mas nag-invest ako sa learning.
1: Mm-hmm.
3: Yung luho ko talaga mga books na talagang very rare.
1: Mm-hmm.
3: So
1: which I think is good. Na
2: yes, yes.
1: Pinag-iinvestan mo yung future mo talaga.
2: Totoo mm-hmm. po yan.
3: Pero, tama. And kailangan natin, dito natin makita yung kahalagahan na we are, mahalaga yung spiritual maturity natin.
1: Mm-hmm.
3: Kasi may babasahin lang akong verse, no? Mm-hmm. Ang sabi dito sa verse Ephesians 3. Sabi dito sa verse 10, yung intent daw ng Diyos ay sa pamamagitan ng simbahan na ang wisdom niya, ang manifold, multifaceted wisdom niya ay made known sa rulers, authorities. Ano ibig sabihin nito? Okay, ano ibig sabihin nito? Diba parang sa kunyan, sila Daniel, sila yung nag-a-advise sa kings, diba? Yeah. Diba ngayon sa Pilipinas, ang dami nating problema. Mm-hmm. And this, it has always been like this.
1: Yes.
3: Even in other countries.
1: Mm-hmm.
3: May nakausap akong anak ng dating presidente. Sabi niya, sabi niya, hindi raw mas malala ngayon. Talagang, ganito raw talaga.
1: Mm-hmm.
3: Ngayon lang natin nalalaman.
1: Yes.
3: Oh, so,
1: kasi may mga platforms na para...
3: May platforms lang.
1: Yung information.
3: Pero it has always been like this,
1: yes,
3: now. And then, may isang senador akong nakausap. Ang sabi niya sa akin, alam mo, Bed, dati 10% lang yan eh. Yung mga korupsyon.
1: Mm-hmm.
3: Pero nahihirapan kami kasi minsan, sabi niya, minsan kahit yung taong o yung leader na inaasahan mo matino, sa oras na manghihingi ka ng advice, malalaman mo siya rin pala may kapalpakan.
1: Mm-hmm.
3: So parang kaya sabi sa akin ng senador na to, Bed, talaga from our perspective, it's a spiritual battle.
1: Mm-hmm. Yes.
3: Kailangan namin ng tulong. Now, it's a spiritual battle, pero hindi ibig sabihin na hindi ka gagamit ng mga terminolihiya.
1: Mm-hmm.
3: In fact, 'di ba, kahit sa Bible nakita natin yung demonyo gumagamit ng batas,
1: yes,
3: laban kay Jesucristo.
1: Mm-hmm.
3: So anong pinopoint ko dito? Ang pinopoint ko dito is let's define what success is. Totoo, ako din mismo nainggit ako sa iba kong kaibigan na hindi naman abogado pero mas mayaman sa akin.
1: Mm-hmm.
3: 'Di ba? Parang 2 or 3 times my salary ang salary nila. Mm-hmm. Mga 5 years ago. Sabihin, it could have been more right now.
1: Yes.
3: So, nainggit din ako. Pero sobrang wala kang pupuntahan ngayon kundi ang kamay ng Diyos at mm-hmm. ang direksyon ng Diyos. So if God is moving you to study at magpakadalubhasa, o kahit hindi ka dalubhasa, actually, ako I cannot call myself as an expert eh. Kasi ang daming mas may i-expert dito eh. Yung iba nag-aaral sa ibang bansa. Ako wala akong mm-hmm. foreign degree. I did not graduate from the top 10 universities. Ganyan. Pero kung saan-saang congressional hearings ako napupunta.
1: Mm-hmm.
3: Kung saan-saang backdoor meetings ako with senators, with congressmen napupunta.
1: Mm-hmm.
3: Ako minsan nagda-draft ng mga substitute bills, position papers, ginagamit ng iba't ibang organizations. Mm-hmm. Pero itong lahat na ito, oo, may wisdom ang Diyos. Pero the Lord, ang sabi nga, diba, even Jesus Christ had to fulfill all righteousness.
1: Mm-hmm.
3: So, ibig sabihin, kailangan mong pagdaanan lahat yan.
1: Mm-hmm.
3: Ako, I'm coming from the perspective na, ako, sobrang dami kong na-research yung kamay ko, may sakit, may tendonitis, may carpal tunnel. So, mm-hmm. I've gone through all of this, pero dun mo ma-realize na pagkasama mo ang Diyos, magkakaroon ka ng confidence na tutulungan ka niya. He would provide the resources. In fact, last week nga sabi ko, something urgent was going on, and sabi ko, Lord, ang hirap, paano ang mamahal ng mga libro na yan?
1: Mm-hmm.
3: Biglang may nag-invite sa akin yung exact amount na kailangan ko. May mm-hmm. nag-invite sa akin,
1: wow,
3: last week, two separate speaking engagements. biglang nakuha ko yung amount na yon.
1: Mm-hmm.
3: Tapos sabi ko, Lord, ano, pwede bang tabi ko na lang to? Di sabi ni Lord, hindi, bigay ko sa iyo yan eh. Kailangan mong ipambili ng gantong libro eh. So, binili ko yung mga books na yun para magamit sa research. So, all of these are God, or, di ba, may verse, God has prepared good works beforehand that you would walk in them.
1: Yes.
3: Pero kailangan mo makikooperate sa will niya. Hindi natin mapaperfect. Nobody's perfect.
1: Yes.
3: Pero mahalaga yung as we grow, we discern God's will. And ma-realize mo yun eh, kaka-obey mo kay Lord. Hindi mo perfectly magagawa, and God will give you grace.
1: Mm-hmm.
3: Ang halaga, yung intention mo, motive mo lagi, sundin ang puso niya.
1: Mm-hmm.
3: At kung gusto niya mag-aral ka, He will provide you the success.
1: Mm-hmm.
3: He will provide you the success.
1: Amen. And I would agree to that,
2: yes,
1: Pastor.
2: So
1: yung pinanggagalingan ni Obed, Pastor, mahalaga yung relationship mo sa Panginoon,
2: yes.
1: Diba? Mm-hmm. Kasi yung kalooban ng Diyos dapat ang sinusunod natin.
2: Yes.
1: So our relationship with God, siguro malaking bagay, hindi lang sa pagde-decision whether mag-aaral ka o hindi, or
2: yes.
1: In general sa buhay natin, kailangan talaga natin ng guidance eh.
2: Right.
1: 'Di ba? Yung kumbaga yung moral compass mo.
2: Yes, kung ito yung foundation ng buhay mo.
1: Okay.
2: Hindi ka maliligaw eh.
1: Exactly, pastor, yung foundation.
2: Right.
1: It's very important.
2: Kung
1: ang pundasyon ng buhay ng isang tao, especially sa young people, kasi yung iba, mga young people, hindi siniseryoso yung spirituality eh.
2: Yes.
1: 'Di ba yung spiritual na bahagi ng buhay natin,
2: right.
1: Mga tao. And siguro, yun nga, malaking factor ito dun sa mga practical decisions na dapat nating gawin.
2: Yes.
3: Tama.
1: Diba? And I think even sa practice mo ngayon eh, mahalaga yung foundation mo eh. Ng, kumbaga yung knowledge mo of God, mahalaga yung foundation mo, yung sa pananampalatayang meron ka. Yun yung nagiging, basihan. Diba, no, mga ginagawa mo sa buhay in general. And yun nga, graduate ka, anong year ka graduate ng
3: pre-law?
1: Yeah.
3: Pre-law, 2012.
1: 2012. So
3: tama.
1: you were 20.
3: I was 16. Pre-law.
1: Ay, pre-law, yeah, 16. Yeah, 16. Pre-law, 16. At ano yung natapos mo ng
3: pre-law?
1: IT. Oh, Pastor, IT. Pareho pa.
2: Anak ng kami talaga.
1: Related kayo, Pastor. Kaya pareho mo yung pastor's kid.
3: Nag-BB.net pa ako dati.
2: Oo. BB.net.
3: SQL, mga ganyan.
1: Oh, yan. So, si Pastor Janice, IT din. So, isipin mo yung pre-law niya, IT, Pastor. Pero ngayon, parang ini-encourage kaya ata na ituloy yung desire mo mag-law.
2: Kanina kasi yung kwentuhan namin, so parang siguro may future ako dito. Kukunin ko yung contact mo po.
1: So yung pagiging lawyer mo, ay talagang, is that a dream?
3: No.
1: Pangarap mo ba talaga yan?
3: It's a late dream. Siguro,
1: late dream.
3: Nung 16 na lang din ako, saka ko na-realize na gusto ko maging lawyer. Pero it was just out of many options. Kasi talagang gusto ko nung bata ko maging scientist.
1: Okay.
3: Mga ganun, I want to be a scientist. Gusto ko yung nagmimix ng mga chemicals.
1: Uh-oh.
3: I want to be an astronaut. Gusto ko pumunta sa space. Yun yung mga pangarap ko
1: nung bata. So parang mas malapit sa pagdodoktor yun. Pero
3: right.
1: What made you decide to pursue yung law school?
3: Naging boss ako dati, si Attorney Alex Lacson. Sobrang bait niya eh. Tapos sikat siya na book author yung mga panahong yun.
1: So yung unang work mo, unang trabaho mo?
3: Unang trabaho na part-time. Wait lang, kasi ayoko naman siya kasi 16 lang ako, trabaho niya ako, di ba? So part-time. So hindi naman siya full-time.
1: Mm-hmm.
3: So parang minamanage ko lang yung mga Facebook pages niya.
1: Oh well, at siguro exemption. At totoo lang, siguro exemption kasi you already graduated your university. So kung magtatrabaho ka man, I think, kumbaga, ligtas.
2: Yeah. Right. It's legal.
1: Legal yan, Pastor.
3: So,
1: may diploma.
3: Kina-clarify ko lang na hindi yun illegal child labor.
1: Yes. Yun. Kung a special child talaga kasi si Obed.
2: Tama po.
1: So then yung naging work mo yun, so siya yung nag-encourage sa'yo to...
3: Hindi niya ako in-encourage. Nakita ko lang sa life niya.
1: Mm-hmm.
3: Nagkaroon ako ng glimpse na ganito pala yung ganito pala na may mabait pala abogado.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, 1 year lang muna ako nag-work sa kanya. Tapos, hindi naman kami araw nagkikita kasi nga work from home lang ako most of the time. Facebook lang, ganyan. Tapos, biglang the dream was there.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, dinala ko yun. Nag-master's degree muna ako sa IJSL.
1: Mm-hmm.
3: So, tapos, after nun, nandun ako, nabuo sa akin yung feeling na I want to study law. Kasi nun sa IJSL ako, first time ako naka-attend ng congressional hearing.
1: Mm-hmm.
3: Tapos may ako yung unang nagpa-signature campaign laban sa OGP.
1: Mm-hmm.
3: Sa Pilipinas. So, pero bahal, syempre may mga tayo. Doon tayo sa patas. Ayaw lang naman natin yung excess ng ng sinusulong nila. So doon ko, nung nakita ko yun, sabi, as ang common na problem namin nun, walang abogado.
1: Mm-hmm.
3: Tapos, nagtataka ako.
1: Walang nagre-representative.
3: For us,
1: yeah.
3: Christian conservatives. Mm-hmm. And I wasn't calling myself as a conservative back then. Mm-hmm. Feeling ko dati noon liberal ako eh.
1: Uh-huh.
3: And left-leaning ang orientation ko noon. So I wouldn't call myself as a conservative. Pero parang yun ang common demand, at least Christian values, Christian. Mm-hmm. Parang walang nagmasyadong defend ng Christian values in sa Congress, mm-hmm. sa mga hearings ganyan. So yun yung hinahanap ko noon, tas laging wala. I don't know.
1: So you were in IGSL.
3: Yeah.
1: So may kita mo, Pastor, no, kung ika-cut ko lang yung ano na, yung mahalaga yung merong mga tao na nag-i-inspire sa atin.
2: Totoo po, Pastor.
1: Kasi hindi man siya in-encourage eh, but he was inspired. Diba? Yes. Doon sa naging boss niya, which right. is a lawyer. Yun yung sinasabi natin dito, Pastor, na kailangan ng generation na to ng mga taong tatayo.
2: Yes.
1: Diba?
2: Para, as a model.
1: As a model. Right. Oh, yun yung gusto natin, Pastor, na mangyari. Diba?
2: Totoo po.
1: Ma-encourage yan. Yung mga tagapakinig natin na baka iniisip kasi nung iba na wala silang kayang i-contribute.
2: Yes.
1: Diba? Minsan, wala ka naman talagang yung extra effort na ginagawa, pero yung integrity, kapag yes. ikaw merong kang integrity, kapag ikaw merong kang values.
2: Nagkakaroon niya ng impact, Pastor.
1: Oh, hindi mo alam merong impact eh. Hindi yes. mo alam kung sino yung tao na isipin mo, yung attorney niya, hindi niya na-realize yung na-influence right. ng tao.
2: Attorney na ngayon.
1: Attorney na ngayon. At yes. the same time, Pastor, hindi lang attorney basta. Kung baga merong right. nilalaban.
2: Yes.
1: Merong sinusulong, merong tinatayuan. That's right. how you inspire people.
2: Right.
1: Diba? It would, na kaya, lalo ako na-encourage, Pastor eh, na it would only take one person to believe in you.
2: Yes.
1: Hindi mo kailangan ng madami.
2: Totoo po yan.
1: Sa kailangan isang tao lang to really push or inspire you.
2: Right.
1: Diba? So, tas yun nga, nung IGSL siya, nagkaroon ng opportunity, and then boom, doon nabuo yung pangarap na maging abogado.
3: Mm-mm. Doon. Tapos nag-enroll ako, tapos tumigil ako for 4 years kasi wala akong pera. Mm-hmm. So nag-ipon muna ako.
1: So nag-self-support ka?
3: Yeah, nag-self-support. So nung working student, minsan 3-2, normal ko, 2 jobs at the same time.
1: Mm-hmm.
3: So, pero umabot ng 3.
1: Mm-hmm.
3: There Grabe. Was a time na umabot ng 3.
2: Sipag.
1: Diba? Ayun. Sana ma-inspire po kayo sa sipag right. ni yes. Obed, no?
3: Tapos yung mga time na sabi ko sa magulo ko, ba't di tayo mayaman? Ganyan. Yung mga ganun, ba't kailangan kong gawin to? Minsan nga ang naging sweldo ko lang that day, di ko alam ba't ginanon ako ng isang boss ko eh. Iba na to, ah, ibang boss na to. Di ko babagin yung pangalan kasi medyo negative. Parang kumain lang kami, nag-coffee shop kami, tapos yung sukuli na parang 200-300, yun yung sweldo ko for that day.
1: Mm-hmm.
3: Tapos parang nasa bandang Manila siya, ako Marikina. So parang sabi ko, parang pinuntahan ko pa siya, tapos ganun. Parang ganun. So parang I've experienced that. I've mm-hmm. experienced that. So, pero syempre, sabi nga nung kaklase ko nung law school na ngayon, abogado na rin, sabi niya, in his words, paupers don't get to choose, sabi niya. Yun, so, mm-hmm. nung time na yun. So, kaya yun, and I napagdaanan ko yun. I-ano ko lang pala, parang I've just felt moved to mention this. Sorry, taron lang ako ng konti. Mm-hmm. Nung nagre-review na ako for the bar exams, ang nagpa-encourage ako at nagpa-coach ako sa ang nag-coach sa akin maliban dun sa bar review center ha, isang bar flunker. Dalawang mm-hmm. beses bumagsak sa bar tapos nakapasa. Coming siya from a family of lawyers and politicians. Sikat siya mm-hmm. ngayon actually, sikat siya ngayon. Pero hindi niya sinasabi yung background niya. Ako lang nakakalam, pero nagpa-coach ako sa mga bumagsak.
1: Mm-hmm.
3: Tapos nagdoon ako ng encouragement, tapos nagpa-pray over ako sa kanila, ganyan.
1: Mm-hmm.
3: So ibig sabihin, kahit at some point nag-fail ka,
1: mm-hmm.
3: kayang you have some wisdom
1: yes.
3: na kayang maka-encourage for someone na ako, first take lang sa bar, ha? Pero I needed their wisdom.
1: Yes.
3: I needed their Totoo. Wisdom to pass the first take.
1: Mm-hmm. So, baga kaya yung failures, Pastor, hindi tayo dinidefine ng failures natin.
2: Yes, and it's a great teacher, actually. You know?
1: Yung mga failures natin, moments lang yun eh. Moments right. of learning.
2: Yes.
1: Yeah, we can consider that moments of learning. Kasi magiging total failure, magiging totoong failure ka. Kapag nag-stop ka na from that
2: na.
1: Failure.
2: Kapag oo. Sumuko ka na.
1: Kaya dapat di sinusukuan.
2: Right. Nilalaban dapat.
1: Nilalaban eh. Tignan mo naman. So, si kagaya nga nung binanggit ni Attorney Obed, no, sabi niya, yung mga intentionally, nagpa-coach siya.
2: Yes.
1: Or nagpaturo siya dun sa mga tao na nakaranas din ng failure. Diba? Kasi maganda yun, yung perspective.
3: Yung
1: diba?
3: Iba, ang kinuha ka nila yung mga bar top notchers. Ako, hinanap ko yung mga bar flunkers.
1: Oo, na eventually po, nag-pass.
3: Oo, nag-pass. Yes.
1: Kasi yung experience nila, of course, that's a different story.
3: Yeah.
1: Right? Kaya yung mga nakakaranas po ng failure ngayon, it will not define you. Diba? Yes. Hindi yan yung magde-define mm-hmm. sa'yo. Pero keep, mag-decide ka din.
2: Right.
1: Diba? For yourself to move forward. Just move yes. on. Mag-move on ka. Naging failure lang yung moment na yan. Pero... ibig sabihin may chance pa, dalawang beses, diba? Tama ba? So dalawang beses bumagsak, Pastor, tas ngayon, diba?
2: Yes.
1: Lawyer na din. At may mga natulungan pa. yes, na mga lawyer din.
3: Tama, tama.
2: So, smart move yun, Pastor, no? Kasi, alam mo yun, dun mag-investigate ka dun sa mga tao na naranasan nila yung fall.
1: Mm-hmm.
2: Para yes, at least malaman mo kung ano yung pakiramdam, ano yung magiging testimony nila.
1: Ang bilis ng facing ng buhay ni Obedero.
2: Grabe, grabe, sobra.
1: So, parang wala masyadong post yun. Lahat tuloy-tuloy.
2: Tuloy-tuloy, dire-diretso.
1: From pag-aaral, nag-work agad.
2: Kaya alam mo, diba? Pastor, makikita mo yung ano niya, yung resilience niya dun eh. Mm-hmm. Yung sipag.
1: So, exactly.
2: Yung determination.
1: You were 16 and then 17, nakatungtong ka ng Congress, diba? Tama. When you were in IGSL.
3: Yeah.
1: And nagkaroon ng inspirasyon sa'yo yun.
3: Mm-hmm.
1: Na inspirasyon in a sense na may halong frustration.
3: Yeah.
1: Tama ba?
3: May halong frustration. Kasi sabi ko, ba't konti lang yung mga Christian lawyers dun?
1: Mm-hmm.
3: So kaya sabi ko, sige nga mag-ano nga ako, mag-aral ako, and then sabi ko, Lord, if this is your will, tutulungan mo ako.
1: Mm-hmm.
3: Tapos ang prayer ko nun, Lord, defend your interest.
1: Mm-hmm.
3: I-interest mo to. Hindi ako nagsasayaw ng pera dito, Lord. Mm-hmm. Yun ang ano ko.
1: Yes, and nung ikaw nagtuloy-tuloy, ano yung pinaka-advocacy na inumpisahan ng Lord na ilagay sa puso mo?
3: Nagsimula yun sa, yung advocacy na, ang point ko lang nun, sana ma-communicate natin ng properly ating Christian values sa public policy.
1: Mm-hmm.
3: Yun lang.
1: So yun yung pinaka ano mo lang, nasa isip. That's yes, what motivates you.
3: Yes. And then syempre gusto mo rin yung yumaman, pero hindi naman para lahat yung mayaman agad. So,
1: kasi isipin mo, parang ang hirap kasi from young, 'di ba, graduate ng university, tapos nag-masters ka agad, pero yung masters mo, good thing na inspire ka na mag-take up ng law, pero may mga challenges ka. Mm-hmm. During your law school, you have to work 3 jobs. Imagine, yeah, magre-review ka, mag-aaral ka.
3: Ibayad po ako ng taxes na baka may nakikinig na BIR.
1: So imagine, Pastor, di ba? Yes. Yung youth niya walang nasayang talaga.
2: Totoo po.
1: Dun sa pagiging ka. Hindi, meron ka namang ano, social life. How's your social life?
3: May social life. Actually nga, di ba nung pandemic ka, nakapag naging babaero pa ako. So,
1: meron
3: so,
1: pa.
3: Oo. Na napagsama. Kaya,
2: napagsabay.
3: Ano pagsabay? Ang sabay-sabay mo. Ano,
1: ilang oras ba meron ka? Kami 24 hours lang.
2: Iba siguro yung
3: relo ni multitasker ako nun eh.
2: Attorney.
1: Multitasker. Kasi sabi mo, you're working 3 jobs. Possible
2: right,
1: pala.
2: Opo, Pastor.
1: Kasi most men daw, Pastor, hirap mag-multitasking.
2: Ibig sabihin, Pastor, kaya pa natin magdagdag na schedule.
3: Hindi kaya mag-multitask pero maraming babae.
1: Yung iba ganun. Pero ulitin ko po, disclaimer, ha? Bawal po yun.
2: Masama po yun.
1: Kumbaga, ito'y saka, kwento.
3: Ano yun, kasayangan ng pera din yun.
1: Ito'y kwento po ni Attorney Obed. And, pero maganda nun, talaga ngayon, feeling ko mapapangasawa niya yung first girlfriend niya, Pastor.
2: Wow.
1: So, ang lesson dito, ano talaga po, sir?
2: Part 3 act po.
1: Yung protection ni God.
2: Yes, diba?
1: Pag
2: yes,
1: ikaw anak ka ng Panginoon.
2: Preservation.
1: Yung preservation ng Lord. Na kahit na sabihin mo na by choice, di ba?
2: Right.
1: Na magloko-loko ka, di ba?
2: Hindi pwede eh.
1: Hindi pwede. So,
2: parang no one can steal you di ba, yes, away from the hands of God.
1: Exactly.
3: Yeah, actually, naalala ko lang, there was one time na God prevented something from happening. But we were already in one room.
1: Mm-hmm.
3: Tapos pinatulog ko na lang muna siya. Tapos nagpray pa ako, nagbasa-basa pa ako ng... Actually, during that time, nagbabasa ako ng mga studies,
1: mm-hmm,
3: about cheating and yung epekto sa mga kabataan. Sa anak na bata. Tapos binabasa ko yun and I was looking at the girl in the room. Sabi ko, parang hindi ko maagawa to kung magpapatuloy ko to.
1: Mm-hmm.
3: Pero may idea lang ako. Pero... kaya God prevent it. Tapos pinag-pray ko na lang siya actually.
1: So nandun yung conviction.
3: Oo, nandun.
2: Right, yes.
3: Nandun.
1: Mm. And I think yun yung preservation ng Panginoon, Pastor.
2: Right.
1: Diba?
3: Sa buhay ni Obed. Pinagtawanan ako nun, pero biyaan mo siya. Okay lang.
2: Yes.
1: So bahagi na lang ng kwento ng pagiging kabataan yan eh.
2: Totoo.
1: Kasi
2: po,
1: ngayon, for the record, si Attorney Obed is just 30 years old at this
2: right,
1: point
2: yes,
1: in time. Diba? So madami pa eh na pag-uusapan natin dun sa, from graduate ng law school, you were what age? Ilang taon ka?
3: Ah, hindi. Kaka-graduate ko lang. Matagal ang law school eh. Kasi nga, diba, tumigil ako 4 yes, years, nag-ipon ako, nag-work. So, ano na ako? 29? 29 na ako.
1: Ah, so 29 ka na nung natapos yung law school. So
3: 24, tama ba? Tama. Oo.
1: So, okay. So, after nung law school mo, ngayong lawyer ka na, from dun sa advocacy, kasi meron kang ano eh, yun yung motivation mo eh. Meron kang gustong mangyari.
3: Yeah.
1: Merong vision na binigay sa'yo ang Panginoon. So, yun exactly yung binanggit mo kanina. Hmm. Ano yun?
3: I-defend ang Christian values sa public policy. Kumbaga kami apologetic sa philosophy, theology. Gusto ko apologetic sa public policy.
1: Mm-hmm.
3: Batas ang gagamitin mo.
1: Mm-hmm. And nung panahon na yun, meron kang idea paano mo yung gagawin?
3: May dream lang. Like, nagbabasa ako ng story ni Daniel, babasa ako ng mga story ng mga ginamit ng Diyos in history, so, based on history.
1: So biblical characters din yung naging inspiration mo?
3: Saka sa church history.
1: Sa church history. Saka so church parang history. Yun yung naging inspire sa'yo na, hindi, we can make a difference or merong pwedeng gawin.
3: Pwede, yeah, diba? Ganun.
1: So from that from that perspective, paano lumaki yun? Ano yung mga bagay na hinakbangan mo, ginawa mo, ano yung challenges mo? Tell us about your experience.
3: Okay, so while I was in law school, I still... God made the way. God made the way. I still attended hearings. Either you, except for one, na nagpaalam talaga ako sa professor ko na I need to attend the hearing na pinagbigyan niya ako. Mm-hmm. The rest, na-invite ako sa oras na available ako.
1: Mm-hmm.
3: Na kaya kong pumunta. So, kahit may work ako, ganyan. Tapos nung iba, nag-online pa, diba? Nag-online tayo ng pandemic. So, napapagsabay-sabay ko siya. Minsan, 30 minutes, andun ako sa hearing, ganyan. So, tapos nagre-research. Siyempre, kailangan magandang siyempre, you want to defend Christian values. Gusto mo naman pakita nag-aaral ka mabuti.
1: Mm. Kapag kuma-attend ka ba, bed ng ganitong mga hearings? Parang, ano ba to? Open ba to sa public? Can anybody attend?
3: Dati.
1: Those kinds of hearings?
3: Dati, pero nagmas nakigpit sometime 2019. Dati, anybody can attend.
1: Or kasi maybe there are some people na maybe they are interested. Paano kami attend?
3: Pag gano'n, if ever, just be in touch with me sa, or sa NCFC, National Coalition for the Family in the Constitution.
1: Mm-hmm.
3: So we want to train more people to do this kasi napapagod na rin kami. Mm-hmm. Ang daming, kumbaga, parang Looney Tunes na pag nagbubukas ka ng pinto bilang iba pala. Yung ganun, tas parang octopus na siya. Parang minsan ang dating na sa amin ng mga bills, minsan ng mga kinakalaban natin, parang amoeba na.
1: Mm-hmm.
3: Na parang kung ano-ano yung lumalabas.
1: Kasi madalas, ba, di ba, parang pag pinag-uusapan sa loob ng simbahan, lalo na sa atin as Christians, iniiwasan natin ang usapang gobyerno, no, usapang politika. Hindi natin masyado ini-involve yung sarili talaga natin sa mga political issues.
3: And we understand ba't nangyari yan. Historically, kanina nga nabanggit ko, bago pa yung Reformation ni Martin Luther, ang simbahan, at least yung known church noon, Catholic church na naman yung known church noon, was the one that taught secular society kung paano yung civil procedure, paano yung summary procedure, mga batas natin nang galing dun. Yung Justinian Code ni Emperor Justinian, Christian lahat yun eh.
1: Mm-hmm.
3: So tayo nagturo sa mundo ng rule of law.
1: Oh, kumbaga sa history, mas organisado kasi ang simbahan kaysa sa gobyerno na na-establish.
3: Noong time na, diba? Noong time na bumagsak ang mga empires kasi nag-take over yung mga barbarians.
1: Kasi sila nagtatalo-talo, nagigera-gera sila eh.
3: O simbahan na nag-preserve ng rule of law. Uh-huh. Tayo nagtanggal ng trial by ordeal. Yung nga lang, tama, may point naman si Martin Luther nung Reformation, nung sinabi niya na masyado naging corrupt ang simbahan, gusto niya, ang in-advocate ni Martin Luther, state na ang mangialam.
1: Mm-hmm.
3: Pero dapat hindi natin nakalimutan kung paano tayo mag-judge properly. Kasi sabi sa 1 Corinthians, diba, you will judge each other.
1: Right.
3: Yung believers, you will judge each other. Kasi kayo rin mag-judge sa mga angels.
1: Mm-hmm.
3: So we tayo, gift natin sa mundo, gift ni Lord sa atin, ang due process, ang rule of law, na yun ang dapat nating sinishare sa sa public policy. Oh.
1: Kumbaga, in short, gusto ng Lord maayos.
2: Order.
1: Orderly, yes, Pastor. Yes, kaayosan. Yes. And you needed an established rule.
2: Yes.
1: Diba? In order for you to achieve order. Hindi pwedeng wala eh. Kasi sabi nga, parang magiging animal kingdom tayo.
3: Yeah. Even nga si God, diba, nung nagkasala si Adan at Eva, tinanong niya bago niya pinarusahan eh. Pero after niyang parusahan, dinamitan pa niya.
1: Mm-hmm.
3: Oh, diba? So, kompleto yung ano niya.
1: Yes.
3: May due process, may question, may punishment, pero may restoration. Ayun.
2: Right.
3: Kompleto,
1: yes,
3: di ba?
1: Yes. Kumbaga yung pagiging
3: organ. At may redemption later.
1: Right. Yes. And kumbaga tayo bilang mga tao, nasa sa atin, binigyan lang talaga niya tayo ng free will to make decisions.
2: Yes.
1: Di ba? So mahalaga din naman yun. Right. At yun, bunga ng pagmamahal ng Panginoon sa atin yun eh. Na talagang binigyan na tayo ng capacity.
3: Mm.
1: Di ba? So to continue, no, yeah. Bed, yung ginagawa mo ngayon, so from dun sa simple na desire mo lang, na maipasok yung Christian values, 'di ba, sa sistema na meron tayo sa pamahalaan, kasi alam natin the government kumbaga decides for all of us eh, 'di ba? Maraming mga bagay na nangyayari sa buhay natin, desisyon ng mga nakatataas, ng mga taong nilalagay din natin in position. So paano nag-grow yung advocacy nung napunta ka sa, 'di ba, umaattend ka na ng mga hearings? Yeah. mas marami kang nakitang problema.
3: Yeah, actually naka anxiety disorder ako.
1: Ayan.
2: Ayan.
1: So doon na nag-umpisa.
3: Sometime, yeah, 2020 ako na diagnose, pero parang it's a ano, accumulation of many years.
1: So parang nung nag-aaral ka, hindi ka na stress, hindi ka nagkaroon ng anxiety, pero nung ikaw nandito na?
3: Nung nasa law school ako, saka ako na diagnose.
1: Oh,
3: pero
1: law
3: accumulation na siya. Mm-hmm. Kasi sa law school, makakabasa ka ng iba't ibang batas, iba't ibang perspective, tapos makita mo ang daming mali, tapos ang daming hindi nakikita ng point ng mga tao. Like for example, alam nyo ba ang ibig sabihin ng separation of church and state ay protecting the church from the state.
1: Mm-hmm.
3: Hindi ang estado ang pinoprotektahan mo. Pinoprotektahan mo ang simbahan for it to remain pure.
1: Mm-hmm.
3: Kaya kailangan si state, hindi mo siya nung pinapakilaman ng simbahan.
1: Uh-huh. Yes.
3: Para yung si church, that's ang sabi pa ng Supreme Court dito, kailangan religion is part of public life.
1: Mm-hmm.
3: So, dapat siyang forever be allowed except lang kapag may tinatawag natin na grave and immediate danger.
1: Mm-hmm.
3: Na hindi siya speculative na danger, kundi talaga may panganib na mangyayari kung mali ang gagawin mo because of religion.
1: Pero kumbaga ang intention ng separation of state and the church is to protect the church and
3: protect
1: not
3: the, church,
1: the government.
3: The prophetic voice of the church.
1: Mm-hmm.
3: Para in times of trouble, in times na kailangan ng konsyensya, kaya magsalita freely lang church.
1: Yes. Mm-hmm. Nang hindi sila matatakot.
3: Yun ang point nun.
2: Yes.
1: Parang ano pang check and balance ng people and the government.
3: Ang simbahan dapat ang nag-check and balance ng government.
1: Pero in the history, what happened? Kasi,
3: naging corrupt ang church. Ganun. Pero naging corrupt din naman ang estado.
1: Mm-hmm.
3: So ngayon,
1: So because of corruption on both ends.
3: On both ends. And right now, talamak, actually nakita na natin talamak na eh. At ang church nakita din na humble.
1: Yes.
3: Na humble na ang church eh. So ngayon, marami sa simbahan, nagpipray, sana may gawin ng government. Pero if you're gonna ask the people in government, I've talked with senators, tas mga anak ng mga high ranking officials, they're waiting for the church to do something remarkable.
1: Mm-hmm.
3: So naghihintay sila.
1: Naghihintay lang.
3: Pares naghihintay.
1: Okay.
3: Naghihintayan. Kasi both are divinely institutions eh.
1: Pero at this point in time, meron na bang ginagawa?
3: Merong ginagawa ang Diyos.
1: May ginagawa si Lord, pero siyempre gagamit si Lord ng mga instruments. Uh-huh. And I think you're one of those people na ginagamit ng Panginoon and several others.
3: At sana dumami pa.
1: Meron na, pero kulang pa talaga.
3: Kulang pa.
1: Kumbaga ngayon, nag-uumpisa siguro, kasabi nga, Pastor, nandun na tayo sa end of the end eh.
2: Yes.
1: Diba? Right. Kaya ngayon siguro, ito na yung hustisya. Nag-uumpisa maranasan natin din. And I think, kagaya ng binanggit ni Obed kanina, no? Yung when it comes to corruption, ayaw natin maging political dun sa usapan na to. Pero dahil nga yan yung madalas nating naririnig na ang korupsyon noon pa naman,
3: okay,
1: matagal ng sistema, ngayon lang na-expose.
2: Yes.
1: Ngayon lang mas nagiging aware ang mga tao because of
2: the social media, the information.
1: Ipapalaganap ngayon. Mas right. Malaki lang yung platform.
2: Yes.
1: Diba? And how do we need to respond? Paano
3: okay,
1: tayo mag-respond dyan?
3: Okay, from the perspective ng mga politiko, senador na kausap ko, sabi ng isa, kasi yung mga kalaban nandito araw-araw eh. Minsan nagbibigay pa ng cake. Kinakamusta kami. Pero yung simbahan pupunta lang pag galit kayo.
1: Mm-hmm.
3: So ordinary day, hindi nyo kami kinakamusta.
1: Mm-hmm.
3: So may ganun. Actually, naghahanap sila ng kakamustahin sila.
1: Mm-hmm.
3: Yung parang somebody who can help them absorb all the pressures. So parang may ganung role. Tapos, so
1: kailangan talaga yung sektor ng simbahan mag-involve.
3: Tapos may isang nagsabi, alam mo ang titindin mag-research ng kabila to the point na nagugulat kami na nakita namin na they're even lying, making things up na. May isang hearing sinabi nila, based on international law, ganyan. Tapos tinanggap na lang. Tapos nung, actually, hawak-hawak ko to. Ang sabi nila, based on international law daw, estado ang dapat may control sa mga bata, hindi magulang.
1: Mm-hmm.
3: May ganun. Tapos ang ginawa ko, nung umpisa parang tango-tango lang. Tapos syempre ako naman, totoo ba yun?
1: Mm-hmm.
3: Wala kasi ako nabasang ganun eh. Mas mga abogado itong nagsabi, isa pa nga, may ibang government institutions. Pag uwi ko ng bahay nung weekend, chinerge ko kung nasang international law yun. Ito, chinerge ko, wala.
1: Mm-hmm.
3: Wala sa sinasabi nila international law. So parang
1: People can intimidate you, no?
3: Yeah, may mga ganun.
2: Yes.
1: Para magsasabi sila ng mga bagay dahil
2: para mailusot lang nila, Pastor, yung mga personal motives.
1: Baba, dahil ikaw, for example, lawyer ka, you're in power. So,
2: right.
1: yung mga bagay na sasabihin mo, parang lahat credible.
2: Yes.
3: Saka 'di ba yung mga kunyari ngayon sa government, yung mga gender budget natin. Alam mo ba ang if you're gonna trace that, it came from the Magna Carta of Women.
1: Mm-hmm.
3: It was referring to females.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Pero yung gender budget, it's being spent for something else lately.
1: Mm-hmm.
3: So parang medyo Nawala. Parang, it's from the yun ang source ni Magna Carta of Women eh.
1: So very, very complex, no? Kaya mahalagang nag-aaral talaga tayo for us to be aware. So ngayon masasagot natin, pero mahalagang mag-aaral.
2: Yes,
3: pero ganito ah, pero ganito, iyan natin, tama, mahalagang mag-aaral. Pero ito ah, di ba sabi nga sa Bible, may spiritual blindness na nangyari.
1: Mm-hmm.
3: So we will not discount na kailangan pa rin may mag-pray.
1: Yes.
3: Pero like sila Daniel and his friends, like sila Nehemiah, the cupbearer,
1: mm-hmm.
3: Lahat yan, we need that statesman anointing that we see through what's going in the government. At the same time, we know where we stand on, and that's on the word of God and His plans and purposes, His kingdom to be established here in our country.
1: Mm-hmm. So maganda rin na nalalaman kasi natin, Pastor, na mayroong ganyang problema.
2: Yes.
1: Diba may mga ganyang laban pala na
2: awareness
1: na nangyayari. Yes. Kasi kung walang magiging platform for us to educate, of course, yung mga tao, diba na siyempre yung majority yung ano niyan ay maapektuhan eh.
2: Topo.
1: Whatever decision na gawin nila, diba, kung sasabihin nila o sige, yung ano, yung parental ano mawawala na eh, diba? Rights kumbaga sa mga anak, yung state na yung may karapatan sa mga bata. Parang mangyayari niyan, iba na yung magde-decide para sa pamilyang Pilipino.
2: Yes. Hindi na yung, parang teka muna, parang may mali na dito.
1: Hindi na yung design ni God kasi Pastor, right. Siyempre yung disenyo ng Panginoon, diba? Yung institution ng family is very important. We put a high value to them. Lalo na sa atin culturally, yes, as Filipinos.
3: Lagi sa constitution din.
1: Diba? Lagi nating pinag-uusapan dito, Pastor, yung kahalagahan ng yung kultura ng pamilyang Pilipino, na ingrained sa buhay na natin eh. 'Di ba na ang Filipino family needs to be protected.
3: Yeah.
1: And I think yan yung mga bagay na isinusulong nyo ngayon.
3: Yeah, and that's where the church can come in kasi ang laging sinasabi sa atin, ang church naging abusado, napabayaan yung mga magulang, hindi niyo na-equip, hindi kayo magaling mag-marriage counseling, puro premarital counseling lang kayo, ganun. So, tas yung mga bata, marami na abuso. So parang ngayon, ang opportunity for the church

0: kasi sabi nila parang paano daw magaling daw sila sa maraming bagay, pero how do we prevent mga suicide? Kasi may nangyaring suicide sa isang government controlled parang environment. Mm-hmm. Bakit may nag-suicide? Eh, ang daming CCTV, ang daming guards doon. Mm-hmm. So beneficiary daw nila yon. So sabi nila, baka naman the church can kunyari help us na kamustahin yung mga pamilya, kasi sabi nila nakatuto kami sa mga 4Ps. Yung mga 4Ps, sabi nila wala, hindi naman sa gusto nilang manglait, pero mababaw ang kaligayahan kaya hindi nagpapakamatay. Mm-hmm. Pero si middle class kung saan-saan nakapag-aral, mm-hmm, at minsan yung expectation sa buhay mataas, hindi na meet, mas prone magpakamatay. Mm-hmm. Eh kaso sabi wala na kaming tao para puntahan sila. Tapos sabi nila yung mga social workers namin minsan pagod na pagod na, walang mapagsabihan. Minsan nababother na ibang mga huwes, mga judges, na puro rape cases ang hinahandle. Nakakatroma yan. Mm-hmm. Makita mo yung OSAIC, yung child pornography, laging ihaharap sa korte. So, kailangan na ng Estado yung spiritual oppression dyan eh. Mm-hmm. Kailangan may mag-journey with them, pero kailangan magkaintindihan tayo. So, you need to study para ma-bridge mo yung language.
1: Yes.
0: Alam mo yung mga terminology ang gagamitin na hindi kayo mapapahiya.
1: Mm-hmm. Tama. Ang daming ano, Pastor,
2: grabe, no?
1: Habang pinapakinggan mo si Attorney Obed, no, marami kang marirealize eh.
2: Totoo
1: na
2: po, Pastor.
1: Parang ang daming kailangan gawin ng simbahan.
2: Totoo po.
1: Diba? Hindi, tamang nananalangin tayo eh.
2: Yes.
1: Diba? As a church. Pero dun sa pananalangin natin, dapat meron din tayong ginagawa. Yes. Dun sa mga bahagi na meron naman talaga tayong pwedeng i-contribute.
2: Right.
1: Diba? And how can we encourage the younger generation to take part dito sa laban na to? Apart from, of course, praying, yeah, nandiyan na yung panalang. So, paano? Parang do you represent a specific organization?
0: Yeah, sa ngayon, marami. So, I represent SEDNET, Christian Educators Network. Ako yung legal counsel nila. Ako yung president ng Justicia sa Tahanan. Ito naman yung mga family, mga pro-God, pro-life, pro-family. Pero we have a broader coalition. Ito ngayon, National Coalition for the Family and the Constitution. We are willing to train people. Ang tawag namin mga lobbyists, mm-hmm, people who can argue apologetics in public policy. We are willing to train.
1: Pero anong requirement? Meron bang requirement for kung wala. Sino mag-volunteer?
0: Actually, pwede naman. Wala. If you want to establish a chapter in your city, why not? Mm-hmm. And then, kasi usually meeting namin dito sa Metro Manila. Pero syempre, kung malayo ka, edi, pwede, kung okay lang sa kanya, pa online-online minsan. Tapos kunyari, mm-hmm, kung may mass na, saka kami pwedeng pumunta. Personally. So we can build it naman. Pero we can coach. Pero ang request na namin...
1: Parang ito, kahit sino pwedeng... For example, ako, I wanted to volunteer. Wala yeah. naman akong background ng law.
0: Yeah.
1: Parang okay
0: when
1: lang.
0: I started this, I was just an IT graduate lang naman ako noong mm-hmm. nagsimula ako dito. Wala akong legal training pa noon. Walang mm-hmm. walang politiko, walang lawyer sa pamilya, ganyan. Mm-hmm. So talagang ordinaryong Pilipino lang din ako nagsimula. So it's possible. Kailangan lang, again, maging rooted tayo in the word. Laban to ng Diyos. Kasi mm-hmm. minsan, caution lang, ako, naging problema ko rin to. Minsan pag bata ka kasi parang feeling mo ikaw yung sentro eh. Mm-hmm. Gusto yes. mo yung picture, yung ano. Yeah, mahalaga right. pa rin yung picture. Kaso lang may both extremes eh. May isang napaka-sincere pero ayaw na exposure. Pero kailangan mo ng exposure. May iba naman, sobrang gusto na exposure pero hindi sincere. Mm-hmm. So we have to, if God, maybe God has called you both kinds of people. And we will journey with you. Yung lang, kailangan, maghinay-hinay tayo kung kailangan maghinay o lakasan ng loob kung kailangan lakasan ng loob. Mm-hmm. So, but we are willing to journey with whoever. If you think you are called by God, and we will always be rooted in the Word.
1: Mm-hmm. And then, anong magiging advice mo, Bed, dun sa mga young people who may be listening right now, no? Na ano yung pwede nilang i-contribute? Parang sabihin natin, wala silang courage masyado to really, to really fight the way you are fighting it. Pero paano tayo makakapag-lay, sabihin na natin, ng foundation sa generation na okay. to para makatulong, at least makatulong tayo.
0: Alright. So ngayon, perhaps... If you can help us invite, kunyari kami magsalita sa webinar, you just help us, parang kunyari, invite people to join the webinars, or
1: kasi yung information is
0: important. Oh. Mm. And then, paano pa ba? Kasi you, nandun pa lang kami sa stage na yun eh. Kasi nga, dahil hindi pa lahat din nakakatch yung vision, kinakasa namin vision, we're helping sa mga trainings. Also, meron kaming mga formats kami na mga, ito pala, sa local level, ang gusto namin magkaroon ng mga family committees or family councils mm-hmm. at the local level. Kadalasan, historically, nag-volunteer dito mga churches kahit sa ibang bansa. So, dito sa family councils, it's an interfaith council, puro family issues. Minsan, I'm not saying na huwag kalimutan ng corruption. We have to deal with that, pero kasi

0: sa akin, if I have the tools to fight corruption, if I have the pieces of evidence I need, I will prosecute it. Kaso apparently wala eh.
1: Mm-hmm.
0: The best evidence is not in my hands. It's mm-hmm. in somebody else's hands. So sila yung task doon. But what we can do is to maximize our remaining time by improving Filipino families. Kasi alam nyo kung ito, based on so many Supreme Court decisions, kaya yung iba nagiging masama ugali, iba nagiging corrupt, nagiging sinungaling, kasi hindi na-train ng maayos sa bahay.
1: Mm-hmm.
0: Family
1: yep.
0: dynamics. Mm-hmm. Family dynamics. So, if we help the righteousness of God, the healing of God flow through our families, i-heal niya yung family dynamics natin sa ordinaryong Pilipino, kahit saan eh, the Lord will, si Lord ang lalaban, you have to step.
1: So, masasabi ba natin, Obed, na the real problem starts at home also?
0: Mm-mm.
1: Kung doon natin ma-solve yung mga bagay-bagay, mag-uumpisa sa loob ng bahay. So, yes. Doon din pala nang gagaling yung totoong problema.
2: Right.
1: Di ba? Bago sa maging malaking problema.
0: Yeah. Alam niyo yung kleptomaniac? Mm-hmm. Mga kleptomaniac, ito yung mga hilig magnakaw, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kahit minsan hindi nila kailangan, nagnanakaw pa rin. Hindi nila makontrol. Based on sa mga nabasa ko, kaya may kleptomaniac kasi yung iba depressed. Depressed because of family problems.
1: Mm-hmm.
0: Pag may alcoholic sa family, there's a chance na may isa doon magkaroon ng kleptomaniac, yung mga ganun.
1: Mm-hmm.
0: So, di ba? Pero yung ganung description na binigay ko, it can be anyone, di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, and ang daming alcoholics even in our government.
1: Yes.
0: So ibig sabihin, a lot of us really need help. Mm-hmm. And this is a spiritual battle, but the Lord has given us natural tools then to fight the natural battle. And then meron ding spiritual tools for the spiritual battle.
1: Mm-hmm.
0: So, ang kailangan lang mag-step tayo in faith, hayaan natin si Lord na i-correct tayo, mapapahiya tayo. At ako napahiya din ako dito dati. Mapapahiya tayo, pero let the Lord prune us.
1: Mm-hmm.
0: We will journey together kasi walang ibang instrument ang gagamitin ng based on the Bible app where the what God will use to show his manifold wisdom sa universe ay through his church. Yun talaga gagamitin niya.
1: Mm-hmm.
0: There he will always use his people. Oh, he can use ungodly leaders, pero nandun si Daniel, nandun si so nandun si Joseph.
1: Mm-hmm.
0: So he will still use his people. Oh,
1: meron talaga siyang mga inanoint na specific,
2: yes. Right?
1: 'Di ba, na mga man and women of God na mag-step in. So dapat talaga, siguro ako yung conclusion ko sa mga napag-uusapan natin, no. Hindi pwedeng wala tayong pakialam.
2: Mm. Right.
1: 'Di ba, Pastor? Parang dapat meron pala talaga tayong pakialam.
0: And discern ko ano yung role mo.
2: Yes.
0: Kasi baka actually ako, sabi ko kay Lord, I've always wanted to fight corruption. I wanted to be there in the front line. Pero apparently that's not where you're putting me. You're putting me in family policies.
1: Mm-hmm.
0: And then okay, and then I'll ride with this Lord.
1: And that's not for everybody also.
0: Yeah.
2: Yes.
1: May mga inanoint lang din talaga, yeah, para dito, ano. Right. Eh, pero yun nga, naniniwala ako na itong panahon natin na magkakasama tayo dito, maybe somebody is listening na,
2: yes,
1: maging ano niya to, eye opener.
2: Right.
1: Or maging ano niya to, direction ba? Maybe you're asking for direction, ito yung makikita mong direction, iba na kagaya ng binanggit ni Attorney Obed na they are willing to train people also.
2: Yes.
1: At hindi po ito ano, yung ginagawa nila is more of educating eh. 'Di ba?
2: Yes.
1: Nag-educate talaga as much as possible. We want everybody to be more educated dun sa nangyayaring spiritual battle, sabihin na natin, yeah, spiritual and practical battle. Kailangan talaga eh meron ding boses, hmm, 'di ba, na kumbaga boses na nadidinig, na hindi rin na nagsasabi na hindi rin kami pumapayag na magpaabuso. Kung mahabang,
2: yes,
1: panahon, maraming tahimik, this time mahalagang marinig nila.
0: Tama.
1: 'Di ba, na may problema kami diyan. Hindi,
2: yes,
1: kami agree diyan.
2: Yes.
1: 'Di ba, kung iniisip ninyo agree kami diyan kasi walang nagre-react. Kasi maraming ganung pagkakataon, 'di ba, Bed, na kumbaga marami namang ayaw talaga. Pero hindi naman nagsasalita.
2: Yes.
1: Hindi naman nagdi-disagree.
0: Yeah. Yun nga sabi din sa amin, minsan daw yung minority, sorry, pag sinabi ko minority, hindi to yung minority sa Senate. Yung minority na group, kunyari sa Congress,
1: mm-hmm,
0: konti lang naman daw yung talaga nagpupush ng mga ungodly bills.
1: Mm-hmm.
0: Pero dahil they're very articulate and they're very well researched and they're very relentless in speaking about it, educating people. So, ang dami nilang postmodern concepts na na-share.
1: Mm-hmm.
0: So ang challenge for us is to match their, mm-hmm, their terminologies,
1: yes,
0: ganyan, and kaya ni Lord dyan.
1: Amen.
0: Kaya ni Lord dyan.
1: Mm-hmm. Naniniwala pa rin ako dyan. Diba? Na kaya ng Panginoon. Kasi kung yun lang ang pag-uusapan, kung kaya ng Diyos, kaya ng Panginoon.
2: Yes.
1: Pero dapat meron ding willing na magpagamit. Tama. Talaga. So yeah. Siguro tayo sa generation na to, wag nating aksayahin eh. Yung boses nga, Ika, diba?
2: Yes.
1: Ng kabataan. Kasi very powerful din talaga ang voice of the youth, of the younger generation.
2: Yeah. Yes.
1: So sana lang hindi tayo, ano, hindi tayo ma-divide. Dahil lang meron tayong pinipiling kulay. Oh. Alam mo naman sa politika.
0: Sa amin, sa NCFC, we are friends with all.
1: Mm-hmm.
0: Lahat ng may Kristiyano.
1: Yes.
0: So, gets yung ibig kong sabihin. Lahat ng panig ng may Kristiyano, nandun kami.
1: Kumbaga, ito, this is a battle between good and evil, Iga.
0: Yeah.
1: Light
0: yeah.
1: and darkness.
0: Yeah.
1: So it's not really about any political politics. Any political yes. color. Yeah. It's right. more of yung representation ng Christians yes. doon sa yeah. gobyerno.
0: Christians from different colors.
1: Yes. yes. Regardless.
0: Oh.
1: yeah. Kumbaga ito, baka kasi yung ibang tao would take it up, very political. No, it's not really political. Ang sinasabi lang po natin dito na especially sa mga younger generation, no, yung purpose ng yung magkaroon ng sense of purpose yung mga bagay na ginagawa natin kaysa TikTok tayo ng TikTok,
2: yes.
1: kaysa,
2: yes. 'di ba? Nagsasayang tayo ng oras.
1: Kung ano anong content ang ginagawa natin eh.
0: Tama.
1: Mm-hmm. At least meron man lang value yung ginagawa natin na hindi motivated na hindi kailangan ko kasing kumita ng pera kaya gumagawa ako ng ganitong contents, di ba? So sana ngayon lang ito ay panawagan din, di ba, sa mga kabataan na iba kasi kapag nilalakaran mo yung godly purpose mo eh.
0: Mm-hmm.
1: Diba yung kalooban talaga ng Panginoon na alam mong may value.
0: Oh, kasi yung godly purpose, hindi siya madali. Mm-hmm. There will be inconvenience.
1: Yes.
0: Magtaka ka kung hindi ka nahihirapan.
1: Mm-hmm.
0: So there will be inconvenience, promise.
1: Totoo naman.
0: Oh.
1: Sa kahit saan naman may mga inconvenience eh. Kaya yes. di ba, parang yung mga taong pinipili yung laging convenient na lang,
2: right.
1: eh merong mga bagay na hindi naiintindihan in the mm-hmm. first place. Diba kasi sabi nga ng Word of God din na yung mga persecutions na yan, yung mga bagay na ini-struggle natin, saan ba nagli-lead yan? Diba? Hindi naman yan para ang intensyon ng Panginoon kung ba't inaalaw niya tayong maranasan yan. Hindi para ibagsak tayo eh. Kundi meron siyang gustong i-build up sa atin.
0: Tama.
1: Diba? So ako naniniwala ako talagang, yung sabi nga nila yung childbirth, diba, bed na meron talagang painful experience na pagdadaanan kung gusto mong merong maipanganak. Diba, yes. diba ni bagong buhay? If we wanted to make a difference, eh dapat willing din tayo dun sa hard work. Diba?
2: Yes.
1: At least ito, magandang pasimula, Pastor, kasi dito lagi nating sinasabi we wanted to influence the younger generation. Si Brother Obed, dumaan din siya sa mga mental battle. Eh. Kasi
2: right.
1: yun nga, you are in a fight.
0: Yeah.
1: Diba? Yung pressure is there, nakikita mo yung mga kalungkutan, yung negativity, napapass on sa'yo yung burdens ng ibang tao. Diba? So talagang makakaranas ka, pero at the end of the day, iba pag may Diyos ka.
2: Yes.
0: Tama.
1: Diba yun yung nakakatch ko. Iba pag may Lord ka eh. Pag nasa Panginoon ka, nasa kalooban ka ng Panginoon.
0: Kasi minsan may mga araw na feeling mo talo ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero sasabihin mo, Lord, battle mo to. Gagawa ka ng paraan, Lord.
1: Yes. Pero how did you overcome yung pinagdaanan mo din na na depression, anxiety?
0: I'm still here eh. So mm-hmm. I'm still going through it.
1: Yes.
0: Pero lately ang ginagawa ko, mas dinadalasan ko yung pagbabasa ng Psalms out loud.
1: Mm-hmm.
0: Nakakatulong siya. I'm still scared. 'Di ba? May nakwento ako, may nangyayari. I'm also dealing with another
1: yeah.
0: issue.
1: So you're taking medication din, 'di ba?
0: Yeah, meron din. Pang sleeping pills. Pero dati kumainom din ako ng clonazepam, ganyan, pregabalin prescribed ng doctor. Pero alam ko no amount of medicine can cure kung yung it can only help, pero alam ko there's mm-hmm. something deeper.
1: Mm-hmm.
0: So ngayon naman ang pina-practice ko kasi talagang pati pagtulog ko nahihirapan ako. Nabuta mo ako kanina, 'di ba, natutulog.
1: Yes.
0: Umabawi ng tulog. So ginagawa ko, I intentionally read this book of Psalms. Parang prayer na siya eh.
1: Mm-hmm.
0: Tapos parang I read it out loud and I'm asking God for vindication, for protection, for para ayusin ni Lord the lahat. Tapos to di ba may mga Psalms din na the earth is the Lord's and the fullness thereof.
1: Mm-hmm.
0: So yun ang ginagamit ko ngayon pang kalma sa sarili ko.
1: Okay. Kumbaga pang counter dun sa attack.
0: Tranquilizer ko.
1: Dun sa attack ng kaaway. Kasi I believe na attack pa rin ang kaaway sa atin yan, di ba? So, nagagamit ka ng Lord eh. Di ba? Mm-hmm. Sa ganitong aspeto. So, nandiyan
0: yung... So, may gamot pa rin. Pero alam ko rin may spiritual battle. So, I want to read the Psalms. Mm-hmm. Out loud.
1: So, nakakatulong. So, kumbaga ikaw, you don't just address it practically. Ina-address mo rin siya on a spiritual
0: yeah.
1: aspect. Kasi hindi talaga enough eh. Hmm. Diba na, although nandyan yung mga medication, nakakatulong yan, pero iba pa rin yung meron kang Diyos, meron yeah. kang relationship kay God at the end of the day. So ibang counsel lang banal na spirito eh. Kapag yung banal na spirito na yung nagka-counsel sa'yo. So nandun yung mas malalim na conviction, mas malalim na pagpapaunawa sa'yo. So what we're trying to say is that yung reality ng yun nga, may mga anxieties talaga eh. Hmm. May mga nagtitrigger. Lahat naman ng tao, halos meron merong anxiety talaga. Iba-iba lang ng trigger, iba-iba lang ng level, iba-iba lang tayo ng pagko-cope up, iba dun sa mga anxieties natin. Pero habang pinakikinggan kita, Bid, ano eh, parang walang bakas eh.
3: Ay, talaga.
1: O, parang di, o, kahit naman noon, di ba? Pag lagi tayo nag-uusap, sabi ko, oh, itong tao na to, I was nai-impress ako, nabibless ako sa life mo. Pero yung reality nga, na lahat naman tayo meron talagang battle na kakaharapin individually. Diba? Pero hindi ibig sabihin, dapat maging had lang yan para maging functioning tayo or malakaran natin yung purpose natin. So kahit na tayo nandun sa constant battle natin personally, hindi ibig sabihin noon hindi natin dapat ginagawa yung mga bagay na dapat ginagawa natin.
0: Tama, tama.
1: Diba? So ako yun, I'm really amazed and blessed. And meron yung mga ano ngayon, Obed, yung mga nilalaban nyo ngayon, ano particularly? Would you like to share us a glimpse of those
0: so,
1: things na...
0: Una, syempre, may mga hinahandle akong cases. Nagpapalaya ako ng mga overstaying inmates.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ang sinasabi ko, kahit Muslim, sinasabi ko sa kanila, sabi sa Biblia, God, Jesus wants to set the prisoners free.
1: Mm-hmm.
0: So kung overstaying ka na, syempre, kaya ko lamang palayaan yung mga overstaying na. May iba dyan. 40 years lang dapat ang maximum na penalty. Pero based on their prison record, may tinatag tayong good conduct time allowance, umabot ng 47 years, 57 years, mm-hmm. ganyan. So, pag gano'n, ang tinatawag namin, hinahabeas corpus. So, may mga 19 o 20 na yata ako na napalaya sa awa ng Diyos. So,
1: praise ayun. God.
0: Although may opposition syempre. Syempre, may mga institusyon na ayaw magpalaya, pero sa Diyos nagpapalaya. Tapos may isa pang case akong hinahawakan na ito, na isang government agency na nangunguha ng mga bata. Tapos, isa nga, hindi na bata to, 18 years old na siya nung nakuha siya eh. Tapos, ayaw nilang pakawalan. Tapos, nag-i-issue sila ng mga certifications kung to justify yung pag-hold sa mga bata. Tapos, pero yung mga bata, nag-chat sa amin, may mga pictures sila, they're asking to be rescued. Pero narinindigan lang itong government agency na ito na to keep them. Sadly, anak ng pastor din yata yung head. So ayun. So kaya pero still we're using this case to say na kasi 'di ba mayroong tinatawag na Magna Carta of Children na sinusulong sa Kongreso na gusto nilang estado ang maging magulang o primary duty bearer ang tawag nila, hindi ang magulang na or yung mga legal guardians, gusto nila estado. So ang sinasabi naman namin, how can the state be the primary duty bearer for the human rights of the children? Tapos sabi nyo, kailangan ng state, lagi kinukonsulta ang mga bata. Ito nga yung mga bata, sinasabi, ayaw nila dyan sa inyo. Gusto nilang makalaya dyan sa mga premises ninyo. Ayaw nyong pakawalan, tapos kung anong dinadahilan. Tapos mga makakaawa yung mga bata, wala silang tubig minsan, wala pinapatayan ng aircon, pinapadlock, sira electric fan, sa isang kama, apat sila. Sarili ng regulations, dapat one child per bed eh. So yung mga ganun. So it's a spiritual battle. Mm.
1: So there are fights going on.
0: Yeah. There are fights going on.
1: And yun yung kumbaga nilalakaran ninyo ngayon.
0: Yeah.
1: 'Di ba? And I think mahalaga na may mga tao na mag-cover sa prayers.
0: Of course, pinakakailangan 'yan.
1: For one, and ano man yung advocacy nila, pastor, no, para sa ikakabuti to eh.
0: Right.
1: 'Di ba? Lagi naman dun tayo sa ikakabuti.
0: Mm-mm.
1: At hindi sa ikakapahamak. Yeah. Alam ko na may mga fights na hindi pang lahat eh.
2: Totoo, diba? Yun,
1: pero this is just one person. Ang kaharap natin ngayon, Pastor John, is just one person who's trying to do his best to be an advocate. Diba?
2: Right.
1: Nung righteousness ng Panginoon, yung justice ni God. Diba? Isang tao pa lang to, what more magkaroon tayo ng 10 Obed na lang, Pastor. Eh.
2: Yes, opo.
1: Diba? 10 attorney Obed na lang na nakadinig nito ng ating usapan ngayon.
2: Yes.
1: And maybe God is speaking to their life also. Mm-hmm. Diba? Na we can still do something. Diba, na fruitful, we can still do something na sa mapayapang kaparaanan, diba?
2: Yes.
1: Na and I think yung tanong, yung education, when it comes to education, kung mahalaga ba? Ngayon natin makikita mahalaga yung edukasyon.
2: Right.
1: Diba, mahalaga nagiging puhunan, nagiging magandang foundation. Do mga bagay na gusto natin din na gawin at mai-contribute. Naalala ko yung sabi ni Brother Toff dito, Pastor, nung nakaraan, di ba?
2: Yes.
1: Na ang diploma, sabi niya nga, is an opportunity equalizer.
2: Right.
1: Kapag, di ba, pag nag-a-apply ka na ng trabaho, pag tinignan na yung diploma, hindi na tinitignan kung mayaman ka o mahirap or kung sino ka pa man. So yung diploma, it would speak for itself. Diba? So, wag tayong ma-discourage to really pursue yung studies natin kung merong binibigay sa yung vision si God, unti-unti mo lang lakaran, si Pagan, kasi tatlong trabaho para maging abogado. Kung talagang yun yung, and what do you think is your pinaka-naging motivation mo sa lahat ng to, Obed? Up until now, kagaya ng binanggit mo kanina, you are still struggling at one point. Pero what really motivates you?
0: Well, siguro I'll be there are different layers of motivation. I'll be honest, may meron ding self-interest at some point. Syempre gusto mong umaw, parang syempre maging maganda ang future.
1: Mm-hmm.
0: Pero right now, kasi kakabasa ko ng maraming historical cases. Parang I'm just kinakabahan ako. I'm in the moment. I'm currently facing some problems, real problems. I'm scared, but I'm trusting God. Pero I know based on history that God has always orchestrated events,
1: mm-hmm.
0: and I want to join in that plan. Yun siguro yung grand narrative kasi baka mamaya di baka yung self-interest ko and he might not be the same as self-interest ng iba. May self-interest din ako dito pero God will deal with that self-interest eh.
1: Mm-hmm.
0: He will give you these problems hanggang sa you'll just sit at his feet.
1: Mm-hmm.
0: Until yourself interest might be there, but kailangan yung pinaka meta narrative ng Diyos will be greater than your self interest.
1: Eventually. Yes.
0: And right now, kasi sabi ko nga, I'm honestly scared with some other things that I'm facing. So right now, hindi my own self interest will not save me.
1: Mm-hmm.
0: It's only God's hand that can save me. So itong mga sitwasyon na to, it's an opportunity to trust God and to sit at the feet of Jesus. Kaya 'di ba sabi ko, di ako kaya ngayong gabi kasi naka-fasting ganyan. Kasi talaga there's no other way but mm-hmm. to be in the shadow of the Almighty. So
1: yes.
0: Yun. And maybe God is just keeping our focus on him kasi the more he's magnified, whatever happens, I know he can turn things around.
1: Amen. Right. And I agree to that. Na iba kapag meron ka talagang Diyos sa buhay eh. Basta,
2: yes.
1: Na kahit anong achievement mo din sa buhay, hindi pwedeng mawala si Lord.
2: Yes.
1: Diba sa picture. Laging kailangan nandun siya, kasama siya. Naalala ko tuloy yung aking life verse. 1 Corinthians 10:31. So whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. Amen. Lahat ng to para sa kapurihan ng Panginoon. Kaluwalhatian ng Diyos. And maraming salamat, Obed, for sharing. Alam ko, marami tayong pwede pang pag-usapan Actually, kung i-detail natin yan. Pero because of the limited time that we have, nandito tayo sa dulo ng usapan at kwentuhan natin. At gusto ko lang magpasalamat dun sa mga sinamahan po tayo hanggang dulo. Sana po kayo po ay may napulot, natutunan. Sana kayo po ay na-bless, na-encourage. Kung meron man kayong mga bagay na na-realize and maybe God is leading you to pray, diba? May ine-impress sa'yo ang Panginoon. Manalangin ka lang, kapatid. At saka mga young people, alam mo, makapangyarihan ng ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Diba? When you started to respond to God with a yes. Diba? Pwedeng may naririnig mo na si God ng mahabang panahon at iniintay na lang yung pagsunod mo. Na pagsunod ka, imagine where God can bring you. Diba? God can bring you places. Diba? Kapag kalooban ng Panginoon talaga, walang pwedeng maging hadlang eh. Walang makakapigil. Diba? Pag para dito ka.
2: Alright.
1: Diba? Walang sakit, walang kahit anong kondisyon. And Pastor John, bago tayo magwakas, ikaw, ano ba yung iyong conclusion? Ano bang natutunan mo?
2: Grabe, ang dami kong natutunan. Maraming salamat po, Attorney Obed, no, sa iyo pong na-share sa amin tonight. Grabe, ang dami kong napulot, Pastor. Pero one thing, para po doon sa ating kaagapay, meron akong gustong i-share na verse. Coming from Proverbs 23, verse 12. Commit yourself to instruction. Listen carefully to words of knowledge. Kung baga ganito, hindi tanong yung mag-aaral ba ako. Ang sabi pa po ng Bible dito, commit yourself para matuto ka sa mga instruction. And then, listen carefully. Sometimes, hindi ka dapat yung salita ng salita. Makinig ka.
1: Mm-hmm.
2: And then, ano yung pakikinggan mo? Siyempre, yung Word of God. Yung Word of God po, sabi ng 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. So, kaya po ang ganda eh, kapag ka yung foundation mo, yung moral compass mo is yung salita ng Diyos.
1: Mm-hmm.
2: Diba?
1: Amen.
2: Aayos lahat, magiging Amen. Okay lahat.
1: Amen. Maraming salamat, Pastor John. And Obed, saan ka nila pwedeng mahanap, pwedeng makontakt, diba? If there are people who are interested to volunteer, diba? And be trained also. So, paano sila mag-reach out?
0: Okay, so you Pwede niyong i-search itong mahaba sa Facebook, National Coalition for the Family and the Constitution. Pero syempre, kung masyado mahaba yun, ang email ko, ang work email ko is obed. So that's Orange Bravo Echo Delta obed at justicia.org. So obed at justicia.org, that's my email. Just you can write an email there and then I'll forward you to our secretariat.
1: Ayun, at hindi na ano yun, hindi mahirap hanapin.
2: Yes.
1: Diba? And gusto ko lang din po magpasalamat sa mga ano po sumama sa amin itong nakaraang linggo sa Impact Philippines. At meron tayong mga itinatanim, Pastor. Eh.
2: Yes,
1: o, lagi nating binabanggit dito yon, yung AFICA, 'di ba? Association right. for Filipino Youth and Civic Action. Maraming programa ngayon na ipinapanalangin at bahagi nito yung ganitong klaseng dialogue nga yes, itong nakaraan yung Impact Philippines. And napakaganda ng mga dialogue, napakaganda nung experience din. Bagamat iilang tao pa lang yung nag-respond dahil nag-uumpisa pa lang. Pero naniniwala ako na sabi nga nila, do not despise daw small beginnings.
2: Yes.
1: Paulit-ulit kong narinig yan noong araw ng event na ito. So patuloy nyo pong ipanalangin lahat ng mga tao at institusyon na sinisikap talaga na magkaroon ng positibong impact dito sa ating bayan. No? At alam ko, hindi pa tapos si Lord eh. May ginagawa at may gagawin pa ang ating Panginoon. At yun yung yes. patuloy po nating pagsama-samahan. Magkasundo tayo. 'Di ba? Hindi tayo dapat ma-divide. Dapat ito yung panahon na dapat nagkakaisa tayo to eradicate. Hindi, we are not attacking anybody, pero ang ayaw natin ay yung kadiliman, yung mali, yung pangit, yung hindi dapat, yung hindi tama. So yun, doon po tayo lahat against. And bago tayo magwakas, kung hihilingin po sana natin si Attorney Obed to pray for us.
0: Okay.
1: Tonight as we end.
0: All right, sige po. Let's pray. Dear Lord, salamat po for tonight. We trust you na kayo po ang gagabay sa iyong simbahan at
1: yes.
0: sa mga authorities, institutions na kayo po nag-establish.
1: Yes,
0: all authority is established by God and mapasimbahan, mapagubyero, lahat po ito ay under ninyo.
1: Amen.
0: Lord, we continue to trust you na kayo po ay maraming i-raise up
1: Amen.
0: Ng mga kabataan
1: yes.
0: at kung kahit po matanda, sila po ay ikakapacitate nyo. Batang matanda, i-raise up, ikakapacitate po ninyo para laban both spiritual and natural battles.
1: Yes.
0: Mas i-upgrade nyo po ang aming kaalaman, mas i-upgrade nyo po ang aming skills and ang aming spiritual maturity. I-upgrade nyo po ang aming mga resources para alam namin
1: Amen.
0: Kung saan ito ilalagay at yung discernment kung saan namin kukunin yung resources at kung saan namin gagamitin.
1: Amen.
0: Panginoon, kayo po ay very, very sovereign. You can
1: Amen.
0: Turn things around. Lord, what the enemy intended for good, you will as for no sorry, what the enemy intended for evil, you will turn it for good.
1: Yes.
2: Amen.
0: Lord, kayo po ay napaka makapangyarihan. Malawak po yung biyaya, ang yung grace at ang yung transformative power. Lord,
1: Amen.
0: Yun po ang aming hinihiling na hindi lang po kami maging performative kundi po maramdaman namin ang transformative power po ninyo.
1: Amen.
0: At bahala na po kayo, Lord, kung paano nyo po gagawin to kasi, Lord, yung plano po, yung mga detalye, Lord, kayo po,
1: Amen.
0: Kayo po, may alam nyo po kung paano kami i-motivate, mas kilala nyo kami.
1: Amen.
0: Kasi kayo yung tatay namin eh.
1: Yes.
0: Mas kilala nyo kung paano kami i-motivate, mas kilala nyo kung paano kami move. So I pray, Lord, na i-move nyo po kami sa paraang tingin nyo po
1: Amen.
0: Na dapat kaming i-encourage, i-motivate. So I leave the details to you, Lord. We are at your feet and we are at your service. Salamat
1: Amen.
0: Po, Panginoon. In Jesus' name, Amen.
1: Amen and amen. Maraming salamat, Attorney Obed de la Cruz. At yan po, inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV, agaapay ng sambayanan dito po sa Ortiga Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, good night. God bless you.
3: Kadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition.
4: Kuryente 1-5, tubig 400, gatas ni Kiko 1-2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
5: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
4: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
5: Huh? Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo akong mapapagod. Stress reliever ko yan.
4: Naiintindihan kita, Jun. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second-hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grave ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko. At para rin sa pamilya natin.
3: Ang sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.
4: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
5: Oo, apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
6: Bakit? Apo, ano meron?
4: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
5: Ah, ganun ba?
4: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
6: At ano pa yung isa-is ko, apo?
4: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
5: Ah, walang problema, apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
4: Oo naman po, kayo pa. Alakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
6: Aba eh, gustong-gusto namin yan, apo. Sige, simulan mo na ngayon.
4: Po, as in ngayon ha? Sige, sige po.
7: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
8: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan at 98.7 DZFE-FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR-AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DUWAY-FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK-FM, Radio Capitbicay.
7: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
8: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
7: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, yan, kasama po ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Kaya hello, hello po. And kumusta kayo, Ka-Express Mate? Medyo matagal-tagal tayong hindi nagkasama ng Pero sana kayo ay nasa mabuting kalagayan habang kayo ay nakikinig dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express. Yun, kaya pala pakiramdam ko matagal tayong hindi nagkasama is masyado palang naging busy ang ating mga ginagawa, no? But anyway, I'm glad you're here with us, Ka-Express Mate. Sana kayo ay ready na sa panibagong biyahe natin dito. At kung hindi pa, siguro dahil nag-aasikaso ka pa uwi. O kaya naman may mga tinatapos ka pang mga tasks. Kaya naman, siguro ikaw ay may iba pang pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito. Eh, don't worry dahil pwede mong gawing background music lang ang ating programa sa hapong ito. Yes, hello, hello sa bawat isang ka-Express Mate nating malakas na ang volume ng kanilang mga radyo. Siguro kung kayo ay nanonood ng ating Facebook Live, ayan, hello, hello po sa inyo. Isang malaking shout out sa bawat isa.

0: Kung ito ang iyong unang pagkakataong makapakinig ng ating programa or ng himpilang ito, yan, ikaw ay nakikinig dito sa ating station ng Care 104.3 DWAY-FM. At tayo po ay bahagi ng Far East Broadcasting Company Philippines. At syempre, tayo din po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And syempre, kung nais mong mag-send ng iyong mga messages, shoutouts, greetings, and ng iyong song request, abay, i-text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Or mag-comment ka sa ating Facebook Live. Nakapost na po yan sa ating official Facebook page. Ang FEBCB Call Care 104.3 The Way FM. At syempre ang ating YouTube and Instagram account naman ay pareho lang po ang pangalan niyan. FEBCB Call Dash Care 104.3 DWAY-FM. At kung ikaw naman ay palaging connected sa internet, abay, pwede kang mag-tune in sa mga programa ng ating himpilan via online streaming sa bit.ly/thewayfm. At ang ating group chat naman sa Messenger ay Kirian's Official GC. Greetings kay Pastora Annabel Lagria. Bumabati sa atin ang Hello Nonoy Alvis Ray Aison. Yan, shoutout sa inyo, Pastora. Sana kayo ay nasa mabuting kalagayan ngayong mga sandaling ito. And uy, God bless. And may you have a good evening. I mean, good afternoon. Maya-maya pa yung ating good evening. Sa bawat isang ka-expressmate natin, sa mga manong drivers na nagmamaneho sa mga sandaling ito, sa mga taong walang payong dahil kanina ay umulan, medyo malamig-lamig ang ating panahon, no? Uy, by the way, shoutout sa mga taga Anislag National High School, ating nakilala or ating nakahalubilo, nakadaupang palad kahapon. Ayan, together with the doctors of BRHMC and kasama ang mga tropa ng Naval Forces Southern Luzon. Siyempre kasama si Ma'am Adele, no? Sa massage and sa massage service. And siyempre, yan ang Kairos team na nag-offer ng counseling. And siyempre, no? Nandyan din yung masarap na palomi ng Diyos Mabalos po Foundation. And syempre, ang suporta ng faculty and non-teaching personnel ng Anislag National High School. Sama na dyan, syempre, sina Teacher Gretchen Nocos and Sir Jemar Nocos and si Pastor Ronnie Reynes. And shout out sa bawat isa sa inyo. And kung ako ay may nakalimutan, uy, ang ano din pala, no? Ang I Am Team. And shout out sa bawat isa. And syempre, and sa bawat isang nakikinig sa mga sandaling ito, and shout out po sa inyo. Ngayong hapong ito, hindi muna natin dadaanan ang ating tatlong stopovers. Dahil naka-autopilot mode muna ang ating biyahe. Pero kahit na naka-autopilot mode tayo, eh syempre pwede nyo pa rin isend ang inyong mga song requests sa biyahe natin. Dadagdag natin yan. In the meantime, pakinggan muna natin yung song lineup natin for this afternoon. Mga OPMs na kinanta ng mga female artists. Baka sabihin nyo, eh, ano kayo na? Baka sabihin nyo women empowerment. But, hindi naman. Let's just take this moment of opportunity. Moment of opportunity. Let's just take this moment to appreciate ang mga kababaihan ng OPM. Kaya ano pang inaantay nyo, mga ka-express mate? Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!
1: Shifting our gears to autopilot mode. Don't go anywhere aside from turning up the volume.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice

0: of Salvation, Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 The New JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Oras po natin, 6:29 ng gabi.
1: Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Isa na naman pong magandang gabi sa bawat isa na ngayon po ay nandito sa ating pong programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ngayon po ay araw ng Miyerkules at ako po ang inyong makakasama sa araw pong ito, ang Church po ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ito po si Rowel Orihuela. At kasama po natin sa technical, walang iba kundi si Don Alfonso. Kamusta po kayo? Kamusta po ang buong maghapon? Sana po tayo ay naging mapagpala ang buong maghapon po natin at matagumpay at punong-puno ng pag-asa sa buhay. At natapos ang buong maghapon na tayo po ay nagkaroon ng inspirasyon muli sa darating na bukas. Muli po sa mga naandyan sa mga tahanan, sa mga tindahan, sa kanilang kinalalagyan ngayon, lugar na naandun sila. Magandang gabi po, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. At sa mga nasa Facebook Live, sa ating pong social media, Facebook Live po natin, FFBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At ang ating pong YouTube and Instagram, FFBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. At kung kayo po ay nais mag-text, bagamat maikli po yung ating pong oras, ang ating pong devotion ngayon, ito po ang ating pong numero 0998-843-0573. Ayan po ang ating pong numero. At kung kayo po ay merong message po at gusto nyo pong bumati, meron po tayo sa ilalim po ng ating pong Facebook Live, meron dyang comment section, pwede po kayo dyang comment po sa atin habang tayo po ay nagpo-programa. At kung kayo po ay merong nais ipag-pray po natin, ay ilagay nyo lamang po no kung ano po yung ating ipag-pray. At mamaya, pagkatapos po natin ang salita ng Diyos, tayo po ay darako sa ating pong panalangin. Sama-sama po natin niyang dadalhin sa ating Panginoon. At idadalangin po natin sa ating Panginoong Diyos yan. Okay? Ating pong uumpisahan ang ating pong devotional ngayon sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito po ay mula po sa Filipos chapter 1 verse 6. Ayan. Ito po ang sinasabi. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Ulitin po natin ang pagbasa, Filipos 1:6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Tayo po muna'y manalangin, Panginoon, samahan mo po kami, O Diyos, sa pag-aaral ng iyong salita. Ang iyong salita ay aming pong liwanag ng aming pong daan, ng aming pong buhay. Ang iyong salita ay makapangyarihan, nagpapagaling, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay hindi lang ng liwanag, O Diyos, kundi inspirasyon sa aming pong buhay. Pagpalain mo ang bawat nagkapakinig sa oras pong ito at mangusap ka nga po sa bawat isa po sa amin. Salamat po, Ama. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Ayun, at tayo ba'y naka-live na? Live na ba tayo? Okay. So ngayon po ay muli po ang inyong kasama dito po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay tuwing araw po ng Miyerkules ay walang iba kundi ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. Ano po, at ito po yung ating pong pamagat ng ating pong topic ngayon. Trust the coach. Yeah. Coach, para bang basketball, no?
Eh, ika nga ay sa mga sa basketball, volleyball, o sa anumang event, anumang mga palaro. Eh, nagtataka ba kayo bakit laging may tinatawag na coach? Oo, bakit walang team yata na walang coach? Eh, alam nyo kung bakit. Eh, sapagkat yung coach ang siyang nagdidirehe ng takbo nung laro ng isang team, ng isang manlalaro. At siya ang nakakaalam at nakakakita ng ginagawa sa loob, no? Doon sa court ng kanyang player. At kung mapapansin nyo nga, kung hindi naman kayo familiar sa mga basketball, no? At sa mga volleyball o anumang event yan, eh, maging sa mga sa track and field mayroon, di ba? Gymnast, may mga coach. Lahat yan may coach, eh, di ba? Eh doon, kinakausap ng coach yung kanyang player. At inilalatag yung kanyang playing ano niya, yung estratehiya. No? O ganito yung gagawin. Ganon yung gagawin. Ito dapat, ito ganito. Ganito. At ang player ay sumusunod doon sa coach. At makita mo, minsan nagagalit yung coach sapagkat pag nakikita niya na yung player ay hindi sumusunod habang naandun sa loob ng court. Paglabas niya, pag break, no? Anong tawag diyan? Time out. Pag time out, kakausapin niya, bakit hindi mo ginawa yung sinabi ko sa'yo? O bakit nag-iba ka? Bakit nagsarili ka ng estratehiya? Meron tayong sinusunod. At yun ang ating pong ipapanalo sana. Ayan, napagalitan ng coach. Yun ang kahalagahan ng coach. Eh kaya nga dito eh, ating pinamagatang trust the coach. Alam niyo sa Galacia, sa Book of Galacia, eh kung mapapag-aralan niyo itong kay Pablo na ito, ay dami dito na encounter nila eh. Nandito yung false teachers. Andito yung mga balakid sa paglilingkod bilang anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano. Nabanggit nga dun sa Galatia chapter 5 verse 10 to 12. Umaasa ako sa Panginoon, sabi dun eh, na hindi kayo magpapadala sa ibang pananaw. Parurusahan ng Diyos ang mga nanggugulo sa inyo maging sino man sila. At may mga nagsasabing itinuturo ko raw na kailangan patuloy para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Kung totoo yan, mga kapatid, eh bakit inuusig pa rin ako hanggang ngayon? At kung yan nga ang itinuturo ko, walang kabuluhan ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo sa krus. Ang mensaheng hindi matanggap ng iba. No. Sabi niya, sa mga nanggugulo naman sa inyo, hindi lang sana magpatuloy, kundi magpakapunas na rin. Alam niyo, mayroon kayong narinig dito sa, o nabasa dito sa talatang ito na magpatuli. Eh, sapagkat ito po yung musaiklo eh. Ito ay isa sa kautusan at utos, no, na sinusunod ng mga Israel. Yan. Ng mga Hudyo. Yan. Ito yung katuruan nila, na dapat yung doktrinang yun nila, yung katuruan nila, sundin nila. Eh, pero ito nga ang kwento nun eh. Itong mga Kristiyano, alam niyo naman yung salitang Kristiyano, kahit saan kang naandun na belief o relihiyon o pananampalataya at kumilala ka kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, eh, tawag sa'yo Kristiyano. Naandun ka sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. Eh ngayon, after warning them about the danger, warningan sila eh. Eh si Paul, dahil nagalit siya, di ba? Sino bang pumipigil sa'yo ganito? Kayo ay sumusunod. Napapaniwala niya mga nagtuturong yan na mga maling katuruan. Eh sabi nga eh, edi kung walang kabuluhan yun, sabi ni Pablo eh. Edi,
ang mensahe, magiging walang kabuluhan ang mensahe tungkol sa kamatayan ni Kristo kung susundin natin yon, sabi ni Pablo. Yung mga ipinapalaganap ng mga nagtuturo ng mali at hinahadlangan ang pagiging Kristiyano nitong mga ito. Ang sabi doon ni Pablo, after warning them about the danger, Paul completely changes his tone. He shift from worry to confidence. Doon sa kanyang pag-alala, napalitan ng confidence. Ayan. Bakit? Sapagkat alam ni Pablo, Paul knew that the ultimate success of the runner, ang katagumpayan o pagtatagumpay ng isang mananakbo, does not depend on the runner alone. Hindi yan dumidepende doon lang sa tumatakbo. Kundi ang sabi doon, it depends on the coach. Ayan, yun po ang binanggit ni Pablo. At sabi doon, alam ni Pablo yan na tayo'y mananakbo sapagkat alam niyo po nung tanggapin niyo ang Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas ng inyong buhay, tayo ay nasa isang race. Nasa isa tayong takbuhin. Kaya nga po tayo, ang buhay natin ay tumatakbo. No? Ikaw ay sinilang dito sa lupa, sa mundong ito ay may layunin ng Diyos. At habang hindi pa dumadating ang Panginoon na may tatakbuhin ka na buhay, no, sa pagiging Kristiyano, at habang tumatakbo tayo, maraming sagabal, maraming roadblocking, maraming tripwires na humahadlang dyan, no, sa daan para ikaw ay mabalakin. Para bang ikaw ay nanunood ng isang atleta na tumatakbo sa track, no, at biglang may sumulpot na asa at kinagat siya, yun ay mga hadlang, no, upang siya ay mawala doon sa track na kanyang nila tinatakbuhan. Eh sabi nga doon, bilang hindi lang iniaasa ang pagtatagumpay doon sa mananakbo. Ibig sabihin, tayo na tumatakbo ngayon dito sa mundong ito, nilalakaran natin yung kaligtasan na tinanggap po natin, pinapakita natin sa mundong ito na tayo anak ng Diyos. No, gumagawa tayo ng mabuti't kalooban ng Diyos. No, at habang tayo po ay tumatakbo, ang pagtatagumpay natin sa mundong ito, hindi lamang base sa atin lamang bilang tayo yung runner. Kundi it depends, no, on the coach. Eh dito, sino ba'y sinasabing coach? Kaya nga binasa natin ang Philippians chapter 1, verse 6. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. O, yun po yung binanggit to, no? Ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Una, sabi doon, God finishes what He starts. Sabi doon ay ipagpapatuloy at tatapusin ng Diyos kung ano ang kanyang sinimulan. Ano po, yan po ang nabanggit doon. Ano? Hindi ko makita yan. Okay. Ipagpapatuloy, no, ng Diyos ang kanyang sinimulan. At God finishes what He starts. Si Pablo was not trusting in his own ability to convince the Galatian, yung mga taga-Galatia. Nor was he trusting in their human willpower o maging yung kakayahan ng isang pagiging tao. He was trusting in the Lord. At alam niya that God, no, who began a good work in them, would be faithful to complete it, na ang Diyos na nag-umpisa ng kanyang buhay, no, ito rin Diyos na ito, at ating Panginoon ay tapat. Tayo nga hindi tapat, pero ang Diyos natin tapat. Natatapusin daw niya yung kanyang sinimulan sa atin. At pangalawa, yung una, no, God finishes what He starts.
Pangalawa, expect opposition when you run right. Mag-expect na kayo ng umasa kayo na talaga mayroong mag-oppose, mayroong mga against, mayroong mga gagawa ng paraan para hindi ka makapagpatuloy sa iyong pagtakbo, sa iyong buhay, sa ating Panginoon. Kaya maraming bumabalik sa dati, maraming nanlalamig, maraming hindi na ipagpapatuloy ang pagiging Kristiyano at buhay Kristiyano, panambahan, hindi na makita sa simbahan, mas nakikita pa sa sabungan. Ba't nadama yung sabungan? Na mas nakikita pa doon sa mall, araw ng Linggo, nawawala na yung saya ng pagdalo sa gawain. Eh bakit? Kasi may naririnig. Oo, may mga oposisyon sa kanyang pagiging Kristiyano. At yun ang nagiging dahilan na unti-unti niyang pinapaniwalaan yun, nagkasasya eh. Kaya nga si David yan ang ginante. Restore unto me the joy of my salvation. Eh alam niyo, ang unang nawawala, pag ikaw ay manlalamig na sa Panginoon, eh yung joy. Sabi, joy of your salvation, of my salvation. Yung saya, galak ng kaligtasang binigay mo sa akin. Pag yan ay hindi mo na naramdaman, aba ay hindi ka na napunta ng simbahan. Kaya nga po yan ang pakikiramdaman mo sarili mo. Pag hindi ka nag-i-enjoy, teka muna, Linggo ba na andito? Parang hindi na ako masaya na pumapunta ng simbahan. Yan. Ibig sabihin, mayroong nangyayari sa buhay mo para hadlangan yung iyong pagiging Kristiyano at buhay mo sa Panginoon. Eh kaya nga, expect opposition when you run right. Nung una, napakainit mo sa Panginoon. Nung una, ikaw pa ang nangunguna, mag-anyaya, at tuwan-tuwa ka na nakikipag sa Bible study, nakikipagpalitan ng mga mensahe ng pagpapaliwanag ng mensahe. Tuwan-tuwa kang umaawit sa Panginoon, tumutugtog. Pero ngayon, ayon, ano nangyari? And Paul mentioned that he was being persecuted. Why? Because he refused to preach a people-pleasing message. Kalimitan, ganun eh. He preached the cross, which tells us we cannot save ourselves. That offends human pride. If you stand up for the truth, not everyone will cheer for you. Ayan. Oo. Pag ikaw ay naninindigan, naalala ko na naman yung takbo ng ating sitwasyon sa gobyerno ngayon, di ba? Lahat ng mga naninindigan doon sa katotohanan at nagbubunyag noon, siyang nakukulong. So, di ba? Oo. Di ba? Kaya yung iba siguro natatakot nang magsabi ng katotohanan. Siyang ikinukulong pa eh. Oo, di ba? Huwag na tayo doon at politika yan. Kaya sabi doon, the message of the cross is offensive to human pride because it tells us you cannot save yourself by being good. O tama naman yun eh. Hindi naman tayo naligtas dahil tayo gumagawa ng mabuti. Naligtas tayo dahil niligtas tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Tinanggap natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yun ang ating kaligtasan. Yung good deeds before Christ ay hindi yung makapagligtas sa atin. Kaya kahit ikaw ay nasa isang relihiyon, ay gumagawa naman ako ng mabuti, hindi ako nagnanakaw, hindi ako pumapatay, etc., etc., ay ligtas ako. No! Ang kaligtasan po natin ay si Kristo. Hanggat hindi mo tinatanggap si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, kahit gumawa ka ng mabuti, wala yun. sapagkat Jesus is the way, the truth, and the life. No one can go to the Father except by me. And I am knocking at the door of your heart, sabi na Revelation 3:20. Kumakatok ang Panginoon sa pinto ng iyong puso. At kung papapasukin mo siya, ay sasalo siya sa iyo magpasawalang hanggan. Ang kaligtasan, if thou shalt confess in thy mouth and believe in thine heart that Jesus Christ has risen from the dead, you shall be saved. Ang kaligtasan pala ang Panginoon eh. Ngayon, ano yung good deeds, yung paggawa ng mabuti? Pag tinanggap mo at natapos mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas, yung paggawa mo ng mabuti, ayun ay dapat makita sa iyo sapagkat yun ay bunga ng kaligtasang nakamtan mo. Paano yung nagawa mong mabuti bago si Kristo? Wala nga po yun eh. Wala yun.
Kaya yun, sabi doon, makinig tayo sa ating coach. Oh. Kaya sabi doon, when you see a brother or sister drifting, or when you feel yourself stumbling, do not lose hope. Our confidence is not in our own perfection. It is in God's faithfulness. He is powerful enough to guide us back to the track. Oh, di ba ang ganda? Siya yung coach natin, pagtiwala natin. At pag ikaw ay medyo nawawala doon sa track, oh, hindi yung track na bumabiyahi, ah. T-R-A-C-K, no? Yung track, yung lane mo sa pagtakbo. At kung ikaw ay nawawala ron, ay ibabalik ka ng ating coach. Walang iba, ang coach ng ating buhay ay ang Panginoon. Siya lagi nagpapaalala sa atin, anak, ito ang gagawin mo. Anak, huwag mong gawin ito. Anak, mag-ingat ka sa ganito. Oh, yan ang kabutihan na tayo nasa ating Panginoong Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Trust the coach to finish the work dito sa lupa. Huwag po kayong alis. Ako po ay magbabalik at sa aking pagbabalik, tayo'y darako na sa ating pong panalangin.

Tayo po ay muling nagbabalik sa ating pong muling bahagi ng ating pong programa at tayo po ngayon ay darako sa ating pong panalangin. Ano po? Hello kay G. Corey. Amen. Amen. Yan sabi ni G, no? At sige po, kung kayo po ay ngayon dyan ay mayroong nais ipanalangin habang po ako ay nagpe-pray dito sa ating pong istasyon, sa ating pong studio, sumabay po kayo ng panalangin. Ano po at hingin natin sa Diyos ang ating mga prayer request na ayon sa kalooban ng Diyos ay ibigay sa atin ng Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin ngayon. Panginoon, muli maraming salamat po, Ama. Thank you sa salita mo na aming pong pinag-aralan ngayon. Na isa lang po ang dinadala sa amin na mensahe ng mga salita mo ngayon, na kami ay magtiwala sa iyo lagi sapagkat natitiyak po namin, O Diyos, na ang sinimulan mo sa aming buhay na ito po'y tatapusin mo at lagi mo kaming sasamahan. Ika nga kanina sabi, God finishes what He starts. Kung anong nasimulan mo, itatapusin mo, Panginoon, at kahit nakakaranas kami ng mga oposisyon sa aming buhay, ikaw pa rin ang aming kasama. Panginoon, dalain ko rin, Lord, ang mga nasa kanikanila mga bahay na merong prayer request, merong nais ipanalangin sa iyo, kahilingan sa iyo, Lord, tugunin mo in Jesus' name. Sapagkat sinabi mo, Lord, ano man ang hingin po namin sa iyo pong pangalan, ay yung iyo pong sasagutin. Ito po ay ayon po sa iyong kalooban, Ama. Salamat po, Diyos, sa katugunan, sa mga may karamdaman ay kagalingan, O Diyos, sa mga nanghihina ay kalakasan, sa mga nahihirapan ngayon ay bigyan mo ng kagaanan, Panginoon. Naguguluhan, bigyan mo, Panginoon, ng kapayapa at inspirasyon sa buhay. Salamat po, Ama. Pagpalain mo ang bawat tahanan. Sa aming pagtulog, O Diyos, sama mo po kami. Give us quality sleep, Lord, sa buong magdamag, samahan mo kami. Sapagkat yan naman ay naayon sa iyong mga salita rin, pagmamahal mo sa amin, Panginoon, sa tuwing kami natutulog, nakatunghay ka sa aming mga mukha at tinitingnan mo kami. Salamat, O Diyos, sa pag-iingat. Hanggang bukas sa panibagong buhay at panibagong pagtatagumpay sa araw po ng bukas. Salamat po, O Diyos. Ito pa ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen and amen. Ayan, Pastor John Wisdom Benavente, thank you pa sa mensahe. At kay Sister Elvera Unguda, dyan sa Ginubatan, at sa mga na-late. Na-late po akong mag-forward ng ating mo sa Facebook. Na nakalimutan ko eh. Okay, muli po, maraming salamat po sa inyo. At isang masigla na buong maghapon, ano, ang ating pong naranasan kanina sa kabila ng init at ulan. May kasamang lindol-lindol pa kahapon at pagputok ng bulkan. Ipagtiwala natin sa Diyos.

lahat. Ano po? At hanggang sa susunod na Miyerkules, magkasama-sama po tayo dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay. Every Wednesday, kasama niyo po ang Church ng Soldiers of Jesus Christ Community Christian Ministry. At sa Friday, makasama niyo naman po ako sa Oras na Pilipinas, Bicolandia. Muli po, nakasama po natin sa technical ngayon. Sinamahan po tayo, walang ibang ating pong chief tech, si Don Alfonso. Muli po, maraming salamat at ang pagpapala po ng Diyos ay sumaatin sa bawat araw. God bless us all. Ito po si Raul Arruela. Bye-bye!

Mayroong ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573, 0998-843-0573, o email sa info@dwayfebc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

0: Bicolandia.
1: Good morning po sa Indoga, boss.
0: Buenos dias. Kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday?
1: Ang bilis ng panahon.
0: This is July 16, 2026. Kumustas, mis amigos y amigas?
1: Kumusta po kamo?
0: Kumusta po ang inyong mga tulog kagabi?
1: Kumusta man po inyong gising?
0: Napatulog ba kayo?
1: Yay.
0: O may unexpected guest na naman kayo?
1: Kami sir, ako aluyon akong kano. Nakaabot.
0: Bakit?
1: Hali kami sa Sursugod. Mm-hmm. Nakauli kami mga alas 11:30.
0: Nako.
1: Nangiturog ako mga 12.
0: Ako maaga ako natulog kagabi.
1: May bisita ka?
0: Dahil, masira man ang turog ko kagabi.
1: Tin.
0: Basta dahil na ako nagkakaon yung pamanggi. Iyon eh, masira man ang turog ko.
1: Nasira.
0: Good morning, good morning, good morning. Gising na, may pasok mo niyan.
1: Oho, at medyo busy ang satuyang kalsada mo niyan.
0: Oo,
1: kaya magtaga amay-amay po ka mo. Medyo baga naging congested na naman dyan ang satuyang traffic.
0: Garo, pares kita naka-brown.
1: Iyon nga.
0: Kaya gising-gising na, samahan niyo po kami ngayong araw ng Thursday, July 16, 2026. Oras na naman para bumangon.
1: Oras naman para gumalaw-galaw.
0: Oras na naman para tubangon tangal daw na ini. Nadawa may mga pagsubok sa buhay, may pag-asa kita kay Kristo.
1: Oras naman na maski nga ni grabe na nangyayaring krimen sa kapalibutan ta, tabi man, gumibo kitang maray sa satuyang kapwa.
0: Ayo. Oras na para bumalik tayo sa Panginoon.
1: Oras naman para itiwala natin ang lahat sa ating Diyos.
0: Ini po ang programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Ang programang nagdadala sa inyo ng mga impormasyon. Siyempre, kasabay doon ang
1: inspirasyon.
0: Kasama natin ngayon sa technical side ang ating Chief Tech, Don Alfonso. Kami po ang inyong mga kalmusalan ngunyan, kalakhakan, kaismailan. Ang mga lalaking magpapapundok kansaindong kamunduan.
1: Asin na magpapadagos kansaindong kaugmahan.
0: Ang nag-iisa El Solamente, Rico Jalet.
1: At ang nagsusulong El Guapito, Ron Renzales.
0: Siyempre, bago tayo magdagos-dagos ka, Roni, maduman muna kita. Basahon ito muna ang tataramon kang Diyos. Sa hindi tango niya.
1: Sa Ephesians chapter 6 verse ay na nga nito.
0: Uminali.
1: Verse wait lang. Nawara sa kayo. Ephesians 6:13. And sabi dyan sa Ephesians 6:13, ang sabi po dyan, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masang araw na sumalakay ang kaaway upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo.
0: Sabi dyan sa New International Version, therefore put on the full armor of God so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground, and after you have done everything, to stand.
1: Arampunin do, ang sa tuyang kalaban digdi sa mundo, mga spiritual, mga, kumbaga, kung sa labanan, kung wara kitang armor of God, dadaugon kita kay ni. Kaya importante ho na isuota dao ining armor of God. Ang mga armor of God digdi ini ang pigapod na the helmet of salvation,
0: dapat save ka.
1: The shield of faith,
0: may pananampalataya.
1: The sword of the spirit. The breastplate of righteousness. And the shoes for our feet. Yung ready tayo na mag-share ng gospel. At yun, tigit sa lahat, yung sword of the spirit. Kasi aanhin mo man daw mga bagay na yun, meron kang ang pananggalang
0: wala ka
1: kung wala ka namang panlaban.

0: Mangyayari lahat niyan, mga kapatid, kung ikaw ay may relasyon sa Panginoon. Pag may relasyon ka sa Panginoon, nandun lahat yan.
1: At hindi ka karapat-dapat, hindi tayo karapat-dapat sumuot ng armor of God kung hindi naman tayo karapat-dapat.
0: Ayun.
1: Kailangan mo nang tanggapin natin ang Panginoon. At gawin natin siyang Panginoon, tagapagligtas ng ating buhay. At naisusuot natin yan.
0: Ayun.
1: Laging tandaan na ang gamit ng mga armor of God ay para tumayo tayo doon sa mga trials at mga pagsubok. Kung wala tayo, kung hindi tayo nakasuot niyan, nako.
0: Sigurado.
1: Parang sabi ko nga ni, kang si Adan nga ni, saka si Eva, na wala pang kamuwang-muwang sa kasalanan. Sila pa ay nadala. Lalo na tayong may alam na.
0: At saka nakabal, nakaano sa ating katawan eh.
1: Yung sinful nature.
0: Yung sinful nature. So hindi na natin kailangan ng temptation.
1: Tama.
0: Dahil ang temptation mismo na sa katawan natin.
1: Naglumalaban ang ating katawang lupa.
0: At saka yung espiritu natin. Nature. Kaya dapat yung ating spirit ay laging tawag dito. Connected. May intimacy yun sa Panginoon.
1: Kaya sana ngayong araw, kayo ay balutin ng sandata ng Panginoon. The armor of God. Manalangin po tayo.
0: Amen.
1: Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa encouragement sa iyong salita. Tunay nga po na hindi po kami makakatayo, hindi po kami, Panginoon, makakalaban sa gawa ng kaaway kung wala po kayo sa amin. Kung hindi po namin suot ang armor na ibinigay niyo po sa amin, Panginoon. At sana po patuloy na maranasan namin ang proteksyon, ang pangunguna, ang gabay. At higit sa lahat po, kami ay handa, O Diyos, na makipaglaban sa pamamagitan ng salita mo. Upang mapaglabanan ang lahat ng ito na nangyayari sa mundo, maging, Panginoon, ang aming spiritual battle sa aming pong mga sarili. Sa oras po ngayon na may mga tao po na nag-struggle sa kanilang sarili, sila po inyong bigyan ng pag-asa. Sa mga tao may mga problema, sila po inyong patnubayan, Panginoon, at gabayan. Sana po maranasan nilang yung pangunguna sa umagang ito at may suot po nila ang baluti na nanggagaling sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Yan, maraming salamat po. At tayo po ay tuloy-tuloy na dito sa ating programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Alas 7:09 na ng pagkaaga. At siyempre gusto natin batiin ang mga listeners natin sa radyo. Welcome back sa radyo sa buong Bicolandia na inabot po ng ating signal.
1: At salamat, Abi, ha, sa padagos na pagdangog na maski nga ninawawara kita sa radyo. Pero yaon man girari ka po. And ang kagayunan, sir, pigahanap kita.
0: Pigahanap kita. Iyo yan ang magayon. So sa mga nasa radyo ko niyan, Diyos maray na agad abis in the bones, dawaday ka mo magparamdam. Alam namin na nandyan kayo.
1: Ramdamin sa indong presensya and sana ramdaman indon sa muyang presensya.
0: Siyempre.
1: Dahil po kamo magsawa, dahil kita magsawa na magiribanan, sarong oras may kabangaman sa napugin.
0: Siyempre gusto tang batio ng happy birthday, feliz cumpleaños sa mga birthdays ko niyan aldaw. July 16, 2026, happy birthday, Tabi.
1: Happy birthday. Mayo sa nasa listahan.
0: Mayo sa listahan ko ni imbistado kita.
1: Wala ka nasa listahan.
0: Oh, wala kita na imbistado digding.
1: So, ang cellphone ko man kaya. Ano man daw ini alas 12
0: nagpaparamdam.
1: Alas 12 pigluluwas ang may birthday sa kuya.
0: Kita mo late.
1: Hindi ko na bumas. Paano daw inibaguhon man ang God? Iba man gayad ang call ko. Ang time frame.
0: Iba man siguro.
1: Baka pang Canada.
0: Baka pang Canada.
1: Iyo, pwede.
0: So may mga birthdays ko niyan, magparamdam na lang ho kayo. Ipaabot nyo na lang sa atin ang inyong mga pagbati para amin naman kayong mabati digdis sa ating programa.
1: Yan, at pakishare din po ng ating link, ha, para dakul po kitang maabot ngunyan na aga. Dakulong kita ma-encourage. Asin, dakulong makamati kang tataramon kang Diyos.
0: Yan, Diyos, maraming naagad nabi sa mga yaon na sa Facebook Live. First in the line, Brother Tony. Good morning, Pastor Rico and Pastor Ronnie. Good morning, nabi sa imo, Brother Tony. Dispabiladeras.
1: Good morning. Salamat po sa 120 na yaon po sa live time.
0: 130 na sa kuya.
1: 130 na sa imo. Mm-hmm. May nagdagdag. At good morning, tabi kay Papi Rose, Rustum Rivero. Maray na aga tabi sa mga Pugi
0: kang
1: ONB.
0: Good morning sa imo, Pugi man.
1: Pugi on yan.
0: Sister Rose Dacuno dyan sa GCF Tabaco, good morning. At sa buong Tabaco, GCF Tabaco family, good morning.
1: Good morning. And Mike Eve Isplana, kang oras, good morning po mga pas. Good morning tabi dyan, Eve. Mm-hmm. Good morning. Pakusug-usugun mo tabi sa imong
0: radyo dyan. Yeah, pakusug-usugun mo.
1: Taraman mo man sa tuya mga pag-iriba dyan. Na magtagamati.
0: Iyo man nga, iyo man kay Sister Rose. Sa taraman mo sa mga kaibigan ta dyan sa Tabaco na magtagamati.
1: Nyan, dakulon mo sa nakitang pagtaraning dyan, Eve. Sabihan mo na magtagamati man sa tuya.
0: Baga, mag-text brigade ka mo. Unay na ha. Mapuna ang OMPB.
1: Sige lang.
0: Madanggog na kita sa mga guwapins.
1: Yeah. Sana sa aga, sa mga masunod na law, may kaibanan ka.
0: Paano kita? Yeah. At saka, Mike Eve Isplana, si Eve Ine.
1: Si Eve Ine.
0: Na susaging ta dyan.
1: Alagaan.
0: Mantayi. Sa iya, nakapangako na sa duwang lingkod ng Diyos.
1: So, dumang pa sana, sir. Ibig sabihin, medyo putot pa sana.
0: Mm-mm.
1: Tandaan mo na, pangaranan mo na, may permanent marker.
0: Yeah. Taba, at may magkurso na dang iba.
1: Eyo baga. Pag nakalaag ngayon naman, iniki kari ko. Iniki karo ni. Wala naman mabant.
0: Wala na.
1: Wala lamang makuha kaya.
0: Gusto nindang. Putaktihon sa dedig din sa radyo. Ezekiel De Pedro, good morning, cute and guapo. Greet ko po si Mrs. Merle, my of my life. Wow. Muachub, love you, matindi.
1: Matindi si Seg. Nakakaadal na si Seg.
0: Nakanood ka na kang mga I love you mo niya kay Merle.
1: Mga sikrito kang
0: Pakaray boy.
1: Yan ang mga sikrito kang RR.
0: Yan, mga sikrito yan. Takaning kuya, daing
1: pag yan sikpermian sa imong pigigibo.
0: Rural daw.
1: Di ka lamang makakanamit kipaglayap.
0: Iyo. Hindi ka lamang mahasisiko.
1: Sigurado yan.
0: Pag yan na
1: naging gurilya.
0: Ay. Pag yan ang suya sa imo.
1: Dinosaur.
0: Pag yan naging tiger.
1: Ay, rematik ha.
0: At ikaw nasipa.
1: Ang sarong apak lang kayo sa imo.
0: Ang purot mo duman sa
1: sa
0: gitna kang misibis muda. Kapurapo.
1: Pwede nga ning sapatmos.
0: Barari lamang ang gusok mo.
1: Ay. Good morning, Tabi Sek, and sa imong agom.
0: Good morning.
1: Sana mamatian ka sa imong agom ang pagkamot.
0: Iya.
1: Ate Grace Cayetano, good morning po, Ate Grace. Mm-hmm. And good morning po, Pastor Roy and Pastor Rooney.
0: Good morning,
1: and good morning din po sa imong hobby.
0: Salamat to noon.
1: And sa kakaisam. Good morning, Tabi.
0: Sister Ophel Brigel, wara po signal sa radyo digdi po sa banda sa mo sa Malinaw.
1: Ay, sa Malinaw. Hiyo, medyo makakan man talaga dyan sa may
0: talaga
1: Malinaw.
0: Sa Malinaw.
1: Alangkawon kaya ang alangkawon kaya ang bulod digdi sa may parting Bakakay.
0: Iyo. Mag-ano na lang kita, Sis Ophel.
1: Mag-live ka na lang, Sister Ophel.
0: Turachan, alam ko, maano ka na naman.
1: Mm-mm.
0: Malaog ka na.
1: Iyo. Magpaaram nga na sana kung malaog ka na. Iyo. Kuya Tony Despibaladeras. Happy birthday daw kay Rini Detera of Bacon Sorsogon.
0: Happy birthday.
1: Happy birthday.
0: Iyo. At siyempre, Sister Feyadana, good morning sa mga pasensyoso. Mga guwapong pastor.
1: Pasensyoso yan, sir.
0: Pasensyoso kita. Iyo. Iyo malanggad.
1: Ay, grabe ang pagpasensya.
0: Niyo. Kung wara kita ang pasensya.
1: Arimate. Kung ako wara ang pasensya.
0: No, pero excited ka na sa Sunday karon eh.
1: Sa Sunday?
0: Oo.
1: Nata.
0: Ang mga atang sa imo.
1: Wara lamang.
0: Mapuon nga ni sa Sunday.
1: I-forward ko ito, sir. Gibuhon ko itong reels naman.
0: Iyo.
1: Para at least makamati.
0: Iyan. Kuan nga ni. May nagdadanggog sa tuya. Kunyan. Sino ang mga member mo nagdadanggog
1: ngunyan? Ikakat ko ngunyan, sir. Gibuhon kong reels itong mga
0: kontak. Iyo. Para madanggog man kang sa tuya, sa kuya.
1: Tapos,
0: wala mga.
1: Tapos, i-forward ko.
0: Iyo.
1: Tapos, isend mo sa mga GC.
0: Ayun.
1: initabi, sabi mo, patara-tara man sa
0: lahat. Iyo.
1: Aliinis sa muyang programa. Bako man sa...
0: Bako man sa mo.
1: Ah,
0: yao nagdadangog ng niyan
1: si nagdadangog sa kuya. Si Crisalyn.
0: Crisalyn. Yan, number one.
1: Si Eden and Daya.
0: Ayun.
1: Mm-hmm. Judy Malati Yuso, pero ito si Judy, medyo late ito.
0: Medyo late ito.
1: Nag-aako nito.
0: Tusla pa ito niyan.
1: 7:30 ito.
0: Nagdadangog. Patapos na kita. Oh, sa mga yaon diyan.
1: Saka so daag Domens family kang Ginarado and Daag family.
0: Alalahanin nito yung atang sa Domingo. Yung atang.
1: Ay,
0: atang, may atang ugwa na yan.
1: Ara mo, sir.
0: Oo.
1: May nagpuna kasubanggi.
0: Iyo! Ay, maray ka pa.
1: Atang siram na pagparailingo.
0: Iyo!
1: Maragumo. Ating
0: maray.
1: Maragumo yun.
0: Maray ka pa.
1: Ara mo ba tayo sabi?
0: Oo.
1: Ngayon, pas.
0: Mm-mm.
1: Pang-uris lang mo lang.
0: Badiw. Abadaw.
1: Sabi ko, grabe yung pang-isnak yun eh.
0: Iyo, iyo. Hari nawa. kung hari nawa, reyna nawa.
1: Iyan, salamat abi sa imo tugang padagos manlugod dapat palaw.
0: Sana dumakol ka ang tugang mo na yan, dumakol iyan, at makaabot sa muya.
1: Sana mag-multiply ka pa.
0: Sana mag-multiply
1: ang mga binding arog sa imo.
0: Iyo.
1: Takong binding arog sa imo.
0: Rimate na. Oh, kaya wala pa sa kuya yung nagdadangong.
1: Ay, Brother Henry, sa good morning tabi sa imo. Mm-hmm. Nagdumaday na si Brother Henry sa kuya kaso hapon.
0: Mm-hmm.
1: Sa arong. Day ako naabutan.
0: Iyo, talanto tiro ini.
1: Pasisya ka na, Brother Henry. Midday pa ako minsan nag-stay sa arong. Mm-hmm. Minsan, yaon. Minsan, para mas maganda kung i-chat mo ako.
0: Iyo.
1: I-chat mo muna
0: ini, ako. Day ini, no permanent address ini.
1: Mas maganda, Brother Henry. Na magkapi-kapi kitan doa.
0: Iyon.
1: Iyon.
0: Iyo ka mo na gusto magkaurulay sa mo.
1: Tama.
0: Dahil mo na, dahil nindi ko yung pagdumanan sa opisina. Wara kaming maistimar duman.
1: Iyon. sarong.
0: Wara
1: sarong,
0: man.
1: Sarong, anlaman man tabik ang samuyang ref.
0: Wara at man.
1: Puro tubig. pagbubukas mo kang ref me,
0: marulok sa tubig.
1: Maumay.
0: Yung mga ice water.
1: Sa mga ice water. Saka sa mga kumbaga buti na may mga tubig.
0: Iyo to maruluan. Dahil ka nalaman doon. Dahil na duman. Magdumanan sa nakita sa mga lugar na pwedeng tangkapi-kapihan.
1: Iyo. At naman malipot-lipot pa.
0: Iyo.
1: Iyo, Brother Henry ha.
0: Iyo.
1: I-chat mo ako pag gusto mo makiuron sa kuya. Gusto na kitang mamibidan siya.
0: Iyo. Duman kita sa
1: kapit
0: mga...
1: Kapit-bahay ko man sana pala ni si Brother Henry.
0: Iyo.
1: Ang agam kini para tahi.
0: Iyo.
1: Gusto mo magpatahi.
0: So, Brother Henry, mag-urulay kita sa mga kapi-kapihan.
1: Tama.
0: Iyo.
1: Good morning tabi sa imo, Brother Henry. Ha, diyan, San Rocky.
0: Mike Ibesprana, upo mga fans, daiko po nalilingawan subatag po na para sa Indo. Makakaabot po yan sa Indo po. Iyo.
1: Sabayan mo na tabi dyan, F, ha? Kung igwa ka dyan na, na talong.
0: Pambira ka, dinagdagan mo pa man ang problema
1: na sabayan mo na kikarabasa.
0: Iya.
1: Sabayan mo na tabi kay Ampalaya.
0: Yeah.
1: Nakulong dyan, sir. Paguna mo.
0: Awiyo.
1: Pag nagduman ka, sir, sa oras, pag naimbitahan ka kayaan, marami na ang anniversary.
0: Mm-mm.
1: Sigurado, imbitahan ka mo kayaan.
0: Iyo.
1: Pag naimbitahan ka duman, sir, ang pinakamasiram duman na pigigibuninda, so Ampalaya bagang pigigibong maamis. May
0: ako yan, ang tawag
1: anong
0: dito.
1: Anong apod nga ni kayaan?
0: At tsara.
1: At tsarang.
0: Masira mo niyan. O, sige, imbitahin daw ako in.
1: At sa anniversary. Ampalaya. Yo! Joke lang tabi ito.
0: Pero kung totohanon, may makita mag-inibong.
1: Joke man lang tabi ito. Baka
0: ma-burden lugod. Demo. Sino yun eh?
1: Roberto Canio Lavore Jr.
0: Mm-hmm.
1: Good morning po sa Lavore at Labog family listening from Tagas.
0: Oy, good morning sa mga Dan Labog family and Lavore family. Good morning sa inyo dyan. Oy, namata pala ini si Tere.
1: Iyo.
0: Maringan, tayaon mo niya. Kahapon wara ini.
1: Yaon.
0: Ayaon ni kahapon. Mm-hmm. Pero kasubanggi sa prayer meeting. Wara ini.
1: Ay, tapos na naman.
0: Wara ini.
1: Wala na naman sa prayer meeting.
0: Wala na, ako na naman sa inyo naglantot ka sa bangging.
1: Tapos kita.
0: Ay,
1: Tere.
0: Namata pa lang ini. Dahil niya dangog, suatang. Dahil niya na dangog.
1: O ni Tere ha.
0: Mm.
1: Ata ika man, ika ang representative kang GCF.
0: Mm-hmm.
1: magpasimuno ka tabi na mag-atang.
0: Ayun. Every Sunday, may atang.
1: Every day.
0: Every Sunday mo mansa na.
1: Every Sunday. Si Tere, every day.
0: Yeah. Ay, si Tere, may atang na yun.
1: May atang na sa'yo.
0: Oo.
1: Matindi mo pala.
0: May atang na yun. Matibay yun yung mag-atang. Pinatangan na ako kami kay... Yeah, libreng ano, mas magayuno na toothpaste. Ang toothpaste pati kasi kanina dire.
1: Ano?
0: Yung I am toothpaste niya.
1: Bako man yung charcoal.
0: Bako.
1: Bako.
0: Pag nag-toothbrush ka ngayon, sarumbulan kang dahil mag-toothbrush, pwede.
1: Ipambihirot toothbrush saan?
0: Iyo. Dahil ka lang magtaram.
1: 120% na pumapatay ng germs.
0: Iyo, pero dahil ka lang magtaram.
1: Ha? Dahil ka magtarata,
0: ay mahangaw.
1: Ano? Dapat palagi buhan mo man yan kay ka naman, kay advertisement.
0: Yeah,
1: ang toothpaste na maski sa rumbulan. Ano,
0: dahil, kung gusto mong fresh ang iyong hininga,
1: sa
0: kung gusto mong fresh ang iyong hininga, dahil kang ibang pwedeng gibuho, kundi kumuha ng toothbrush, lagyan ng toothpaste.
1: Paste.
0: Brason.
1: Brason.
0: Maglimog mo.
1: Iyoy.
0: Iyay. Dawa sarong bulan dahil kang mag-toothbrush. Mahayahay.
1: Mahayahay.
0: Basta. Dahil ka sana magtara.
1: Ayos. Ay na, aram mo tiri. Nakulon kang atang. Nakulon ang promotion
0: Nakulon. Bawat atang may promotion.
1: Bawat, bawat po. Sige. Sabi niya, may iba ako magkapi sa Indo. Brother Indin, sa duwang guwapong pastor.
0: Sabi ni hala, day ko pa bigyan pala si Pastor Ronnie noong King, amazing ano? Smile toothpaste. Oh, day ka pa pala dami bibigyan. Tatawaan ang kamanda.
1: Ay, salamat.
0: Iyo.
1: Alaton ko yan, tabi. Ha?
0: Pag iyan, nag-toothbrush ka kayong araw. Once a week ka nalang mag-toothbrush.
1: Pambira. Matindi.
0: Iyo, matindi.
1: Matindi. Titestingon ko kung tumalab yan sa ngipon ko sa ngalangala.
0: Kaya lang, kaipuan mo. Kata, ang ngipon mo baga, ang normal na ngipon ka, Ronnie. Kuyan, 24. 28 sa'yo mo.
1: 32 nga ni. Azabi digdi. Uy, may atang palansay mo na.
0: So atang nung bigas wara man.
1: Nasa sabi baga. Iko na nga ni ang atang ng bigas.
0: Dahil ko man na ili.
1: Dahil mo pa na receive.
0: Dahil ko pa na receive.
1: Ayan sa
0: atang na bagas na. Salamat unun ng tabi. Dahil nindo paglingawan ha. Balingawan nindo.
1: Okay, salamat tabi sa Sinto 40 na yaon po sa Tuyan Live, yung sa Tuyan mga Paradangog. Sa Mayon, sa Tuyan mga Paradangog dyan sa Mayon. Good morning tabi sa Indo. Uy, and sa Banyadero Atilani, good morning tabi.
0: Good morning. Hoy tabi sa mga na-mentionaran mo ang Mayon. Ingat-ingat tabi ka mo sa mga malalapit sa Mayon. Ano? Lalong-lalo na habagat ngunyan. Nagrulo pa dyan si Alikabok.
1: Saka pala dyan sa may Santo Domingo party. Medyo magtaga Andam. Tayo pa lang dyan na local folk pala.
0: Igwa, rami na yun. Haluyo na.
1: Oo.
0: Igwa man sa Legazpi.
1: Igwa man sa Legazpi.
0: Magkadugtong sana man.
1: Araniyon man sana.
0: Araniyon man sana.
1: Iyo. Oo. Oy, Mike Visplana, iyo po mga pas. Bako lang po saging. Oh, bakon.
0: Okay, bakon. Bakon.
1: Bagayon ang kawuron lamang ini.
0: Iyo.
1: Sabi dyan, may kasabay po yan na gulayon.
0: Iyay!
1: Pero dahil ko po masabi kung anong mga gulayon. So, tanong ko kaya po na upo.
0: Oh.
1: Tapos, tabas na po, gurang na, wara ng bunga.
0: Ayun. Dahil mo pag-pressure on Mike.
1: Dahil ka ma-pressure.
0: Kung ano lang siya.
1: Okay. Kasi, papatalubuo niyan kan Diyos. Papabungaho niyan kan Diyos sa imo. Tinanong.
0: Maganda na yung nag-iisip-isip. Kisa sa dahil pakiaram. Ano?
1: Yun.
0: Salamat, Abi Mike. Ngunyan pa sana, nagpapasalamat na kami sa imo. Sa imong atang. Atang si, ugwa.
1: Si Sik, nag-atang naman sa imo.
0: Ha? Kuyan, salamin.
1: Salamin.
0: Ang atang kaya ni Sik.
1: Salamin.
0: Kuyan yan, pag nagigibo yan sa kuya, grabe ang discount.
1: Matindi.
0: Halos ibigay na sana
1: sa Kuya Ioman.
0: Yeah, so grabe na ang atang.
1: Sa Kuya Ioman.
0: Yan ang mga paraatang.
1: Pero nagpapakape pa yan, sir.
0: Iyo. Nagduduman nga niyan sa Kuya. May dalang
1: nagpapalugaw.
0: Oo, nagpapalugaw.
1: Kaya lang mo niya. Dahil naman kita mga kuya na. Tawara naman kitang pamahawan.
0: Naman kitang pamahawan. So nag-birthday nga niya kasusaro. Dahil lamang nakaabot digdi.
1: Si Sai.
0: Si Mami.
1: Pinais na klamang ka mo, Pons.
0: Dahil lamang.
1: Dahil pa. Dahil lamang. Ah? Dahil lamang?
0: Sabi ko.
1: Dahil pa da.
0: May kakunitan man pala, no?
1: Dahil pa, nag-aasa mo baga si Pons. Dahil pa.
0: Ibig sabihin.
1: Pero ikong plano? Utang.
0: Utang na. Pwede pala
1: utang
0: yun.
1: Utang pala. Pwede pala yun. Na utang. Ayos, ano?
0: Ano ini?
1: Welcome.
0: Ah, welcome po mga ma. Ayun, na lugat sa ko. Oh, alas 7:26 na ng pag-aaga. Balikan natin ang iyong mga pabati at ang iyong mga shoutout. Balikan natin ron dyan. Madubano mo na kita sa Damdaming Bayan.
2: Damdaming Bayan.
0: Alam mo, Karone, ang damdaming bayan tango niyan. Dahil ko na isabi sa imo, iniparty kang, ano, kang report ni Mayor Hisham Ismael sa saiyang ulat sa bayan.
1: Uy, sige.
0: Nagdanggog ako ka to, kaya lang, kuyan, makulog sa talinga. Sinabihan ko na si si Chip Tech. Nagibuan gibagi. Pero nagdangog ako, pinilit kong dangogon itong report ng satuyang buting mayor. Abay, makaugmahon karon ni. Amang kamakin mo, nagpuon siya kang sa iyang
1: termino.
0: Ang kwarta kang ang income kang syudad 1.1 billion. Oh. Ngunya naging 2.4 na
1: billion. Billion.
0: Oh.
1: Per annum.
0: Oo.
1: Matindi. Ah, matindi. Ibig sabihin. Duble.
0: Duble. Tsaka alam mo bang ibig sabihin? Qualified na ang Legazpi City na maging tawag dito.
1: Adun City.
0: Anong tawag natin diyan? Urbanized city. Pag sinabi mo, Karone, na urbanized city, magin na yung Garunaga, Naga City.
1: Garuna, Makati.
0: Magin na siyang independent.
1: Ah, okay.
0: No, qualified na siya maging independent city. Na ibig sabihin yun, pag naging independent city na ang Legazpi City,
1: dahil na siya kapot kang albay.
0: Parte
1: siya kang albay, pero may sadiri ng...
0: May sadiri na siyang under the administration ng albay. Parang na Naga City. Maging na siyang district. Maging na siyang tawag dito.
1: Loan district.
0: Oo. So, ibig sabihin, kahit sa PNP, hindi na siya under ng albay PPO.
1: So, may sadiri na siya.
0: May sarili na siyang, magiging na siyang Legazpi City, parang police district. Ganun na siya. So, maganda yun. Kaya lang, syempre, medyo mamahal ang mga lupain. Pero, as a whole, mas maganda yun. Kasi, soon, Karone, ang daraga, magiging city na rin.
1: Tsaka, ang magayon kayan, sir, kasi nga, dahil araw kayo na mataas na, ang mga investor kaya na-attract
0: Siyempre.
1: Na mag-invest sa Legazpi. So, nakulao na bagay yan. So, grabe ang development kang Legazpi. Pero ang term pa lang siya. Pero ang taon.
0: Duwang taon pa sana. Tsaka, grabe, nagpapasalamat. Kung dangugun mo so sa iyang report. Ang tawag natin dyan?
1: Ulat ng bayan.
0: Ulat sa bayan. Ng mayor. Talagang masasabi mo na grabe ang big improve kang Legazpi.
1: So, sa rate mo, sir, ano ang kuyan mo?
0: Sa kuya.
1: From 1 to 10.
0: Ako daw. Dahil ako taga Legazpi. Dahil ako butante ng Legazpi.
1: Dahil ako pangani na dadangog.
0: Dadangogon ko. Sa kuya, ang rate ko naman. May time for improvement.
1: Room for improvement.
0: Mga ano ako doon? Mga 7.
1: 7? Sa kuya, siguro, pag nadangog ko, pwedeng mga 8.
0: Iyo, tatagayig di ka
1: eh. Recipient. Ano ang aputa naman?
0: Ang aputa naman, siyempre sa mga nagdarangong, ang mga listeners kasi natin, bako dahi mga taga-ano eh.
1: Bako mga taga-Legazpi.
0: Mga taga-Legazpi eh. Pero bilang mga Albayanos, ano, mga Albayanos, ang tawag ba, is, anong masasabi ninyo na ang Legazpi magiging ng highly urbanized?
2: City.
0: Mm. Ibig sabihin, magiging na siyang, ano ang tawag dyan? Metro Legazpi na ba ang tawag dyan?
2: Pwede, metro na agabaga nga po sa Naga.
0: Oo, Metro Legazpi. Mm-hmm. So, ibig sabihin yan, highly urbanized, magiging na siyang independent city. Hindi na siya under ng... Magigi pa lang ha, nasa proseso pa lang. Kasi qualified na eh.
2: Qualified.
0: Oo, pagdating sa botante, number of voters, pagdating sa...
2: Sa economy.
0: Economy, pasado na. Mm-hmm. Pagdating sa land area, pasado na. Ipoprocess na lang eh. Oo. Qualified na siya. So, anong masasabi nyo dyan? Kahit dahil ka mo mga taga-Legazpi, ano? Ang iba na hindi mga taga-Legazpi. Pero, siyempre, nagdidigdi ka mo sa Legazpi.
2: Mm-mm.
0: O, digdi nag-reskwila mga akin.
2: Tsaka, permiman bagayara. Tsaka, yaon pati digdiga, boss. Mm. Mostly ang mga malls.
0: Mm-hmm.
2: Diba? Kaya, namamatian man nindo, naagyan nindo, na-experience nindo kung ano ang improvement kang Legazpi.
0: So, sa mga nagmarati ka so hapon, Kang Suna or Ulat sa Bayan, Mayor Isham, ano ang masasabi nindo? Agree ba kayo? Disagree? Ano ba ang masasabi nindo? Siguro yung expected rin yung mga taga-Legazpi muna ang masarimbak ka ni.
2: Mm-hmm.
0: O, sige na po, share mo po nindo sa muyang sa inyong damdamin, mga Legazpenios. Ano ba sa indo? Payag ba ka mo, una-una na dyan, na pwede niyong sagutun, payag ba ka mo na ang Legazpi magiging ng highly urbanized city in Albay? At anong masasabi nyo tabi duman sa Ulat sa Bayan ni Mayor Hisham Ismail?
2: Oy, Daddy Ro, good morning. Morning good, sabi ni Daddy Ro.
0: Sabi ni Feli Rinzales, ano mo ini Karone?
2: Agum kang sa kuyang tugang.
0: Ayun. Good morning po sa inyong dalawa. Iyo.
2: Good morning tabi dyan, Kian. Good morning tabi sa indo. Nasa Cavite ni sila.
0: Diyos maray na agadabi dyan sa Cavite. O ikaw, Karone, dahil ikaw ay taga Legazpi, anong masasabi mo sa pamumuno ni Mayor Hisham Ismail?
2: Dahil sa sinabi mo, sir, ugmahon ako.
0: Mm-hmm.
2: Siyempre, taga Legazpi.
0: Mm-hmm.
2: Proud Legazpi ni baga kita.
0: Mm-hmm.
2: Ibig sabihon, kung yan ang naging outcome, abay, grabing improvement para
0: Saka
2: sa
0: may balita ako, Karone. Meron akong balita na yung tinitirhan nyo na ang lupa dyan sa
2: San Roque.
0: San Roque. Ay, kuana, piga susukat na ta ipapanaw na.
2: Sabi, kukuhaon.
0: Ipapanaw na da.
2: Ipapanaw na da?
0: Oo, yan ang sakbuyang balita lang.
2: Sana may tauna.
0: Mm-hmm.
2: Perang tauna kami dyan.
0: Ita kukuhaon. Kung kukuhaon man iyan, igwa ka mong paglalagyan kaya.
2: Mga 40 pera ng taon dyan ng kuha namin. Mm-hmm. 50 taon na, sir.
0: Mm-hmm.
2: Ha? Oo. Pero dati kaya, igwa dyan nag-aangkon.
0: Mm.
2: May nag-aangkin kayan, sir, na kuya.
0: Nga, individual.
2: Oo.
0: Hindi man po pwede. Tapos sa gobyerno yan.
2: Gigibuhon da yan dyan na garo baga so nakulao na
0: mall.
2: Valid, sir, na ano
0: yung
2: kini. Mm-hmm. So, kumbaga, ang itatao sa muya na so garo baga yaon sa may pariaskan sa may puro na pinatindugan na garo
0: kondominium.
2: Kondominium. Na may mga bako siya kondominium so garo baga may sarong something na kwa na tatawan ki cubicle
0: yung ano
2: sa sarong building
0: yung ano kondominium ta style
2: ito yan.
0: Okay man yan pero mas magayo na yung
2: mas magayo
0: ang kondo unit kasi kayo Karone wala kang sadiring daga
2: yung ano
0: ang sadiring mo lang so kwarto mo
2: yung ano eh paano kung napukrag tulos paano kung pinukrag yan kang lino?
0: Paano kung sinalaula na naman kang kontraktor? Ang pigka ang imbis na bakal, kawayan. Pero let's hope for good kasi nadangog ko naman sa ano
2: kahapon. Mamation ko ito, sir.
0: Nadangog ko naman sa report na kadakon lang natawa ng kinaga.
2: Igwa dyan parte sa may digdipas sa may Taysan.
0: Mm-hmm.
2: Talagang igwa ng pigtarao. Na pig ano nga pod kay ni pig award na sa
0: pig award na sa inda so
2: dagat title inda.
0: Nabalitaan ko ayon sa sarong residente diyan sa San Roque
2: naitataw naman
0: naitataw na da nabalitaan ta sa naman sana maging totoo
2: di pa nakakaabot sa muyang balita na
0: ang balita na an magtanong-tanong ka kay Mayor. Di ba panihon mo si Jam?
2: Kung ano yan? Kabaro?
0: Mm.
2: Kabaro.
0: Sa bagay.
2: Kabaro ko yan sa mga guwapings.
0: Sa bagay, ang kulay nindo.
2: Mm.
0: Halos, walang pagkaiba.
2: Buda, sir, ang ko yan, ang aura kang pandok.
0: Iyo nga. Garo ka mo mga murumistis ko hon.
2: Lamang lang siya kaysa kuya kay Duang Carigos.
0: Mm.
2: No, ta siya, nagpapaturo kay Gluta. Ako, and, ang pigtuturo.
0: Gluto.
2: Gluto.
0: Gluto na yun.
2: Kaya sa tulak na duduman.
0: At turok pati. Sa tulak. si Jenna De La Rosa tabi. Anong masasabi mo?
2: Garo din nagsimbag sa toy bago. Kasi baka mga ligaspin. Dapat na magsimbag si Tere. Taga sa'yo ni si Tere.
0: Ligaspin man an.
2: Oo, dapat magsimbag.
0: Yung mga taga ligaspin. O yan na. Si ano, si
2: Gina.
0: Gina. Si Sek. Mga taga ligaspin
2: yan. Mga taga ligaspin. Magsimbag. O yan na.
0: Yan na, yan na, yan na.
2: Habo!
0: Permero man ini Gigi. Gigi ke habo.
2: Pero abo kang palakad.
0: Di abo niya na maging highly urbanized. Ang Legazpi.
2: Pambihira mo.
0: Oh, nata ito.
2: Oh, sabi niya habo. Kopo nata ito.
0: Mm-hmm.
2: Politics.
0: Mm.
2: Ay, sa politics po 'yan. Para hindi na sila mahali sa upuan nila po na yan ang dinasty nila. Nako, tapos opo, agree ako sa mawaraan squatter sa may Victoria area. Yung pong Legazpi si Talbay pa rin nan. May vote mo na people of Albay mo na bago sila mag-decide po.
0: Hahaliin mo ang squatter sa Legazpi area. Rimatis, sa Victoria.
2: Rimatis Gina.
0: Gusto mo maglayap si Gina.
2: Aliyon mo ang squatter. Eh, aliyon mo sa mga kandaman sa Victoria. Awara.
0: Gusto mo maglayap si Gina.
2: Maubos duman.
0: Di bali, damdamin man ini
2: ni Sig.
0: Respetoy natin. Sabi ni Sig, habo niya na ang Legazpi City maging highly urbanized city.
2: Rara mo, Sig. Ang dapat na hilingon mo sa improvement. Saka do yaon sa tuya mga politika pag mga politika nagbabara guman yan. Sabi unta nang pag yan kasi nakatiro ka ho. Magibo yan sinda para bumaguan sinda mga pangaran. So yun ang mga bagay na dapat ang hilingon kung ano na i-contribute ka mga politics. Basta na lang kita magiling. Kung may nagigibong sala, din saka kita duman magkomento.
0: Sa kuya, tahali baga akong Naga City. Halo ako sa Naga. Maray man ang maging highly urbanized, no? Para maging independent. Pag maging independent kasi ang sarong sudan, maiiling ta mismo talaga ang leadership kang sarong mayor.
2: Ayun.
0: Ang sa iya man na kuya, ang tawag dito, mga palakad niya man, na wala siyang, na sarili niya mismo. So, tingnan natin. Sabi ni Mikey Visplana, bako po ako taga Legazpi, pero mas nakikilala ko lalo ang Legazpi City. Mas makikilala pa lalo ang Legazpi City. Ang ganda po talaga ng Legazpi. Ang galing ng namumuno. Mas lalong nag-improve. Dami pang naitutulong sa mga residente ng Legazpi. Dami-daming paayuda sa mga taga-Legazpi. Yan po ang masasabi ko po. Kaya bako po kaya ako taga-Legazpi. Iyo.
2: At least na mamatian no. Aram niya ang improvement.
0: Alam mo din sa Legazpi, ang bago na naman.
2: Anong bago na naman?
0: Mm-mm. Bawat nangangaki may ayuda si mayor.
2: Ay pag-urunan nindo yan sir sa aga.
0: Sa aga. Bawat nangangaki ah. Basta taga-Legazpi ka. Nangaki ka. May ayuda ka.
2: Lugi ang lalaki.
0: Maaki ka man baga.
2: Lugi ang lalaki.
0: Eh, yung ano eh.
2: Di ka man ang ngaki.
0: Ay, yun sa bagay.
2: Ikala nagtatanong.
0: Pero ama ka man baga. Oo. Ama ka man. Sa bagay, si misis mo naman. Di naman mga
2: pero sa kuya, sir, banga-banga ang sa kuya ang opinion. Mas maganda kung mapag-urunan din sa aga.
0: Sige. Pero, good news na yan. At least igwa.
2: Yes, pero baka pwedeng mayan ang maging meet siya na magdakol ang
0: magpararaki na sana. yan lang. Taigangan niyang ayuda. Mapaayuda na naman niya ita.
2: Kaya baga sa DSWD, sir. Big book ko na, so lalo na sa mga bados. Mm. Kaya pag napigtatawan kay...
0: Magkaroon encouragement ano, iyo, na magparabarados na sana. Sa bagay, may punto ka dyan.
2: Kaya banga ako duman sa arkay na... So, baka pro-life ako siya. Pero mas maganda siguro mapag-adalan ang bagay-bagay na...
0: Sabi ni Tere, maugma sa magandang balita. Maliit na progress is still progress. Keep it up, Mayor. Ayan.
2: Ayun.
0: Taga-gaspin man ini. Pero dahil man ini, kuyan, dahil man siya nagsimbag sa hapot. Sa bagay, yung simbag man.
2: Yan simbag niya. Maugma siya. Ayan. Sa magandang balita. Ayan. Maski da ang maliit na progress is still progress.
0: Pa ayun.
2: Niya. Duwang taon.
0: Mm-mm.
2: May sarong taon pa siya, di ba? Tulong taon ang
0: tulong taon siya. Hilingon ta kung sa mga ginigibon niya sarong taon pa, malay mo mangga nagiraray, day taram. Sa sunod na eleksyon. Ining ginigibon ng unyan, iyon ni ang magpapahali o magpapadago sa iya.
2: Yun ang maging sarong panuntunan sa iya. Siya mananatili or day.
0: Yan ang magiging niyang tawag dito, magiging niyang... mukha sa susunod na eleksyon kung napipiliin pa siya kamagaligas pinos.
2: Tama. Ha? So sabi ni Mike Visplana, daugun po ang tabako, warang pigsa. Warang sinabi ang tabako sa Legazpi.
0: Daimi po yan word.
2: Pasensya na po kamo, nabasa ko lang.
0: Binabasa tama sa na yan. So sa mga sa mga taga tabako diyan, sabihin tabi nindo si Mayor, Mayor na igwan nagsabi na dadaog na ang tabako sa Legazpi.
2: Pero mayroon for information man ang tabako. Iyo.
0: Magpaliwanag man tabi.
2: Kaya lang, mas nauna maging highly urbanized ang Legazpi.
0: Siyempre ta. Mas nauna man naging
2: siya. Mga una pa man. Iyo man talaga. Diba? Nagiging kon nga niya. Nagiging top 1 nga ni. Top city talaga. Sa in the Philippines baga ang Legazpi.
0: Dapat man talaga. Tayaon nga ni sa tuya ang ano, tawag ang dito.
2: Mayon
0: Volcano. Kilalang kilala yan. Worldwide ang Mayon Volcano.
2: Ang naglalaog na mga turismo. Mga nagbibisita, mas grabe ang income kang Albay.
0: Sa totoo lang nga ni Karuni, dapat nga ni, mas una pang naging highly urbanized ang Legazpi kaysa sa Naga.
2: Kaya nga ni.
0: Tawara man ang Naga ning arog kang Mayong Volcano na
2: sikat. Kaya nga ni, anong nangyari? Nailipat na bagayan sa Naga.
0: Nilipat nga ni, nakasarong artista.
2: Ngunyan nga ni, naabot na sa Cotabato gayon.
0: Ibang klase.
2: Ibang klase, wala.
0: Pero maugma man kita sa Naga na namimintinar ang pagiging highly urbanized. So, yung panahon naman para sa Legazpi na umangat-angat.
2: Na yan simbag ni Dadero.
0: Oy!
2: Ang simbag ni Dadero, ako, payag ako ma-urbanize ang Legazpi.
0: Gana ka.
2: Ika ang gana.
0: Tere, ihanda mo na dyan ang pang-load mo kay Dadero. Gana si Dadero.
2: Gana. Iyos ang pagkanaon tama niya.
0: Mayroon ka man kay Isek.
2: So sarong, positive.
0: Sarong negative. Paganahon ta. Sabi ni Jenna De La Rosa, tardi na po kayo. Pero may ka man, tardi naman yan.
2: De, pagbigyan mo man nga ni.
0: Puon kang magbalik.
2: Kung ka nagbalik si Yabi mo, puro ka na tardi.
0: Ano nga ron ka yan?
2: Ano man an?
0: Imbis lugod na maugma kami.
2: Permina man ka. Permina lugod ka late. Aw ano man an?
0: Aw ano man an?
2: Nagbabawi sa quality time.
0: Di na sa agang. Dahil ka na magpatardi. Dahil ka na bubuli. Kaya yung aldaw ka ng tarding.
2: Ang magayon hilingon ka yan kung ano ang lakaw. kung ano ang lakaw ni Sister Gina.
0: Bako na magdugtong.
2: Sabi tarding.
0: Dahil ka na magpatardi sa aga. Dahil ka na magpatardi sa aga.
2: O si Sita, bihan sa tuya mapaganahon.
0: Yun ang ano itong duwa.
2: Si Ezekiel. Tapos si Mike Ev.
0: Si Garwell nga ni.
2: Nya, si Eva.
0: Ay, panalo pa. Tulo.
2: Tulo. O, bahala ka na tabi, Tire. Dahil daw, sabi niya, kung sabi ni Daddy Ro, pinala ko niya ito, igong paliwanag siya. Mm-hmm. Ako payag ako ma-urbanize ang Legazpi dahil sinyalis yan ng progreso ng isang lugar.
0: Ayan. Gana talaga.
2: Gana talaga.
0: Gana talaga.
2: Matindi man
0: ini. Matindi.
2: Pero man ini si Attorney, Attorney Lutok.
0: Iyo. Laim mo naman tayo si Attorney Lutok. Pigparaser mo na ni. Ni Alan Peter Kayet. Senador Alan Peter Kayet. Ano, na nahaharap na naman ngayon sa kaso sa NBI.
2: May mga kaso.
0: Delikado yan. Sunod na simana. Rebati yan, Sandigan Bayan. Si Senador Alan Peter Kayet. Kulong na naman.
2: Igual na naman mag-ano.
0: Nauubuson nga ni.
2: Sa SEA Games 2019. Yung
0: nga ni. Pigpaluwas na naman.
2: Nalungkat na naman.
0: Pero alam mo ba kung sino ang ano ka to? Project engineer? Ang nagpag-ibo ka ito?
2: Si Zay.
0: DPW Secretary.
2: Si Seasons.
0: Si Vince. Iyo ang pa.
2: Bako man 2019. Si Seasons usaro.
0: Ha? Di, si Vince nga ni, ang project ka to, engineer. Project, ano ka to?
2: Bako man engineer si Vince.
0: Pero siya ang nagpag-ibo ka ito.
2: So 2019?
0: Ah, si Season siguro. Saro.
2: Si Season, Susaro.
0: Susaro, ayun. Siya nagpag-ibo ka ito. Siya nagpag-ibo ka ito. Si Alan Peter Cayetano, Senador Peter Cayetano.
2: Siya lang
0: ang SEA Games.
2: President. Garo chairman.
0: Kaya lang, kakasuhan nga ni, ng NBI. Alam mo naman, tag team yung tatlong yan eh. NBI, Ombudsman,
2: Sandigan
0: Bayan. Sarong karindatan sila yan. si Senador Alan Peter Cayetano.
2: Pero nagkukayan.
0: May ingay sa Senado. Nagpapara ano. Ribate.
2: Bata sabi baga.
0: Uh-oh.
2: Bata dito na sana ngayon kaming low. Kung ngayon digdi.
0: Wala na naman. Ang tada kaya na abogado.
2: Ang matatada dyan.
0: Si Senador Cheese.
2: Ang matatada nga na magboto.
0: Oo.
2: Si Senador Lito Lapi. Senador Robin.
0: Iyan ang maburo. Nagmasa na po kami. Tagaro, daragos-dagos na yan. Kulungan ka, boss.
2: Ubus. Naubos.
0: Ang tada kaya.
2: Ang tada.
0: Daitarap.
2: Kaya sa mga masunod, abangan. Ang mga masunod.
0: Abangan.
2: Sabi ni Gina, buli agad. Di pa nga ni ako nagkape.
0: Kawasa tardika.
2: Kawasa tardika.
0: Good morning, Tabi. Brother Noe Bataan. Maraming po sa mga gwapong lingkod ng Diyos. Babati man po kami digdi sa RUCFC, INC sa San Andres. Oy, good morning.
2: Nga tatay, INC ka na.
0: Oo nga. Bakit INC ka na? Bago ka ng reliyon.
2: RUCFC, INC. Nagbago ka na.
0: Nagbago ka
2: na.
0: Delikado yan.
2: Delikado. Tapos sa Muya Baga,
0: uh-oh,
2: Heirs of God Christian Ministries, SBC,
0: uh-oh,
2: Southern Baptist Church. O siya, RUCFC, Iglesia.
0: Pambira, delikado. Pambira yan. Na.
2: Delikado ka, Kano eh.
0: Sabi na ni Dere, hain na daw si ipapasa ni Gika sa kuni Solomon. Achan.
2: Garo na ako yung ka. Garo.
0: Achan.
2: Napangakuan ka sa natiriade.
0: Iyo, achan. Ipadara mo sa ko si Gcash number mo. Tada ikaw aram sa kadakul-dakul mong numero. Arindo man ang Gcash mo tabi.
2: Nata man, kadakul-dakul na numero man ka. Hindi
0: ako sa babae, hindi kadakul-dakul numero.
2: Pero ang cellphone ka yan?
0: Garo, 10.
2: Pamihira. Anuan ko yan? Ano nga po kayo ni BPO? Call center?
0: Di man po marunong sumagot si Attorney Lutok. Abo ko mag-comment?
2: Abo.
0: Kaya lang na
2: napagkukuya natin.
0: Sinermonan ni ano? Sinermonan ni at ni ano
2: ni
0: Pia. Ni
2: Cayetano.
0: Si Cayetano. Sinermonan siya. Okay, tagusang ko sa kita mga tugang. Mamaya, balikan natin. I-announce mo muna karoon na yung winner.
2: Ang sa tuyang winner,
0: mm-hmm,
2: si Sikiel.
0: Mm-hmm.
2: Number one. For the negative side.
0: Abo siya, abo.
2: Abo. Si Mike Ev. And si Daddy Ro.
0: Ayun. Itao po tabi nindo mga number nindo kay Yusek Tere. Magtatao siya ng 50 pesos.
2: Ang request ni Gina.
0: Oo.
2: magiribahan da kita ang tulo
0: mm-hmm.
2: ni Daddy Roo.
0: Oo.
2: Sa UNPB.
0: May kami matatapos.
2: Dahil kami pagsarabay yun. Ta, sigurado ah.
0: Oo, gulo. Iyo, one time, nagiribahan na ba kami
2: dito? Nagiribahan na ba kita?
0: Nasunod may ribahan kami. Iyo. Sa aga tabi, ang kaibahan ko si Daddy Roo.
2: Yun.
0: At magantabayan ninyo bukas. Matindi yun ang guest mi bukas.
2: Ay, matindi.
0: Matindi yun ang guest mi bukas.
2: Ang guest ninda sa agas, dating Chief Justice.
0: Maria Lourdes Sereno. Yan po yun, ang guest
2: namin. Abangan ninyo yan.
0: Abangan mo ninyo yan sa agas. Nakusahan ko sa kitang matugang 7:51 the morning. Maduman mo nagdasa kasabay sa paghayo.
3: Kasabay sa paghayo.

0: Sa kasabay sa Baghayo, gusto nating pasalamatan ang ating mga partners. Meron po tayong apat na klaseng pwedeng partnership. Una-una na po ang partnership sa pananalangin. Maraming salamat po sa mga prayer partners natin na walang sawang nananalangin po sa atin araw-araw. Yan po ay namakatinding partnership. Salamat po.
1: At sa pangalawa po ang ating mga volunteers, salamat po sa inyong patuloy na paglilingkod at pagtutulong po dito sa ating stations. At kami po ay umaanyaya po sa iba na pwede po kayo mag-volunteer pa at ano man po inyong may tutulong at may tutulong lalong-lalo na po sa mga gawain dito sa stations are very appreciated po.
0: Siyempre, pangatlo po yung ating mga gusto po namin magpaimbita sa Indo. Hindi lang para mabisita kayo, kundi para maipaliwanag natin ang husto kung bakit kailangan natin ng partnership at paano tayo magkakatulungan. Please invite us in your celebrations. Pwedeng ordinary Sunday worship, pwedeng birthday celebration, ano man pong gathering na meron kayo at interesado ho kayong maunawaan pa kung ano ang FABC Bicol. Please invite us.
1: And lastly po, ang ating pong stations is non-profit and non-commercial. Kaya wala po kayong makikitang mga advertisement po sa ating mga programa. Ito ay dahil sa ang ating pong adikain lamang ay purely salita ng Diyos and gospel. At tayo po yung umaasa sa biyaya ng Panginoon sa mga tao po na kinakausap ng Diyos na tumutulong sa atin. Kaya naman po, kami po ay kumakatok sa inyong puso. Pwede po kayong maging financial sponsors and donors po natin through one time, pwede man po monthly, at pwede naman po sa ating mga coin bank na mag-ipon po kayo ng ating coin bank. Pag napuno na po, pwede nyo pong isurrender at ibigay po dito sa ating stations.
0: Yeah, maraming salamat po. At agos-agos sa kita, makarilig muna tayo ng mapaalala mula sa ating istasyon.

0: Lolo, Lola, alam niyo na po ba ang latest sa Care 104.3 The Way FM?
1: Oo, Apo. Ito ba yung paborito naming istasyon?
2: Bakit, Apo? Ano meron?
0: Opo, Lolo at Lola, simula sa buwan ng Hulyo, may dalawang pagbabago sa The Way FM. Once na lang po mapapakinggan ng The Young Ones sa Family Matters. Tuwing last Thursday of the month, kasama sila Pastora Nelly Fulgencio at Mamita Dulce Bahado.
1: Ah, ganun ba?
0: Pero huwag po kayo mag-alala dahil mapapakinggan nyo pa din ang Family Matters mula sa 702 DCAS na para pa din sa inyo.
2: At ano pa yung isa-is ko, Apo?
0: May bagong host naman po ang Music and Memories tuwing Sunday na si Mel Manzanilla. Pero huwag po kayo mag-alala dahil maririnig nyo pa din ang inyong mga paboritong awitin from 70s, 80s, and 90s.
1: Ah, walang problema, Apo. Basta huwag kang makakalimot sa paborito naming panghilot, ha. Para mas relaxing ang pakinig namin sa Care 104.3 DWAY FM.
0: Oo naman po kayo pa. Ang lakas niyo po sa akin eh. Gusto niyo may freebies pa ng hilot-hilot?
2: Aba eh, gustong-gusto namin yan, Apo. Sige, simulan mo na ngayon.
0: Po, as in ngayon na? Sige, sige po.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag namin pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Maraming salamat po sa mga paalaalang yan mula po sa ating istasyon. Nagustagos na kita ng mga tugang, pero bago tayo punta sa ating last and final segment, nandiyan na ba? Wala pa. Habang hinihintay natin ang ating guest mula sa SSS, sabi ni Pastor Jovi Amar, Padi, good morning sa mga poging anchor ng The Way. Good morning sa mo, Pading Jovi Amar, dyan sa 3rd District.
1: Good morning, Pastor Jovi. And sabi ni Tristan Wyatt Golay, good morning, boys.
0: Good morning, sir.
1: Good morning.
0: Sabi ni Pading Ruel, Pading Kuya Ruel, di man ako pwede manalo. Pwede.
1: Pwede.
0: Pwede, pero dahil ka lang magtanggap. Pero panalo ka. Pero pwede ka man, bigyan ka ni Yusik Tere mamaya.
1: Pangkapi.
0: Pangkapita. Ipunon mo sana, Padi, para pag nag-irilingan kita.
1: Iyo.
0: Ta kaming duwa ni Karoni, kami ang dahil pwedeng manggana.
1: Nata.
0: Yaw, kita-kita nga niya nagpapagana. So, ipunon mo sana, Padi. Padi, imbitahan na si